lolu moy tracer orientation fexé ba mom sa bop li bari sa bop ci xam xam li bari sa bop ci xam xam waye nek ci université di jang ba am agrégation ci li am ba légui amagul lo libéré manam libéré wo sa bop ba légui jaamu tuba bi nga ba légui jaamu oppo ki leader yi nga ba légui jaamu politiciens yi nga seen jaam nga ñoy mëni ki le num leen nexé ba légui te jang nga ba am agrégation ka jang nga ba yegg ci mustafa bu kawé def nga doctorat mais ba légui ene goor ci li ñi tuddé wa isalati jahli an nafsihi mom sa bop libéré wo sa bop jang nga ba xam way lutax lutax nga jang ba ag ci yenn mustafa yi te ba légui moma go sa bop ku jog manipulé la lutax lolu question la dina ñew ci kanam inshallah ta'ala buñ ko yalla mayé motax yaron sallallahu alayhi wasallam waxon ni man arada allah bi ghayran yafaqu fi ddin yalla na dimbalé daf koy déggul lutax mu mum bopam ku yalla na dimbalé daf koy jangul lutax mu am liberté nek al hurriyatu al mutlaq mum sa bop nga xam doto te da te te woko ci xam xam bu leer ken dula manipuler man arad allah bi khayran yufaqo fi din ko yalla nara dimbele daf koy deglo luy tax mu meuna jeriño dinem luy tax mu meuna am ngeureumal yalla ci dinem ak dine ju meuna nek ak dine ju meuna nek ni tollu jangal bo xamne nak wayrantu waxon ci lañ ag la yati yawman ila walisi ba'du sharrun minhu amul ben bis bi ñewul generation bu mu je ñew moy yees ba tay top catastrophe bu reey ngi nonu la yati yawmun ila walisi ba'duhu sharrun minhu yonent neena man lima gis moy amul ben generation bu ñewti lool moy yees ba fa bi passé moy yees bi passé bu ngeen gisé waxtaan wi ma jël ko jaglél ko sunu mbokki étudiant yi xalé yi dama némé ku ci ñom xofel guñ am ci man ñi ngi ci internet bi di rechercher samay waxtan di ko deglu ñi di fexé am numéro téléphone di woté ñi di sol seeni dal di ñew ba ci daara ji barki dembo ndjay xam na ko fi ben étudiant bo xamni dal na ko dem université bu Dakar Cheikh Anta Diop dem na ba def licence un jour vendra mu woma dama bëgg ñew ci daara ji ma jox ko dat ñu ko buñu aggé ci koor de ci dar sangam ñu ngi ñew ba dat ba jotté mu ñew def na ci daara ji djuroom yaa baliko fi yalla wursugal ci walu alquran ak xam xam mu jël ko fi djuroomi at yim fi nek yep musuma gis ay wajuroom téré bu seigne touba bind ci fiq jangal nako ko ba kérok bi rek ki bayam faato ma dem ci dejj ba lay doga gis ay bokkam lay tabaski gi ñu wess la ko doga libéré ma nga ci seen dekk ciosan legi samp fa daara di jangalé kon yeen étudiant yoyu nga xamni yalla sax na len ndox mu neex bëgg ngeen lu bax ci ñaar ñi len sik muy côté spirituel muy côté temporel kenn ci ñom orienté wuñ len bo démé ci côté spirituel sëriñ bi ci nga xamni médiatiser nañ ko ba ñepp daw jëm ci mom orienté wul gone yi ci lu len di tax am yalla lu len di tax ñu am liberté ci seen bop waye daf leena orienté ci lo xamni ni day tax mom mu am alal mi di ko dajalel ay addiyé di joxé rek côté spirituel nga dem ci côté temporel même chose yeen ndawi étudiant yi ma ngi len di laaj yeen ndawi sénégal yeen génération sénégal lan mo tax ngeen nangou lan mo tax ngeen nangou boudé côté temporel bép leader bo xamné jittina ab parti bu démé bay wajé retraite ndax sénégalais xamul démissioné xamul retraité xamul démissioné xamul retraité waye gis nga bu démé ba djubu magal xamni légui mënatul mu commencé installé domam yeen ñi ko topone diko financer mu di len laaj ay kette ngeen di yëkëti seen kette diko jox kette yoyu ngeen ko doon jox alal joju ngeen ko doon jox mu di ci fayal ay domam ci école gëna ser ci bitim réew ñu jangi buñ delu ci waté domam yoyu yilif len nit ñi lifa seeni bay lutax ngeen nangu ko lan ci côté temporel lutax bu ñëwé commencé installé domam ngeen am way bop top dom ja
ngeen di ay altopé ba kañ nga dem ci côté spirituel mom tamit non la légui ki nga xamanteni ni mom tamit jamono bi nga xamanteni yaangi dajale say addiyé diko jox guddi beccuk suba ngone wunu la yalla wunu la yonent wunu la seigne touba kum la won bopam ak investir alalam jangalu la bu dajé yow dal dana créer ay mo ay baat yo xamni ni dana fexé ba jommal la ba nga gën ko gëm gën ko wolu gën ko yaakar jamono bobu ngay jëkati alal joju diko jox ay dooma nga ca école yi gëna bax daara yi gëna bax di jang un jour vendra day xey rek ni len li won ci man def nako ci sama doom bi ci guddila gënt señ diiw neena ma li won ci yow def nako ci diiw ngeen yëgeel yëgeere ci topi koka ngeen bal ma ci ton bi ngeen bal ma ci wax gi wa ba kañ ngeen ndawi senegal kañ ngeen di libérer ci seen bop mom seen rew barki de mangi deg ben borom xam xam mu nan am rew ak diine dara takoy suxal maneko bam def senegal ben borom xam xamu senegal la deg mu wax ko barki dem am rew dara takoy suxat mok diine maneko bam def senegal senegal li fi nek dara suxatuko xam nga luko suxat revolution pacifique bu cheikh ahmadou bamba bu seydi alhadji malik bu cheikh ibrahima niass al kawlakh yi mo soxat rewum senegal ci jam ak salam ba senegal aksi fi mu aksi ba senegal aksi fi mu aksi kep ku len beug sacrifier ni len rewmi dara takoy soxat waxul deug da len beug sacrifier rek na ci jitu mom mas ngeen gis domé ben leader buñ sacrifier ndax développement au senegal ndax avancement au senegal mas ngeen gis domé ben serigne buñ sacrifier ndax développement au senegal wala réussir au senegal wala avancement au senegal ban doomu serigne ngeen massa deg buñ sacrifier yeen étudiant yi rek yeen lañuy ray buñ len rayé ci manifestation yi bu nopi ngeen wagniko di rayat seen bop ci seen manifestation yi bop jita ay amical ki jita amical bi ben intention réclame moy sa buma sonalé état dana ma wo jox ma ay privilèges yo xamni ni bu ko défé ay ciëp sa bu dem étudiant yi démé ba yëm ni ndékaté ki dafa lekkolok état jënd nako ñu ni dañ koy folli mu ni kenn duma fi follé wut ay kalam ngeen rayanté wat ci seen biir wa mané yeen tuba bi di leen ray leader politique yi di leen ray ngen wagnou ko di rayanté wat ci seen biir kañ ngeen di développer seen réew mi kañ tubab yaang leen di ray nañ leen lañ ray moy fexé nañ ba duggal liñuy tuddé planning bëgg suñu soxnaay gëm nañ ko ba diko def mëno ci dara kon tubab yaang ñuy wañi ñun ñu wagnou ko nak ñun di rayat suñu bop nak manifestation bu am leader politique yi genn leen ñu di leen sanni ay granat seeni bakkan di ca dess ñom bu gannaaw suba nga fekk leen fele ci hotel ba ñu bokk di naan ataya café wala nga degg leen ci palais ba ñu ni ngay naan ataya café yeen ana ngeen de ngeen seeni wajur ñay souffrir seeni wajur di souffrir yeen de ngeen kan mo leen ko wara jaral ci adina kep ku leen ni am rew ak diine dara takoy suxat waxul deug mbolam ñi fi jaaroon te doon jema suxata rew mi delat ñom ñepp dañoo essek melnum seigne touba ak ñom sidi alhadji malik ñi nga xamni ñom intellectuel lañu ñu xamni am rew deret mënu ko suxat mu jur jam ñom ñu jël yoonu pacifique ñoo jël yoonu liñu tuddé manam révolutionnaire pacifique wala bok bu la nexé nga ni opposant pacifique ba liñu samp ñu samp ko fi ñu di len nax ci ay slogan yu graw ngeen top ci seen gannaaw rek ki jita amical bi nima ko waxe sa bu amé ay privilèges ci kifi nek ndax état ku ko sonal mu sakal la pexé ben mu xep la bo bañé mu dalay jëk xep so bañé mu xep la bo bañé nak mu door la sacrifier ki jita amical bi bu ko état coupé day bañ eta xep ko muni ci yal étudiant yi dem ba nand lolu ni kon legui nagn ko folli fal kenen ke ngeen di falit bu diké même chose parce que ba legui jang bu len libérer sen bop al hurriyatul mutlaq ngeen joge ci lolu association yi daire yi
ci biir campus bi daayira yi ci biir université bi ba kañ te ngeen ni da ngeen di sàkku xam-xam xam-xama leen fi indi xam-xama leen fi indi daayira lu baax la waaye am na place nañ ko defee ji place am béré bu sàkku xam-xam sëñ Touba ne kenn waru faa def lenn lu dul sàkku xam-xam dinaa ko wax ci kanam.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمعين الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين نعيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي جام حفظه الله ورعاه. بوك ريتيري راديو خسيد أونلاين dëllu si dañu neen yoon seen émission bi ñuy tuddee min haajul aabidin ila aljanna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk. Ñu jégglu leen bu baax a baax ci yeex a tàmbali gi lool, ñu leen koy jégglu bu baax, nekkoon ci itte jamono rek. Te xam ngeen ni dimanche bi weesu déggu leen ñu ndax itte yu mel noonu. Tey jii ma ni rek naa jëkkalante daw ni kon xamna seigne modou ñu mayma rek ma jëkëlante aksi rek luñ am ci waxtu bi rek inshallah taala. Lolu motax mu yeexa tambali ni ngeen ñuko bal bu baaxa baaxa baax. Dara ñu ko luul seen hitte ji ngeen am ci émission bi, muy itte ju reey fi ñun ba jamono bu nekk. Ñuy def suñu kemtu lay kàttan, bu ñu génnee lu mu sori sori rek ñu jéem a daw. Ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, suñu émission bi mujjoon a am ni ñu ko doon def ci lu jëm ci wàllu tam xarit ak yonant yi alayhimu wasalaam. Ñu waxtaane woon rek xisa ñett yonant muy Aadama alayhi salaam, Nuux alayhi salaam, Moussa alayhi salaam. Waxtu wa jeex, ñu ni woon bu ñu fi dellu si waatee danañ waxtaanewaat yeneen yonantu alayhi salaam. Waaye ni ma koy faral di waxee, li kulli makaan maqaal, léeg-léegi nga xalaata waxtaane benn mawdu par yàlla dogal dimanche ba ca topp émission bi amul, bu boobaa mawdu boobu léeg-léeg dana am bu ñëw nekk waaxi ah wala bokk nekk actualité. Ñu nekk ci weer wu tedd wu mag muy weeru Muharram, ñi ngi ci daanaka njeexital bi ndax ñi ngi dugg fukk yu mujj ya. Te xam ngeen ni Muharram lu ci topp safar. Safar buñ ko waxee xel yépp day dem ci borom safar. Borom safar mooy kan? Mooy Abdul Khadim li rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam. Te buñ ci àggee daanaka mawdu yépp day jëm ci màggal gi, bu ñu ko suñu waxtu mayee. Waaye tey dañoo bëgg waxtaane benn tomb, xam naa sax genn wàll gi fi xaj, waaye ñu waxtaan ci tuuti rek, mooy faidatul xitma li awliyaillahi salihin radiallahu taala anhum jamian. Njariñal liggéeyal nitu yàlla, njariñal sonnal walliwu yàlla yi. Bu ñu ne liggéeyal nitu yàlla, ñu bari dañ xalaat ni xanaa mooy takk la xasaay dem ca tool ya akay ko ko man. Waaye am ñoo xam ni ni ñuy liggéeyal nitu yàlla du doon takk la xasaay dem ca tool ya di bay ak gor ak yett. Man ngaa liggéeyal nitu yàlla ci béréb bi nga nekk, benn nga di ko jàngal alquran di ko addiyaal tuddee ko xitma, wala nga di ko jàngal xasida di ko addiyaal tuddee ko xitma. Yooyëpp forma liggéey la ci nitu yàlla, forma tarbiya la sa digganteeg nitu yàlla. Walliwu yàlla yi subhanahu wa taala ñoom ci seen bopp da lay gis wali bo xamni ci malaaka lay japp malaaka mi nek wasita bi nga xamni mo dox digam ak boromam ngir malaaka mi orienté ko ba am liñu tuddé wusul amna wali yo xamni seen moromum waliw ci lañuy jokk ben mu nek waliw dund ci kaw suuf wala muy waliw faatu won bu yagg waye nga def ko mu nek wasita sa dig ak sa borom mu dila orienté dila dicté ba ni la yalla ngi ni kon buñu bëggé waxtané njariñal liggéeyal nitu yalla njariñal liggéeyal waliw yalla subhanahu wa ta'ala alquran def ni ya ayyuhallazina amanu arkamu wasjudu wahbudu rabbakum wafhalu alkhayra la'allakum tuflihun min suratul hajj yeni wax ni gem ngeen yalla gina bi ngeen gemé yalla bu nopi ngeen di dam seeni ndig di roko di sujotal bur bi tabarak wa taala diko jaam waye lol do yidde lol do yidde lote tek wafalul khaira la'allakum turhamun def lu bax di wax lu bax di sonnal ñu bax ñi xeyna kon ngeen taxé kon du caagi ñu nit ki da ngay ñew rek ni aslamtu nafsi ilayka jebal na la sama bop bu ñu pisani jaamu yalla dedet da ngay gëm yalla d'abord ginaaw gëm yalla ngay jaamu sa borom ginaaw jaamu sa borom nak ay ca fofa lañuy soxla nak al amalu salih yi jëf yu bax yi ngir mu compléter sa jaamu yalla ba ëlëk yow man xiyam nga mëna texé waye diko wala di waxe nan man duma dugg saxar yannu say bagage kon bo muytul say bagage dina rir ak kay duggal saxar ba nopi yannu say bagage moy wutulup serigne ba nopi nak di jaamu sa borom sahabatul kiram ñom ñepp kenn dakulena jaamu yalla waye teewul amon nañ serigne buñ wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam te kenn dakulena jaamu yalla dañu mëna julli ba melni julli kaata waye and ak lool lepp kat bole ko ngëm yalla bu mat waye dañ ca bole won am serigne de muy abdul muy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ñu bari dañu firé ayat alquran ba ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa taqu ilayhi wasila wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun am ñu tuddé fofu wasila al amalu salih ay day def ju bax man na xet li nit bu nekké ci ay tolof tolof waye duyd ngir nga am wusul duyd ngir nga am wusul yoonu yalla wi borom dafa wut ay guide spirituel yo xamni ñoy orienté ñi say jaar ñi say jëm gañu ñi nga xamni ñoy orienté ñi say jëm tablet signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ ko xam leg leg ñu ni la signaler gauche wala jaddal gauche fi amna mbartal fi amna montagne fi yoon yi dafa dëng fi nangam gañoñu mënu ñoo ñak gañoñu mënu ñoo ñak ñu ci ahmadou bamba radiyallahu ta'ala no masna laaj lenn ci talibi wa wafhalul khayra la'allakum tuflihun nu ngeen koy firé ñina mbacké xana moy def leen lu bax rek xeyna yalla yiram leen waye mu fahmu bi mu am ci deg alquran ba tax muni najanil munsul bil quran ada qadawtu mawrid al saman sun borom ci bopam moma dey alquran sun borom ci bopam moma firil alquran ba mujji may nanu kay kep ko marat ci alquran deg gogum am ci alquran motax muni wafalul khaira limuy firi ci melaw sair wi ni rek moy defal lu bax xeyna nga taxé muni dedet muni dem len ngeen xol arafi wafhalu jurum ñaari araf la lay jox al khayra jox la juroomi araf mu ne xam nga lom lu muy firé ñu ne ah mu ne sun borom neena seen juroom ñaari cër yi seen juroom ñaari cër yi na ngeen ko manañ tënk ko ci juroomi ponk l'islam yi bu mu ko génn seen juroom ñaari cër bu mu génn juroomi ponk l'islam xam nga ni wi déggin ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam ku yàlla firilu alquran mënoo koo xam waf alul xayra juróom ñaari uruuf la araf yooyu mooy tegtale juróom ñaari cëri doomu aadama yi mu ni al xayra juróomi uruuf la juróomi araf la araf yooyu le mu ni mooy juróomi ponk l'islam yi kon fexe leen ba seen juróom ñaari cër yi bu mu wàccati mukk juróomi ndigali yàlla yi te mooy juróomi ponk l'islam yi kooku yoon wi mu jaar xam na fu montagne ne fu doo daan nekk fu yoon wi dënge fu mu jubee fu pax am yépp xam na ko kooku mooy wasila bi lay oriente pour nga mën a mucc ëllëg yowmal xiyaam bokk na ci nag la lay gën a mën a jariñ ci moom mahabba mooy nga sopp ko dayeb sopp waaye nga liggéeyal ko nag tubaali abdin muridin sadiqin la umu bi xidmati aw bi xubbi aw haddiyaati ñett yi mënta ñàkk pour nga jariñu ci nitu yàlla faaw nga defal ko ñett yi nga defal ko ci benn boo ma nee boole ñett yépp moo gën bu fekkee nag néew doole dala dab ba mënoo boole ñett yi ñett yi moom benn munu cee ñàkk benn nga xidmaal ko mbaa nga bëgg ko dayeb mbëggeel bu sincère mbaa nga di ko jox addiye foo toll ñett yi ci la walliw di xettalee ku muy xettali ku ne ci la walliw bi di texeele ku muy texeel ku ne misaal naa ko ba tay ni walliw lu mu tàng-tàng lu mu am daraja ci yàlla ñaara ko jaaxal nu mu walliw ñaara ko jaaxal mooy walliw lu mën a sëlbu mën a sëlbu mënta sëlbu ko ko tooñut moom walliw lu mën a sëlbu mën a sëlbu mënta sëlbu ko ko tooñut lu mën a alak alak mënta alak ko ko tooñut moom walliw waaye gis nga walliw lu mu am daraja lu mu am maqaama mënta jariñ ko ko gëmut mënu laa jariñ dara boo ko gëmut dara mënu la koo jariñ moom walliw dara dara dara dara bu la bëggoon a jariñ it yàlla du nangu ku ko gëmut déedéet da nga koy gëm rek nangul ko mu door laa mën a jëriñ ku weddi nga laaj ko aboo taalib innaka laa taxdi man ahbabta walakin laa yahdi man yasaa lu ko tax a wàcci bàyyi taxu yonant salaalahu alayhi wa sallam yonant dara jaa ngi yem ci yonant yonant bëgg na koo jëriñ bëgg na koo texeel waaye comme moom yàlla dugalul lii tax a mën a jëriñu ci nitu yàlla defagu ko yàlla ni ko kii mënoo koo jëriñ nag ak loo ko bëgg-bëgg ak lu muy doon sa bàyyi mënoo koo jariñ balaa mën a jariñu ci yow nga mën koo jariñ day fekk mu sopp la dayeb sopp waaye yemu ca mu topp say ndigal bàyyi say tere kon innaka laa taxdi man ahbabta walakin laa yahdi man yasaa kon walliw lum for mënu laa jariñ dara dara dara dara li feeg gëmoo ko li feeg wóoluwoo ko li feeg liggéeyloo ko li feeg moo tax kon liggéeyal gaay yàlla yi am njariñ alquran neena wama tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah wa huwa xayran wa ahsanu ajran wastaghfiru llaha inna allaha ghafurur rahim mu ngi suratul musammil borom neena perte nga amul ci kan ki nga xam ni jël na loxoom dugal ci nafaam wala ci posatam di loxi bane ca luqet lu am njariñ ni yàlla am wama tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu yàlla nee na du sànk booy ñëw di ko fi fekk tajiduhu waa ji nga xam ni dafa làmb poosam di luxluxi ba ne ca luqet lu am solo su boobaa ba tey loola dana jariñ ki nga xam ni mooy dana jariñ ki nga xam ni nii mooy aji liggéey ji kenn mën leen liyaar lu ñaan ki fëgg foofu nekk na ko ba kii fëgg nekk na bàyyi fëgg gi sun borom ni ki dugal loxom ci posam di luxluxi bani ci luxet lu am jariñ ni yalla am wa da nga gis yalla fu yalla ne jamono bi nga nan yalla am ana yalla
1: okay
0: moy ki nga yaakar ni mo represente yalla ci kaw suuf te moy jaamam bi ab jaamam bo yaakar ci ni loko jox mu joxal lako yalla nga ni ko am moyin mu gess ni yalla am sun borom neena tajidu indallahi du sank mukk boy ñew diko fa fek mu ne taw wa lolu ghayran ay way ak baax wa ahsam ajran mu ni yol baax reuy gis nga yol lu baax lolu nga def sun borom ngi yim yol bi ci ab bari way ba tax mu ni wa ahsam ajran mu ni dana doy mu ni dedet bo noppé ci lolu nak ginnaw bi nga yëkëté sa alal gis ko xamni ni yaakar nga ni mi ngi kër kër ci yoonu yalla nga ni ko am doxal ma yalla neena ginnaw bim ko joxé mu doxal la yalla bu noppé nak légui wastaghfirullah acha fo tollu del wax yalla bal kin ko jox naan yalla balal diw yalla bal ma yalla balal diw yalla bal ma yalla bal bu yagge yalla bal la wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim ku weddi laj ko sayidina usman ay bi da ko dund moy yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa sumbu ab sumbu bu jëm ci yalla bu sumbe sumbu bi lil way am ma defal la ci sayidina usman gëstu ba xam sumbu bi yent yalla muhammad sumbu lan noko wara defar mu ngi toll mu dem andi lu toll nonu jox ko lolo reey ci yonent sallallahu alaihi wasallam julli geesal mal tok jublu khibla nan yalla balal usman yalla balal usman yalla bul topati usman dara yalla bul topati usman dara sun borom muñ ko muñ muniko muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma la usman jelle nako waye mayna ko daraje yowmal khiyam jurom ñaar fukki jinni nit yo xamne atena len ba dara du seen mbir lu dem safara bu keroge mayna ko mu waxu dem intervenir jël len yobbu aljana mayna ko daraje joju ndax lolu usman ci meuna julli lako amé te pourtant dana julli de mo ndax lolu usman ci wor lako jëlé pourtant dana wor de dedet ci liggeel ab serignum lako jëlé ci liggeyal ab serignam nangul ab serignam ci la usman jele loli ci la usman amé darajay ñu yalla atté bané len yeen safara yé ci yeen acca ayo dem len safara ñu waxu jëm safara usman jogé fé ñew ni yalla bal len yalla niko bal na len jëlal yu bajjal usman amé wuko ci mëna wor dé amé wuko ci mëna julli dé ñu ko amé ci liggeyal serignam serignam bi dox digëm ak yalla wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah wa huwa khayran wa ana wa ahsana ajra waxtani monon na gëna yaatu ci ay tawilat waye préparé wumako nima len ko waxe mañi ni di dog aksi yalla sédé nako nanu ma ndox añuma dama ñew rek dal di tok tambalé def waxtan wi ngir rek satisfaire auditeur yi nga xamni ñom ñoy top min hajul abidin ila al janna ma satisfaire len waye xeyna benen yoon man na gëna yaatu buñ ci jaaraate ci benen jotaay insha allah taala sun borom neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha waye wa man yasfah safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha wa kana lahu ala kulli shay'in muqita ma nga suratul nisa borom neena wa jo xamni day paymeti ba def intervention bu rafet man yasfah safa'atan hasan wa jo xamni tok na di xalat ba yag muni man dal xamna ni diw sangam jamono bu nek mang koy deg muy keur keur ci tolum yalla xamna yeyona nangam xaaral mo wutal koko ndax woor na ma ni soxla nako sun borom neena yow mi def lolou yakun lahu nasibun minha cir bu mag cir bu ri ma nga lay xaar fa sun borom ni ko sali kay saxan bi non la de tok ba yag nga ni diw sangam damay jaay nangam wala day jaay affaire wala day nangam xaaral dal di koy créer musiba mu kepp ci kawam jeelal benen sans bi sun borom neena ku yalla dogal nga keur keur yi def aw yiw ciir ba nga fa di la xaar safan bayit ko salika ku yalla dogal ngay pay met be def safan bayit musiba ba nga fa di la xaar mu ni ndax man yalla sañna lu ne te luma def lu ne jamm ci jëk jamm ci mujjii motax sun borom jël yermandem daglel ko ñi nga xamne ay muhsinuna lañ al muhsinuna fil ard ñi nga xamne lu bax rek lañuy def lu bax rek lañ xam inna rahmatallahi qareebun min al muhsinin al qur'an inna rahmatallahi qareebun min al muhsinin yermande yalla ñan la jégué al muhsinuna defkat yu bax yi defkat yu bax li ñi nga xamni fo leen fekk lu bax rek lañuy def lu bax rek lu bax nak boko day def ñi wax ni bo bëgge bo yoré sa baax am ndox dang koy yor ci goj bu ci ten bu am ndox da ngay goj bu bax te yor ko ci ten bu am ndox modi lo tabe tabe tabe mum la yobbu ci tax ko jot rek jox ko salal ndax man nga ko jox nit fekk da koy foyé ji rek dedet da ngay set ñi nga yaakar ni bo leen joxé alal da nañ ko dello yalla me di leen ko jox lool nak rafet ndort do nga ci mëna am moy diw sangam mi de ay yëngutom yépp ci yalla la jëm ci yonent bi la jëm ci seigne touba la jëm ci cheikh amadou tidiane la jëm cheikh abdou khadir jilane la jëm ci abou assan sa sa li la jëm kon nak nama yobalel am yobalel yobalel nga lamb sa poche jox ko motax seigne touba ni sunu sang ba radiyallahu anhu na ngeen gor gor lu ci di siara ji borom xam xam na ngeen gor gor lu ci di siara ji gañu bax ji mun waye bu len ci yam fu ngeen tollu na ngeen len di liggeel na ngeen len di xitmal ndax siara ji borom xam xam meme borom xam xam bi bu fekenteni regeulul yalla yit waye amna xam xam man nga deg ci mom lu lay jariñ luy tax nga gor gor lu jëm ci tuyaaba luy tax nga tax ëlëk donte regul yalla mom borom xam xam bi man na la tektal lu am jariñ nga deg ci mom mu wax lo xamni day doli tuyaaba ku def nangam nangam nangam yalla digeene ci nangam waye da ca rawat nak budé borom xam xam bo xamni ni ragal na yalla subhanahu wa ta'ala mom mu ko jëlale sa bo togal ak mom rek am lo yobale bo gisé seigne touba nan wala tu jalis khayra man bihi tusa dinan wa aqlan abadan tan al murad lolo tax seigne touba neena ma ngi lay ding yow mi wut gram place muna muni ludul ñaari gram place yi bu fa nango tok ñaari gram place rek ban gram place bo xani bo fa toge dañu la doli xel mu rafet bo bo fa joge gëna jup wala gram place bo xani bo fa toge jele fa ak ragal yalla wala tu jalis khayra man bihi tusat dinan wa aqlan abadan tan al murad ñaari gram place yi rek mo jara tok bu sa dine di doli ko mba sa xel mu rafet difa doli ko yudul yoy jeru fa tok yudul yoy jeudul tok motax mom seigne touba muni wazur khiyar al ulama kon seigne touba orienté na la de bul def borom xam xam bo jog rek dem seti muni dedet wazur khiyar al ulama worom xam xam mi tanef ya ñi nga xam ni rafet nañ leen ñortu seenu ragal yalla ak seenu mandu seigne touba ne de len siyaré na nga len di siara ji de wa salihin ak gañu bax ñu wa qadimhum lillahi jalla kullayn na nga len di liggeyal di len xitnal ci bepp jamono bu bayyi mukk bu wax defon na daw kon ren duma def muni dedet kullahin la wax kullahin ci bepp jamono muni takat bokay def lillahi jalla nang ko def ngir jëm yalla rek de jëf ji me yalla do nga tax da ko rus bum la ko tax def dama rus diw sangam motax ma def ko muni dedet li ngay liggeel nitu yalla bobu na yalla do nga tax mo xam dang koy xitmal ci jang alquran ni ko hedd yalla ni yalla tax ngay jang khasida di ko hedd yalla ni yalla tax da nga yëkkat sa alal diko jox na yalla tax wax yalla mom moy fay ëlëk mune gañu bax ñooñu nak sa bo leen di xitmal wala nga siyaara ji leen boy jog bul faxasu rek jog dem na nga sakku seen ñaan da nga sakku seen ñaan ndax amna ci ñoom ño xamni amna jamono yo xamni luñ ñaan yalla def ko luñ ñaan yalla def ko muni kon nak na ngay sakku seen ñaan nak muni watlu du'ahum wa minhum abadan fo tollu na ngay sakku seen ñaan yi bayiko ci ñoom di ñew ci yow gis nga yaronte sallallahu alaihi wasallam sax biko sun borom ne na nga jël ci alali julit ñi asaka dañ ko bo noppé ñaanal leen nak bo noppé na nga leen ñaanal muni fo tollu na ngay barkelu ci ñoom kun sa tabaruki fo tollu del barkelu ci gaay yoyu nga xamni rafet nga leen ñort ci mbax ni tak nañ yalla xej nañ yalla am nañ yalla ay way del barkelu ci ñoom kun sa tabaruki legi civilisation yu jamono mo ñu yobbu ci bo nanon dara desal ci tuuti jox nit da nga def waawu tour la koy def mbaamu tek ko fofu ba nga dem mu tour ko bo demé ni man naam awamuy naan tuddina tour yalla wo xamni wona yalla ci touram wo xamni tour wo ko ko naan taxé wané bi mu daatan naan wona yalla ci tour wo xamni tour wo ko ko naan taxé kon kun sa tabaruki del barkelu ci ñoom yal barkelu ci seenu dess bo xam dañu laal parfum ba yag ñu dessal jox la barkelu mo xam ab téré la ñëkëti jox la qasida la alquran la mo xam yéré la mo xam del barkelu ci ñom dal del barkelu ci ñom Sayyidina Imam Khasali neena rahimahullah man akala ma al maghfur ghufira la Khasali neena radiyallahu anhu waxuma ku yalla jegal nga lek aw desam waye neena waxtu wa bokke ku yalla jegalale la yow yow mi bokke ku yalla jegal yalla dalay jegalale subhanahu wa ta'ala Cheikh Abu Yusuf al-Bustami gana jina ben xaritu wali wam boy bi nga xamni mo len di togal yalla dogal mu wor korum nafi la manam bindan ni mo wor bi mu defare agn bi ba taj ko sayidina Abu Yusuf al-Bustami dal di raxasu di lek wax xaritu wali wam bobu wol sa boy bi nga xamni mo don defar ñam bi neeku ni ñew ñu lek ñu ñu añ muniko neko dama wor diko koku woyé muniko neko dama wor muniko ci yow xana xamo ki la wo añ kana ki moy boy yi di bustani na waw waye man dama wor man duma dag sama koor mom wolliw la xamna daraaje cheikh abou yusuf bustami ni egg na ci maqama ku bok ak mom yalla balla muy naxtan boyam bobu pour mu ñew bok ak mom sayyidna abou yusuf diko eh bayil jambour yalla mere nako bu yag ñak bok manam bañ gi mu bañam ñew bok ak man ngir ni da ku wor yalla mere nako ci wa legi xolal pourtant koram gogu tiyaba la ci don sakku de motax borom xam xam yi taxaw nañ ci wax joju ndax bu fekkonta ni ngor si wala mbindan mi koor gogu koor farata la sayidina abu yusuf bistami ñimi wuko ko doglo bu don koor farata du ko doglo muk muk muk xalatuko même bu ko don doglo sax bu xale bi bañe du ci am bakkar du tax yalla mere ko ci waye xolal koor gi koor ngat nga la koor nafile la koor gi lum ci don sakku tuyaba pour yalla bal ko pour yalla bindal koy tuyaba pour yalla taxel ko legi bok ak abou yusuf bistami mo gëna gaaw yalla takal nako garatu ku bok ak mom yalla bal la yalla taxel la waye mom xamuko xamuko serignam bi ko xam wala kilifaam gi ko xam naxtan nako pour ki nako bayiko yalla mere nako bu yag ci ñaka bok ak man yalla mere nako kon kun sa tabaruki la ngay barkelu ci ñom fo toll señ touba ni na boore def fo toll di barkelu ci nit yalla yoyu fa tasdadul huda ak njub dalay yomb ak njub dalay yomb fa tasdadul uda sa bo xeye da ngay doli ko ak njub sa bo xeye da ngay doli ko ak taxé sa bo xeye da ngay gëna jégé sa borom fa tasdadul huda fa tasdadul huda kun sa tabaruki fa tasdadul huda del barkelu ci nit yalla yi neena lol day doli ak njub de day doli ak taxé de ëlëk yowmal khiyamat akbar nuni nga len di magal sakemtu lay katan nitu yalla lum la minal minal minal bopam bum te nang koy magal nang koy wor mal lutax ndax magal nitu yalla wor mal nitu yalla dafa amé atté wor mal yalla bo gissone yalla wor ma jing ko wara jox ak daraja jing ko wara jox nitu yalla soko dé magalé nonu ak wor ma jojju dañ lay bindal tuyabay ku wor mal yalla motax seigne touba ni wa innama ijlalu alimin amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nukhil muni mom seigne touba magal borom xam xam bu jëfé xam xamam gis nga ko borom xam xam bu jëfé xam xamam magal ko neena mi ngi melni magal yalla mi borom aras wormal borom xam xam bu jëfé xam xamam mi ngi melni wormal borom aras wormal borom aras melni wormal borom aras serigne basirou mbake xel kom sama xarit la ko yalla sam ci ar ko te may ko wir ñu mos di bok di agn may dag ci ñam bi diko tekkal mu bañ keur bu ma dagge diko tekkal mu bañ ni ma saway baye li ngay def maniko yaang may téral lu ma seigne touba digal mu da di ñu ko nak nopi na ci muy ka seigne touba mako digal de seigne touba mo ni bo bokke borom xam xam wala nga bok ak kilifa na mu ni ñam wi ngeen tim del set ye gëna neex nga diko dag diko tegal man digal seigne touba lay def ni seigne bass xel ko mu ni ngay wor mal worom xam xam yi soko defé mel nga ni ko wor mal borom aras mel nga ni ko wor mal borom aras waxtu wo yegé sen aajo nga sol saw dal dox ci lo man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajati sallallahu alaihi wasallam moko wax man kan fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi ku yegni sa mbokum julit dafa am ajo nga man ca ajo je dara sol saw dal di ca dox neena yalla sol no dalam di dox ci sa ajo yeegi boko yegi ak boko yegu kon rawati ne budé nitu yalla rawati ne budé nitu yalla bari na ko xamni adina ma ngi jage ci xongal batu wali bu xong manam wexal batu wali bu xong ci la adina am jage wexal batu wali bu xong amna ko xamni ci la adina am jage waxna len ko miraran ci cheikh bété tiun liko top ta xamul fu ko topé ci wexal batu wali bu xong kon dong la ko topé du lenen wexal batu wali bu xong rek man xawmako mu suñu bokk tok xana ma xam ko travers ni rek ci diko gis ci télé ak yoy waye xam deug wax ko dara di ci nekku ngir yalla subhanahu wa ta'ala cheikh salim mbake radiyallahu anhu kenn wërantiwul ak wilayam ci yalla dedet dako feñelul rek waye ci ponkali goor yalla yi la bokk mu am ci seigne touba ñaari xass waaw lan mo taxone seigne modou mustapha mbake xey rek nan seigne salim neel ma ak yow bokk bay bi ngeen yaakar ni bayyi dara ta ko taxati wax xamna ni ñoo bokk bayyi dara waye bayyi ruuxa taxone di wax al walidu ruuh moko taxone di wax cheikh salim da bokk ñi nga xamni seigne touba seen wajuru ruu la direct yalla xamnako da ci bokk waxuma nak dara jey bopam ak lim liggeyal bokk waxuma lol mom mom mo roj ay tolam ba beut wara seeb bi te pourtant lum massa bay jox nakoy magam waye du laaj ay magam dara lum massa bay rek boko rekolte joxe magam legi xana manon nani waw ginaaw man awma jiw wuma bay te luma bay lu nek ñom la koy jox kon na dem laaji len aw jiw waye dedet yaras nako rus nako amna kersay di len laaj aw jiw khalatuko te amul jiw mu bay te roj na ba nopi buni ay le yewende do nga xamna ren mom du ngeen di bay ndax ren mom aw jiw amul lolou bimu koy wax guddi gi xawna dem tuti ni tuti ñu deg auto bi riir ñu ni kan la ñu ni ko ñu wax becc ci bam ñewé jox ko ñegu jiw ba jiw wo dess kérok lay top bejo fofé la ko topé beuti wali bu xonk nga wéxal ko kuka xamone day da ngay wër wali wi rek wali wo gis botam xonk waye nak ñom bu sét beut fankat mëno ko xam danaka mum ko yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ci yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ci moy dañuy am soxla so xamni sen soxla so su dong la te duñ ko discutul yalla soxla so sé nak jambu yalla yabal nga ñew fajj soxla sa yow kérok gisuma la mbaw wala bo gis na la mbaw sax kay ndax sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhir sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhir kon man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax ku solo dal ngir jëm ci ajay mbok julitam yalla momit ci misal yalla amuñu tank amuñu dal waye dana sol aw dalam waxu jëm ci sa aaje yow te yow kat man nga xey yendo dox aaje waji ba jant sota du faju waye yalla mom aaje jum xey mu faju nak waxuma xey sax waye gont waxuma gont sax waye ben minute mu faju sun borom aaje jum jëm mu faju mom mu del waxat benen hadith neena wallahu fi auni al abdi ma kana al abdi fi auni aqihi yalla du deñ bi dimbele ak jaamam li fi ak jaam baangi nango dimbele mbokum jaamam moramam jaamam kon rawati na nak yow mi sonni ci dimbele walli wi yow mi sonni ci dimbele ñi nga xamni ni ñoy jangale kaddu yalla ci bopam alquran kon waxuma nak yow kon waxuma la yow liggeel nitu yalla jariñ li ci nek day fajj aajo day tax sa aajo fajj ñun bal ga motax señ touba waxon na boromam niko yow sama borom la nga ma fajal aaje yi nga xamni dañ may liggeyal dima xidmal guddi ak beccëk waqdi awaijil lisina damu fi khidmati wa ablahum maram lu yalla def nopi la xeyal señ touba ben bis wallahi mo op tiyaba jamu yalla jinni at la wax xeyal señ touba ben bis dong bu mu nangu mo op tiyaba jamu yalla jinni at waaw waxon nako ci yeneeni waxtaan mani won ñi wax señ babakar touré ñen ñi gën ko min ci señ bay touré tayli bi cheikh ahmadou bambala won radiyallahu anhu way def ko fiyetele won mam cheikh ahmadou kabir mbay niko loko bëgg liggéey lo nang ko ko liggéey lo señ babakar touré momu mo dalal alquran baye sam mom señ babakar touré mo dalal alquran baye sam ben bis mam cheikh dalena wolu ñu ñew dem leen bayali ma sama tole señ babakar touré wo mbolo and ak ñom ñu baye tole ya bañu baye ba ñew ñu fekk ko mu tok ñen ñi neñ ci yeen ba la fekk ñu mu tok ñen ñi ni ca ron guuy ga wala kulli hal comme señ babakar touré mom borom xam xam la wutna aw kayit bindi ca man khaddama salihin irtafa man khaddama salihin irtafa lo rek la ci bindi ci aw kayit ñew nuyu mam cheikh niko ko jabb mam cheikh xol ko niko waaw ñi ngay jundi fi de liggeel leen ben bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom ben fukki addu ñu ga ñi ngay jundi fi man qaddama salihin irtafa ñoo ñi ngay jundi liggeel leen ben bis mo putu yaaba jaamu yalla juroom ben fukki addu ñu nang mani ga ñu nak lan la señ touba di jundi ga ñoo la tambale ci yonent ba ci sahabatul kiram ñoo ñu la señ touba di jundi ci hokal bu kaaw naan touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbin aw hadiyati ñet yi mënta ñak te xeñel na bepp jamm bo xamne nam na jog jëm ci yalla gis nga kon da ngay nek ab julit ba nopi gëm yalla ba nopi diko jaamu ba nopi nak door leen di khidmal bu fekke ni amo doley khidma wala amo moyen bi kon de len hadiyal moy la ngay liggey saw ñak di ca touro de ca dom di len yurne leg leg batay bu fekke ni lolou japp ni wul nak legi la fess moy lan moy ciofel na nga len bëgg daye bëgg sopp len daye sopp ñet yoy bo ci am rek wallu bi mën na la xet li ëlëk yowal xiyam tuduna sank cheikh abou yassid el bustami ci nganam gogou waye abou yassid mom radiyallahu ta'ala te kat abou yassid xam ngeen ko ni ngi bok ci xam sa tu rijal seigne touba di ñaan ci seen daraja mom abou yassid radiyallahu anhu cheikh abou yassid el bustami dafa am benn bis mu julli suba genn di doxantu ba jant fenk di wër di def ay lawratam jant fenké mo wagnou ko wat dem ci wat kërëm ngelaw ni way way ngelaw li yëngato mu yëk sédday ngelaw li ci yaramam mu ni ah dal di xol gis ni ngelaw li ko dugg kon fimu jaar ndekata yéré mo xottiku yéré bi mo xottiku ndoxé ba tollok marché bi mu jadd ci ben borom cantine teyer tani teyer bi man day sama yere bi da xoti ko fi ma beggon nga garal mako teyer bi ni ko seigne mil dal di jinni mu ma jox ko teer bi gar ko ba nopi mu lamb posam wa luma lay jox luma lay fay mu ne ko def na ko hadiya mu abo yisi dal di salat mu bom mom ni bi kerem lolou ci yor yor la ca takusan la teer ba faatu teer bi kirok bu mu gane adina ba bi mu faatu musta defal yalla lu yalla geureum ba taxna biñ ko yoré ci bammel mun ci rek nakir dikel ko nir bako mbugal laaj biñ ko jëk laaj dañ ko ni man rabbuka kuy sa borom mutit bani xana abu yusuf bustami moy sa borom malaaka yi tit ba xam biñ ximiliko bako dor sun borom ni bako loxalal wolen abu yusuf ba xam ndax man na bindi weñ waxuma dom adam sun borom dal di def li ñi tuddé kasfu moy mu dindi kira yi dox digënté abu yusuf fi mu nekk ak fi waji nekk ci bamélam abu yusuf dal di tew malaaka yi ni ko ki dé dañ ko laaj koy sa borom mu ni abu yusuf dal di tin ba xam bimu xamni ko mom abu yusuf dafa gëdd waji arsalé ko niko yow man may sa borom fan la nek sa borom man dama mëna bind sax wéñ waxuma nit waji ni dégg ba yag mu niko sa baram niko waw sa yéré bi nga sol ko lako garal ci yor yor abu yusuf dal ni tek xalam dem ca kako garalon yéré ba bi abu yusuf ne tek sun borom niko ah mbaa da wax dëgg di abu yusuf ne ah ay la yewen nak wax na deug ci yor yor de doxantuna bas yeb ngelawtu sama yaram ma xol sama yere xottuku ma jaar ci ab teyer niko garal mako mu garal mako ba nopi maneko luma lay jox muy def nako hadiya sun borom ni accam bismillah jam abu yusuf xana xamul yow liggeel nga ma bama geureum la mini ahakay muni kon nak jël len waji ngeen dugalal mako ci bir ngeurmaane jima geureum abu yusuf bustani yobul len mako aljana ñu jël teyir bu yu bajjal ci bir ngeurmani abo yesit ci la yalla deug jéggal waji yobbu ko aljana motax ram ñukay wérante ñak xam rek ram kenn du xaar ba yowmal khiyam nga nan yalla jéggalal morxu je dedet du non ram fi nga koy lijeenté doga dem fi fi ngay wax ak sa borom lu leer yalla dama bëgg kuma leggeel nga tin ko ba yalla nangul lako yalla dama bëgg kepp ko xamni ni jokku na ci man nga jéggal ko tin ko ba yalla nangul lako amna ci walu nga xamni yalla da leen di wax ni d'accord ku jéggulu ci yow dana ko jéggal ëlëk yowmal khiyama taxel ko waye nak bul wéssu lim sangam de bul wéssu lim sangam de mo gisé walu yu bari amna fo xamni buñ fa aggé ci ab lim ñu jéggul ci ñom ñu dal dootu ñu nangoti jéggul kenn loolu tax parce que suñu borom ci bofam daf leen di wax nit bu leen wéssu lim sangam am walu yo xamni nak suñu borom da leen di wax ni ku leen top ak nu mëna toll ci kaw suuf yowmal khiyam dina leen taxel waye xaar ba yowmal khiyam ngay jéma lijeenti yalla jéggalal diw dédé fi nga koy lijeenté mu soga dem motax nga dégg Seigne Touba ni waqdi awahi jalisina damu fi khidmati ba yowmal khiyam fi khidmati ba yowmal khiyam ba yowmal khiyam juroom ñaar fukki jooni yalla may sayyidina Ousmane man ko ram ndax Ousmane da xaar ba bis pen ci dédé fi la ko faggo doga dem fi la ko faggo doga dem affaire bi do xaar ba bis pench dedet ngay wetti aw ñak fi guddi jot ngay wax ak sa borom yalla ñi yëkëti seenu ñak di ma jox jéggal leen yalla ñi nga xamni dañoo def ak man mu baaya a texel leen ba yalla ni la ah kay nangul na la waaw kay ay xaar ba yowmal xam nga diko jëm doko man de doko man doko man day melni yow mo xam da nga joge Senegal bëgg and ak ben délégation té mën léna bokk ben wal waye ñom ñëpp wutal nga leen passeport wutal leen ay réservation nga xamni yow
1: man nga dem ba ag amerique wala france wala italie ba am fa ay bis ñom ñi doga décoller sénégal fekk ci la fofa bu ñëwé man nañ la baña gis té du té kenn ku ne xamna hôtel bi mu wara dal bu dalé ci hôtel ba lañ ko wara servir ci tiranga lay nekk ci xiwal lay nekk ba kéro mu lay gis
0: dang ko préparer soga dem waye xaro ba ñëw amerique nga doora dédét dang ko préparer soga dem
1: dang ko préparer soga dem
0: kon mbir mi fi lañ koy wajé fi
1: rasul tubani wa akhina ya rabana bil qitma lil muslimina abadan wa rahma yow sun borom ma ngi lay ñaan nga def ma man seigne touba ma nek serviteur bo xamni serviteuru julit ñi lañ yi doon way gem ñep ma di len leggeyal di sonu ci seen mbir ëlëk yowmal khiyam and ak yirma ne ju mat
0: wa rahma
1: ndem seigne touba moy ñaan yalla def ko mu nek khidmatatu khatu yanante bi sallallahu alaihi wasallam wa kon yow nak khidmal khair bi khidmal na khair bi mom seigne touba ci bind ay téré khidmal na xéet bi ci terbiya ay nit khidmal na xéet bi ci jangal ay nit khidmal na xéet bi ila akhiri lolou moy wa akhirina ya rabana bil qitma lil muslimina abadan abadan abadan wa rahma fexeba domi julit ni me di len yar di len jangal di len orienter te diko def ngir jëm yalla yoyep ci xitma la bok ci xitma la bok bok na ci li taxatixe ëlëk yowmal khiyamatul akbar wané waju bax wané waju bax da bok ci tax am daraaje ju reeru ëlëk yowmal khiyam ku wéddi laj ko mam cheikh rahimahu allah wané

bari man dalla allah khair kafa'ilihi ko gis ko bax ba lu bax nga ni nit ñi ay wajile lu bax ngi ni ay wajile ku bax ngi ni muni nit ñako deg ba gem la luñ def ca koxa ak luñ def ca fofa sun borom dana la bindal tuyaaba gi ni toll te du wañi dar ci sa tuyaaba xamone kep ku sukkal seigne touba yowmal khiyam min adam ba kero yowmal khiyam cheikh rafal amna ci walla fokk sa mbaxana si mi se ñaari dal sukkal seigne touba mam cheikh rafal amna walla bonisum da koy jot de bonisum yow seigne moudou mbay cham sa bo rukke sa ñaari beuti womi rek sa bonisu sa ñaari beuti wom yoy nga rukkal kilifa sun borom multiplier nako jox mam cheikh rafal walla man sanna hasana wala bok man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amala biha ila yawm al-qiyamah ku war mal yonentou bi sallallahu alayhi wasallam gina abou bakkar respecte yonentou bi omar amna walam omar ñew xam li ni eh ki du morom ki moy rasulullah ki du waxe bakkan waye mam cheikh rahim fall mo ñew ni ki du morom de ahmadou mi abdul khadim bi morom du morom de kon wone waju bax xamle waju bax motax sunu mbokk giwali nañu ma bal ñu bari ci ñom waxna ko waxatiko buru won ak adina nax gi mu len di nax leg legi ken du len jitu aljana yalla xam nako nax ñom li lu len yomb la woné ku bax amna ñu xam ni ku bax ki ñi woné yalla do nga tax ñu diko wax am ñu xam nak ki ñi woné sax du ku do ku bax waye ba ku len maye tax rek lu ci pos ya tax bobu nak njariñ li fi la yam ci adina amna njariñ ga xana waye ci adina la yam de waye woné waju bax mom njariñam da sartagal ba yowmal khiyam yow mi ñi wone nak ngay waju bax ji sa buñ la wone nga teug peure mate woko doko du yow ana laysa huwa waxon na ko ca conférence bamakuba bamakuma bamako la conférence bamakuba ma conférence ba conférence bi jeex dafa na ñima ci jox addi wala ñu tek ci tabal di dara di niw na lool waye ba waja sant sambu jele micro bi dañ ni waw ni nga mëna mel sëtu cheikh daru assane ndjay sëtu mam cheikh mbay sëtu mam cheikh rahima fall sëtu señ yaram mbay waxa ba ni gar boba la fay doga dem nak ma gis mbolo mi kenn ku ñi xeleuf xeleuf yi di lambi poste mané jox ma radio bi nga mané tay leen seen waji lim wax ni baxna de neena man beta la loolu la leen bëgg wax man beta la aha kay leen ma wax leen kuma gëna doon beta nak ba ngeen xamni beta amul njariñ kaña ma gëna doon beta ndax kaña bayam kaña la yaayam kaña nijaayam kaña mamam kaña mbokam yépp di kaña te sa bu guéné ci mbéd mi ñu top koku yett gone yi top koku yett lu ko walal jikko jaaw na fi tut xol leen ci man jikko ju rafet bu ngeen gisé ci man and leen ak man bu ngeen gisé ci man tegg leen ma fi tuuti keneen ko salaam seen addi ngi ngeen may jox ndax may doomi diiw ñu daal di réunion ci seen biir ni ñun nak no ngi doga am gan nak ñun bañ nekké bamako ba légui musu ñu am gan gu mel ni ah lima gëm la leen wax rek man lool la gëm lima gëm la leen wax waye woné waju bax day taxa texé day taxa mucc ëlëk yowmal khiyamat akbar ci biñ koy woné nga xamni yalla rek ka tax bëgg nit ñi jariñu ci mom donc amna lu yalla def ci mom ku ko ñakkal jariñu ku ko liggéeyal jariñu ku ko top jariñu nga wané ko ngir nit ñi mëna mucc ëlëk ni nga xamé ni cheikh abou abbas al mursi neena
bo gisé limay wax ci ay karama yuma yalla defal djubluuma ci dara lul bëgg nit ñi gëm ma top ma ndax

borom xamal na ma ni kuma top taxé lol dong la ci djiblu waye difuma ko ngir dam alquran daf ñuy net li ni ben waye ngi ni buy jema xamle waju bax xam nga fu mujjë yalla niko bal na la sa bakkar yépp demul duggu aljana alquran bi ñuko net li wajaa min aqsal madinati rajulun yasa khala ya qawmi atabiul mursalin atabi man la yasalukum ajran wa um atadun cheikh ibrahimo cheikh ibrahimo wajaa min aqsal madina waju duggu fu ken xamul waju duggu fu ken xamul dali ñew ni sa baram dani e yeen mbolo ni jëm ji ngeen def morom du morom de top leen ko top taxé de mune mandar gaangi ni mi leen di jox mama leen di jox mo xamni warna tax ngeen xamni du morom warna tax ngeen xamni yalla def na ci mom mbir warna tax ngeen xamni nitu yalla la ñu wa man mandar ga mune man la yashalukum ajran man la yashalukum ajran moy ko xamni day yar sax njabot di len jangal di len jubanti te lajula ak pay min len di ye di len jeme ci yalla di waxtan ak yeen di len orienter ci yalla te lajulen ak pay wajangi top len ko kuko top taxé de man la yashalukum ajran non budul won nitu yalla ak pay la len di laaj gu mat bala len defal conférence da ngeen di xobbet lu mat jox ko bala len jangal senu njabot da ngeen di xobbet lu mat jox ko waye man la yasalukum ajran limi def yalla rek la ci xol yalla do nga tax muy def kon nak attabiul mursalin top len ki yalla ko yabal kat ndawal yalla la ndawal yalla la te kat wa hum muhtadun min len di djubal min len di orienter min len di won yoon yu jëm ci yalla bam waxe lolou borom xol yu añaan ya borom xol yu añaan ya nga xamni nangu wuñu bax nangu wuñ ko bax moy ñu melni wahabisti nga xamni nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi ci alquran waye nangu wuñ kenn di waliw ko ni waliw lañu saga ko nday wahabisti nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi koy jang ci alquran alla in awliya alla la khawfun alim wala yahsunun alisina amnu wa kanu yataqun ñing koy jang waye bo len ne mor ko je waliw la ñin way topal fele koku day waliw ñoñe nak biñu gisé waji bëgg feñal waji bax ji ñu éliminer ko dañ ko ray mom da ñew di len won waji bax ñu éliminer ko xam ngeen ni mam cheikh rahima fall biñ ñewé di wone mbaxuk señ touba gi deg na lu ne gis na lu ne waye mu tax gemnu lu nete rek xamna bu don jamono bo xamni sañes nako éliminer dañ koy éliminer comme niñ éliminer waji waye xolal waji biñ ko rayé bu nopi ndax wone waju bax lan la ko yalla wax khila adkhulil janna ajena ay sa keur yow mi don wone sama waji man yalla bañ ray la ci adkhulil janna demal duga janna ajena ay sa keur bokki ay alquran bi jarna taxaw de ay alquran bi jarna taxaw de yow nga ni ab julit nga nga deg nit ko xamni subam ngonam beccegum guddem lepp ci yalla la fay delo bu jangale wut ma ngay conférence bu conférence ma ngay waxtane l'islam bu waxtane l'islam ma ngay dox lu bax bu doxul lu bax ma ngay defere ji ay nit lolou nga diko deg ci sa nop waye teewul amna luy ñur ñur ci sa xol bi loy bañal wajjo ji lo añane wajjo ji fofu yetele wajjo ji lutax ñu ray waji moy dafa menacer seen intérêt
waji ñu ray ni xam nga luñ ko ray parce que lim wax da menacer seen intérêt xam nañ ni bu nit ñepp xamé ni waji ku bax la ba and ak mom ci limu nek ndax digal na leen ko attabihul mursalin la wax attabi'ul mursalin attabi'u man la yas'alukum ajran wa ummu'tadun du len laaj dara te ku bëgg tuddu doom mu tuddal lako tuddu la laaj dara ko deela mu julle la sam neew du la laaj dara waaw ki nak mom bu len ne ci ndawal yalla la ci gaay yalla yi la wa lutax du ngeen ko gëm waye yimu ci sax nak waxum muhtadun gis ngeen ñum jubal gis ngeen ñimi orienter yeene nga jakarlo ak mom waxum muhtadun yalla niko wa ray nañ la ngir wone sama way legi kay adkhulil janna demul duggu aljana mu dal di jox yalla ben message ben information niko yalla fexel ba message bi di nox nox ci sama xol bi man miñu ray ngir wone sa way dama bëgg nga fexé ba wa adina xamni wone waju bax jarna de khala ya layta khawmi ya'lamuna bima khafri rabbi waj'alni min al-mukarramin nga suratu yasin biñ ko raye ngir woné waju bax mi dess gannaawam noy way ki personne di jema jappalé way rek jema jappalé way sonni ci mbirum way bañ ray ko ci ni ki personne a jema woné waju bax rek nan ki ku bax la bañ ray la ci bu ko fi waxéti nga deugar bop ko ni diko wax bañ ray la ci ki pertuna muni yalla waxal ma say bokku ni len ya layta khawm ya'lamuna bima khafar li rabbi akan nekhon tay sa bokki yi yalla xamal len lima nekké fi tay yalla bal na ma topatuma dara waja'alni min al-mukarramina min ma bolé ci ñe gëna tedd ci jaamam ñi lama bolé legi man yalla yalla ma bolé ci jaamu ni gëna tedd waja'alni min al-mukarramin ko weddi laaj ko maam cheikh ibrahim fall xam nga li ay alquran la buñ jang ci lo xamni seen bu passé la waye li mom ñun ñoko duñu nok cheikh ibrahim fall cheikh ibrahim mu ñew di jema wane seigne touba lum ci dejut lu mburu dejul ci taal dañ nako ci waye xol ko tay waja'alni min al-mukarramin ku tuddati seigne touba tek ko ci waja'alni min al-mukarramin ku tuddati seigne touba tek ko ci mom maam cheikh ibrahim fall te wone seigne touba ko di nok may kat wone seigne touba man dalla ala khairi ka fa'ilihi amna benen hadith bo xni man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi bum ci mana don amna hadith bo xamni yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax maam cheikh ibrahim fall danako kal maam cheikh ibrahim fall da dan wax nan goor japp ci yalla deggal hadith yaron sallallahu alaihi wasallam xam nga lu yaron sallallahu alaihi wasallam wax kun ma allahi wa in lam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka hadith bango yusiluka ila allahi in kunta ma'ahu arifoni billahi benen affaire la nit yalla yi benen affaire la xolal ma li rek kun ma allah yonentou sallallahu alaihi wasallam neena ñaar rek mana am kun ma allah fexela am yalla taq yalla xegn yalla sey ci bir yalla ni sugar di sey ci msoo bolé nan ba bolé tour kun ma allah ni daraja joju yombul de lolou mom du ñepp ko mëna am de mune wa in lam takul bu fekke ni nak yow xam nga ni lolou nekkul ci yow xam nga ni amoko xam nga ni mënoko kon fa kun ma aman kana ma allah setal ko am yalla nga and ak mom de amo yalla sallallahu alaihi wasallam wax de mune gënaaw yow amo yalla setal ko am yalla nga and ak mom fa kun ma aman kana ma allah mune wa legi man
suma fekke ko am yalla ma and ak mom lu may jariñ muné fa innahu yusiluka ila llahi in kunta mahu koku dalay wamat ba tek la ci loxay yalla bu fekke ni and nga ak mom in kunta mahu la xade fekke and nga ak mom bari nañ wax nan man talib seigne touba la mourid la dama and ak seigne touba bu seigne touba don tan mourid yi dula tan bu don tan ay mouridum dula tan kat li wax salam ñu la yam ñu ñu xani mom yoonu mourid businessman dong lañ ko def businessman kesse bis bu business jeexon ci yoonu mourid ñu bayyi yoonu mourid yalla xamna ko amna ñu sante seigne touba wi man lañ wax ni tiranga ji nek ci yoon wi dong leen ci ba tiranga ji dong leen ci ba wallahi yalla xamna ko waye bu tiranga ji gennon ci yoon ñu ba fi yoon wi seeti fenen yalla xamna ko de wallahi alhasib yalla xamna amna ño xamni sante seigne touba wi lañ sante malako wax waye xamnañ yoonu yoonu tiranga la waye bu yalla dindi won tiranga ji ñu séti ko fenen fenen lañ koy séti di ñepp nak amna ño xari mom sante seigne touba lañ sante buñ ko sante woni mom seigne touba rek lañ bëgg ñoo ñom seigne touba rek yalla da dogal ñu sante sante yi dong nak waye seigne touba dong lañ bëgg même buñ sante won sante yi seigne touba yi seen lepp ñom amna yaronte sallallahu alayhi wasallam neena as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi sallallahu alayhi wasallam neena nitu yalla ci bir nitu yalla ci bir ay talibem muna muni mi ngi melni ab yonent ci aw xetam nitu yalla ci bir ay talibem mi ngi melni ab yonent ci biru xetam mu wërani cheikh ahmed bamba du waxe bakkan ragal na yalla ba fu dara nekut defanaani misalon na len ko ci mbokk momu massa laaj borom xam xam la wa li nga jang ci hadithu khabd yep niñ toll ba legui do xamdu boy julli do xamdu wa lutax da di ma ci tegal nima ak yow nima la xamé ni nga honnêté non la mako waxé ko man ak honnête na wala dit waye mom moko wax ak yow nima la xamé ni nga honnêté mané ko dama gis hadith bu wër ci saddu muna maniko buma ko sañona wax hadith ye nga xamni wax nañ ko ci xabd hadith bi ma gis ci saddlu moko gëna wër ci man boko man de ma part personnel boko tok nak hadith bi ma gis te sotup cheikh omar fouti tal bindiko gis nako ci halul masail mi ngi ci indi nako ca gis nako ci benen téré bo xamni sayyidina akii moko bind defena imam al-khasali wama dis yoyu man dama ni ki wax ni hamdan li rabbi khayr murabbi khadra ma khalbi bil iqtida kiko wax kan la santna yalla wa lo santa yalla muni xana fu muhammad tege tankam tegna fa sa bos ba mujj sama xol defaro ki wax lol yaakar nga ni dana def ci kaw suuf lu wote ak sunna yow xalat nga lol yow
lu wuté ak sunna yonnte yalla muhammad dana ko def mune ah dede mané ko koku de xam nga ni cheikh mallou djum adagani ci gannaawum la dan top di julli mam cheikh isa djenn ci gannaawum la dan top di julli cheikh daru assane ndjay ci gannaawum la dan top di julli xana ñooñu buñ doon lim sahaba yi gëna jégé señ touba ñom lañuy tambalé xam nga bo doon lim sahaba yi hadith buñ ni la usman ko netali wala hadith buñ ni la abou bakkar ko netali wala ali wala omar bo ba hadith mom xana ci sahihi lay bokku mani wa ndax yeen nangu ngeen xel nangu na ni xel man na nangu ni Cheikh Issa Diène da dan top ci gannaaw Seigne Touba muy xabd Cheikh Daru Assane Ndiaye di top ci gannaaw Seigne Touba gis ko muy xabd Seigne Touba joge fi ñuy seddu lu ñoo xel na nguna lool li tax Cheikh Daru Assane Ndiaye dan seddu lu Cheikh Issa Diène di julli di seddu lu Cheikh Mam Lam Diop Adagani di julli di seddu lu ci Seigne Touba lañ ko jëlé li tax cheikh mohammedul fadal di julli di seddlu cheikh moudou mustapha mbaki di julli di seddlu cheikh abdou khadir mbaki di julli di seddlu fuñ ko jele ci ñi seigne touba yar bu seigne touba don xabdu kon wallahi ahlu qabdu wa keur seigne touba len di dakk xabdu bu seigne touba dan xabdu ahlu qabdu la xño wa keur seigne touba len dakk di xabdu xam ngeen ni seigne touba limuy digle njabotam ngi bakkan lañ ci tek mané ko nak man seigne touba muy seddlu mo gëna wër ci man mo gëna wër ci man hadithu qabd bobu nga may wax ak woor na ma ni seigne touba do def lu yonenti bi defu sallallahu alaihi wasallam fa la ko jëlé bu ci amul won digal du ko def ni ma yow saway ku nakare yay nga way man dal saway yow mun hadith yi ñoo gëna bari mané wa d'accord na de lim wax lu wër la hadithu qabd ñoo gëna bari fop hadithu saddlu man ñaari hadith yi wax dong la ci gis be cheikh omar surtout cheikh omar fouti talmi moko bind mi ngi ci halul masail bi nga xamni ci la don sara al akhdari gis na ko ci benen tire wala kulli hal man li ma wax ni mbok mi ba ma poser question bi li la ko tont ali la ko tont ya bay samit masna ko deg mu wax ci masala bu mel ni ñu laaj koko mu ni sidi alhadji malik de ko amon xam xam la jang na hadisi khabdu ba xamne khabdu lu wër la mu ni waye nak fekk na wa senegal gep di khabdu mom dal ay teggina mayu ko muy juyo ak mbolo mu tal ni wa senegal mané ka kon day jëfé na la ahmadou anbal waxon defon ahmadou anbal moy serignou wahabisti ci walu fiqh ahmad anbal dafa ñew madinatul munawwara yagna jangal ay talibem ruko ba sigi doga xurnon jangale nako batay ibn abbas neena dagan ahmad ñew madinatul munawwara di siyar yunus sallallahu alaihi wasallam julik fajar fek ko fa julik suba mu juli so ba nopi daldi xurnon ba nopi doga ruko biñu noppé talibem yi ko top niko wayo jangaloñu won li dé khunnot ba nuppi dogar ko ta xam ngeen ni khunnot defaru julli yaqut julli mo xabdo sadd lu ñoyam lenn defaru ci julli lenn yaqut ci julli ba légui lutax nga khunnot ba nuppi dogar ko te yow da nga xon da ngay ruko ba sigi doga khunnot min len wa ndax ay teggine la ci man ma nek ci dëkk bo xamni imam dar al hijra imam malik moy njit la may wote ak mom duy teggine gis nga borom xam xam yoyu niñ amé won ay teggine ba gis nañ ni lepp lo xamni buñ ko defé ci worma du yaq dara ci seen diiné ñu joxé ko ñu def ko ngir yalla du yaq dara ci seen diiné worma joju señ modou nañ yema la fofu waxtaan wi wallahi yalla xamna ni xaju
te préparé wuma dama ñew rek tambul won na don ci bind tuti waye taxagul rek ma yegg ci xaya bi d'abord bima la ko waxe man buma tardé ñaari dimanche rek toujours daf may metti ndax auditeur yi nga xane fuñu toll surtout wa bitim rew ñi ngi top waxtaan yi bu heure bi joté dañuy bayyi seen lepp pour xaar waxtu bi ñen ñi dañuy ne ci seen bureau bu liggéeyu kay jël seen portable takale ci seen ceinture fop seeni casque def ci seeni nop ndax lan ndax émission bi rek gis nga lolu ak limuy danser danser tiwul rek bëgg lu bax ak yaakar ni danañ fex lu am ñariñ rek tax lolu mayit motax rek luma tabja tabji rek dina gor gorlu rek pour jema def ci émission bi xébar na def ko tabja na def ko lolu do nga ko waral bëgg leena fay bor bi rek wan leen ni tiofel gog ngeen am yek nañ ko sun digg ak sun borom tabaaraku ta'ala motax ñu nit ñuy def effort yoyu ba sa bu ngeen ñu deggul rek xam leen ni deug deug galankor la waye inshallah ni ma leen ko waxewon yalla tax ñu diko def li feek yalla ngi fi ñi continue diko def te yalla tax lay tax ñu boko dal xana moy meunatuñ wala ñu xam ni yalla taxatul wala ki nga xam ni mom lañ ko sekkal muy señ mo limbay cham bam ko tambalé batay momit émission bi non la ko itélé sa bu waxtu bi joté bala am jam rek émission bi da am lolé ñu sant ko ci gëreem ko ci ndax kéro ba nga xamé ni jëk na déglu suñu waxtaan am kum ko jox niko déglul koko déglu da niko ki jërul sét jox ko émission bi mu dem ila akhirih muy seigne ibrahima ndjay defena la tudul waye ñom ñep seenu mbax rek damay jëm dom ëpp mu fi xam da ko mu fi wax da tolok ni man lako yalla natto rek ma and ci ak yeen ngeen ñaanu yalla natto bi wayef te musal ñu ci lepp lo xamni lu bayiko ci bakkan la luñ ci wax lu nekk yalla nañu yalla defal tawfiqi ñu wax ko ngeen yalla bañ ca leble bañ ca fay bor nga xamni bakkan bi ca tabbi yalla rek tax ñu diko wax insha allah ta'ala ñu ngi koy ñaan yalla nañ ko yalla yombalal defal ñu ci tawfiq kon nak sant nañ leen gërem leen xana deloti di leen ñaanal tay sakku ci ñaan di leen ndokkel ci xew xew bi fi wessu won seen taxaway bi rew bitim rew goor jigen mak ndaw sama yaram sax day daw yalla xamnu ñaan yek joy yek kilifa yi rek señ bi al khadima jaxati waxna mako al khadi bi jite rabita bi magalu cheikh abdou khadir gi weso ñi joko telephone munima man dal ben affaire jaxal na munama amul genn kilifa gu yewo touba luddul ni joxna ko loxo ci magalu cheikh abdou khadir bala wax ak man ben baat limay jëk laaj moy mbiru mustapha mbay sama mba yewen na mba jeexna mba ne man dama mujj jaxle ne amul genn kilifa genn te wallahi ñoñu ñepp ñu ci bari musuma toog ak sax ñom waye gis nañ ni tol bi nga xamni ma ak ñomako bok ci lañ ma seen ma di ci xey doon muy tol alquran ak l'islam tol bobu dong nu boole kat kullu hisbin bima ladayhim farihun waxon na ko ci mbolo mi ñu won fi doon siara ci tan nan dañ la sopp ngir yalla mani diet bu len ma nax sopp len ma de señ touba ngeen sopp bu ngeen ma deggon may rapporter lamb ba may rapporter football ba duma len gis ngeen ma deggi may rapporter l'islam rek ak cheikh modou bamba lol do nga taw ma gis len kon señ touba ngeen sopp bu len ma nax waye lolay li am ñom ñepp señ touba rek lañ bëgg ñom ñepp l'islam do nga lañ bëgg buñ ma deggon ci leneen lu l'islam mak bant bi ñi rombalé ñi yamalé mak bant bi lañ yamalé yalla xamna kon nak ñu ngi leen di wax jazakumullahu khairan jazaa jere ngeen def yeg nañ lepp ñiñ gis ak ñiñ gisut yeg nañ lepp ci suñu yaram yalla xamna ko jere ngeen def di gërem sama mak sama kilifa serigne ibrahima mbay
ñu gën ko min ci Serigne Mbaye mum Serigne Mustapha Mbaye mum Serigne Ibrahima Mbaye ana leer na ñu koy gëreem bu baax diko sant diko ñaanal sakku ci mom ñaan day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam na def ma ni bopam lu jaxé lu jaxé ñu mbir mi amé ñaan ak solo daal ñëw na ci daara ji sax ñun ma ñëw na fi fekk man ma genn té yépp mëna nako ci baña fekk da moy suñu kilifa kon nak ñoom ñu ko wax jëri jëf mbay yaa jazakallahu khairu jasa jazakallahu khairu jasa di ko xamni hafizul qur'an la bamay goné lañ ko wutal ties go xamni dunus alquran rek la fa daan liggé dunus alquran rek ba légui bayyi boko fekk lamiñ wañ ci alquran jamono bi moy khalifa bayam jazakumullahu khairu jasa ni bu bax diaspora bi bari wuñ kenn wallahi seen telephone yi ak europe téré dé ngim jaxé waye téré wul rek ku ni def na lo man rek ci wote telephone seigne modou lima gëna jaaxal ci mbir gis nga sahabi yu bu daanu ci xaré niñ koy ndokélé billahi non la ma nit ñi doon ndokélé ci fi sahabi yu bu daanu ci xaré niñ koy ndokélé kilifa yi diiné yépp dañ doon bagal fi ci daara man lima ci gëna jaaxal man mu melni man dama am xew man ku ñew bëgg ma jox dara mani wa yeen li pour lan ñun ñepp ñu dima ndokel ci comme ni ñi ndokelé sahabi yu bu daanu ci xaré man fofu la mu ci jàngé histoire ndokel ci sahabi yu bu daanu ci xaré bu ñu jam ñu ñew di la ndokel rawati na nak njabotuk Seigne Touba gi wax deug yalla famille yépp ci famille Seigne Touba yi famille bu né amna ñu fi ñew ño xamni lool do nga leen fi indi gis ko xam day ñew ni la man day gisé ge yalla ngoy dogal jaarélu ko ci mbir mi waye at sangam la la tambalé top ba légui sa waxi dembu ja moy ju tay ji Seigne Mame Thierno bu darul man nan limi don mak mom da koy yex yi waye bam ko yegge danaka da tang jir mom dal yep ken munu ko wax munu ma leena fay waye ma ngi ñaan yalla ci war moy Seigne Touba yalla na ma leen yalla fayal yeen ñep yalla na ma leen yalla fayal jappu ma day musuma xalat ni muk ni jami sama borom yi tayli bay Serigne Touba yi jaral na len lu mel ni tax wax deug japp na ni jeufuma luko jar wala waxuma luko jar wala japp damay jema gor gorlu rek tek ko ci nak sama beug Serigne Touba ak wolu ko and ak yaqin wax na ni waxuma dara ci Serigne Touba lo xani daanu jël tax ma diko wax Serigne Touba ko jeex ba daj ko moy wax ci mom waxumako ngir dara yalla xamnako ku ci yaakar ni limay wax pour kuma gem wala kuma jox tiyel bul ma gem yalla sédena Seigne Touba la bëggumako ngir da sant mbacké dedet yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Seigne Touba ko ko xam baxna ko ko xamul baxna yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Seigne Touba te bepp xol bu yalla nam ci mom muccu adina gu alakhirah wallahi di nga bëgg Seigne Touba ndax ki yalla yoni won ci ñun mu yonnentou sallallahu alaihi wasallam japp na ni ñi yalla bind ku ko ci gëna bëgg Seigne Touba amut mom yonnentou
da sopp seigne touba sopp sopp ba amul fum yam mom yonent bi laahi sallallahu alaihi wasallam malaakai sa borom yi sopp seigne touba ba amuñu fum yam wa xana boy wut ak mbax ba ngay wut daraja mba maqama xana ñeel ëpp ak mbax ëpp la daraja ak maqama te teewul ñu bëgg seigne touba ngir yalla kon bëggal seigne touba ngir yalla bum doon su seigne waye bëgg ko ngir yalla rek te xamni seigne touba dafa bëggul yalla ko bëggul yalla ko bëggul radiyallahu ta'ala yalla ñal doli sutura te jéggal lu te def lu deug deug gi julit ma ngi sakku ci sama borom di sakku ci kep ko yalla may nga mëna ñaan te yalla defal la ijaba nga ñaanal ma sama borom bis bu may genn adina ma gennale adina tawhid ju and ak bëgg seigne touba ju amul fum yam yalla mako yalla defal wallahi ma ngi koy ñaan sama borom yalla ma yalla defal bis bu may genn adina na gennale adina tawhid ju and ak seigne bëgg seigne touba ju amul fum yam ndax seigne touba ne na tawhid yawmal khiyam moy lo xamni boko xese am lo ñakati dula wañi dara waye boko ñaké lo amati dula jariñ dara ma ngi ñaan sama borom ya rab gennaw sama fan yalla na gudd waye ma ngi lay ñaan bis bu muy genn adina na gennale adina tawhid ju and ak bëgg seigne touba ju amul fum yam kuko deg nak mako ñaan le yalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أيها المستمعون الكرام، في إذاعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك أوديتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سينم يونين يون تي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديخال di mars bi nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal ñu mbokk leen wénen yoon ci di leen balu haq di leen bal di sakku ci yeen ngeen bal ginaaw biñu sant yalla julli ci Moustapha Aly Salam na tay nak digeen ma bal ndax dama soj mo xalim doyna wa ñu sante yalla julli ci Moustapha Aly Salatu Wassalam ni ñu baxu and ak yeen émission bi di top waxi ay ci moy actualité yi di ci waxtaan suñu kemtu lay katante tibbe ko ci alquran ak sunna lolo tax leg leg sax di ngeen deg mawdu ba xamni xeyna takrar lay doon way kat arab ban ñene won o man taraka takrar fala budda an yansa ku lu répété faté man na la yomb ñi la waxat ni répétition dafa bok ci pédagogie motax lu bëgg waxtané tarbiyatu wa tahlim yar njangalé njangalé ak yar ñaari doomi nday lañ ñaari cheikh lañ benn munu ca dem wacc morom ja wala bu ci dem wacc morom ja rek mu jur yaquti wu reuy lolu tax suñu jamono bi yaquti gi nga gis ci suñu jamono lu ko waral moy dafa am benn cheikh bu ni wax xam xam dafa dem wacc gannaaw cheikham bi ñi tudde yar xam xam bu amé te yar amut dina bu yaq lolo ko yaq musiba mu am ci fofu la sababu li nga xamni sax mo xawatane tuti moy xam xam ñak te yar am manam yar am te xam xam ñak sax mo gën xam xam am te yar amul lo tax cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu daan wax naan bu la masana jox njabot dalay wax ni la na nga ci boole xam xam ak yar bo ci mënta boole ñaar yoy def ci na nga ma ci defal benn bi moy yar waye yar mom bu manki mu bu amé luy manki dal na doon xam xam bi waye bu doon yar bi ndax xam xam man na manki te du jur lorange waye yar mom sa bu manki rek lorange lay jur lorange sahir ak lorange batin jamono bi ñu tollu yar dafa manki li ñu tuddé asu o tarbiya mal education xalé li jang nañu ba mëna manipuler internet xalé yi jang nañu ba luñu lire comprendre ko waye and ak lolu yar amu fa ñak yar gogou motax ñuy saga seen moromum nday di saga seen moromum bay legi wessu nañ ci saga seen moromum nday wessu nañ saga seen moromum bay waye seen nday ji leen di jur lañuy saga seen bay bi leen jur lañuy saga legi fofu lañ yegg motax yonent daan wax naan man yemu na koy saga ndayam ñu ni ko yi yow ki yalla yoni ndax boba yaakar nañ ni nit mom ak ndofam du yegg ci di saga ndayam lolou lañ jappon nañ ni doom adama ak ndofam ak xamadem ak ñaka xamam du yegg ci muy saga ndayam yonenti ma yimu ci koy saga ndayam ñu ni yow ki yalla yoni kuy saga ndayam taw ni waw da ngay saga nday mor ku je saga sa nday bu boba ya saga sa nday ñu tollu jamono yi sagante nday nit ki di saga ndayam do wax sax sagante nday waye dañu tollu jamono bo xam nit ki sa bu xeye mi ngi dagal ndayam sa bu xeye mi ngi dagal ndayam di tek
lutax ndax mi ngi daggal morku je diko daggal te fekk kon mo daggal ndayam alquran sun borom tabaaraku ta'ala da wax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ni ko wala khad karamna bani adam wa amalnahum fil barri wal bahri wa rasakhnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman qalaqna tafdila man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna war mal man yalla lima bindi lepp dom adam la ci gëna war mal bëgguma xoti war may dom adam man yalla bëgguma koy xoti war may dom adam li yalla sakkon mu gëna sakré mom la ndaw ñi nga xamni kenn yëru leen mom la ñëw de sacraliser ko li yalla sak def ko muy lu sakré muy dom adam bani man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna war mal man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna sutural man yalla lima bindi lepp mom la ci gëna bëgg koku yalla jox xima bobu dom adama mi yalla joxon xima bi mo wagnou ko ñewat di désacraliser bopam di saga bopam di daggal ndayam bopam mom dom adama bobu yalla téralon tiranga joju wala khad karamna bani adama yalla niko xolal ni ma la suturalé amul lenn loy def lu di tuddu sa awray nday gi nga xamni ci nga jaar ñew jamono subhanallah sa awray nday gi nga jaar ñew jamono mom ngay dag di wacc lutax ndax yang koy daggal kenen mu di la ko daggal kon ya ko dag wala khad karamna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahr waye xolal fi yalla jeexale wa fadalnahum ala kaseeran mimman qalaqna tafdila lima bindi lepp mo ci gëna sakare mom doom adama lima bindi lepp yalla may ko xel mo na day bay wi ni doom adama yore awra non la bay wi yore awra ni doom adama yore awra non la xarmi yore awra non la nag wi yore awra non la fas wi yore awra waye gis nga ñom ndax gis nga len ñi ñew ay yere diko sol ngir neub seeni awra yow bo doon dox ci mbedd mi say awra feñ luñ lay jiñ ab dof ñepp naan diw da dof legi sa awra yoyu nga xamni da nga dem ci teyer ba mu dogal la ay yere nga sol ko diko neub legi awra yoyu ngay tok ci internet sa awra bi nga xamni yow ci la sa yaay jaarale indi la jamono mom ngay dag di wacc mom ngay dag di wacc la qadarallahu wala saman wa khana jango mayal fis min qawlin ila ladayhi raqibun atid yalla neena amul ben parler ben kaddu ben kelima ben wax buy bayiko ci lamiñu dom adama lulul ni amna ñaari secrétaire yu mako bolel yo xana ñi ngi bind wax ji yowmal khiyam ñu dekkal la ni la kay wax li nga waxon lepp ngi ni ci ben document kitaban mansur ñepp deggal yowmal khiyam ngay daggal sa nday di tek ndax bobay sun borom tabaaraku ta'ala sans contraire bi lay def ni nga don tuddé awray wayjuru makhujja fi ci jamono non la yalla di wëlbeuté sa lamini ngay tuddu sa awray wajuru bop yow ngay tuddu awray sa wajuru bop ñepp di deg luñu ko yobbe mal éducation Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu neena won dama massa tok yonentou sallallahu alayhi wasallam ba yag ma laj ko diko yow ki yalla yonni ma haqqul waladi ala al walidi wajur ban aq la amel dom wajur bune ban aq nga amel sa dom neena mako laj yonentou bi de Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma neena yonentou tontu manima an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu wajuru nek amelna ak njabotam ba ci jëk moy muutal ko turu rafet budé wa sénégal mom ak joju ñing koy jema matalé waye wa yahsin adabuhu mom matalé wuñ ko mom
moy wutal sa dom turu rafet ñu ni waw mu ni waye bu ca yam nga yar ko yar bu rafet sun dom yaangi ni ay mam jaara lañ leen tuddé ay sayyidatuna khadija lañ leen tuddé sunu dom yaangi ni cheikhul khadim lañ leen tuddé sayyid alhadji malik cheikh ibrahim mias al-kawlahi non lañ tuddé sunu dom yi ba nopi nak mal education ñu ñak leena yar taxna ño nek ci internet bi di dagante di tek di sagante nday kon li yaron ta sallallahu alayhi wasallam waxon ni an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu aqji wajur amel dom moy ba ci jëk nako wutal turu rafet ba ci top moy nako yar yar bu rafet yar bobu nak lañ faté legi wajur nangu wuta yarlu wajur nangu wuta yarlu demal ci internet bi loy diglu diw sangam sa Touba am sa Touba muy wax lu bon xam nga ni yow do am sa Touba de yow ya bolé Touba ci sa bop waye Touba bolé wul ci bopam yow muy adresse wo Touba ba nopi lu ñaaw rek kay genn ci sa lammiñ yak deru gorñ rek kay genn ci sa lammiñ yow xam nga ni joté wok Seigne Touba dara Seigne Touba mala waxon ni la fala tuhadu ma ngi lay dink yow tamsi fala tuhadu man ra'aytum fahu yukhruju la ilaha illa ko deg muy tuddu yalla bu ko waxati lu ñaaw bul tegati ab deram ci lu ñaaw lolou la mustafa alissa lolou la cheikh ahmed bamba waxon radiyallahu anhu yow ngay adresser wo ci dekkup seigne touba ni man may morxu jot touba wala may aminta demba touba ba nopi di wax lu bon xam nga ni jotey wok seigne touba dara seigne touba xamut lu bon fekki wul fagn koy defé ab dekkum xamut lu bon fekki wuñ fagn koy defé jotey wok seigne touba dara mo taxone seigne touba neena won amna ño xamni dana len yelbu amna ño xamni dana len selbu amna ño xamni dana and ak ñom bajjana rafakhani ila al jinani jimu amna ño xamni dana len yelbu am ño xamni dama len di selbu moy lan moy yow jaar nga ci daari al qur'an yi bo demé sax kokki nga newon bo demé sax xel kom nga nekkon bo demé sax daari ihya ulumuddin nga nekkon jang al qur'an yar nañ la sum ciamtu lay katam wala ba yar bi da tan ma dal genn nga ci daara ja legi dem nek ci sa bop la nga fa jele won la nga jele won xel kom la nga jele won kokki la nga jele won daari ihya ulumuddin seigne touba yelbu ko xam ngeen yelbu de ki selbu selbu seigne touba day rocc lu bax li won ci yow ngay wenn xottu rek di tuddo won nan xel kom la nekkon wala ngay tuddo won nan daara ihya ulumuddin mustafa mbay sam la nekkon wala ngay tuddo won nan kokki la nekkon fekk seigne touba yelbu na la ndax ya ñew ci ab dekkum di adresser wo ab dekkum te lu ñaaw rek ngay wax ci deri gor yi lu ñaaw rek ngay def ci deri gor yi lu bon rek ngay wax ci internet bi jotey wok seigne touba dara lepp lo gis dafa am positif am negatif seigne touba neena fu ngeen fekk lu negatif ba len ko fa te jël lu positif da mata hasra dañu qus mata yasra da mata hasra seigne touba neena fo fekk lu negatif bayyi fa waye fo fekk lu positif jëlal qus mata yasra da mata hasra yow nga dëkk ci dëkkup seigne touba ba nopi fuñ la fekk rek yaangi ci lu negatif lu la ko yobbe par parlo waxna batay far ay ay par parlo mo ay farna mak diw sangam diw mima faral taxna kima ki farut ak mom te wax khalat bu wote ak khalatam ay di buri sara lula neex wax ko lula neex nga wax ndax lan parce que farut ak yow rek farul fi nga far dama len di laaj ku gëna bon iblis bim opposé yonte yalla muhammad ndax taxna yonte yalla muhammad yaq ab deram ma ngi len di laaj kan mo gëna bon merlé bu ndar bi yobbu won seigne touba ci geejgi mas ngeena dok ci tankop seigne touba mu wax ci merlé lu ñaaw parce que bokku nu xalaat wala seigne touba du soroy kay wala yonnentou sallallahu alayhi wasallam du soroy kay parce que bokku len xalaat parce que da contre ki nga andal parce que da beaucoup te ki nga andal khalat
ah motax ngay sos di tek ci ab yaram te jangon ca hadith yonent ayatul munafiq salasa wa legi noy def lolou nokay def wala da nga yakar ni yonent bakkanam la don waxe te jang ci alquran lima ci gëna jaaxal moy donga daara yi xamni jang nañ alquran ba xamni yonent du waxe bakkan wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha ñu jël alquran ni ko ñël na fele yow nan nga mëna jàngé alquranul karim sun borom ni la wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan nga taxaw jakarlok sa nday ak sa bay niko diwo ma len gënal jakarlok sa nday ak sa bay niko bu di waxé nga wax la di wax lay top la qadara allah wala sama la ilaha illa ant subhanaka ana wax yalla ji suu tarbiya mal education ben jaar nga fu fuñ la wara éduquer nañ la waye nak da nga ñew yor wenen melokan señ touba seul bu la ñun yag nañu deg mag ñi daan wax naan diw da asaru diw ko asaru moy ku baxoon ba nopi jaar nga fu bax jaaral nañ la fu bax waye nga xey adina yaq la lolo dal iblis di iblis da asaru iblis ku ko da ko na jaamu yalla fo su jot ta jaan matula rek iblis su jot na fa fo tek sa tank ta jaan matula iblis rek na fa ab jeum jaamo ko yalla dem na ba nek sangu malaaka yi waye da asaru dañ ko rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki yalla nañ yalla mussel ci rekki motax seigne touba diko ñaan ahtaytani jami' aduna salabi ñene yalla joxna ma lepp ba nupp nak garantie manima dootu ñu la sel boti lutax yalla garantel ko niko dootu ma la sel bu yow seigne touba moy xamna ni seigne touba dootu wax ci lamiñam luñ koy sel bo yalla dafa xamni seigne touba defaruna bu dootu wax ci aw lamiñam luñ koy sel bo motax mu niko yow ahmadu lula neex defal dootu ma la sel bu ndax xamna ni seigne touba dootu def lu naqari yalla yow nga jang kokki la wattu alquran di domi dara waye ñak respecté lila alquran wax taxna seigne touba seul bu la bu fekke ni ci seigne touba nga aju ba nuppi nak di def naka sudul nona di tuddo wo seigne touba ndax bu len fatte ni dajeb seigne touba ba ak iblis dañu ko won legui day nimay fexé ba génération bi nga xamni ñoy ñu mujj ñi ma yobul leen safara moy damay fexé ñu nekk ci la gëna bon ba nut man leen tuddo leen Seigne Touba dama leen di xir ci la gëna bon waye nak man leen na ngeen di tuddo Seigne Touba lolu bokk na ci liñu mag ñi netti ci tarikh ni iblis masna jotaay ak Seigne Touba ñu waxante ko ñom ñaar mu ne ko man day xamna ni teungama ñi nga defari teñuñ ma waye mujuk jamono ci lay profiter ñu bari dina leen yobbu sawara seigne touba ni ko nokoy defé muni ko xana damay sét wa jo xamni ma nga ca lama bëgg man iblis waye nak bu ca nekké ba nupi nak mané ko tuddol seigne touba nak bu ko defé ñu na ah pourtant waji ab mouride le dé pourtant waji ab tidiane le dé pourtant waji ab khadir le dé fekk lool do nga ci am seul bu ñu la bu yag Seigne Touba du and ak koy wax lu ñaaw Seigne Touba du and ak koy def lu bon lu ñaaw wax lu bon ak wax lu ñaaw nak wessu wut asgor so xamalul dara bok wute ak mom xalaat rek tax nga dem say sos indi tegal ko mom muy asgor so xamni mënta tontu mënta dagga sante Seigne Touba digalon ko niko waxtu wo deggete lu ñaaw ñu wax lako te mëno tontu muna mune ko ma ngi lay xamal ni bari na wax jo xamni noppé tontom rubba khawlin jawabuhu fi sukut rubba khawlin jawa mu jefandiko lola nak nga yaakar ni da ñaka xam nga yaakar ni da mënta tontu fekk da jefandiko waxi Seigne Touba rek waye bu la tontu won nga xar suuf dugg ci waye mom rusna di wax lu bon ci awla miñam mi di ko rekki ñu dem ba légui waxkati njaaxum yi waxkati lu bon yi ñoy wadet yi
ñoy wadé di légui wax kat yi bon yi saga kat yi ñoy wadé di légui demal nga laaj wa YouTube laaj len kan mo upp ay wi ci ñi nek ci internet bi bo len ko laajé ñun la saga kat yi wax kat lu bon yi ñi wax lu bon ñi xass gor yi ñi tuumal gor yi ñoo ci upp ay wi ñoy wadé di ñen balma ñoy wadé di bu jëkkon bo gisé tuddé sa doom ku baax amon njariñ boba da bari won lol luñ min ci nit sa buñ ko tuddé ku baax rek koko lay nuru nuru koko la bëgg doon ku baax kiñ ko tuddé motax sax Seigne Touba doon wax naan la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi Muhammad man Seigne Touba geureewuma ci sa bop luddul bima dikke adina Seigne Mor Anta Seri tuddé ma Muhammad néna li rek la geureum ci sa bop tur yont Yalla Muhammad rek gis nga biñ ko tuddé Muhammad da fexé ba doon Muhammad miñ ko tuddé dañ ko tuddé Muhammad mu fexé ba doon Muhammad miñ ko tuddé alayhi salatu wassalam yow say wajur tuddé la am mam jaara am mam jaara concours miss bu ñëwé yaay jël première pécima bu ñëwé yaay jël première té mam jaara lañ la tuddé wala ma faa wad wéla waye concours ba concours miss bu ñëwé yaay jël première fañuy natte jigen ñi ba xam rafet na ñoo rafetuñ subhanallah mam jaara lañ la tuddé waye fañuy fecc dansine ba yaay jël première cheikh mohamed bamba lañ la tuddé waye buñ dé natt saga kat yi yaay jël première saga kat yi buñ dé natt ñi gëna bécc ngal seeni wajur ci kaw suuf yaay jël première buñ la né no tudd nga ni ahmadou saga kat yi yaay jël première no tudd nga ni alhaji malik njibar kat yi yaay jël première buñ la né tudd nga ni alhaji malik bañ nañ ko ba njibar kat yi ci internet bi sax bala ñu am lu leen neex jël photo Seigne Touba taf ci seen gannaaw té nan malaka dama feño jinné ja bama feño bama sa bay feño bama sa bajjen feño jox ma ayal qur'an ba dara du ci deug dara du ci deug ay business man ngeen ay business man ngeen business len rek te genn ci serigne ci kon ñom mo gën ngeen di ci yubale suñu njabot gi ndax xalé bi nga xamné takalifagul di gis lolu mom day yaakar ni li lu bax la ndax xalé imité da ko yomb roy da ko yomb roy da ko yomb netti won na len ca 2005 ben xalé bu ndaw bu jigen buñ tuddé won mam jaara tollé ci ay juroom benn at rek yaayam indi ko ci école ba comme yaayam day liggéey indi ko ci école ba rek def ko sanru liñuy tuddé sar d'enfant indi fi xalal bi ma diko bindal arafi ijaayi mu diko jang waye muy gis bu yor yor joté ma bayyi classe bi dem ci jakka ji di julli mu dem seen kër dimanche jang si wul yor yor bu ma daan julli jot ndayam bett ko ci salam muy julli ndayam teug ak yoru nan ndax dama jombi ñew ci man sama dom di maniko eh du dara lum gis dom nga la diko tari ñu ne ko ayaw mam jaara lutax ngay julli yor yor mu ne ci oustaz la ko gisse jeexna bu ko gisone ci ndayam ak baye mit nonu la koy defé kon parents yi am nañ masuliya am nañ responsabilité bo yaré nak ba nga xamné fa nga wara yam nga fa nak légui lenen lu ñëwati ay xañ lolu dogalub yalla waye yow lila war def nga ko ndax ponkal mu ni leng leng re nga jaarale ko fa nga wara jaarale jangal ko yar ko mu genn bitim rew daldi soppiku ba melni kakatar yow sa jaan waccina légi mom da asaru takat ahlu asaru xam ngeen fuñu jëm ëlëk safara
ku wedd laaj iblis iblis ay seen serigne ahlu asar safara serigne touba neena ku amul kilifa rek xamal ni da nga yaakar ni amo kilifa waye ba nga ñaké kilifa dom adama la shaytané soppli ku jëmmi dom adama ñew doon sa kilifa lian man addi ma sayqan mursida fa sayquhu shaytan aysu khasada neena kéro bi nga noppé ni baye yilifa toma amatuma kilifa mune ha kero ngay doga am kilifa nak shaytan ñew na wootu sa bay ci yow bisa kilifa shaytan ñew na wootu sa nday ci yow disa kilifa nga sol saw dal bëgg genn kër gi sa nday ni la ay diw mune am ni tay dëkk bi da tang di bul genn nga ne ko way mer bal mu sedd rek graw ñaanal ma rek ma dem tu ñew bo moytu bo demé fa ngay dédé bo moytu bo demé do delu ci da ci am wajur yo xamna seen xolal len di togn ndax njabot boko ne kay mu yilif la muni do muni yilifoma luko dal dang ko wara tok di setan luko dal rek dang ko wara di tok di setan ben way proposer na ma ni ma waw est ce que yakaroni xale yi ci mbedd mi dañu dañu war buñu len jappé bu seeni nday ñewé di def intervention ci police ak gendarmerie ñu japp seeni nday ak seeni bay mané ko kon ñu togn leen ndax ponkal muni leng seeni nday ak seeni bay kay lañ war na am moy am fayday bañ fa dem ginaaw man téré na la nga te ma dégg ñun la ya nga gendarmerie wala police man duma la sét ci duma la gis soxla wuma la sama tank du fa jam ndax wala fu njaay neena téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis waye sa buñ déggé ni japp nañ leen seen nday ñaafay jitu di simbi simbi rangoñ yow loy joy ko yilifut mënoko ni defal mu def mënoko ni bal mu bal koku buñ la né ma nga gendarmerie da jël sét wala dalay upp fu la waye fiñ na fofu la jamono toll moy légui doomi yeum mujjii wagniku yilif bayyi ah yonent waxon nako sallallahu alayhi wasallam bañ ko né waw mujjuk jamono kañ la muni antalidal ummata rabbataha bis bu doomi yilifé nday ak bayyi bis buñ démé ba doom yilif nday doom yilif bay muni mujuk jamono ngok wallahi ag nañ ci xalé yi ñoo yilif seeni nday ak seeni bay ndax yow xalé bo xamni mëno ko ni defal mu def mëno ko ni bal mu ba té gravel li goko dégg wala musiba boko dégg ni dal nako ya fay jitu bis bi ci joy fone nga daw fa di sakku ndimbal naan kay dimbali ma ci sama doom je wol ma commissaire ak wol ma commandant ak wol ma samba ak ma demba subhanallah joju dom yilif na la yobuna sa firi fara da nga wara am fayda ju tolni jim yonnentou sallallahu alaihi wasallam amon yonnentou sallallahu alaihi wasallam kero buñ ñewé def intervention ci ko xamni da def luddul yoon dañi len mangi wat ci yalla ni fatimatu muhammad mi nga xamni moy sama doge tu xol sax bu ko defon ma def ko ni ma ngi wat ci yalla mi nga xamni sama room ci loxam fatimatu bintu muhammad mi sama doge tu xol bu defon li ki def bañ war ko punir dana ko punir ni ñi punire ki lolu moy fayda waye sa dom def aw defa nga ñu war ko punir ngay ñew di bis bis yi joy te yow ya ko digal ni ko bu sa tag genn kër gi mun la way mer grawul bal mu sedd legi bayyi nga mu sedd legi mu dina tang wax xat kër serigne bu ne nga daw fa naan ñaanal mak kay defal ma intervention keur serigne bu ne ñen ñi li tax mënu ñoo yar seeni dom moy tout selam dom gi di jox tout si wéccet si yow yonnante sallallahu alayhi wasallam waxon fi ni anta wa maluka li abika yak sa alal gi yépp sa bayelin mom yow ak sa alal sa bayelin mom légi baye momu nak mo mujjidi yappar ci sa gannaaw ndax sa alal baye momu nak mo mujjidi subhanallah sallallahu alayhi wasallam neena ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ay wajile ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi ragal len yalla te ngeen mandu ci éduquer sen dom yi
amna ci xalé yi ño xamni batay nak suu tarbé li len ko yobé muy mal éducation moy ci wajur wala wajur yi mo yor ñaari jabar jenn jabar ji dom jum am yobbu nako mu jangi jenen jabar ji dess mu sétan ay domam parce que lan ndaw ci jubbu wuko alo lu ci yoonu xalé yi ndaw ci déggelu la ndaw ci ku dëng la ndaw ci nangam la lu ci yoonu xalé yi lu téga def lila war ci xalé yi rek da nga tagok sen nday lu ci yoonu xalé yi defal lila war ci xalé yi rek lu ci yoonu xalé yi defal lila war rek defal lila war moy lan moy nga manu yamale len ci éducation yamale len ci li nga len di dundale ila akhirih manu sa kemtu lay katan yalla xamna motax sun borom wax ci alquran ni ayu lisina amanu khu anfusukum wa ahlikum nar e yen ñu wax ni gem ngeen yalla fexel len bu mucc ci sawara muccel ci seenu njabot waaw nu ñi muccel ci sawara muccel ci suñu njabot ndax da ngay xaar ba yowmal qiyam yalla yabal malaaka yi ñu jital say doom jëme safara nga naan yalla bal ma def intervention dimbele ma ci xalé yi mu ni dedet fi ci adina nga koy defé yaral sa bop te yar say doom lool lay tekki khu anfusukum wa ahlikum naran yaral sa bop bañ mucc ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara waye yaral sa njabot bañ mucc ci safara yaral sa bop ba mucc ci safara sa njabot ñew nga yar leen bañ mucc ci safara xam nga luy taxa mucc ci safara baña togn li do nga mëna musulé ci safara kat yar sa bop ba do togn kenn ngir yalla loy wax yalla tax loy sédé yalla tax loy def yalla tax mucc nga ci safara mune fofu nga jaar nak jaarale fi njabot gi yar la fi njabot gi waye diw sangam porte parole la moy porte parole yon sangam nga amel ko en yaakar ni mo dox sa digeunte ak keur gamu nek porte parole lula neex tek ci deram fek jigen ni mom sen bop nga bolé ñom di taf di wax lu ñaaw rek lu ni nga ni mako fekke mako la ilaha illa an ay way xana xamo di nga la lo sa nday yor bi te li ngay wax di ngako waxat li ngay wat nan mako fekke di giñ ngir bëgg kula gëm te yow xam nga ni waji min adama ila yawmina hasa musu ko xam lolou nit ku asarul munu ko vraiment li ku asarul munu ko nit ku asaru kep mo man li yalla xam nako waye nit kuy sourale di gëm ak boromam wallahi munu li manut li yaron sallallahu alaihi wasallam neena kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kenn ko ne responsable nga te la nga responsable bi nga nekké adina dina la ko laaj mani compte bi nga ubbi kan moy responsable bi kullukum mas'ul an ra'yatihi kan moy responsable compte bi nga ubbi di ci xass gorñi di ci yak gorñi lu leen neex kep ko dakk wax lu ñaaw nga invité ko mu ñew ci compte bi wax lu ñaaw lu ko neex kan moy responsable kullukum mas'ul an ra'yatihi compte bi yaay responsable te ëlëk di nga rendre compte ci kanam musul borom yow mi ubbi sa compte YouTube di invité ay nit ñu ci saga ay gor di désacraliser seen aw seeni dignité ah ba nga dajé ak yalla bis bo dajek sa borom da nga rëcc lo doon ubbé compte YouTube bis bo dajek sa borom da nga rëcc lo doon ubbé compte YouTube ñu di ci saga gorñi wallahi wa rabbul kaaba kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi yonent ko wax de te du waxe bakkan yow yaay mas'uliyé bi yaay responsable bi télé bi nga ubbi di ci invité ay nit ñu ci saga ay gor
di sacraliser ay serigne di di sacraliser ay serigne di len wax lu ñaaw lu nek ah nga yaakar ni yow borom télé bi bis day ñew rek nga ni man sama yo neeku ci waji dal moko don wax mom la concerné ba nga dajé ak yalla ba xam kan mo joxon moye waji pour Moussa ga gorñi man dama xamul doom adama toroxal asgor lan la koy jariñ ak lu ko ci neex masna ci dajé ak ben émission buma soggé yalla xam nako ñu invité won ben way bu ñuy wax Nandeena Ndjay kuma Nandeena Ndjay ma nga dëkk feele ci boori Kaolack a wakala Souleymane Ndeena Ndjay la tuddu Souleymane Ndeena Ndjay mom lañ invité nit ñi tudde ay chroniqueur dafa na non ngeen koy waxe waaw yow invité nga ben way mu ñew nga diko laaj xalaata mu di la tontu tambale go sax dal ci kawam niko yow diw mi nga xamni moso toj fenn moso gagner ben procès waaw lu ci indi lool poser question lu ci indi wax ju sew ji toutal nit ki lu ko ci indi yag na émission bi ma xamni yag na dama ci yam ni rek waye daf ma soké parce que dama xamni asgor nan lañ ko wara mëna toroxalé ni nan lañ ko wara mëna soufélé ni yow ko xamni moso ko xam min adama ila yawmin hasa dang ko invité sa plateau donc poser ko question pour mo tontu wa affaire par lo rek tax mu ñew nga dal di koy humilier diko damaté ci kilifa lol du l'islam du diiné asgor waru ko def ndax bëggo ko lako def te yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena lo bëggul ko lako def bu ko defaté waye rew mi naqare wax dëgg rew mi mom aka naqare wax dëgg ngir yalla man kañ invité ñako invité xawma ci kenn waye li nga xamni mom la xamte dereti gor nanguko moy asgor kenn du ko humilier ci lo xamni ni amul ben sabab lul mak mom dañu bokul fuñ far lol du raison de lol du raison bu don lol yonntu yalla muhammad ak iblis bokunu fuñ far waye moso gis fenn fu yonntu bi massa humilier iblis seigne touba ak borom ndar bokunu fuñ far waxma fenn fu seigne touba massa humilier borom ndar dedet day wax resom rek day wax lim gem rek pare ci day wax lim gem pare ci legui na yow mi ubbi sa tele tek fa ay chroniqueur yo xamni dañu amé mal éducation ni humilier gor yi di len toutal di len toroxal nga yaakar ni amu ci ben masouliya ben a dede kullukum ra'in kon nokoy def ba kullukum mas'ul an ra'yatihi kon nokoy def lo tax yonnentou sallallahu alayhi wasallam sun borom ni ko nga tele edike sa njabot wamru ahlaka bis salat wastabir 'alayha yaral sa njabot gi ci tege ci alal kitab wa sunna yaral sa njabot gi ci bayyi wax lu ñaaw mun waye nak wastabir 'alayha muñal choona bi ci ne de choona bi yar sa njabot ci du awla miñam mu jomb ca wax lu ñaaw muna choona bu reey ci nek lutax yalla jëfëndiko baatu salat wamru ahlaka bis salat da nga yaakar ni ko digëlal sa njabot ñi julli xam nga ni kay njabot yonent yalla muhammad ñi ngi julli kon julli tax koy wax moy bayyi lu ñaaw ko tax di wax lutax inna salata tanha anil fa'sa wal munkar yalla neena li fi ak yaangi julli di def lu ñaaw julle go bis bo baye def lu ñaaw rek xamal ni bo julle julli nga inna salata tanha anil fa'sa wal munkar muni ndax buñ saxé ci julli rek te julli amal leen njariñ ñu gis njariñal julli dootuñu def aw fahsa dootuñu def munkar dootuñu humilier kenn dootuñu toroxal kenn dootuñu soufel kenn wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayyi wax lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot gi bañ bayyi def lu ñaaw wamru ahlaka bi salat yaral sa njabot bañ bayyi de sakraliser lu yalla sakarel wamru ahlaka bi salat lolou yonent lolou sun borom waxon yonent sallallahu alaihi wasallam nit ak ni mu sakere nga tok plateau amulo ben oxystif lulu rek de sakraliser ko
lo xam ci lokoy toraxal bala jog ci plateau bi nga wax koko ndium te lum ma sa def lum ma sa ritilé subhanallah wa yow ya gëna xam yalla waji te waji kat yalla susural nako be ken xamu yow nga ne yalla li nga def makoy dindi man si ahmad bamba neena ay teggin moy tax nit jega aljana ay teggin day tax yalla du seul bu waji manam duko yel manam duko rekki moy du asaru dal ay teggin day te asaru wa ma gatal ko ci wolof ay teggin day te asaru mag ñu topon seigne touba jang nañ alquran jang xam xam ba wonu lef ñu gis ni ndekete jang xam xam ak jang alquran ci amo ay teggin alquran dula jariñ xam xam dula jariñ buñ xamé lolu mi def délégation yonne ci seigne touba ni dañu bëgg yeen ñi ñu yondi bu ngeen démé ngeen waxal ñu seigne touba niko alquran baqara bu minal jinnati wa nas mokal nañ ko xam xamu fiqh jang nañ ko waye da am luñu déssé lo xani moy tax nita mucc ñu ni lolan la mu ni so démé neko nañu bindal ab téré bo xamné day jangalé ay téggine téré buy jangalé ay téggine ba seigne touba tambalé di bind téré ba ci bop téré ba rek la tambalé wax nan khatala bo nasman hawa tahaduba li yatahadabu wa saaka wajaba amna délégation bu fi ñew de ay mouride lañ nénañu na leen bindal ben bouquin ben livre buy jangalé éducation buy jangalé at-tarbiyatu nafsiya buy jangalé yar buy jangalé ay téggine nénañ na leen ko bindal Seigne Touba ñom day li tax ñu wax li man xamna ko is kullu man bi qayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni ndax man Seigne Touba ma ngi leen di xamal ni li ngeen di sakku muy ay teggine kep ko xamni yaangi wut ci yalla ngeureum ma ngay wuta taxe yowmal qiyam te jaro ko ci yoonu ay teggine Seigne Touba neena do am ngeureumal yalla do taxe do jariñu adina ak al-akhirah do jariñu adina ak al-akhirah la Seigne Touba wax min ko lutax muni waxo fi daareni ghayru kansi wa ghayru mahtasabihi suhissi li'annahu munawwirul janan mun ndax mom ay teggine muni ñaari avantage la am avantage adina ak avantage al-akhirah mom ay teggine mun ay teggine moy ngeen gi trésor compte banque budul wid seigne touba neena ay teggine moy compte banque budul wid khayru kansi compte banque budul wid bo xamni sa bo deme bo retirer rek fekk ko fa mom ay teggine khayru kansi mun waye mu ca wa khayru mahtasabihi suhissi moy ngeen gi li yalla di sukkandiko ngir teral ascham mom ay teggine ci la yalla di deug teral ascham giso yent yalla muhammad duko yalla di teral diko tag lum ko tagge ndax ab juddu lako tagge ndax journalisme lako tagge ndax ku afisul qur'an lako tagge ndax faqih lako tagge dede daniko wa innaka la ala kulli khal azim wallahi ma ngi ginci sama maggi man yalla ni yow muhammad ya bari teggin wallahi muhammad ya tegginu wa innaka la'ala wa ghulqan 'azim wallahi muhammad yaw ya ami tegin muhammad ya teginu sallallahu alaihi wasallam li la yalla tege muhammad ay tegin wa innaka la'ala ghulqan 'azim way muhammad ya bari tegin way ya bari tegin lu am njariñ la lu am solo la wallahi yalla xamnako mang koy wax barki demb rek ben way juru ben xale fi ci daara ji ba sama rongoñ di rot maniko diw sanga mi ci daara ji man dama tuddu turam sax fallu jaxata la tuddu dama bëgg
te hadith bi makoy jangal ni bu jexé ma yewi ko nak mu delu tere seigne touba yeb jangal nako ko muqaddimatul isyak yako gëna fété souf ak yeb jang nako na mané ko waye diw dal ñett la am luma nakari ci mom ñett rek bu fekké amna luma nakari ci mom ba ci jëk moy lamiñu deur wi sama dongal la de fi la dalé alcorane ci daara ji lamiñu deur wi mu ni waw mané ko ak labir gu upp xam nga labir do waxen la rek manam yar bu upp labir gu upp benen bi ci dess moy xeyna ñak itewo jamono maniku bu fekke amna luma nakari ci mom li rek la du lenen xale yu bare fi ci daara ji mo len mag waye ku ko ci yoni mu dem wallahi sama dom ji geuna tuti di cheikhul khadim bu ko senon muy dem maniku e fallu jaxata kay yut ma nangam wala kay jot mo wagnu ko lam doon def lepp tokay baye wagnu dal nako yalla sam dal nako yalla ar jikko ju rafet joju leg leg sans lay doon yalla xamnako lol la yalla tagge yonent bi nak wa innaka la ala khuluqil asim wallahi muhammad ya bari teggin lol la ko yalla tagge seigne touba ni teggin yoyu ci la yalla di sukkandiku ngir teral ascham xam nga nak fi ñun buñu ñe tiranga dañuy yaakar ni moy auto yu rafet ak etage yu rafet fekk tiranga fa yalla bokut ak etage yi ñuy gis de wa khayru mahtasibihi sun hissi li'annahu munawil ja muy nak teggin day defar xol teggin day defar xol wax deug yalla internet bi man nga wax li nga bëgg wax te do saga nday kenn man nga wax li nga bëgg wax te do tumal kenn man nga wax li nga bëgg wax te do humilier kenn lun motax rek yow dal bala nga wax li nga bëgg wax faaw nga humilier nit ki wala nga tuddu ci rum ndayam bayyi fa ci rum nday wuurene yow ciir bi ngay tuddu ci ndayam bu ni mel do nga la sa nday genn xalima ko bi ni moy xalima ak sun borom yow xam nga lolu kon lo ci tuddu te pourtant li nga bëgg wax man nga ko wax ma muskile fihi ci mom man nga wax ni ko man bokuma ak yow xalaat li nga wax dekoruma ci par ci par la waye nak waliyasu billah te lolou kat bimu xewé yegul kat politique ci bé politique sey bé ci yako fi index ni gay barki dembu la fi xew kat ñun ay ané 80 man ko doon wax barki dem ben journaliste mané ko gis nga depuis 2012 ma ngi wax ni adina bi génération 2000 ñokay tal depuis 2012 wallahi parce que génération 2000 dama leena diagnostiquer xol leen danaka nama yalla balte balatima xaw ñoo wuté ak bayima ñun ñu yor dara di yaré dañ koy xol diko sétantal diko gis dañ lay andil ab xalé mu ne sa dara gis nga xalé bu togon ci digg yoon wi nga waxu jëm ci mom mu woor ko ni fi mu tok fi ngay jaar du déplacer wu du randu fi ak ñëw ba ci mom nga fëgg ko ne ko mayma ma jall wa melokanu bayima wi lu ko def nit bayima rek mel nonu am xar do ngay gor fi barab nga ñew ba aksi ci mom kunta ba ko mu doga juk am xar rek koy def set lu len generation bi ma len di wax depuis 2000 ak legi generation 2000 bi bayima dong moy waxu jëm ci lu koy lor mu wor ko ni fe mu jëm bu yegge dana loru te du ko te dem xol len xalé yi fimne buñu wax won jëm ci ci ap policier mu wor ko ni policier bi bu ñëwé dana ko door bal xalé bi du ko té dem mu wor ko ni bu ñëwé policier bi dana ko door grenade bi xalé bi du ko té dem mom day dem lor bopam rek lolu bayyi ma koy def waye xolal politique yi nga xamni juddu wuñ 2000 fuñ dooré ben grenade ñom ñepp ñu daw dugg ci seen auto yi parce que ay nit lañ dofunu waye xalé yi rek ngay door grenade ñu daw di la songu di gañu ñi seeni tank di dag ñi seen adina doxé fa yaqku lolu bayyi ma rek koy def xam lu lay lor waxu jëm ci te yow nga jang alquran ni la wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lu lay lor nga waxu jëm ci alquran ko wax ah da nga ruso daw loy ruso daw alquran neena la bul gis lu lay lor nga waxu jëm ci
فلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. سنراجو 2000 بي مان لين نويتال اديني بي خوما كاج لا نك خوما دانا فك خوما دو واي نيوم ني نويتال اديني بي خوما نك بان بان بان خيتو ميو لا نداجيل ني نامبالي لين كو واي سبحان الله سبحان الله دا ني ديف با بار دوغ ريفليسير لولو بايما دوغ كاي ديف دا ني ديف با بار دوغ ريفليسير بو ني ريفليسير نك تي لا ني سوغ ريتيو wala ngay neena fekk jëf yoy na reccu fekk jëf yoy na fekk jëf yoy na comme man so lañ nam waye set lu leen li ma leen di wax rek ñun ñi yor ay donga di jangale di yare xam nañ lolu xalal bi bala nga dindi ci mom melokan wo ni nga ci sonné fukk yoon ak juroom ñaar di nga ko wo bul defati nangam bo gisee kuy def nangam defal nangam manam xalé bi yalla mima tim xamna ni yalla mima tim xamna ni la wallahi bo don setlu xalé sax da nga nan dedet dañuy gis deku wex tal waxu jëm ci yow kay yaay gaaw yuuxu xajj li ngay def mu doga arrière waye deku woor la ni ki bu demal rek day de man na ca doxé de waye mom xamul lolu xamuko lolu nak bayima kep ko mel bayima rek mo mel nonu bayima kep moy gis lu koy lor mu waxu jëm ci bayima rek koy def wala tulqu bi aydikum ila tahluka alquran ne bu len gis lu len di lon ngay jaayu fit wala ñeme yow granat bo xamni bu la dalé sa tank dag wala sa loxo dag wala man nga ci faatu ya xeyta dawal bu granat du daano ba toj ba tak nga jël benen position et cetera sax bok waye ñi nga xamni ñoy politiciens yi te wessu generation 2000 bi may wax ñom fu garana takk ñu daw duggu ci seen auto yi dem seen yoon parce que ñom duñ tayle seen bakkani duñ tayle seen bakkani gane yi kay lañuy tayle ñom gane da xamnañ ñom danaka ñom yalla bal dundu bayima rek lañuy dundu dundu bayima rek da nga yete ba son waye dara xam lu leen seen ndayi nampale do ko xam yalla xam nako da ngay bind kiss ba say loxo tokki pour bëgg ñu am xel yu neex waye dara lu leen seen ndayi nampale xam generation 2000 ba fi ma tok di wax ak yeen generation 2000 journaliste bobu 2012 lama intéressé won ki introsé won ma wax ko lolu niko ndangat mi ma def ci mustaqbal bi ñew muna mané ko moy génération 2000 bu rew mi tak ñoko fimne France gi tak barki dem ñom la génération 2000 bobu ñoko taal waaw fekk France yalla da ko fay borom rek France yalla da ko fay borom kama tudinu tudanu tilkal ayamun daawilu ha bayna nas alquran la alquran neena amna benen bu gëna graw lol bo xani mo dal France alquran dani wala yahqu makru say'u ila bi ahlihi yalla neena boy fexel nit diko lalal ay ndeug seurex diko lalal ay parents muna mo ne gis nga pax mom nga ko gassal ba yaakar ni mo ci daanu neena ya ci nan yurup ñu sul la modal france barki dem li xew senegal mu yene ko ko duggal ci loxom tay ma nga ne musiba ni kep ci kawam muni wedam yent yalla muhammad ali salatu wasalam amo jahlin da xey rek gas pax mu reuy buntu keureum da di cey lal ay affaire lal cey basan ak yoyu invite yent yalla muhammad da ni bal rek bu ñewé buma ubbe buntu keur bi bu ci daanu rek ma sul ko mu jeex ben yoon dal di invite yent yalla muhammad munu ko ma ngi ñew munu ko tay na nga agni sama keur yent yalla muhammad déparé keureum di ñew amo jahlin yalla fatte lo nako pax mim gasone ci buntu bi yalla fatelo nako ko yont yalla muhammad ñew feug buntu bi rek amo jahlin ni beurek dem di ubbi ci buntu bi fatene ni gason na fi papa bam ñewé du buntu bi rek ni ma bax ci pax ma wala ngay ni yene neeg la boroma cey fanan france lolo ko dal france lolo ko dal man neena len par lo wuma feru mak nguur gi fi nekit nak
waye nguur gi fi nek ki ne ci bop bi ki ne ci bop bi ki ne ci bop bi da am ngeureumal wali waxuma ko tay de depuis 2021 la ko waxone ni len waxuma sene waxuma ku dido senegal waye rew yi nga xane ñone ci adina yi lax de rew yi ne ci adina bi kep ku ci dugg ci tayam boy genn do soli dal yalla rek tax ma wax ko wallahi wa rabbul kaaba waxuma ko ngir faral ko parce que musumako gis xawmako

0: top liko top ko xamne yow ngeen balma nam ko daan waxe da waran di fessani yalla toftal la mbolo luko ko yobbe moy da fekk ben bis beutu wali bu xonk mu wexal ko ci lako lako top top batay ken munu ko dindi ken yalla xamna ko ken munu ko dindi beutu wali bu xonk nga wexal ko subhanallah ay ku yalla dajale ak mom bis señ modou bu sajeng lolo ko dalon digam ak cheikh mahmoudoul fadal amna ganinar beug leena yewi beutam xonkuna señ modou bu sajeng wexal beutam motax lim am ken amuko motax señ modou bu sajeng da melni ko señ touba djou xam nga doomi señ touba yimu ta ken waye señ modou bu sajeng bo xole ay maqamam ak darajatam da melni ko señ touba djou luko waral wexal beutu wali bu xonko bejetoun fi la cheikh salim mbake bay rouj bay xaar nawet amul aw jiw bam wax ay dongam ni ren baye bo ngeen bay dugut ndax gerte amul bejetoun ni cheikh indi ñegu gerte bam dess kérok la beutam xong la beutam wex te dootu xonko ba yowmal xiyam da ngeen xamul wexal beutu wali bu xonko rek ki nek ci bop rew mi lolo ko dal da ma sa fekk beutu wali bu xonko mu wexal ko té mom defu ci ben dé defu ci ben ñaar la ci def muy beutu wali bu xonku fi ci keur seigne touba mu wéxal ko ak keur aladji malik wa ñaar ñi kuñ tuflu lorté ci xanuñ ku la bëgg toroxal fu mu jëm fu muy jaar kon bu boba mag ñi jëratuñu ligéeyal bu dé nak ci affaireu état ak ni muy doxale sama yoneeku ci waye li mom xamna ko ci jëmam ji mom li xamna ni ci jëmam ji wéxal na beutu wali ba li ko top top motax ku koy yene baye bo nga yene ko jam man mako wax te yalla rek tax nak te yalla dong tax te yalla rek tax beugumako gis koko gis beugumako xam sax nak waye yalla rek tax mo alquran ne wama sayyidna illa bima limna yalla rek tax may wax seum bamba neena bokk na ci effet yi nga xamni mom la ay teggin di def kama yukharribu ila al jinani neena ay teggin day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana éducation day tax sa bo xeye di gëna jégué aljana chalayam dede wayujibul madha lad al jinani day tax ñepp andando di la tag ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet ñi la xam ñepp lay sédel lu rafet da bok ci liñ tagge yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy nagu botam wi du ko xol doom adama manam du sigi xol nit ki may wax tam nek ci bop rew mi yeen ñepp dem leen ngeen xol ko gis nga goné ko ndaw sax bu ko fixer mo xif natangom yi muy andal sax di politique ku ko ci ni jakk rek mu seug sétlu leen ko ngeen xol ko li luñ jangale ci l'islam du lumay wax ni ngir bëgg lu neex ma samba wala ma demb du sigi xol nit wallahi al-hasim sama wajur maslama ni wayo lu tax do xammi nit maneko man duma sigi xol nit numay xammi kaddu la gëna mëna xamé ci jëmi nit yalla ñuma tim xamna ko samay soxna mas nañ ma poñé ci ni buñu déforoté ba nupi denu xol
1: mo
0: leen fa yoon mané ma ngi leen di xol kay ñu xolonu kay té wax nañ dëgg sama ñenti bëdi mësta daj ak seeni bëd kama yuqarribu ila al-jinani wa ayna wayujibu al-madaha lad al-jirani kama yubahidu an-niran neena am ay teggin education day tax sa bo xey di gëna sori safara day jaar ni nga jaar na le kama yubahidu an-niran señ touba neena bama danis tuye ba gis ni nak deug ñi nak delegation bi ñu yabal liñ ma wax ni nako bind ndekete ni la amé ahamiya ni la amé important neena fa khumru man neena fa khumtu musrihan ila aljawabi fa saase rek luma don def dama ko fa ni tegg dal di dem ci liñ man ñaan fa khumtu musrihan ila aljawabi neena ba seen kaddu daano ma gis ndariñe liñ bëgg muy education li ci nek nim amé ndariñ fa saase rek fa khumtu musrihan ila aljawabi ma dal ni ñoké juk fas yene bind téré bi

0: te binde ab téré tuddé ko nahju qada'il aaj lay faju aajo ay teggine day faj aajo yoon wuy faj aajo ay teggine day faj aajo yalla ko wax rabbi sitwi jall ci la tagge muhammad sallallahu alaihi wasallam seigne touba ni man mi koy bindi nak maangi sakko am ngeureumal yalla ci def gi may def lu bax jeme ci ñom warta ji ridda ma as-sawabi ah lolou yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam moone man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis lu bax ni gaay kay lu bax ngi ni ku ca ñew yalla bindal la yol bu tol ni bam ko bindal man dalla ala khairi ka fa'ilihi ko gis ko bax ni gaay ku bax nga ne ñepp dem ca ko bax ka di barkelu muna muni yak ñom dana la bindal tuyaaba jotal ni seen joss te duma wañi ci sa tuyaaba dara bokku na ci li yombal education nak moy xalel bi di andak ñu ñu éduquer da bokku ci li yombal education moy xalé bi day andak ñu ñu éduquer bo gisé légui education yombatul moy xalel bi mi ngi taxok ben andando bu ñu tuddé portable portable am bobu adina la buñ dajé la tek ci loxom manga TikTok difa dajé ak ño xamni kenn éduqué wu len manga YouTube difa dajé am karam place bu mu fay nek bo xamni kenn éduqué wu len kon xalal bi soko bëggé éduqué da ngay dox digëm ak ay anando yo xamni ñok ñom bokku nu fuñu jëm bokku nu luñuy wut bokku nu luñuy def motax waykat ba néna won waykatu arab ba dañi won wa ay sukana ahlu qayr فأناك خير وعيش كان أهل خير فأناك خير لأن بوا دمي غرام بلاس تيك توك فك فنيو باخ دونغ دونغ دونغ دونغ من أمني خملي لو باخ رك فني واي وعيش كان أهل سر فأناك سر بوا دمي تيك توك فك فلو بون رك رك من خملي لو بون دونغ فني
1: نودو تاكساند
0: وعيش كان أهل خير فأناك خير nit bu dé and ak ñu bax lu bax rek la yam waye nit bi dé and ak ñu bon lu bon rek la yam motax éducation da ci bokku ngay dox digënté xalal bi ak majalis yi nga xamni moy jotaay yi nga xamni du jotaay yu ñu yar du jotaay yu ñu yar da ngay ñew fi ci daara ji fekk fi donga bo xani magum jëm la jang na limu wara jang lepp waye ñom ñepp dama leen di téré portable ku ci sa bay soxla dama lay wax ni bo soxla sa doom wo ko ci sama portable bi ma jox la ko nga wax ak mom bu ñu pé délom ku ci génn ci mbéd mi ab portable jambour wo sa ñaari wa jur suma ko yégué sa fara ko fa saasu
1: ni do nga ma ci mussel kat li do nga du leneen li dong ma ci mussel de dong yi nga xane ay dong yu mag lañ lay lay ñu genn wala ñu yoni len ñu daj ak ben way ci
0: mbedd mi app ko portable wo ci ay wa juram
1: sayidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: waye comme man tayeluma fuma tollu ma ngi gesto ko xol yoy yep dama koy yek bu ko defee ñi nga xamni dañ ma bëgg ba bëggalé samay donga toujours dama leen di wax ni bu ci kenn abal sama donga portable muy wote ku seen sa donga ci lu jëdul boma gisé nak mako wax soko difut té ni ab dekkendo yowmal xiyam top na la motax ñoom ñu dimbalé ma ci lool nak wax dëgg yalla dekkendo yi ma ngi leen di gërëm ci lool ñu dimbalé ma ci lool motax ñoom ñepp dañuy ragala def dara lélé nga gis ku genn sax ci lu dul ndigal mu tassé kenn ci dëkk ndoy day taxaw yalwaan ko diko nang ma sarax rek bu ko suñu biyek dimbali ma ngir yalla rek bu ko wax ba koko nangul ko ko mu soga dem bul ko ni gis nga mu mukk kon éducation non la kër gi da daan yar mbedd mi di yar wajur wi di yar jaamur ñi di yar yar soga manam mais légui yoy yëpp buñ ko dindé wax dëgg yalla yar dana jafé dé yar dana jafé sa dom day nek daara ji sax serigne ba diko jema yar
1: mu ñew ci yow dila won nakaray nak nakari gu daara ji nakari fekk daara ji nakari wul li nakari ci bakana moy piné giñ koy piné ci ben barab bo xani du gis lu bon du fekke fuñuy defé lu bon du sétan télé du nangam yoyu la mëna tula supporter mo bëgg nga jëlé ko ci daara ji tax mu ni la daara ji li lañuy def daara ji li fa am daara ji duñu lek daara ji dañu xif ba nga jëlé ko fa nak mu yaq ci say loxo mu yaq ci say loxo fekk lim lay wax dara amu ci layu ko bëgg joggé ci daara ji rek la lay wax bo dé wajur wo xamni nak da nga am lenn ci sentiment wu ki da ngay daldi wax rek xalé bi kon bo démé lim wax dëgg la daara yu bari loolu fa am xalé bi day ñew rek wax la lo xamni ci daara ja fekk sax dara amu ci mom bëgg joggé ci daara ji do nga tax ndax buñ faté ni xalé li dañu dajé ak seeni morom ci mbéd mi lélé nga gis ben xalé bu nekkon daara bayyi daara ja moromum dongam dajé ak mom ci mbéd mi wa boy no def ba joggé daara ja muni ah man kay dama dem ci sama papa fenn ko rek ni ko serigne daara ba li serigne daara bala ari serena lolu momit lolou lay dal di jema véhiculer dem ci ay param wax lu melni le donga beulé wax bañu jëlé ko ci daara ja te fekk bo démé wayjur wowa la yalla xam doyna teniwul donga bi sax li lepp nak ñu war ko sét war ko taxawo xalé yi baña top xalé bi ci liko neex séta li jëriñ xalé bi nga def loko ko waxna ko bataay sa li sa dom bi nga xani da siburu nga dem ci médecin bi mu war ko pikir mu joy ngani médecin bi bayil pikir bi si burom soso mo koy ray médecin bi dara nekulu ko ci waye bo bayi won médecin bi pikir ko mu joy te nopi te wir ëlëk mu jariñ la mo gën nga nan médecin bi bañi joyam tax nga ne ko bal pikir bi bañi joyam bu taxé nga ni médecin bi bal pikir bi si buru soso mo koy ray moko yobbu yowal xam nga ñak dom waye daara jamono legi gi nga dem ci sa dom mo nan la daara ji li nga nan daara ji da metti daara jamono legi fu metti daara jo xamni yow liggeyo tous bayo goro yeto ñun dañ dan bay ba midi une heure ñew dem ci ten bu wuggi soga ñew jangi alquran gontu dema tol etc etc yow sa dom demul fenn dila gemlo daara ji metti yow ba nga reconnaître lolu yow bam jaral la jele ko ci daara ji tous kare tuskare lotax sayyidina usman neena won mukhalatatu salihin wajiba wa yaqtadi bihim farida sayyidina usman neena fek ñu bax ñi ngay garam placeo ak ñom neena lolu wajib la dafa war muni waye roy ñu bax ñi mu farata la mom waxuma da war farata la roy ku bax mun lolu mu farata la mom ngen seigne touba to ko bañ ba tuddé ko majalisu saqawa nim amé majalisu saqawa muy jotaay way taxé diñi non la amé jotaay way taxé motax seyna ousman ni fexé ba sa dom di garam placeo gañu bax ni koku mum wajiba la waye fexé ba sa dom di ray gañu bax ni nak di len roy lolu mum farata la lolu farata la motax seigne touba ni isa ahjabatka khisalu imrihin fakunhu muni fakun hu yakun minka ma yuhjibuka cheikh ahmed bamba neena bu fekenteri mudu mbay cham dala yim ci jikko yu rafet muna muni jaral ay tankam rek jaral ay tank da ngay xey rek ñu ni waji mudu mbay chamayam mudu mbay cham dotul yobul dara ci jikko ju rafet isa ahjabat ka khisal umrim seigne touba ne bu fekene jikko yu mudu mbay cham dala yim ci rafetay muna muni fakun hu defal ni mom da nga yakar da xey am ko dedet da xex ak bakanam yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu la seigne touba waxon ni dañ ma togn mu muñ yalla fay ma fayul ma yag nañ ko togn mu muñ ngir yalla baña fayu lol nak bu yagge sa jikko day defaru waye bo def ko and ko jot andal ah ay di buri sara de ndax seigne touba wax nako ci genn qasidam defena sax ci nahju qada'il ajla batay bim nan anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa kullu kharini bil muqarni yaqtidi neena bu laaj mor ku jaay kan muni setal ku mor di andal rek
0: bo beugé xam Seigne Modou Mbaye Thiam muna muni jërul laccé ji jërul ngay dem jërëm di laaj nan kan moy Seigne Modou Mbaye Thiam muni sétal ñamuy andal rek nga dugg ci seen biir jéxaat leen bo ca noppé rek xam kan moy Seigne Modou Mbaye Thiam bo ca noppé rek diko xam jërutul laaj anil mar'i la tasal wasal an qarinihi rek Seigne Touba ndax fakul lu qarini bil muqarin yaqtidi nit kum yag andal roy ko dana jël ci mom ay jikko motax arabiy di wax nan attiba tasriqu attiba aw yasriqu attiba jikko day satiante jikko day satiante bo gisé l'islam di wax ni bo yarlu sa dom yarlul sa dom ku la jikom rafet wala bo ku la jikom doy yaral sa dom ku la jikom doy waye legui interpersonnel taxna nit ñi interpersonnel lañuy tuddé dom ngeen balma sax mi tax dé lélé damay ciuraxaat interpersonnel amna ko xamni xaritam bi mu tuddé dom wallahi yalla taxut xam nga lutax dépasse bi ko xarit bi yoral rek dépasse bi 10000 francs yim koy may lég lég dal Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye neena won la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayq mam cheikh neena rik way bul xaritou nit ngir njariñal adina njariñal kesse adina rek tax nga xaritou nit du jikko ju rafet du xam xam du dara xana muni way upp na def la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i sidatin wa dayq amna ko xamni lutax mu xaritou president passeport diplomate ciébu magal li do nga ko bolé président bis bu président noppé tok ci bop réew mi mu faté ko muy wota xewam sax dootu ko limalé mam cheikh ni bu len lolu bolé amna ko xamni li tax mu xarito commanda intervention rek amna ko xam li tax mu xarito borom xam xam bi masala pour bu bëggee laaj masala am ko xam nak mom da xarito mom ngir yalla rek leneen lu cey ñew nak door ca ñew way yalla ay kesse rek yalla la gis ci mom rek andagu ande ko ak mom la ta takhis uqaya min siddiqi li ajli daf'i siddatin wa dayqi amna ko xarit fi ne li tax mu xarito commissaire moy pour ëlëk buñ ko jappé rek mu wo commissaire commissaire wo benen commissaire bi e di sama xarita way tin ma ci way na way sama way bo wax ak mom de bo légué bu mu am de acha kessé way bis bu yégué né commissaire retraité na kéro la ko commissaire di muñu jot téléphone bobu and du and dédét lolou du and ko yalla taxut xam nga lutax li ajli daf'i sidatin wa dayqi yu imam cheikh wax bekkula fagal lor rek bekkula fegal lor do nga tax nga and ak waji koku nak bo ande ak mom tuddé ko dom commissaire yaakar na ni yang ko tuddé dom ngir lan ngir xaritam nga dédé fekk njaaxum yi nga nek bëgg mu di ci intervenir do nga tax wa yalla taxut politiciens bi nga tuddé dom yalla taxut bëgg bëss ben man naam bëgg bëss tax wa ila bu fekké ni du bëgg bëss lén tax moy sëntu jariñ ëlëk waye xam nga ni day politiciens bi nga tuddé dom amna ko bokkal nday ak bay gën ko rafet jëk gën ko jup dëkk ak yow di sa mbokk dérëk té mëso ko tuddé dom bo démé sax bayyi nga fi sa sëriñ bi nga xamni mo la jangal yar la ay way bokk yi génération 2000 dé len xalaat doga def génération 2000 ma ngi len koy ñaan ndax man xel ni ma koy faral di waxé génération bi yalla mi ma tim xamna ni dama leena bëgg ngir yalla dama wax ni sa bo mo bëgge jot rek laal génération bi rek sa bo waxé ci ñom lo xamni da leen di yobbe musiba rek man dana jog intervenir ta dara wul lu ko dul rek bëgg génération bi rek ngir royé ko ci yonntu Yalla Muhammad rek ndax kéro bam dajé ak génération bo bi may wax lum leen waxon akhtanim qabla akhtanim khamsan qabla khamsin kéro bu yonntu bi dajé ak sabab sabab génération bobu xam nga lum leen wax akhtanim khamsan qabla khamsin seen juroom ngi ni bu leen ci kenn nax seen juroom ngi ni bu leen ci kenn nax ñu ne ko ban ak ban mo ne ayataka khabla mautik bila yalla wërsegalé dundu dundu amul marché bu muy jaay amul réew mu muy jaay amul quartier bu muy jaay kenn mënu ko défar kudul yalla défar nako ba nuppi joxlatu du ci défar ñaar ayataka khabla mautik fexé ko sakré fu am njariñ sacrifier ko fu am njariñ li la ab génération la yonent bi dajalon de di len denk li sen dund gi mona amone bu len ko basar de sacrifier len ko fu am njariñ ndax du jaay ci ben marché amul ben marché bu dund di jaay wasi'atak khabla suhmik sante man rew lay jaay sante ah no yalante bi sallallahu alayhi wasallam yalla nango yalla fayal yalla nango motax generation biko degalon subhanallah ay tanef lañ waaw generation biko degalon ay tanef lañ waye mal asaf ñun sun generation yow da ngay am vision gis la ca gannaaw rido ba di len ko wax waye dañ wax naan da farak da nangam ak bo demé li tax muy wax ak so demé dañ ko koramp ak yow yow yow ne nga am nga dignité ba kenn mënu la koramp wa lutax lolu nga xalat ci sa bop do ko xalat ci sa moromum jam mi ci dess wala da nga yakar ni yow ya ko gënou juddu yow japp nga ni kenn mun la koromp yow te yonent neena bala nga bax ni nga yakar ni nonu nga mel non nga yakar ni ma samba non la mel so ga bax kon yow baxago yow bu fekke ni yakar nga ni mudu mbey cham limuy def dañ ko joxub xaliss dong motax mu diko def wala limuy wax dañ ko ger dong motax mu diko def te yow nak yow gem nga ni yow ken mun la ger yow ah way way way fekk na boba bëgg xett li sa génération rek la yalla natton la nga jang tuuti yalla natton la nga am experience tuuti ci adina yalla natton la nga xam tuuti ci batine yalla na lool rek tax ngay éduquer lool rek tax ngay wax lool rek tax ngay orienter ndaw ñi waye ñom duñ ko gisé non mu am ci ndaw ñu bax ba yegg ci lool yalla mi ma tim xam na ni amna ndaw ño xamni dañu def délégation ñew fi niñu dañu bëggoon conférence yek waxtani nga arité ko ba ca kanam man leen lutax ñu ma ndax yow xam nañ ni yow mëno wax loolu deug ngir yalla te fim nekk ni ku wax deug ñu sagal te ñun bëgguñu ko la saga wallahi ay goné ñoo ñew fi di mako wax kéro dama joy ay goné amna ci ko xam dama téléphoné mom jaxata la sant waye li wax ni ay goné yu ndaw ño def délégation ñew ba fi ci daara ji ni dañ lay ñaan ngir yalla dañ la bëgg te yalla tax gis nañ njariñ li nga ñu amal waye ñun dañoo xam ci yow ni mëno wax lu dëgg dëgg ciap nga mëna wax ngir yalla te gis nañ ni lay ku wax dëgg ñu saga la man leen waaw ma ngi leen di sant di leen gërëm waye ma ngi leen di laaj fim na tay di buñ doon qiyas ci seen xel rek ma Seigne Moustapha ko gën ngeneel mom yalla ko xam waye ma ngi len di laaj rek ma Seigne Moustapha ko gën ñu ne ah wax deug ci nga rafet njort day Seigne Moustapha la gën mané saga nañ ko bam toy mané rom na fi Seigne Moustapha Seigne Touba nak ñu ni hi ko kay amul morom mané saga nañ ko bam toy yonent be ñu ni hi ko kay moy daj depp gi mané saga nañ ko bam toy waaw ku saga yonent bi saga Seigne Touba saga Cheikh Moustapha mi nga xamni qalbu salim la ko yalla defal la yalla tagi won Ibrahima yow bo bañé ko la saga douto wax deug ngir yalla di douto wax deug ngir yalla serigne sini mix lepp lo do jema rafet sag sinu der rek waaw dama ni der bu yalla rafetal der bu yalla sang der bu yalla mur der bu yalla ñongal wa lo ci bañé lo ci bañé ben way bu tekkiwul dara lim lay wax fum lay tak day melni weñu dem ci kawu all dong bo sango muset waaw weñu tong ci kaw demu kayu xalé ye ñew tongaat ci sa kaw non do nga la mel muntu wañ ci yow virgule mbaxok cheikh muntaha gi buñ ko don saga ba rendi deewen du ko wañ dara ndax mom bax na ba nuppi ndax jëm jo xamni neena la bu lo nit d'abord door lam talata nga kep bi nga xamé ba ximili ko bo gesso di xol ki la door nit la wala malaka sax mourid dess na xam ngeen ni ki mo yegg de man bu don mana buma ximili ko damay fayu motax man yeggaguma waye mom mi yegg neena bo joge yow bul gestu sax ba xam ki la door nit la wala malaka ki lu ko saga di wañi ñun kay la saga yi di déranger waye mom wañi wu ko dara ibrahim ibn adham li seug mën ta xawax fofu la tollon ibrahim ibn adham dafa jog jëm ci ab dekk wa daf doon doxantu di doxantu ben soldat la jëg mom ci all bi diko laaj ana yoonu dekk ba ibrahim ibn adham xala bi mu tollu ci digam ak boromam pour mom bammel kep di deug ab dekk mu joxuñ ko baqiya mu joxuñ ko baqiya soldat bi ni ki damay fonté door comme talata bam rot fi souf malay laaj yoonu dekk ba nga may joxuñ baqiya ibrahim ibn adham ni kep fi souf xam ba ximiliku soldat bi ni ko ana yoon dekk ba la wax giddat ko mu joxuñat ko baqiya mu feugati comme talata ba muy ñett yoon mudu mbay cham ma nekkon ci ay tolam seen ko daw ñew ay wajile yow xana xamoo ki ngay door ki moy seigne muntaha di ci misal muni ki ngani lan ay koku ni mako degge balma muni ko la illa man waxuma la balma sama digeentey waxatumako man kay gis nga boma dore tekki ji may def muna muni ko dama fa nek dila balul yalla yalla la bëgg mu bal bam xamal man ni la bal na la man ma soga ju man kay sa bop waxumako man yalla ci bopam la bëgg mu bal la mom fim ne ñi saga seigne muntaha ñepp ku ci xeyoon suba dem ñuko mala doon saga re la koy def ay re yalla xamnako kon nak nañ wax deug te yalla tax rek keneen ku wax leneen ya xam waye ñun dañuy wax ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala waxuñu ngir parparlo faruñu ak samba faruñu ak demba yalla lañ faral diko wax ngir yalla tabaaraku wa ta'ala man na am nak ku ci gis bopam defeli ñun la dedet seigne touba da xone wa kun ma an nasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka seigne touba neena ni nga bëgg fi nga bëgg nit ñi tek la fa tek fa nit ñi ni nga bëgg nit ñi def la ko def ko nit ñi waye li moy wax ju jeex waye gëm ni yow da nga sel da nga bax ñi ci dess ñep ken baxut gëm ni yow da nga sel da nga bax ku wuté yow xalaat baxut lool deug du adina lool du adina yent yalla muhammad mo la gën te da daan wuté ak ay xalaat ay sahaba mi gën ci li yalla sak gënaaw yent yalla muhammad seigne touba la gën te dafé nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat Seydou Alhadji Malick la gën te dafé nekkon di wuté ak ñeneen ay xalaat di wax limu xalaat ñeneen di wax liñu xalaat kon bal nit ñi wax seen xalaat li rek la ku ci dem ba mëna convaincre sa morom ci xalaatam bu sel nak nga xamni li la yalla def lool do nga la du leneen kon yalla na yalla may ñepp jamm rew mi di rewum Senegal yalla nako yalla doli jamm ndax am nako yalla nako yalla doli def rewum jamm ci war may suñu mag ñi nga xamni ñoko dekké yag na ko wax waxati ko mang koy waxat rewum Senegal bokul ak men rew ci adina bi waxon na fi wax jo xamni ay nit wax nañ ma dal ci sama kaw ni ma li nga wax da upp lu ma waxon dama ni jamono bi ñu toll adina ba adina daj senegal ci gën adina ba adina daj senegal ci gën senegal ba senegal daj ci lima japp ci sama xalaat touba ci gën touba ba touba daj fe seigne touba tudde ci gën waxuma ko nak ci tek ko ci xel de boma laaj alquran ma andil lako nga laaj ma hadith ma andil lako nga laaj ma waxi xawlu salaf ma andil lako yonent sallallahu alaihi wasallam mo taxaw tek loxom ca kaaba ga niko ñu tabax la ma mabla ñu tabaxat la ma mabla moma gënal lor ben julit ta tay ko dal nit hurmatul mu'min ahsamu min hurmatil kaaba war may seigne touba nak kon min sha'irila muy ben benen bi ci dess makkatul mukarrama moy umul qura moy nday dekk yi batin bi yalla jëk wacc ci kaw suuf fala ko def yent yalla muhammad ñew mu roof ko ko mu and ak mom ñew madinatul munawara yent yalla muhammad tedd madinatul munawara yalla yamal fi kuñ wax ahmadu bamba mu diko xitmal ba yalla jël batin ba boole batinu seigne touba ak bu yonenti bi muni kataballahu tabaarak wa ta'ala tarfahu malaa'ikatu ila touba wa fi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam ningo waxe sax kataballahu tabaarak wa ta'ala anna baytillahi al-harama tarfahu malaa'ikatu ila touba wa fi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam waxna len ni mason nako laaj baye sam mu wax ma lo xamni nobu ko degru lamma wax ta lamma tontu ta conférence ba te bir bas ba bokut lamma wax bañ duggé ci neeg ne soxna nday fall manam lam ca doli la bëgg wax lam ca doli nob bu ko déggru ba ma tontu ba nopi ni ma ew waya ndaw waxi Seigne Touba mu waxi waxam nga bëgg mako laaj waaw kataba yoy dey mom sax Cheikh Mbaye Cheikh Gayde Fatma neena ma ci won li Cheikh Abdoulaye neena ma ci won la waya bañ duggé ci neeg soxna nday fall la ni waxna ma ci lo xamni nob bu ko déggru kon Senegal lima len waxone ni dafa am borom ñom Seydi Alhaji Malik ñom Seigne Touba dafa am loxo yo xamni ñokay tan tek ko ci waye mu jaar ci sababu nak Senegalay waye batin ba mom ah bari pexe taxul nga jot ci de bari mbolo taxul nga jot ci de mel niñ bëgg do nga tax nga jot ci waxon na len ko waxat na len Senegal bari mbolo taxul nga jot ci bari pexe taxul nga jot ci bari man man taxul nga jot ci melni mag ñi bëggay tax nga jot ci mag ñi nak yalla di leen defal tawfiqi sa bu ñaar dajé bon ak bonone ni bon ak bonone ni dañuy jël bon bayyi fa bonone ni ndax Senegal leg leg lolay am leg legi day am ko xamni ni da bon gaddu bon dok bon andak bon yanu bon bon foré ko nday jor ak chamoñ kaw ak suuf mu andak bon di dem am ko xanda bon dong yonent bi lolou sa bu amé mag ñi dañuy tan ci bon bayyi ka bonone ni ñom non lañuy def lolou tax biñuy tan sengor xam nañ ni sengor amna lu ko gën waye mo fi nek taxé amul kenen ku fi newon kudul mom lamuy jur mo gëna graw xam nga fuqaha yi dañuy wax ni boy téré lu bon boy téré lu bon té li ngay téré ci lu bon bu fi joggé lu ko gëna grawé ñew bayyi fa lu bon lool wa li ñun jangunu ko jang nañ ko boy téré lu bon ci sa kër waye xam nga ni lu bon li ngay téré boko fi jëlé lu ko gëna grawé ñew kon bayyi bo nga bon bay fi li mag ñi lool la leen yalla défalé tawfiq motax bi señ Mahmoudou Fadal Mbacké di tan sengor and ci ak señ Babacar Sy téguñu ko ci seen bakkan xam nañ ni sengor du ab julit ta ay julit nga fi soxla rew mi waye gis nañ ni bon ak bonone ne fi nek buñ ne bon ak bonone ni ab julit ci bopam deug la du bon ci waxin ndax julit la waye dafa am lo xamni lamuy indi mo gëna graw ke li fi ne legi ñom biñu fexé ba jox rew mi ko xamni du ab julit koku ñum jëk def fexé ba créer ben société bo xamné république bo xamné ñepp millatun wahid la ñepp dañu def seen bop ay sénégalais tidiane bi di doomi badjanante ak mouride bi di doomi badjantane badjanante ak tidiane bi sérér bi ak ndiago bi peul bi ak tukulor bi peul bi ak teug bi sambène bi ak mbayen bi sisé sisé bi ak mbayen bi jaxata jaxata bi ak mbayen bi mbacke mbacke bi ak ndawen bi chama chama bi ak sarien bi etc etc wa li rek jël won jox sengor rew ñu jël affaireu ethnie tek ko feulé affaireu xet ñu tek ko feulé motax ma leen Sénégal bokut ak yenen rew yi oustaz yi may deg fi ci rew mi ñu naan rew mo fi gis mu bax dañoo rayante ba nopi tal rew mo ba pare doga defal rew ma mané bam def Sénégal Sénégal bokul ci yoy rew bam def Sénégalu Seigne Touba Alhaji Malik Sénégalu Seigne Touba Alhaji Malik Pacifique lañ ko tabaxé Pacifique lañ ko tabaxé té Pacifique lañ ko yoré nak
1: Sénégal Aladji Malick Seigne Touba pacifiquement lañ ko tabaxé parce que dañu gis ni ñom ñi leen fi jitu won xaré nañ ba dugg boat wakal té amuñu ndam xaré nañ ba dugg boat wakal té amuñu ndam ñu xamni kon ndekati affaire bi ndam nekkul ci xaré ñu ni lan moy maye ndam ñu ni pacifique ñu dal di jël seen jihad ñom jëme ko ci pacifiquement Sidi Aladji Malick bañ ko woyé lo yor ci ngannaay mu yëkëti kurus di laaj yalla rek di laaj yalla rek Seigne Touba ñu laaj ko say ngannaay mu yëkëti da khalima di ñaan yalla rek ba Sénégal ni ciocci ni tassas ngeen balma waaw xalé yi lay waxal motax may waxé ni ba Sénégal ni ciocci lolu ngeen yaakar ni kenn mën nako dindi wala yalla day maye di nangu ah ku ko gëm ay ca ku gëm ni yalla day maye di nangu ay ca man dina mëna war ci alcorane buñu talon safara ma duggal ci sama loxoni xawma men rew mu am ku melni Seigne Touba xawmako bu amet man xawmako seriously bu amet man xawmako kon nak nañ sant yalla julli ci Moustapha Aliou Sallam délo ci sunu xel ci lepp lu ñuy def ñu def ko pacifiquement ba am li ñu bëgg te jamm rek ay am te du téx sa wërseuk bu ko yalla tuddé kèn mënu la ko xaj kèn mënu la ko xaj ndaw ñi yaakar ni li ñu amul ñen ñi ki nekk ci tariqatul muridiyya day def lu mu ñak defé ni khalifa général muridiyya ko xaj ki nekk ci tariqatul tijaniyya defene lu ñak khalifa general tidiane ya ko xagn lolu ñan ñoko xalat est ce moy ndaw ñi ñar ci sun loxey bop dedet ñar do nga xalat xalat bi amna ko xamne lu ñak defene ni etat ko xagn xam nga koku kuko jangal han Victor Hugo xam nga koku kuko jangal Machiavel ko jangal ki yaakar ni ki nek ci tariqatul muridiyya te yaakar ni lum ñak rek khalifa general muridiyya ko xagn xam nga ko ko jangal ab salafiste ñoy moy ñi ñu tudde tay ay arabisan ñom dong ngay deg ñu naan rew mi bala bax dañu rayante ba lu rew mi doga bax parce que lutax revolution wu arab yi lañ jang parce que lola fa am mais la ci arab yi du ci senegal révolution arabe ñom rayante rek naari mom rayante do nga lañ xam loolu lañ jang ci seen tarikh ya fofa ñew dal koy importer bëgg nu ko indil ñun sénégalais yi imposer ñuko asatis yi ngay dégg ñi wax yépp fofa lañ bayiko loolu lañ jang importer ko amna nak ñu fa jang ño xamni ñom lañ fa jang importer wuñ ko fa lañ ko ba ñew di dundu Aladji Malick mu soti di dundu Seigne Touba mu soti amna ño xamni ñom non lañ def amna ñu wayef bop nak ño xamni ñom dañoo importer la nga xamni mom lañ jang fofa خلات محمد ابن عبد الوهاب خلات نيما تود سيني تور صاح نايام فوفو اكسترا اكسترا ليما بغا خام نين كو خلات يينن غاي لا نجان فوفا يانو كو انديل نو نيغا ام نا اي اليمان يو ماك نيغا ام اي اليمان يو ماك تي ريو مي نا باسكو خالا ييغا خاني كين جانغلو لين من هو سي احمد بامبا كين جانغلو لين من هو سيدي الاجي مالك خالا يوي ييب نيغي داو توپ ني ماي واخ parce que ñom ño am luñ tek ci table ji ñi gëm Aladji Malick njangalem Aladji Malick doctrine Aladji Malick ak ñi gëm doctrine Cheikh Ahmadou Bamba ak ñi gëm doctrine Cheikh Ibrahim Niass Al-Kawlakhi ñom ñepp ñi ngi tok ci seen salle yi di nan seeni canette teud ci seeni canapé ndax lan ndax ne nga da ngay bañ kula xass wala da ngay bañ kula saga ci resso yi mo la tax ni mi xéeral su ko defé ki jangi won lele mom ah mo fi seus papa gën pam xalé bi mom bu génné ci mbéd mi lim dajal rek lay jël waye bu fekkone bu génné ci mbéd mi lañé fek ben péro rus ak péro pereum té mëna ragné dana xam bi ci bax bo fexawone ba xalé bi bu génné ci mbéd mi fekk fi kuy wax njangalem Aladji Malick bu génné ci mbéd mi fekk kuy wax njangalem Cheikh Ahmadou Bamba génn ci mbéd mi fekk kuy wax njangalé Mohamed ibn Abdul Wahhab wala Ibn Taymiyyah mu comparer ñaari wax yi mom dana xam ban la ci jël
0: dana xam ban la ci jël waye du ko gis bu gisé ben balako gisat dana gis témèr ci ñé do nga gis kenn ci ñi témèr ñuy jàngalé ñé lay gis do nga gis kenn kuy jàngalé ñi té kenn ki jàngalé ñi li ëpp ci ñom dañuy parparlo ki jàngalé Seigne Touba lu gëna bari day parparlo kay jàngalé Alhaji Malick parparlo mbir nak bu ca parparlo duggé rek yaquna yalla ci dootul def lèr yalla du ci def lèr kenn du la gëm wé di nga lacc ci Abdul Assi Adabahi bu tiwawon ñak parparlo motax waxam day dugg ci xol ku wé di nga lacc ko Baye Sambay ñak parparlo motax waxam day dugg xol Seigne Touba ñak parparlo motax waxam day dugg xol ngeen bal ma bu mako topé fi lañuy fanan ñu jéggelenté benen yoon di wax alhamdullilah lisi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh danaka commentaire yi taxna lima bind sax xaj bi xajat bi waxuma ci waye xeyna inshallah ñu delu ci ngeen bal ma haq ma ngi len di bal wa assalamu alaykum te di len jéggulu ni baat mel ma ngi sogo joge ni legi voyage ak ci rek ak choona bi ak sajmi ñewat attaquer wat waxtan wi te bëgguma leena fausser rendez-vous bi lool rek moko waral wax sun borom ne ko alhamdullilah lisi bi ni'mati tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

and ko ñun di ak ñaan ñu ngi leen ci ndokkel bu baaxa baax ñu waxon ben journaliste defena budul aljuma di alkhamis nima fende ane bi lula ci gëna neex maniko lima ci gëna neex dal ku ñi wax ahmadou bass momako waxon mune ha mani waaw maniko magaluk seigne mor jaara mbacke ga radilanhu dama def ma don defal mam mor xam ci dina ben conférence nak bima defé conférence bam nopi nak mom mu wara top ci man waxtane jaar jaar seigne mor jaara bim ñewé daf manen jabb loxo nima yang fi bëgg seigne touba rek kérok dama big ba songu sama poste way yalla dogal ma fekk ci lu bari ñaat témer la ci fekk ma sanni ko ko jox ko ko hadiya maniko lolay lima gëna neex mom ci admi ci luñ ma wax yang fi gëna bëgg seigne touba maniko wax ahmadou bass momako waxal muñuma legi nak lula gëna nakari ci admi maniko japp giñ japp serigne daara ba khadim gey lolu moy lima gëna nakari ci admi mom lolu ma gëna nakari ci admi kon ñing leen di ndokkel bu baax ñing nuyu ku ci melni mohammed diallo xam ngeen ko di wala rew daara ji di suñu xarit ndokkel nañ ko diko ñaanal yalla jambar di nuyu tamit ku ci melni serigne khular kasse am ngeen ne khular wala fu koy wax waye sayidina khudar lañ ko tuddé nam sayidina khadir lañ ko tuddé xam ngeen dafa am benen waye buñu wax khudar bokut ak khadir mi nga xamni moy serigne mousa ba alayhi salatu wassalam khadir moy serigne mousa ba mom lañ tuddé khular kasse momule ñing koy nuyu té diko gëreem diko ndokkel mom tamit fan yi lañu wo di feñal mbigam ak bëggam ak émission bi nim koy topé ak ñari ñim ko jural muy manifesté wu lool tamit ñing ko ci sant bu baax diko ci gëreem ak taxawayam di nuyu tamit ku ci melni serigne Moussa Doumbouya gën nañ ko dégg serigne Mame Thierno Ndiaye mu ngi fele ci Espagne waye defena jamono mi ngi Sénégal ñewon na fi ci daara ji ndaysane amna sax ay appareleur manam ay ki bafal yu ndaw yi ñi def ci juma yu jëndoon ñent andil ko juma ji ñi tabax ci daara ji ñi ko ci ndokkel liko ci gërem moy ki nga xane sa at mu ne bu ñew dana indalel daara ji café ñi ko ci ndokkel diko ñaanal yalla di nuyu suñu xarit ba serigne ko safal momit ñi bisina Sénégal barki dem rek ñoo na fi ci daara ji ba indil ma fi ben jallay bu rafet bu ngeen gisee ma sol jallay bu rafet rek xam leen ni mom la ak serigne khadim jité momit mi ngi Sénégal ñewugo ci daara ji ay wona ma téléphone mi ngi Sénégal nuyu nañ ko diko ndokkel xarit daara ji la soxna daba jum mom tamit nuyu nañ ko fofu ci Amérique soxna mam bu sa ñass bi ngi fofu ci Italie nuyu nañ ko soxna mburi ka gey suñu jigen ba dekk fele ci Louga nuyu nañ ko soxna awa ndjay mi ngi fofu Amérique mok serigne Cheikh Mbacke ñom ñep nuyu na leen di leen ndokkel wax deug yalla fatu mu leen ben yoon day tolak ni leg leg émission bi rek day tolak mama bo xamni danaka rek damay xal bu may dikkal bo xamni duma dootuma xam lu may wax ak ku ci melni serigne Hadi Diouf nek fi ci suñu wet fi le kërëm nek waye mu nga fele ci Amérique waye kërëm ma ngi fi ci wetu daara ji mor mbeng mom tamit seigne mor mbeng ak rakam di nek fi Dakar momi ndaysane ren bim ñibise Sénégal ñu ne ba fi ci daara ji seigne Ibrahima Ndiaye mom tamit xatte wuñu ko ñing koy nuyu Ibrahima Khalil mom kenn la ci radio bi ñing koy nuyu ku ci melni seigne Cheikh Diouf nek fele ci Côte d'Ivoire mom tamit ndaysane di nit ku baax kërëm ma ngi fi ci Mbacké waye ma nga fele ci Côte d'Ivoire ñawlu ay yéere yu rafet jox ko rakam mu andil ma ñu ko ci ndokkel diko ñaanal yalla yéere da rafet bama rus ko sal yalla xam nako wa am basay yu ris yoyal dafa rafet ba nga xamni da ko rus sol sax nit ñi dima xol yu rafet rafet ma sha Allah jazaka Allah khair ji sah yalla la yalla fayte def ko ci sa téré jëf ci melni serigne cheikh john mu nga fele ci Amérique ñom ñep ñi nañ leen ndokkel leen ci seen taxaway ak seenu top émission bi surtout top émission bi ndax wala fi ngay wax ni manam nit ki bu sañon limuy wax ñeneen diko deglu diko jariño dang ko yene tuyaaba yene gu ngeen ma yene tuyaaba rek la ni bo demé limuy wax ni yene mako gëna man gën mako xam waye yene ma tuyaaba motax ngeen diko top diko deglu kan nak ñi ngi leen ci sante di leen ci gëreem waye rawati na nak ngeen boole ca yek ni amna daara ju fi nek ju ñu tuddi Cheikh Oulamuddin ay doomi julit fi jang alquranul karim diko fi mokale diko fi jang fi sabilillah ken du fay dara ngien di ci duggal seen loxo ngir yalla and ko way juri do nga

ñone ci daara ji ñom tamit te xane ñomit ñu jambaara lañ ci seen kemtu lay katan ñen ci ñom ah ñi nga xamni tamit seen loxo jotul seen gannaaw loolu taxon ñuy samp daara ji moy dañoo gisoon ni doomi julit ñi war nañu mokal alquran te dem nañ bama gis ni dal da melni ku sa bay amul alal sa doom dootul mokal alquran loolu taxon mani man dana samp daara alquran liggeel ci seigne touba jangale fi alquran fi sabilillahi ta'ala loolu motax daara ji deug deug ngeen jappati ba mu aksi fi mu aksi am resultat yi mu am ñu di len ci ndokkel di len ci ñaanal di gërem bu baax ak ñaanal cheikh mam tierno mbacke bu darul manan sun borom sam ko ar ko mom tamit xamna ni inshallah rabbi barki dim rek yonne na ma ndaw ni da am juma jumi te xeer wa alarba bi di ñew te cheikh muntaha war ko tek yalla na ag ak jamm te sotek jamm tam fekke ko inshallah rabbi ba ubil ko bopam deug deug ñing koy ndokel teranga joju muma lebalon muy solo dalam ñew ba fi ci dar ihya ulumuddin ngir set ci ma ngir seigne touba rek deug deug awma payam duma ko fatte de ñing koy ñaanal yalla bu baax ñing koy ñaanal yalla bu baax inshallah su ko defé kon seigne modou ñi wax sun borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina asaban nar rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada ya man ajaba man istajaba abli ijaba fi sanida

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا ربي سدد لساني نوير جناني سفي أماني وسد برعاني. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أن لاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام. بوك أوريتي راديو خسيد أن لاين delu suñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek
1: ak ay mbokkam
0: ñeenti waxtu jotté
1: moy ñaka xex say mbokk
0: Sénégal
1: suñu bo xone nit ku ne mëna ñett mbokk may mu leen ñett ku ne mëna ëpp ay mbokk way mëna ëpp lay mbokk way mu leen ëpp mëna gën
0: di len jéglu dimanche bi wésu li tax déggu len ñu moy galankor yi doom adam rek su ko defé kon xamna ñi ngi ndokkel julit ñepp ci wéru rabiul awal wi wésu wala bok wi di waji jeex di wéru gën gi mbindef alayhi salatu wassalam di wéru xamni lepp shahada la moy li tuwa bi tudé bonheur lepp bonheur la mom wéru yonent sallallahu alayhi wasallam sun mawdou tay ñu bëggono waxtane li ñi tuddi alamatul khawf min arrahman mandarga muy tektale ak ragal yalla ni nga xamé ni doom adama dafa am ay xéetu tawat yo xamni bu ko dalé dana joxé ay signe yuy tektalé ni ñi jang ilmu tibbi danañu xam moy xam xamu docteur xam xamu médecine danañu xam ni jëm ji fièvre sangam moko dal signe day manifesté wu ci mom motax tay ñu bëgg waxtane bu fekkonté ni ragal yalla fièvre la ñu bëgg joxe mandarga yi nga xamni kum nekk ci yow dañu xamni manifestation ragal yalla mi ngi feñ ci jëm ji ay melokan la yu alquran tuddu yonnentou sallallahu alayhi wasallam tuddu ko ulama yi tuddu ko xamni melokan yi ko gis ci mom da nga xamni manifestation ragal yalla signe ragal yalla tambalé na ni manifesté ko ci mom on tombe bobu lañ bëgg waxtané ndax dafa war ta jaadu ci jekk nu fasiyene dundu alquran ji yalla wacce won ci yent yalla muhammad alihi salatu wassalam ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak juddu la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla famille la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak ciol la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla aw doxin la fekk na boba ragal yalla señ touba daf ko définir ci abyad bu gatt ben beyt bu gatt ni alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan si ñu ragal yalla mandargam ragal yalla ticket ragal yalla muni du daralul bayilu arab ko sen mu bayilu haram rek xamal ni ko ragal yalla ngok tarkul maharimi billa tawan fasasa rek luñ ni yalla terene nangam rek mom mu bako fasase luñ ni yalla terene ko rek mu bako fasase señ touba ne boy wër ko ragal yalla jappal mu ngok motax mu waxon mom señ touba ni addiye boko day jox te bëgg tuyaaba ja am solo na mu ni jox ko ragal yalla ñu ni ko waye mbacke ragal yalla mom yalla ko xam yalla xam li ci xol yi yonent neena won taqwa hauna ragal yalla ngi ci xol kon legi nit ñi xame ni ki ragal na yalla bañ mën ko jox sun addiya mu ni ku ngeen gis mu samonté ak shariatul muhammadiyya rek ko ragal yalla ngo lol la seigne touba waxone bu ngeen gisé ko ragal ku samonté ak shariatul muhammadiyya mu na mu ni ko ragal yalla ngo waye ragal yalla du fami du juddu du mandarga muy tek tele ni borom alal la wala borom ciol gu rafet la wala wala wala moy ko nango top sharia motax alquran ni wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabihuhu wa taqu la'allakum turhamun min suratul an'am sun borom neena tede bi di alquran ma wacce ko ci yonti yalla muhammad ali sallallahu wasallam di tere bo xamni tere bu yalla barke yalla fum nek ta yalla tax yalla barkel fofa mom tere bi da barkel fuñ koy jange ta yalla tax yalla dana barkel bir boba sun borom neena fatabihu bu ngeen ko topé wala top len ko bu ngeen ko topé rek wa taqo da ngeen ragal yalla bu ngeen koy top rek ragal yalla te sun borom neena ku ragal yalla la alakum turhamun jortunaay dal defenaay dal ku ragal yalla man yalla ah duma gëna goré dana ko yërem dana ko sutural dana ko jéggal motax may faral di wax lu bari ci samay waxtaan ni ragal yalla du jëm joy seen muy dem nele ki manam ki barké la bëgg wax barké barké du jëm ba nga man ko lamb nañ ko bo xolé seen ko dedet waye fuko yalla def nga xam ko nak mom barké du jëm de jo mëna waxu japp ni waye fuko yalla def nga xam ko mom barké yalla lañ ko yalla defal yalla lañ ko yalla defal barké yalla neena tire bi dama ko barkel ba fum nek te man yalla do nga ma tax ma barkel fofu muné kon nak top len ko top len li tire bi wax wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabi'uhu wa taqu la'allakum turhamun ma nga suratul an'am ni ni kon ragal yalla ibara la bo xamni niñ ko mëna teunké moy niko Seigne Touba xé wala maw yépp biñ leen laajé lan moy ragal yalla dañu ni inna taqwa hibaratun anil amtizalil awamiri wattina bin nawa'i animtizalil awamiri wattina bin nawa'i borom xam xam biñ leen laajé lan moy ragal yalla ñi ragal yalla du lenn luddul teunku ci def li yalla diglé bayyi li yalla téré ñi ragal yalla xétu prix moko mëna prix muna amni prix mi mo ci gëna gatt teunku ci li yalla diglé bayyi li yalla téré ko ragal yalla ngop alamatul khawf min arrahman mandargam ragal yalla mom lañuy waxtane mandargam ragal yalla amna ben wasiya bu cheikh ahmadou bamba bindon don ko bindal men mbokk Seigne Touba day wone ak jaxlem ci jamono mu xam leni mom Seigne Touba jaxle na ci wa jamono ñu ni ko wa mbacke lula jaxal ci wa jamono mu ni wa jamono ñom regaluñ musibam yalla regaluñ ko regaluñu bala regaluñ mbugalum bammel mune ahakay ragal nañ ko de ragal nañ ko de xam nga bo gisee man la regaluñ ko moy dama gis ni ñom ko ci dajel mun la dama ragal mbugulum bammel ko ci dajel mun la dama ragal am nattu dama ragal mbam mum jamono dama ragal kuma tuumal ko ci dajel lepp lum yaakar ni bu ko defee kenn du ko mbambu mang koy def bu day ñaan ma ngay ñaan lu ngir bañ ko ko mbambu Seigne Touba ni waye man lima jaxal ci ragal mbugulum bammel ni ragal musibam bammel ragal nattu sa borom mu ni waye lima ci jaxal and ak lo lepp wa joji la wax ni ragal na mbugulum bammel ragal na de ragal na nattu yalla and ak lo lepp mom mi ngi nur ci bakkar motax mu ni la khawfa bala allahi wa adhabuhu ma israri ala thanbi neena man jaxle na nakale nit di manam ragale mbugul mbammel ragal taxedi ragal safara way and ak lolou yaangi nur ci bakar muné kama yusannuhu bahda sufaa allasina kharrahum iblis al'in muné comme ni nga xamé ni mom seigne touba muné comme ni nga xamé ni ñu bari ci nit ñi non lañ ko jorté ñu bari ci nit ñi sufaa wi ñu déssé ni ñom ñepp dañoo jorté ni ñom ñepp dañoo jorté ni nur ci bakar téwuta mucc ci mbugalum yalla téwuta nat mucc ci musibam yalla nur ci bakar mune ñu bari loolu lañ jort te bakar ni ko señ touba waxe bu tuti bek bu mag bi yepayam neena bo ci def day positionné wu ba nopi mom bakar boko defé neena mom day positionné wu ba nopi daldi wuti nak ay wallu wuti mbokam fum xam bakar rek woko niko kay neena ñom ñepp buñu dajé bani kepp ci sa kaw da nga xamni bakar amul solo bu ndaw ak bu maga ci yam ben amu ci ñariñ muni def lu baxit non la mel waxtu wo xamé ni def nga lu bax lu mu tuti tuti neena bu ko xem de day positionné wu ba nopi daldi woy ay bokam ñom ñepp ñu wañu ko delu ci neena buñu andé ñom bax ba delu ci wat bani kepp ci sa kaw nga xamni def lu bax rek am ñariñ muni nak wa jamono dañoo jort lenn ci ñom dañoo jort ni def lu bon teewuta dem safara def lu bon teewuta mucc ci mbugalum bammel muni ñom lool lañ jort muni xam nga lu xewa kharrahum iblis lain iblis len war iblis len trahir iblis dalen war ñu ne ko lutax nga wax lool muni tara ba'duhum yaqulu inni khaifun min dhulumati al-khabri wa dayqihi wa adhabi an-nari wa fitnatiha wa 'alami al-mauti wa dhakrati ma'a al-israri 'ala al-kaba'ir 'ala al-kaba'ir ma'a al-israri 'ala al-kaba'ir muni akay ñom man ma ngi ni di jakarlok ñu man señ touba tarabaduhum ma ngi ni jakarlok ñom muni da nga gis ci ñom ño xamni lenn ci ñom yaqul inni khaifun fo len fek dañ lan man dama ragal yalla de yi man day mbugalum bammel ni moko ragale ay man kay mun way gis nga and ak lol lepp waxam ji mun la dama ragal mbugalum bammel ak lendamay ba ak khatga ak safara ak fitnay bammel ak mititu nde muni and ak lol lepp kat mal israri alal kaba'ir mom defutul bakar yu ndaw yi waye ponkali bakar yi sax nak lay def ponkali bakari lay def te neena ka da bëgg mucc ci yépp neena bëgg na mucc ci mbugalum bammel neena bëgg na mucc ci xatuk bammel neena bëgg na mucc ci mbugalum safara neena bëgg na mucc ci fitna yawmal khiyam neena bëgg na mucc ci mititu ndé Seigne Touba neena way xolal mako and ak li lepp kat mal israri alal kaba'ir radiyallahu ta'ala anhu mal israri alal kaba'ir mune xolal li lepp neena ragal nako de te mi ngi nur ci ponkali bakari sembu ci ba toy ini ko waaw Seigne Touba yow buñ la doon limlo kabaayir yi loñ ci jox comme exemple comme na mo seuj mune ka nasr ila al ajnabiyyati wal kadhib wal qiyana wal qiba wal qiba wa kasrat al fudul ñent la ci Seigne Touba joxe comme exemple ñent ka nasr ila al ajnabiyyati setantal jambour bu jigen jigen jo xamne ak jambour la ci yow nga xol ko ba seppli ko ci kaw ba ci souf setantal ko xol formam ak yeb am nga lolou gaay yi defu ñu ñent yi Seigne Touba lim wallahi dama koy setantal ba yag mani Seigne Touba da melni da xamone suñu jamono gis nga ñent yi mu lim legi mo fess del jamono gi mo lembe jamono mo lembe jamono ñinga jort won ci ñom ak ragal yalla sax legi ñom ñokay def kan nasri ila al ajnabiyyati niki xol jambour bu jigen ko xamni du sa mahram du sa soxna neena nga xol ko setantal ko min al awal ila al akhar dekirir ko ba gis ni muy doxal ba forma yak yep nga gis ko ci ponkali bakari la bok ci kabairi la bok ponkali bakari gay mom legi soxna sa jambour sax lañ koy def na te señ ci ba day wax na ci nak di neena bo gisé xol lo wër ta xol haram mu na mune sa bo xolé lo wurtu xol yalla dala ci nattu mune ndax legi genn walla gi dong nga gis yow la ci bir giso ci dara te legi bi nga gisé li ci kaw te giso li ci bir legi nak doto am jamm tank giso li ci bir mu nek fitna ci yow lolo tax ngay gis am yambar nima yalla bal wala ku doye di ko xamni day wax ak jigen dara mune ko man dama am borom keur mune ko jabari jambur juni ab jambur ciara la qadarallahu wala sabab jabari jambur ab jambur ciala ya mana katch nga bal jabari jambur nu ci ab jambur ciala ngay deg ko ko wax jabari bo waxe jigen ji jigen ji la man dama am di keur de man jabari jambur mu na jabari jambur ab jambur ciala subhanallah subhanallah seigne touba ni bok na ci kabaayir yi jambour bu jigen romb la nga sertantal xam nga borom risala dani fa laysa bi nasratil ula haraj borom risala lol la wax neena bu fekke ni jambour bu jigen da la romb di dem nga ni ci jet dac ci mom nga ni ticcet rek yam ci mom mun waye nga lamsal nga xef say beut mun amo bakkar xol bu jekk bi amo ci bakkar gaay nak xol bu jekk ba xol bu mujji xol bu jekk ba bu mujji xol bu jekk ba ci bu mujji ñaata jigen ño bandone seen sey rawatene budé europe goralen ko yobbe gor goralen gis ci daayira ba mba ca ndajema mba ca reception ba mba ca ben mu won ko lu luqibatam mom ndawse mu ñak and ak ngor bandone ab seyem demissioné topi koka wa ila waaje ci bopam di ku ñak ragal yalla yobbu ko ci ay maman giri ko ba fu ko jëmlo mu jëm fu fu ko wo mu fekk ko fa ñaar yoy rek mu ne xala xalaato ni da nga la lo so nday jor bi ki gis soxna fi ci senegal bëgg ko def ci alalam yamu ci mu dépasse ci alal dinu diex niko kay fekk ma bitim rew ndax ma meuna sam sa bop nga meuna sam sa bop ñom ñaar ñu bok fa dajé di tour seenu ñek légui situation ñew wala histoire am yow daayira ba dara yobbu la fa luddul setantal soxnaay jambri ak fexé no ci joté la xawla wara wona dem daayira de bayyi daayira ba upp ci yow tuyaaba dara taxula dem ci seen association ba dul kon jeratul ngay dem jeratuko amana gis ci yeen jo xamni digeum ak borom keureum dafa jeex lolou yalla koy dogal subhanahu wa ta'ala sey bo gis fuko yalla yam lo rek falay yam leg leg nga gis sey bo xamnum yalla dogal mirma yam fofa ah koka yalla dogal idam jeex te tax ko ñibisi ma nga ci rewma bim tassé ñibisi wul ma nga tok ci rewma nga gis ko bëgg ko labat ko denc ko lolou dara niwu ci da gis jigen jo xamni yalla def na ci wërsegu fukki goor man na jaar ci fukki sey wali yaz billah donte bañ nga am mo gën waye leg leg yalla dogal ko goor jigen di jaar ci ñett sey ba ñent sey ba juroomi sey lolou taxul ni jigen ji da bon dedet dogal suñu borom la leg leg du moru jigen ji xeyna leg leg nak mu nek moru jigen ji wala jikoy jigen ji waye du toujours naka nonu koy gisse ci goor go xamni kum yor wacc jilat kenen leg leg du don ci ku goor ki waye leg leg mu don ci mom kon sans départ rek ci jugé bi bala nga ko aborder da ngay xam luko sabab ba pare waye li mo wax mom lu haram la moy jigen ju nek ci boomam nga nan ko takal matak la la hawla wala quwwata ndax wax ju bon mune mom seigne touba bok na ci fonkali bakari moy setantal jambour bu jigen bo demé ci réseaux sociaux yi nga gis jigen ñi bari ci ñom di def tabaruj moy lan moy yaangi ci réseaux sociaux yi ni TikTok sa bop nga xamne bala nga TikTok da nga dem salon ciap ciapal fu nek da ngay waje TikTok waye fay ding fa ciap ciapal doga TikTok fone ding fa ciap ciapal doga TikTok yaangi def tabaru alquran dalako terewon wala tabarajna tabarajal jahilati ula dagn koy gis ci rew yu arab yi sax nar yi sax legui tambali nagn ko tabaruj bobu legui sax ñom tam ni ci tosini bokk nar yi mu bari nit ño xamni danaka legui ñom ñepp yam dara ci diine dara ci diine dundu gu neex rek tabaruj ya nga jëm daayira ba nga jëm wa dem daayira mom lu ci ciap ciapal lu ci wut dem daayira donc xana di mo daayira rek tangal café goor ña nan nga joxe sa ID ñibi war sa keur borom keur waye bala nga dem daayira da nga dem salon ba fay 5000 ñu ciap ciapal la nga doga dem daayira legi nga def tabaruj bu nepp ni ji goor ñi tamit duñ la xol goor gu ragal yalla donc lay baña xol goor gu ragal yalla donc goor gu ragal yalla rek lay baña xol de waye dem daayira mom jërut ciap ciapal dem magal keur señ ba ak magal diw sangam lañuy sant keur señ ba wala mom lañuy magal keur señ ba ñu jox la sa carte invitation wala nga bok ci sa talib yoy wala nangam bala nga dem ciap ciapal ciap ciapal mom fen dong la ko l'islam maye moy nga ciap ciapal ba nopi ñew tok ci wetu mudu mbey ciam te muy sa borom keur lol dong la ko l'islam may na la señ mudu mbey ciam di sa borom keur nga ciap ciapali ba ñew tok ci wetam l'islam bu ko ci dara waye ciap ciapal bu nopi tagu ko ni ko ma ngi dem daayira bu amé fulu de nan bul dem wala demal nga sel muji ba set te teggi li ci sa bop bi ba pare ya ba mi fulu lol la lay wax neena wal kasib bok na ci fen ponkali bakari fen ay wajile demal ci réseaux sociaux yi rek demal ci réseaux sociaux yi amna ño xamni fen bu don ab diplôme dañ ko nan yalla xam nako fen bu don diplôme dañ ko nan wal kasib ci ponkali bakari la bok da ngay gis kuy fen ba kilifa di fen yalla xamnako ba kilifa di fen la wax wal kadhib fen seigne touba ni xolal li lepp day nit ñang koy def te neena ñoy dañu ragal mbugalum bamé lay wal khiba jew legi nak réseaux sociaux moy jewu kay bi far réseaux sociaux moy jewu kay bi de ndax wala ñay neena ku ñam jakar lo xamni jewa neex ñam jakar lo xamni jewa neex ndax sama classe bi mom bo jakkar lok ñom dañ lay lem nip saako ñom legi lem lam ni bo waxe lo leen wërta wax fi saaxé lañ lay lemé nip saap mo tax ñuy ku ñam jakkar lo xamni jëwa neex wal qiba jëw ci ponkali bakkar yi la bokku legi réseaux sociaux yi moy jëwu kay bi xam nga ni waji ñimi wo jakkar lok mom niko sebeut bi suufa ngi ci nga taxaw ci sa gannaaw clavier lula neex wax ko seigne touba neena kat neena ki def li neena da ragal bolum bammel neena da ragal safara euleuk wa kasratul fudul seigne touba exemple rek la joxe de ñent la joxe exemple setantal jambour bu jigen fen jew bu ci dess moy wa kasratul fudul bari loy comédien amna ño xamné réseaux sociaux yeek TikTok bi comédien donc moy seen liggéey waaw lu leen ko jaral al malu alal nga xamné légui nit ñi nekkatuñ Abdullah waye Abdul Mal lañ Abdul Mal donte xam nga ni yow wax ji ngay wax te amul ndariñ man na la jural mbugalum bammel waye nak min lay jural ay vi yoy min lay abordel khalis alal légui nekkato Abdullah waye Abdul Mal moy jaamu alal leg yow alal la mom lula alal def lo nga def ko alal ni la del comédien man bo de comédien di fen di wax yu saf xoram da ngay bari ay vie te bo bari ay vie da ngay am xaliss nga ni ko ajar nako di la waye mu gënum bamé la ngi fi nga ni wax dafa graw na graw buma di rek gaay jangal ma ay ikhlas buma di rek gaay jangal ma ikhlas baxna wa kasratul fudul cheikhou bamba neena radiyallahu anhu dom adama yi ci li lañuy xey di ci gontu waye neena fa in qult lahu hadha aram ghala laka hadha la yaqdiru ahad an yatrukahu li anna jami'a an-nas yaf'alunahu sitet cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu setal ma li muni fa in qult lahu hadha aram neena waji def li yep ni ngi setantal jambour bu jigen mi ngi fen mi ngi jew mi ngi def ay kasr mi ngi def al fudul neena and ak lolu bo ñewé tiyé ci loxam ni ko saway li ngay def da haram hadha haram li ngay def da haram neena xam nga lum lay ton ah saway nak yow nak ya neex ngana mun hadha la yaqdiru ahad an yatrukuhu li ken mun ko bayyi ngani ko lutax ken mun ko bayyi mun li an jami'a an-nas yaf'alunhu nit ñepp koy def ma def ko deg nga tontul waji degal waji lim la tontu neena ñepp koy def ma def ko seigne touba ni waaw kon xaarama laaj la ben question ñepp koy def nga def ko muni waaw muni ma annahu la usra an-nas ila an-nari la yusruhu and ak li lepp de yaangi wax ni nit ñang koy def motax ma diko def muna muni ñi diko def euleuk bu len yalla fangon jeme len safara ni la kay ci ngay bok nga ni ko deewuma bëgguma ah legi buñ len fangé jeme safara do nango dem te bu len fi ci adina buñ ko def nga and ak ñom nga nango and ak ñom xana yalla mom ya ko puful la seigne touba ne li la lay laaj man laaj bima lay laaj moy ginaaw yow ñepp koy def nga def ko ma ngi lay laaj bu yowmal khiyamé ba yalla fang ñi ko don def jeme safara ndax bu la ne kay dem di nga nango dem nga ni yalla téré mu ne ha ha kon nak yalla téré fi ci adina bala yalla téré yowmal khiyam bu ko ñepp def fi ci adina te degeul nit yow bu mu tax nga def ko yow bu mu tax nga def ko ay vie yu bari moy lan revenu bi nga ci am lum lay jariñ ëlëk bo mo ci tax moy doon sa cangay di tak ci sa bir ba mel te do ko mëna fajj nga ubbi sa compte TikTok waxo ci dara yalla neena yonent bi neena xass jami yalla yi rek ak sagalin ba nopi nga ni ëlëk bo tuddé ci sa bammel di nga am jamm wallahi ku lako wax naxna la xana ko xamul yalla la koy wax ko xamul yalla waye ko xam yalla ah fa in qult lahu hadha haram qala laka hasa la yaqdiru ahad an yatrukuhu seigne touba neena boko ne li ngay def da haram neena xam nga lu mi def tiyé sa loxo ni la eh li kat kenn munu ko bayyi nagn xol jamono ji ko wax mun la da xew ko wax mun la da xew ba jigen ñi dajalo ñew ci man xew wi am aw xew am ci kër gi waaw waaw ñu bëggoon nga dimbali ñu benn bis rek la benn bis grawut mu ngi koy mayal xalé yi ñu def li def le man na li ma ci jaaxal moy benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu safara iblis daiman dootu fa jox lay sédallah benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu iblis daiman safara mom ci benn bis frab benn frab ci gontu rek ci la ko yalla dekkal safara faaw ngeen koy xépp yeen ngeen koy xépp benn bis rek yaa ngi koy xépp waye yalla mom xébu ko yalla xébu ko yalla xeybu ko seigne touba ne bu yalla fangon ñi def li ci tiktok bi ci réseaux sociaux yi nek ci deri gor yi nek ci kasratul fudul nek ci ila mune bu fekkone yalla fangane len jeme safara ni la saway kay bokku ci ndax da nga la deglo ndax da nga contane mune yalla téré kon duma nango dem bu dé sama ciobaré bop rek duma dem ni waw kay kon genn tel ci genn légui fi ci adina bo ci bañé bok tel ci genn fi ci adina bo ci bañe bok alamatul khawf min arrahman tarkul ma harimi bila tawal lol la seigne touba neena man dara gam ragal yalla du dara du juddu du fami du sante du aw xet du nit ku ñuul du nit ku wex du dara lul rek du dara lul rek bayyi li yalla tere fasasa ragal yalla sun borom neena jeru ngeen di feug dina nan ma ragal yalla man ragal yalla ñiko def xamna ko fala tasku anfusakum wa huwa ahlam biman taqala sun borom wax jeru nga fi nek nan man dama ragal yalla muna mani man yalla xamna ñima ragal xamna ñima ragal de xamna len xam nga ñoo moy ñan moy tarkul maharimi bila tawani ñi bayilu haram ngir sama jëm ñi bayilu haram ngir sama jëm ñoo ñoo ma ragal ragal yalla yanante bi sallallahu alaihi wasallam bim koy misal ci bi nga xamanteni ni ben xare amna ab sahabi ñew juk ben yeufar bu ko ray yeufar bi ni la ilaha illallah muhammad rasulullah mu continue action bim don def dal di koy ray sahaba yi ñew net liko yanante sallallahu alaihi wasallam ni ko diw mi ray def na lu ñu jaaxal ndax yow da nga waxon ni da nga xex ak nit ñi bañ wax la ilaha illallah li ci def na nga baye len ak seen borom diwa ngi ni di xex ak ben way bam ni la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ko ni action bi dal di koy ray sallallahu alaihi wasallam ni ko ges ni ko yow diw jef ju ñaaw ji nga def lo ci tublu mu ni ko la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ko wax dong ngir baña de waye gemu ci dara yalla nti sallallahu alaihi wasallam ni ko waw ndax ya xar xol ba xam la ci bir mu ni ko ah dedet nak mu ni ko bum la dalati bum amati dal di yëkëti loxom tek ci dënd ba ni taqwa hauna ragal yalla ci xol la ne te yalla rek ko xam sun borom nak ni fala tasku anfusakum wa huwa ahlam liman taqa bu len di manifeste wo di wane di titer nan man dama ragal yalla muni jërul wax man yalla xamna ñi ma ragal waye nak amna ay mandarga nak ci alquran yum tektalani kum ne ci yow ñi lay gis te xam la da lañ xam ni mandargam ragal yalla ngi ci yow yu bari la nak yu bari mandarga yi ragal yalla mom yu bari la ay wonañ tambalé ci sabru asabru dess nga nit ku meuna résister moy nit ku meuna muñ ku meuna muñ foko fekk rek mandarga ragal yalla ngi ci mom asabru min taqwa asabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ muñ kan moko man moy koy jomb mbaa muy rus muñ yalla da dogal sun borom tabaaraku ta'ala boole la sa borom keur ngeen and tukki nekh nekh jamono dab len nga muñ rek budé gor ga séré na ceinturem di muñ budé jigen ja tak na skumbam di muñ asabru asabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ nango muñ nango muñ alquran ko misal sun borom neena asbiru wasabiru warabitu wa taqla la lakum tuflihun ma nga suratu ali imran sun borom neena bu ngeen beugé am man largam ragal yalla da ngeen di muñ tay muñelante mo ne ñaari way dencante yi de kéro bañuy togg seet bi dila ko jox dañ wax bo démé ne ngeen muñ tay muñelante asbiru wa sabiru sun borom neena muñ len tay muñelante da ngeen di muñ ba nopi tay muñelante warabitu ngeen bokk séré sentir warabitu ngeen bolé sentir séré seni sentir warabitu ngeen andando bolé seen force warabitu ngeen andando bolé seen xalat bu ngeen ko defé wa taqullaha xam leen ni ko ragal yalla ngeen te ragal yalla mom kuko def la lakum tuflihun ken mun la tay taxé wa taqullaha la lakum tuflihun nga surat ali imran sun borom wax na ci benen aya batay neena bok na ci li taxamana muñ ndax muñ dafa jafé neena nak amna ay element yo xamni bu dajé ci yow da nga mëna muñ ndax muñ dafa jafé muñ dafa jafé dé ñu dila togn ngay muñ ñu dila wax lu jaadu wut ngay muñ ñu dila ngay muñ muñ da jafé dé muñ xéjub xol la muñ xéjub xol la jambar rek ko man muñ xéjub xol la jambar rek ko man motax suñu borom ni bu ngeen bëggé am force mëna muñ kay mo wax li nu ngeen di def ñu ne ko nan la mu ne ya ayyul lisina amanu astainu bisabri wassalati inna allaha ma'a sabirin yeen ñu wax ni gem ngeen yalla bu ngeen bëgge am force ci mëna muñ mu ne astainu bisabri wassalati force bi leen di may ngeen mëna muñ mu na mu ne jox leen yalla lim mom wassalati joxal yalla haqam rek yalla may la force nga mëna muñ mune xam nga lu nek ci importance meuna muñ xam nga lu ci nek muna muni man yalla foma fek ma ngi accompagner ku meuna muñ inna allaha ma'a sabirin ñi meuna muñ man yalla foma fek ma ngi ci seen bir di len accompagner sun borom newul inna allaha ma'a al anbiya newul inna allaha ma'a al mursalin newul inna allaha ma'a al awliya ma ngi and ak yonent yi ma ngi and ak wali yi ma ngi and ak borom xam xam yoy bu ko ci dara xam nga lu mu wax ma ngi and ak ñi muñ man samay partisan man yalla moy ñi nango buñ inna allaha ma'a sabirin ñi nango muñ amna ño xamni mënu ñu muñ dara yalla xam nako amna ño xali mënu ñu muñ dara yalla xam nako bo xam ñaari wujji la mo xam frère ak frère la wala frère ak sœuram wala ba am ño xam dal mënu ñu muñ dara sabru yalla neena ku bëgg ma ne ci sewet fo lambe daj ma bo gëssé gis ma muna muni del muñ rek inna allaha ma'a sabirin ku nekk ay wax genn ci bam dess yalla mën ta wax ni ma nga and ak ñu muñ ñi ba nopi nga gëssu doko gis mën ta nekk inna allaha ma'a sabirin yalla neena ku am fonction muñ rek bo gëssoo gis ma bo lambe daj ma motax seigne touba neena radiyallahu ta'ala anhu dañ ma togn ma muñ yalla fay ma ba nopi fayul ma koko xam ndariñal muñ seigne touba koko xam bitu muñ ndariñal muñ seigne touba rek ko xam radiyallahu anhu ne dañ ma togn ma muñ muna mu ne yalla fay ma fayul ma waye ñu togn la nga xex ba amato lo xexé dor nan ma ngi muñ muñu da nga ñak pexé muñu de da nga ñak pexé waji yobbu ko ci serigne bu ne gassal nga ko kamb gu ne fexé la nga ko nu ne mëno ci mom tous ñu door naan ma ngi muñu yalla la gëna xam li ci xol bi xam na ni muñu de da nga amul pexé donc da amul pexé way muñu serigne touba ni man nak dañ ma togn mom muñ yalla fay ma fayul ma ata yalla non lay jëfëlante ak ab jaam sa buñ la togné nga muñ dalay fay ba nupi fayul la dalay fay tuyaabay muñ ba nupi nak fayul la ba ñepp xamni fayul na la motax buñ né Seigne Touba dafa defon résistance mané joom ngeen waxu len dëgg Seigne Touba mësta def résistance bi ngeen di wax bu féké def na résistance pacifique la pacifiquement bu féké def na résistance pacifiquement la def mom Seigne Touba radiyallahu anhu Seigne Touba deful won résistance xam nga lu def muñ ñi diko togn muy muñ rek ñi togn muy muñ rek nek ak boromam rek neena yalla fay ma fayul ma yalla fay ma fayul ma mota alquran ni bu ngeen bëgge am force meuna muñ muna astainu bi sabri wa salat ndax inna allaha ma'a sabirin bokk na ci mandargam ragal yalla koko gis ci mom xamal ni jeexitu ragal yalla ngi ci mom moy lan moy al ihsan min at-taqwa moy loy def rafetal ko ngir yalla loy def rek rafetal ko ngir yalla al ihsan min at-taqwa alamatun min alamati taqwa al ihsan alamatun min alamati taqwa al ihsan القران نينا الذين احسنوا منهم وتقوا اجر عظيم سن بروم مكو واخ ربي استر جل الذين احسنوا منهم وتقوا اجر عظيم سن بروم نينا تبارك وتعالى نيغا خامني فولين فك دا ني رافتال فولين فك رك دا ني رافتال سن بروم نينا بوي وور كو راغال يالا جابال غانيا نغوك موني خامغا لوما لين دي فايي اجر عظيم يول بو امول ليميت virement bo xamni amul limite ajrun azim way rafetal ni amna ko xamni du fekke lu ñaaw lu rafet rek lay wax lu rafet rek lay def al ihsan al ihsan motax kera ba jibril ñewé ali sallatu wasalam di laj yonent bi ali sallatu wasalam lan moy deug deugi manam ñu joxe sax manam bu doon légui baat bi légui mom lañ firé tasawuf rek tasawuf muniko anta habudullaha ka annaka tara fin lam takun tara fa huwa yarak lolu moy ihsan mun ihsan du len li ngay def yalla do motax lolu ihsan loy def na yalla tax loy def manam mun na yalla rek tax da nga tane sa borom keur diko dimbele muni al ihsan na yalla tax na yalla tax yeen ñaar da ngeen bokk bitim dajje bitim rew yalla dogal na ngeen gisante fa sun borom dogal seenu digeunte yeen ñepp ngi liggey nga diko jappale ci yem tele muni na yalla tax de bo bëgge am tuyaaba waye bis boone buru won ak man yalla nga gis ko ku jappale borom kërëm ba yalla dogal mu gis ni dafa bëgg denc ñaarelam aw bu juk taxaw ni lu bakkan doon jariñ mala defal li ak buru won ak man ak nak legi la nga defoon lepp te yalla denc lon nako tuyaaba yowmal xiyam yaq nga ko yow neel ci la nga newon rek gis nga bo lewon ci la nga newon mok ñaarel ba ak ñettel ba ci bokk yam ciitu ñaarel mom du yagg gu ñettel du yagg neel ci la nga neewon rek neel ci la nga neewon rek al ihsan legla ma diko misale digeunte soxna jaaratu llahi maryam buso ak soxna anta njaay soxna anta njaay ihsan bam doon def digeunte mak seigne mor anta seli ba soxna jaara dikke dindi wu ci wirgil da continuer rek acte yam doon def mom ak action yim doon def al ihsan kon ihsan da bok ci mandargam ragal yalla fo gis kuy rafetal rek xamal ni ko ragal yalla ngo wala amna mandargam ragal yalla bok na ci mandargam ragal yalla alamatur rahman manam alamatul khawf min rahman moy as-sidq alamatul khawf min rahman mandargam ragal yalla da ca bok as-sidq deggu sincérité as-sidq min at-taqwa sincérité ci ragal yalla la bok deggu sun borom neena ci alquran walasina ja'u bi sidqi wa sadaqa bihi ulaikahumul muflihun ulaikahumul muttaqun walasina ja'u bi sidqi wa sadaqa bihi ulaikahumul muttaqun sun borom day tag aw gay walasina ja'u bi sidqi wa sadaqa bihi lolo xawa jafé nak ak jafé sun borom dani yow yenenbi sallallahu alayhi wasallam aya ba walasina jaa bi sidqi wa sadaqa bihi waaw walasina jaa bi sidqi wa sadaqa bi ulaikahumul muttaqun mungo walasina jaa mung koy jaawale walasina jaa min baadihim yaquluna rabbana aghfirna wa li ikhwanina allasina sabaquna bil iman waxuma bobu bi def ni walasina jaa bi sidqi wa sadaqa bi ulaikahumul muttaqun sun borom neena ma ngi lay misal waaji nga xamni yow muhammad li nga indi da ko gem da ko deugal ba nopi nak diko jefe li nga indi gem nako deugal nako yemul ci deugal ko waye nak da ko jefe nak walasina jaa bi sidqi wa sadaqa bi sun borom ni ulaikumul muttaquna moy dañoo deggu ba nopi di deggal li nga indi yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaay deggu liñ yamuñu ci seen deggu ga waye dañoo deggal li nga indi yow yantu yalla Muhammad sun borom ni yoy ak gaay ñoo ragal yalla motax mané as-sidqu min taqwa as-sidqu min taqwa ragal yalla dafa bok moy deggu sincérité lesina jaa bi sidq wa sadaq bi ulaikum al-muttaqun al-qur'an la ulaikum al-muttaqun al-qur'an la fa am benen aya bu sun borom di wax nan wa lesina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana aghfir lana wa li ikhwanina bokut ak bobu nangi wax benen aya bi nga xamni sun borom day misal ni yaron sallallahu alaihi wasallam dafa am ño xam dañu deug ba nopi deugal lim indi ñoña mom ñi ngi ci mandargam ragal yalla rabbi istu jalla jalaluhu khalaqana wa maulana sun borom ni ayu lisina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin wajjumul ma nga tawba lima don wax misalum gañ yi nga xamni gem nañu yalla deug deug gi ngem sun borom neena len ragal len yalla te and ak ñu sincere ña te ngeen and ak ñu sincere ñi moy nit ñu deggu ñeta deggal wa kunu ma'a sadiqin and li nit deggu te deggal ñi deggu te deggal na dafa jafé man koy faral di wax damay faral degg ci Mustafa Mbar di wax ju am solo mum Seigne Modou Amine Tafal radiyallahu ta'ala anhu Seigne Modou Amine Tafal dana ko fekk Medina Fall di and ak sama wajur Seigne Moustapha Fall mom damay deg mu wax lu am solo dani wax deug mom yomb na waye li jafé nak moy def deug maniko ya wax deug de wallahi alhasim wax deug mom yomb na muy nak jamono bi ngay jangal qur'an yaangi wax deug li wax lepp deug la waye jang alquran bu nopi alquran di la rebb ngay ko jang alquran bu nopi alquran nang koy rebb yonent ko xade ali sallatu wasallam ruba qari alquran walquran yal annahu bari nakoy jang alquran ko nam su bufun mal yow yaangi jang alquran neena na ngeen di wax lu bax yow nga jang alquran bu nopi dem tal sa tiktok sa la nday ñepp ana sax lu bax de alquran lo wax di waqulu lin nas usna alquran ko wax yow nga jang kamil bi baqara ba minal jinnati wan nas bu nupi nak wunni awray gor yep tek ci sa tiktok bi alquran ngay saga boko yeg ak boko yegut motax seigne mustafa mbarni wax deug yomb na waye jef ko jafé gis nga waji bim jang alquran bu nak bu fekkone day jef deug bu nopé da nan alquran de terrain ma wunni souteres gor alquran terrain mako kon day man diw sangam duma ci tiktok mbiram mi sama yonne ku ci wa khulu lina husna lolal alquran waxon nga jang ko bu nopé nak yow def contraire bi kon alquran ang lay rebbu li yonent waxon ni ruba qala alquran wal quran yalanahu bari nako jang alquran ang koy saga القران مكو يساغا نغيس استاذ بو خامني داي فيري القران بقره من الجنه والناس واي بو نوبي نك ني جوت ليكو كاسو سانغرب انما الخمر والميسر فوكاي باي بقره من الجنه والناس داكاي فيري واي نك كاسو سانغرب باغي ني دي بي نوبي موم لاي جيكنا Subhanallah. Kon lolu Seigne Mustapha Mbar wax ak kay wax na deug yomb na de waye jeffe ko nak mo jaxé moy lama waxon Cheikh Murtada mom Seigne Touba bama wolo te ma ko ni indi nga nak mbir muna amale ko man buma yeggé daara je sama keur dana jaxaso ca jamono bob muné ma ha mané ko lu koy jaxassé mané dama fassul yéné di wax lu bax té ku ñew sa keur do ko fekk di téralu bon ku ñew sa keur fekk ko loolu mu fassu mako yéné té kat sa wax ji da melni dag ma jox ndigal ci may def na goor ga daan def ñu ma waaw jar nako dé waaw netti nako ba tay jiruma ci jaar yow ya tok legi ci conférence bi warnu bañu mbuk miri ci jox loxo jigen julu sa soxna da aram ñu gis bi conférence bi jexé jigen ñi wër la ñom dir yank yek sen posset yu dici ko la ni jabb loxo nga ni ko jabb loxo ana li ñu don waré ya tok legi ci conférence bi nan khadija ni la melone khadija ni la melone dawul xéssal dawul mesu li parti ñu ñew sa kër fekk say soxna melni tuba te ya ñu don war legi ana wax deug deug nga waxon ana jëf jëf wax nga deug ci conférence bi waye jëfo deug sa kër conférence bi lepp deug la waye sa kër la fa nek dara lu ci deug ndax ay cedd do nga fa ne kenn ci ñom amul diiné kon señ Moustapha Mbar lim wax deug la de wax deug mom yom na waye boole ci jëf deug jafé nak boole ci jëf deug te yalla nak jëf deug la soxla nak wax deug kessé rek amul ñariñ jëf deug la soxla jëf deug la soxla rabbi sitwa jalla jalaluhu jëf deug la soxla bok na ci mandar gam ragal yalla al wafa min taqwa sam ko le re ndaw lu new ndaw lu jafé ci jamono bi ñu toll al wafa min taqwa sam ko le re ci ragal yalla la bok da bok ci mandar gay ragal yalla sam ko le re fo gis nit ku fonk ko le re rek xamal ni ko ragal yalla ngok sun borom neena bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbul muttaqin bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbul muttaqin alquran la sun borom neena misal la ñinga xamni dañu ragal yalla mana amuni fo leen fekk dañuy matal ko le de fo leen fekk ku ragal yalla foko fekk day matal wëlëré wa awfa bil ahdi innal ahda kana mas'ula aya bobu la masiyakh murtada jikko wax kera ba ma wolo buma ñew ma dugg ci neeg bi rek mu ni ñokkel ci lal bi mu togon yor ma loxo bi ni ma wa awfa bil ahdi innal ahda kana mas'ula ñane ko waam bakki sa bay sa am mo xon ci yow dal ko yalla do li njigal ñom ñaar ñepp ñanga bar sax dana leen fekki ñom ñaar ñepp ñanga bar sax yalla nako yalla do li njigal ñom ñaar ñepp Cheikh Murtada waxon na ma aya bobu wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula kon al wafa bil ahd alamatun min alamati taqwa matal ko lere da bok ci mandar gay ragal yalla subhanahu wa ta'ala matal ko lere bok na ci matal ko lere waxon nako legi moy asabru waye asabru xam nga ñaar ñett la sabru ñett la ñett la sabru ñett la nimay fadi wax ni fo fek ñett rek jappal ndax ñetti was moy togu ñam ci ñetti was la

ben bi nak moy bi may bëgg wax moy as-sabru minal bala as-sabru minal bala min at-taqwa muñ li yalla dogal ci yow muñ natu yalla yi ci ragal yalla la bok waye aka jafé nak muñ natu sa borom aka jafé amna ño xamni bu len yalla natto dañuy def le tout pour dindi natu bi ba amatuñ pexé ñu sok ni kon dal muñ na amato pexé yalla muñ daf soxla daf ca soxla tes ju jëk ja yonnante sallallahu alayhi wasallam amna ben bis musen jenn jigen ju tim bammel di joy ali sallatu wasallam ndax doom di ndaw mo faatu mu tim bammel bi di joy sallallahu alayhi wasallam fek ko fa niko asbir muñal muniko ges mom ndawsi niko xana lim dul sa dooma tax bu don sa doom do mo muñlo lim dul sa dooma tax sallallahu alayhi wasallam ca yarba ca teggin ya waxu dem bako fa am ni ñew niko yow xana da nga dof ki nga waxal moy nabiyul mustafa ali sallatu wasallam mun yonent yalla bi ñu waw mu sampu xilam dabi ko yow ki yalla yoni ay waji dama xam won ni yow lay waxal sallallahu alayhi wasallam as-sabru inda saddamatil ula muñ ji yalla di nangu moy tes du jëk jël fim ne mom muñato nga ñak pexé do nga way muñato as-sabru inda saddamatil ula muñ ci tes du jëk jël muñ ci tes du jëk jël yow ak sa borom kër da ngeena am ay jafé da ngeena may jafé muñal waye juk rajaxé kër gi yépp wax ay baat yo xamni doto ko mëna récupérer doto ko mëna dabatal doto ko mëna défar yak na lu bari da nga jotté ak sa soxna nga wax ay baat yo xamni doto ko mëna récupérer ndax bal la dem na mëna to ci dara même bu digënté bi défaro watit la yalla xam doyna baat ba nga ci xolam ma nga fa bo muñon lolou du am wala dañ wax ni ku muñ yalla yettal la buntu ku muñ rek yalla yettal la buntu bo jaar moy lim waxo ni inna la ma sabirin mawdul bo gisee ma wacce ko bam di ci waxtane mbiru mu digeenti goor ak jigen probleme yi ci am dafa bari te li ci gëna bari ñaka muñ rek ko waral yenn yi yakamti gu upp rek ko waral muñ bala da nga nek ak sa borom keur yalla tek ko natou muni asabru minal bala bul yakar ne natou bi ci mom dong la yam akay aksi na ci yow natou bi bu fekke natou la bu ko dal ba tax ñu yobbu ko kasso asabru minal bala andal ak mom ngeen muñ ko waye xam nga ni sa borom keur yaw da waran buñ ko yobbo ci kasso ba da nga wara muñ and ak mom wa legi rawati na nak far yaw ci sa bop yaw ci sa bop yaw ya ko yobbu ci kasso bi yaw ci sa bop yaw mi nga xamni bu demone kasso par natub yalla ya warana and muñ and ak mom muñ ko legi yaw ci sa bop nak yaw ya ko yobbu xuma ci seen ki yoy ngeen koy waxe seen commune yi Sen commune yoyu nga yobbu ko tribunal déclarer li ñi tudé xuma biye de comme ngeen koy wax xuma ñu nangu alalam jep jox la appartement bi nga ko fekkon bi nga joggé Sénégal ñi ni ko gennal appartement bi mu genn appartement bi jox la wa bo tedd di nga nela question bobu rek la lay laaj goor gi la gissone beug la jele le Senegal indi la bitim rew jele la appartement dila topoto ba nga xam ba nga xey am ay kay nek citoyen rew mi comme mom un jour vendra ñu gennal appartement bi genné ko appartement bi ni ko gennal ci biti ni la yow togal ci appartement bi

nga tok ci appartement ma ngi lay laaj ndax bo tuddé di nga nelaw ah man de bu fekké ñaari wa ñaari gorama jur man buma tuddé duma nelaw man mom kay ma ngi mom dañuy bokk genn appartement bi kon waye man mu bayima ci appartement bi man yalla téré xana sa xel dimul ci dembu budé gor gi ko defit kat yeyit yak moma yam gor gi nga xamni da joggé jëlé jigen ji bitim rew andi ko fo xamni ni mbokam nifu xarit niwu fa soppé niwu fa kenn niwu fa yow dong la fi xam bi nga ñëwé nga and ak mom diko tété un jour viendra nga ne ko won ngagn bayyi ko xok njabot te ya ko ne won togal yar yar goné yi may liggéey ñuy dundé ba nupp nak ay bossayam fasso ci yene def dara ba un jour viendra nga xey ne ko won jëg yow it kenn gënul la goré di nga abandoné ko dem kenn gënul la goré di asabr min al bala min taqwa nango muñ tiss yak bala yi da bok ci ragal yalla tabarak wa taala asabr min al bala asabr min al bala min taqwa bok na ci mandargam ragal yalla alamatul khawf min ar rahman moy al islah bayna an nas al islah bayna an nas min taqwa moy defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok bima dan def conférence bitim rew da na len ko fa ron wax ni keur seigne touba yi nek bitim rew bu suye won rolam bu suye won rolam danaka bitim rew do fa deg sey bu tass keur seigne touba yi nek bitim rew buñ suye won sen rol bitim rew do fa deg jeuker ju bocc jabar mba jabar ju bandone jeuker ndax lutax al islah bayna nas soxna sa dama ma sa wo neena ma dama porté won plante sama jeuker war ko yobbu tribunal neena ben sour may deglu ab radio ñu tek sa waxtaan ngay wax mam jaara nam nekk won keur seigne mor ante seli ba kéro ngay wax ni dafa yak seigne mor jaara dafa am gan dafa am gan yalla ji tawna mat amul wala mat mu fi nekk toyna te bëgg na ko ko téralal ganam gi bu don sun jamono ji soxna jaara num def da dem armoal sibatan wala armoal vibatan mom la yak jël serie eumbu tek ci kaw lal ba togeté armoal ba togé ko gatt bi muni ba ko déggé la dem retirer sama pelante ni sama borom keur lu la neex defal waye donatul mak yow muni ma fi may wax ak yow mo gëna nango am xar mo gëna noyum xar mané ko jeexna def ju bax li do nga lay jëri def lu bax li do nga lay jëri sok jëflante asgor rek nga xamni asgor nga jëflanteel al islah bayna nas kon keur seigne touba yi yi nek bitim rew buñ seewen seen rol deug deug sénégalais yi nek bitim rew seen sey yi touba bi diko tass ci lu kenn xamul lum doon dom yi di tumuranké et cetera et cetera waron na mëna ñak seen sey yi touba bi diko tass ci lu kenn xamul sédélé dom yi yaw am nga droit gis sa dom dans une semaine 5 jours 8 jours lolu moy lan dom jo xamne da waram sa bu dawe daanu ci kaw bayam nga tekkale ko bayam nan ay 5 jours gi 10 jours dom jo xamne da waram sa bu dawe daanu ci kaw ndayam nga tekkale ko ndayam nan ay 8 jours rek 10 jours ngeen nang ko te xam seen culture waye waxuma seen culture waye seen diine waxati len ko dama jëlale seen culture waye seen diine man jaral na mo muñ ba de jaral na mo muñ ba de bu don rew mu melni senegal nga xamni nday jek bay bi buñ taggo yi tamit te xam diine du jeexital ci seeni dom parce que kenn ku ne ka nga yor dang ko yar ning ko wara yare doko bañ lo bayam doko bañ lo ndayam et cetera et cetera waye ci rew yu tuba bi li fi dem li fi xew musiba la yeen balma
waye keur seigne touba rôle bobu ñom ñoko warana suyé ñom ñoo warana créer fofu ben commission bo xamni dara du liggéeyam lul al islah bayna nas defara ñaar ñu yaqko rek moy liggéeyam ben commission bo xamni al islah bayna nas rek lay def ndax al islah bayna nas min taqwa alamatun min alamati taqwa mom al islah bayna nas sun borom mako wax rabbistu jalla sun borom neena wa taqulla wa aslihu sata baynikum wa taqulla wa aslihu sata baynikum lol la sun borom wax rabbistu jalla jalaluhu bokkol ci mandar gam ragal yalla as-saqawatu alamatun min alamati taqwa tabe mandar gala gis nga ab tab deug boy wut ko ragal yalla jappal tabe moy kan nit ku tabe moy kan moy ko xamni day jox alalam kim ko wara jox la koy jox fam ko wara joxe la koy joxe te bu koy joxe yalla tax lol moy ab tab fa amni lo xamni du tab de xam nga lum don alko lol du tab lan moy tabe moy yalla denk na la wursuk nga gis iliman yo xamni ma ngay jita juma jata yalla rek tax rabbi sitwe jalla amul auto bu mu war nga jëndal ko auto bu muy julle ji ko tabe ngop waye yow dal bala nga meuna tabe yow lolé mbadantan dat yow ak taccu lir mu bir ak mbeuk mata bañ ma gañ yow dal sa tab fofu rek lay feñe moy batare yow dal sa tab xam nga fan lay feñe moy bila wajine ñaari beuy ci khasside seigne touba boko jangé dem aljana ngay batare xam nga ni waji dalay nax waye ka tok ca dara ja yor ay donga di len jangal alquran di len jangal qasida yi mëno ci mom fistine ndax boko ko joxe kèn du ko yek mba ku ko yek ya ko wax koku mom mëno ci mom dara mu yow dal ki nga mëna jox moy conférencier bi tok ci mbass bi ni la bi gis na la aras conférencier bobu dal nga mëna jox mom ba tay khas bu bari gis borom alal ju wote nenaay day teral borom xam xam yi xam nga borom xam xam yi mi teral moy ñi wax naan seigne touba neena ku wokkutu dem aljana ku sacc nagu jambur daw dug mu xeexal la nga dem aljana illa illa seigne touba yalla tere sacc yonent tere sacc seigne subhanallah xames nako ko daan def ba yag nga ñew tu bay ñu ñak loola ba nga ñak sa ñak wo ñu jël ko joxat ko jami yalla yi ah kay nit yalla yi da am niñ daan defari nit waye yenn wax yi tabe tab bo xane bu magal jotté camara yi wër la nga tak sa ciaqub oru 10 kilo di batare ah lolay tabe ko def borom xam xam yi doye di yusufey yak no yalla bal jankati khasside yi doye yusufey yak fofu la ñi di jëm ndax ñom al malo len itel alal len itel alal waye mu wuur len tay gamu ga daari mustafa mbey sam bo fa deme dañ la jox nga jang khasside bani xaw waye na mustafa mbey sam amul 10 meter mbasse yi mu joxe kenn dula fa gis fañu joxe 10 meter nga yore sa ben site bo xamni daari mustafa mbey sam bo fa deme da nga fa fek gonay jang alquran nga man leena camera da nga fek ñuy jang khasside waye duñ la fa gis de yow site bobu kenn dula fa gis fan lañ lay gisee moy fa nga xamni bo camera ba nuppi man yu balé 10 metri mbétal mbassé mba am lop 100,000 ah lolay tabe bokki lan moy tabe
moy fekk alal yalla nga jaxassa ci sa alal nga boole ak mom ñu noddu takusande modi daara jangi ne xam nga ni doomi julit ña fa nek di jang ngir yalla mu woor la ni serigne daara be ca daara ja liko war mo la war alquran da nga warana samp daara diko jangale ni mom waye yalla natto na la nga dem defi business yalla may la ci wursuk mom yalla natto ko mu samp daara di jangale nga ni ko comme fi nga nek da fe warana ne te munu ma fene kon lima am nañ ko bok aha tabe ngok xam nga tabe moy lan moy ngay wadjal sa euleuk sa bammel ngay wadjal sa bammel lolou moy tabe Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar Siddiq tabam gep fofu lako jeme motax yalla tagu ko ci alquran ne ko fa amma man ahta wa taqa wa saddaqa bil usna fa sanyassiruhu lil yusra parce que tabam gep fofu lako jeme won mo Abu Bakar moy tabam gi alal ci ko yalla joxon tabe gi yep min ko jeme won ci jappale Mustafa ali salatu salam ci dine l'islam ba mujj yoratul dara lepp joxe nako ci l'islam yalla niko waji tabe ji day ragal yalla dong mandargam ragal yalla nek ci mom motax mu tabe fa amma man ahta wa taqa wa yimu ci wa saddaqa bil usna da gemni eulek yalla pay gu rafet la koy fay ndax al jasaul ihsan ila al ihsan ndax xam nga ki yeket alalam di jëndal imam bi auto bu mu war da gem ni yowmal khiyam yalla dana ko fay ki yeket alalam diko yobbu ci daari al qur'an yi da gem ni yowmal khiyam yalla dana ko fay te xamna ni sun borom lu wax dana ko def ndax al jasaul ihsan ila al ihsan motax sun borom ni wa saddaqa bil usna da gem ni yalla dana ko fay aljana Abu Bakar bimu tabe di def alalam ci yoonu yalla muni da gem ni yalla aljana la ko koy fay sun borom neena man tamit rek fan yasiruhu lil yusra ma yombalal ko yoon wi sun borom neena bima gisee Abu Bakar jaar fi ci ak tab ma yombalal ko yoon wi ndax ni mako waxe def ci yoon yalla dafa jafé ndax dang koy def bu nuppi amana kenn duko wax wala kuko wax ya ko wax te boko waxe mu yaqku batare nak mom ñepp ci jakarlo camera yaangi ni wax kat yaangi ni ngay batare lolou du tabe lolou du tabe lolou asaru la asaru lolou du tabe de lolou asaru la atok ci bas bi dir yaangi weur la kenn ku nek nan man nabiyin la dama sopp muhammad ta ka 2 kilo 500 ngi ci bob bi bo xamne depp aram lepp ki nan dama sopp muhammad 2 kilo 500 ngi ci bob bi lepp aram ngani muhammad nawlo garab ga mu geud poset bi yak li ci nek yep jox la nan ci turu muhammad la ko jox dedet joxu lako ci turu muhammad de joxu lako wala mu dagal bi nga dem makka nenaay da sopp muhammad yaay waxtane muhammad hey neena yaay waxtane sire yent yalla muhammad te sire kat li ci yep yep dara du ci deug ci li ngay wax waye pour convaincre ki beug muhammad nenaay nga sama classe gi conférence yi ñu nek ñu ci bari ay businessman lañ xam nañ fi ñuy jaar dir yanke yi xam nañ ko ñom fiñ leen di jaar pour ñu yak li ci seeni poset jox leen nga genn studio rek téléphone yi commencé ni ma soppé muhammad tay kay li nga wax da toj sama xol subhanallah mom mi la koy wax 2 kilo 500 ngi ci bop bi te muhammad neena kep ko xamni 2 kilo 500 ngi ci sa bop aljana do ko mus la anallahu alwasilata wal mustawsilata la wax ko tek 2 kilo 500 ci sa bop bi jokku ka ca mana mu ni auto bo dugg yalla na nga accident so diye yalla nga dem safara la ana allahul wasilata wal mustawsila ay gaay duñ ko wax de gaay duñ ko wax buñ ko waxe duñ jot ci poset yu disi buñ ko wax conférence bo tok wax ko bu dewe ne sama conférence ba ngeen bal ma ak sun bokki law bi yako organiser won bama defé conférence bu nuppi baye jeng jot ni ma ba xam nga ni dewen do fi ñew mané ko ndok
ndax man luy xeesal tudd naa ko, luy yokk mees tudd naa ko. Waaw, ñu baax lañ ndeysaan te bëgg lu baax mu ngoog. Waaw, mooy li may faral di wax ni suñ mbokki ñeeñu yi bu yàlla dogaloon ñun la ngoo bàyyi xeesal ak mees ak jimaamu, billahi ñooy jiitu àjjana. Aka ñoo tabe ci lislaam boo wootee ci te laa koy faral di dox tuuti gaa yi di ma reetaan, gis nga sëriñ bu la ëpp talibe yi ñeeñu moo la ëpp wërsëg. Yàlla xam na ko, te laa nga ñu ne man lañ la koo jox. Waaye nag ah, am na yoo xam duñ ko bàyyi mukk di moom, duñ ko bàyyi de. Waaw, na ma ñeeñu yi bal dégg nga ngeen bal ma. Ñu baax lañ te bëgg sëñ Touba, yàlla xam na ko, luñ am att nañ ko jox sëñ Touba ngir yàlla. Waaye nag xeesal ba mel ni tubaab meesu jimaamu gis sa bopp hëpp ay buñ ko bàyyi woon àjjana direct lañ jëm, direct kenn mën leen koo xañ. Yàlla xam na ko, yàlla xam na ko, kenn mën leen koo xañ, yàlla xam na ko. Ndax liy taxa dem àjjana lépp dañ koy def, tabe alal dafa neex ci xol nga attan koo joxe te bi nga koy jox yàllaa tax. Moom attan naa jël li ci poset bi lépp jox la, wala li ci poset bi lépp jox la, te bu génnee wayaan ko lu mu delloo këram wayaan ko. Waa sëñ bi xam nga loolu bu àndoon ak tuuti rek réflexion, kooku koy jiitu àjjana. Kan moo koy jiitu àjjana? Kan? Kon daa bokk ci màndargam ragal yàlla mooy tabe. Fi mu ne ñoom rek ngay gis, ñoom ngay gis. Ñu jël ñu benn surne boo xam ni xam nga luñ ci am 10,000 francs, 10,000 francs yoo xam nga luñ ko defee, dem jënde ko ndawal, defar ko ba mu baax, ñu taajal ko seen borom kër. Ñooñu may wax noonu, ñu taajal ko seen borom kër, def loxo kese, buñ xëyee jaral na leen wayaani. Waaye en tout cas moom xoolal ma gii mbaax rek ak gii tab, bu àndoon ak nag nga teg nga topp li la yàlla digal. Ay waa jile, kenn du la jiitu àjjana, kenn asaqawat tabe. Daa bokk ci ragal yàlla. Bokk na ci mandargam ragal yàlla mooy al-adlu min at-taqwa. Waaw, sëñ Moodu téema yemale fa waxtaani sax, xëy na bu dimanche jële di ñëw ñu yeggale, noo dinañu takk sant it. Daa mel ni majalis baa ngi may xaar, te dese naa tuuti insha allahu taala. Dese na lu bari sax laa mën a wax, ndax wax dëgg yàlla li suñ borom wax ci alquran ci ay ayat yi tegtele ni màndargam ragal yàlla lii la. Donte ragal yàlla yàlla rek ko xam ci xol lay ne, waaye joxe na ay màndarga yuy wane ni bu ko nit ki melee ku ragal yàlla ngoog, alamatul xawf min arrahman moom lañ doon waxtaane, mooy màndargam ragal yàlla alamatul xawf min arrahman, mooy tarkul maxaarimi bi laa tawaan la ko sëñ Touba dënkee, mooy bàyyi lépp lu yàlla araamal. Mu bokk ci al addlu maandu min ataqwa. Suñ borom nee na axdilu wa huwa aqrabu li taqwa, maandu leen. Mu ne ndax bu fekkoonte ni ragal yàlla ab néeg la, ku maandu rek ñëw nga ba ci buntu ba taxaw. Yaa ngi ci buntu néegu ragal yàlla, nit bu maandoo mi ngi ci buntu néegu ragal yàlla buy fëgg yàlla di ko ubbil. Axdilu huwa aqrabu li taqwa. Bokk na ci màndargam ragal yàlla mooy al-afu min at-taqwa, baale. Nit tooñ la nga baal ko te yàlla tax, maanaam jekku sab noon jekkili ko moo gën a bari ci jamono. Jekku sab noon jéggal ko mooy li sëñ Touba defam, afawtu anil ahda turan li wacci man. Jekku sab noon ba nuppi jéggal ko. Bind boobu ci sëñ Touba lañ ko mësa jànge, ci sëñ Touba lañ ko mësa jànge. Afawtu anil ahda turan li wacci man. Daa bokk ci màndargam ragal yàlla mooy jekku sab noon jéggal ko. Mata alquran ni wa in taxfu aqrabu li taqwa, ku jekku sab noon jéggal ko. Mu ne yaa ngi ci buntu ragal yàlla, yaa ngi ci buntu néegu ragal yàlla. Ku jekku sab noon ba nuppi jéggal ko, yaa ngi ci buntu néegu ragal yàlla.
dafa na ni waxtane won nako kuñu wax Seydul Abidin ñen ñi dañ ni Hassan la ñi ni Husayn waye li gëna wër ci li gëna bari ci téré yi Seydul Abidin la Abidin moy tan moy ki nga xam mom la tuddé téré bimu bind mom la tuddé sen émission bi may def moy Minhajul Abidin Minhajul Abidin Seydul Abidin setu yenen ta sallallahu alayhi wasallam Seydul Abidin dafa amone ben talibem ben jamam ben surgam waxtu japp japp mu gene di japp talibé bi surga bi jam bi jël satala gi diko defal muy japp ta xam ngeen ni satalay bi tax yoyu dafa xawa dis satala gi dal di recc dal Seydul Abidin Seydul Abidin xepi xol ko beuti ñeppite wan ko niko kola merela xol ko beuti ñeppite waye comme talibé bi surga bi jam bi mom jangon na alquran mu daldi sété rek ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al khaysa wal afina anin nas wallahu yuhibbul mu'dhinin sayyidul abidin nir tek taxaw niko ngani lan muniko khala allah ta'ala wal kasimin al khays muniko qasamtu khaysi muniko wal afina anin nas muniko afawtu ank wallahu yuhibbul mu'sinin muniko am nga liberté ishab bis ni ko tay jigal na la gorel na la Seydul Abidin jamam bi def ko ni amna ay jam yu yalla tag ñi ngi ci alquran muniko yeen jam la muniko wal kazimin al qais moy ñi nga xani buñ méré bay waja tak wana su seen mer buñ méron bay tak seen mer duñ ko manifesté wo mukk wal kasimin al qais dañuy tok rek japp seen njambur wan seen mer muniko kasam tu xey si wan na mer mi mala merewon muniko waye nak jam ñooñu amna ñeneen jam yu yalla tag muniko ñoo ñan la muniko moy ñi nga xamni buñ wané seen mer bu nopp duñ ci yam ndax nit ki dana wané meram waye dencal la ko nak yowmal khiyam nak balu la de wan na mer mi du la wax dara waye mi ngi lay xaar nak bis penc muniko ñi nak yalla da leena tag ñoom wala afina andi nas buñ wané mer mi ba nopi dañ lay bal dootu ñu la top dara ci la taxon ñu mere la dootu ñu la ci top dara wala afina andi nas muniko afawtu an bis ni ko tay bu dé lool rek bal na la nekatu saat jam muniko yalla yimul fofu de wala yuhibbul muhsinin yalla da bëgg ñi rafetal doli ca muniko aha rafetal xam nga fu mëna yama moy fekk sa jam nga gorel ko yow gorel na la ya mum sa bop bis ni tay gorel na la gorel na la degna sayyid alhadji malik radiyallahu anhu ci xisay ñu netti ñu ni masna jité ba mu noppé am ku wax ni ku alhadji malik jité won da nga baamu waat amo julli sayyid alhadji malik bayyi ba suuf sedd mu yor ay trangam dem ca ka waxon loola teral ko ni ko yow day ma ngi lay sant di la gërem ndax yow dimbele nga ma yow mi yalla xamal julli gu ñuy nangu ba xamni sa julli gi nanguul ngir ma mëna aha xolal lolu mom yëmul ci bal waaji lim wax waye dem na ba fekk kërëm diko teral waaji ni ko si man mi ma bon yow yaay ku bax ki ya sel ya mag amo defo man mi la man mi ma am defo waaw wala afina anni nas al ihsan nañu cheikh modul fadal nit jaay na luñuy téré ñu japp ko mu tiit ba wax ñiko japp duwañe yi ni len li ngeen ma jappé seigne fallo ko bu wa xam ngeen ni gi togn togn gi nu ko reuy luñuy téré mu wooralé ni mom dakoy mom momé nga ko momalé dakoy téré mom motax sun mag ñu dëkk ñe baax ak ñoo wuté ak njabooti légui ak ñoo wuté ak njabooti légui njabooti légui mom waxuma sax ñom nga togn leen ñu ball waye dañ lay tuumal ñom dañ lay wutal collé motif diw du mouride ak diw du sadiq ak diw ibadur rahman la diw gëmul diw ak légui yoy lañ lay tuumal fofu xol alaji fallu radiyallahu anhu ben way mo jaay mo yor luñuy téré
ñi téré lu ñuy téré japp ko muñ leen señ fallo ko mo wa bañ dawalé seen auto ba ñew ci señ fallo and ak waji ah mbacké ki dé dañ ko japp té liñ ko jappé dañ koy téré muni yaagumu ni yaagumu ay ku ko defoon ñama xam dañ lay wax ni momi lan na dé ci kasso bi ki musuma ko xam waye señ fallo ni way waxna dëgg dé mako mum dé mako mum ñu na am ni waaw mako mum tégal leen mako fi té dem ah gaay tek fa lola bëgg fa yu balé waji mu ngeet balen fi waji tamit ñu tek fa waji tek fa lola dem seen yoon señ fallo ni ko waye waaw li lu lo ci xir waye mu ne ko mbacké tiit rek ak jaaxlé tiit rek ak jaaxlé xamni rek yow dong la xam ci kuma mëna tiit waaw waaw bo liggé bu ko defati waye bu liggé bu ko defati waaw demal waye liggé tay terlo tane ciowu ci yoonu rek waji bu mu fa joggé la gëna jup kay leen ni jup bu mu fa joggé la gëna jup kay leen ni jup wop ñoñoy gaaya ñoñoy gaaya wal kasimina qais señ fallu wonna na meram ndax tuumal nako lu momul taxewu ci lalu ci waye wal afina an nas bal nako yemu ci nak wala yuhibbul muhsinin mu rafetal jëme ci mom lamb pos bu doon ndax waji dañ ko li sax man mom mako dañ ma fayon rek ngir ma andalel ko borom ah bëgg luma yobbu sama kër do nga taxuma nanguko xam nga ni gaay def ñu luubu ñi ñom dañuy jël marchandise mi jox la ko dess ci gënaaw bu ñuy japp yow lañuy japp waye dañ la fay mu ne ko dañ ma fay dom señ fall ni ko lu waye luñ lo waxe won to seen borom mi nang mu yëkëti jox ko ni ko demal mu amati dal di jël loola lakalu kon nak mu ngo wal afina an nas wal afina an nas señ modou yalla ñu yalla sutural te defal ñu dimbal ak yermande defal ñu al khabul moy jëf ji yalla nangu waxtanu yeb liñ ci djublu rek moy li yenen ta sallallahu alayhi wasallam waxon balighu anni walaw aya ni ngeen ma gatalal donte ben aya la lo rek lañ ci djublu gënu nu fi kenn gënu ragal yalla kenn xeyna waye nak du te ñu fas yene jëfé liñu yalla sant suñu kemt lay katan te jëm yalla ji rek tax tabarak taala nani emission bo xamni legi mu jagelu am fukki at ak juroom bis bu nek ñi wax te lañuy wax duñ ca delu ci repetition ay bari wul wala tem buñ waxtane tay bo legge buñ ko waxtane won da nga nan xana du bi lañ waxon lolé yépp ndimbalul sun borom la ak yaatoom ak yermandeem ak yermandeem ñukay faral di waxe buma don def émission jinni bi ak man na luma wax duma ca delu man na luma wax duma ca delu tem yi man naño don ben waye dana la ci wax lo xamutun ca bele wala lu ca nekutun jinni bi ak te jimi yalla rek tax tabarak wa taala kilifay bari la lañu yarangal ma lan motax nga bayyi émission yi nga dan def ci radio Sénégal yi ko yalla bal lolou li tax ma bako ñepp xam nañ ko ñepp xam nañ ko man dama bëgg lu may wax yalla tax duma ci sét lu neex ma demba wala paté buma noppé ci lolou tax nit ñi mom ragalantay gënaaw lañ xam moy diw sangam ma ngay wax ci juma sangam juma ji muy waxé leg leg mu wax lo xamni diw sangam la laal te diw sangam mu sunu goro wala diw sangam mu sunu xarita wala diw sangam mu sunu jarbata kon na bayyi limuy wax tufu tufu bo fexé ba waxuko ci pinch mit dana ko wax ci menen pinch mu gëna yaatu momu te do ci man tous bo fexé ba waxuko ci émission bi mu doon def ci radio bi dana ko wax ci yenen rawatina jamono bi nga xamni jumtuka yi dafa bari te do ci man tous fofa lay gëna yaato bu nupi nak ñu xam la ci nak te du tax la ngay faj faju kon amul ndariñ ginaaw nit ki li wax yalla do nga tax mu diko wax bañut ma samba meriwul ma demba mom yalla rek lay waxal ak gindi jaami yalla yi waye senegal mom dañu bëgg rek penser unique moy yow dal li nga xalaat do nga sustu e waye ndaw ko andu te yow baxul
man di anduma ak yow te doma te bax baxam budé ci géewu politique bi ni mu ci amé non la amé ci ni ngi waxé sax ci diiné ji a diiné ji kenn ko ni wut nga am sam par parlo aw diiné ji ko ni wut nga sam par parlo amna ko xani pour mom ku doonul mouride baxo amna ko xani pour mom ku doonul tidiane baxo ke waya ndaw yalla defé nek pour mouride wala pour tidiane mang koy wax ci wax yu graw yu nga xamni leg leg nit ñi diko wax bo xolé beuyitu seigne touba woow ñi ko jëk firi dañu jumlo ñu bare bare bare bare jumlo nañ ñu bare bare bare xalé yu bare bare bare daanu nañ ci ci kambok safara te yegunu ko moy lan moy fi seigne touba di waxe nan waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salatin khubilta sawmi khubilta khubilat wa sawmi khubilat wa sawmi ngeen bal ma nga ca buma jumul khasidam gim tude nuru daraini muni waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salati khubilat wa sawmi xam nga ñiko jëk firi luñ ko firé yow señ sun borom ñom sax waxu ñu dañ ni ñom ñiko jëk firi xam nga luñ wax dañ ni señ touba neena khasidam yi mo fawxa julle koor khasidam yi mo fawxa julli ak koor wa deggal ma mi pri mu ñaaw suul fahm señ touba musu ko wax señ touba musu wax fenn ni sama khasidé yi ño fawxa julle koor amul fu ko ma sa wax ah duma mo bind khasside yi te mo dakhono julli mom mo bind khasside yi te mo dakhono julli way julli ni seigne touba amul fodul jaar lu seigne touba julli nafa ah bu khasside yi gënon julle koor lu baye julli ge koor gi te japp ci khasside yi mo dakhono wor mom seigne touba bu fekke khasside ye gën wor mo dakhono koor way seigne touba sori na demal fi rek seigne abdourahmane mbake bu daru moti nga xamni mom ken gënu ko deg danaka khasside yi ci mpiri da wor da dan wor ba melni ciunkoruk fas di julli ba melni julli kat te da dan jang khasside yi de bu fekkon ni xamna ni jang khasside yi mo gën lolu wallahi alhasim kon mu bayyi koor ge ak julli gi mas dama wax ni ma bul dug mukk daru muxti ba gennu ko te jaaro fi man lolu ñaan na la ko kërok bañ fassante ko leere ba tay maneko bu mo fi jaarut bu may dem suma wagn ko dina fi jaar ben bis jaar na fa ma poser ko question niko waaw man dama gis seigne touba ni akramani bi qul huwa allah ahad yalla teral na ma ci mbutum suratul ikhlas wa lu ci seigne touba djiblu muni ci yalla ba yag muni ma xana nga may ma rek ba delu ci fi ma gestu ko ñu waxtane ko ci manu tega wa ci manu tega ma gestu ko ñu waxtane ko ani de lu am solo el nako yalla djegal te yeuram ko sa taf ñu ci barkem ak xam xamam inshallah taala seigne touba lu mu wax bu fekkone ni ko filil nañ ko lim wax seigne touba dani yow sun borom waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi ma ngi lay ñaan yow sun borom nga defal ma sama khaside yi waaji nga xamni da teud ba guddi jawfu layli wa tahajjat minna layli fa tahajjat bihi nafilatan laka hafa an yahthaka maqaman ma'muda muniko waji teud ba guddi ni nelaw nexe mu wiq mbalanam jog japp julli ñaari rakka te sa jëm ji tax di tour ay rangoñam tiyaba jang ko ci préparer yi won ko ci préparer maqama mang ko ci préparer mom la bëgg nga defal ko ko xamni jang na sama khasside yol bu tol nona yol bu tol nona bu ko faw xala bëgg man mom la seigne touba yol bu tol ni ki teud ba guddi xelam dem ci yalla mu wiq balan japp julli ñaari rakka nafila tour rangoñam ngir ragal yalla yol bu mu ci jele yow sun borom nang ma defal yol bu ko faw xa ci ko jang sama khasside gi te kat attention nañ dem ci khasside gi est ce khasside yep la seigne touba wax sax ndax xolal ñi jang ndax wax xam nañ ni daf ni hadha al yawmi la wax min hadha al yawmi dako ma'rifal min hadha al yawmi qaside gi may bindi ci jamono bi ci bis bi ah ndax moy qaside gi bayit bi nek muy madlabul fawsi ki nur daraini ndax bobu la ndax geneen qaside la waye min hadha al yawmi la wax ci bis bi nga xamni kon bis bobu la wax bis bobu min hadha al yawmi ci bis bi
ci bis bi la wax de yow nga dem di def sa conférence door gaay rek ay beuy yo xamni dang ko ramasser lepp tek ñi wayefal jaamu yalla gep tal tek seenu jaamu yalla buñ xeye neena ñoy dañ lama waxon serigne ba bama demé munama do nga yimay tarbiya bis ni ma jangale len nangami nuru daara ni jooni istighfar nangam fekk boba ab talibé mo doon jang ci man masalikul jinan la ton xamalum doon jangati ci man dal bëgg ma ray ka wi dem ci sama serigne ba koku yegg na ci yalla xamna yalla sonal ma ci lol mané ko nañ dem ben suru dimanche mu indi otom ñu dem waye dootu ko def mom sax mu jina ba fa serigne ba fa wa mu jina ba serigne ba bama demé muna ñi turu yalla yi jooni nangam istighfar bam limé ba yegg li donga bi wara def bu xeyé talibé bi djéblu ci mom bu xeyé lim wara def mané ko xana ki mom du liggéey mom xana du liggéey lum yoré ay wajuru mbaa lum yoré bopam xey bëgga jang ñett témeri nuru daara ñaari million yi istighfar ak la ilaha fu yow foy liggéey ji ci goné gu ndaw war tollu ci liggéey ba len seen tiaxani señ touba dañu sun borom nang ma defal waaji nga xamni teud na bu guddii xelam dem ci yow mu yek mbalan japp ci sedd bi door ñaari rakka di tour rangoñ ngir ragal la tuyaaba jëm ci jele daraaje jëm ci jele maqama jëm ci jele ma ngi lay ñaan ku jang sama khasside yi na am luko fawqa ci maqama waye neewul mo gën julli de waxuko señ touba deg na arab neewul wajjal kitabiyya khairun min salat muniko ki nga xamni da xey mboyemi tangor wi bëgg yoolu tuyaaba yi jaamu yalla tax mu xey wor ci mboye mom ak tangor wo yool bam cey amé ku jang sama khasside nang ko ci defal yool bu ko fawxa ki jang khasside te yalla dong tax bim koy jang momin nang ko defal tuyaaba ju fawxa jojja mbaxu yalla kay ëpp na loolu innal fadl bi yadillah yuti man yasa yalla bu ko neexon nga julli ñaari rakka lam la cey fayé lam la cey fayé man ma jang wenn beuy dong yalla fay ma ci tuyaaba jop ji nga def lolou ci mbaxam gi la ak waji fim tollu ci xolam fi xolam tollu ci yalla nit ñangi rawante fi seen xol tollu ci yalla man nak damay wax ni waxumako ngir titeur waxumako ngir dam xumako umpele seigne touba waye man umpele wumako man mustapha mbaye sam sun borom sédé na ni xamna ko cheikh ahmadou bamba wala ma waxon waji niko gëm gima gëm seigne touba gëmumako ci daanu jël dama xam kuy seigne touba gëmumako ci daanu jël rek de dede dama xam kuy cheikh ahmadou bamba te lim yor ba tax ma gëm ko suma gess won gisatumako ci mom ma top tankup kam ko jox lim yor ba ma gëm ko buma gess won gisatumako ci mom mu joxe ko ma topi kam ko jox ndax lola ma taxaju yalla ñu yalla fayal cheikh ahmadou bamba yalla ñu yalla fayal cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ñu may def émission ci radio duma tudd radio bi sax moy radio bi ma jëkke def émission dal bama fay def émission ma massa dégg ku wax naan seigne touba bam démé gabon talata jimu wacce gabon rek jëm bi ci suuf sigiwul ba talata je dilu ci dewen ma xey ci radio ba ni du deug lolu amut seigne touba du malaka seigne touba day julli aka selmal malaka dong la yalla may muy sujjor ba yawmal khiyam malaka dong la yalla may muy ruko ba yawmal khiyam malaka dong la yalla may muni jawu taxaw di sabbal yalla ba yawmal khiyam kudul malaka yalla muy lako da ngay seug ko sigi di julli di selmal wallahi alhasim ak waxtu bi ci guddiga la gentu ge seigne touba muné mustapha jere jeuf ni la bako waxe mustapha jere jeuf yow de bu ñepp melone ni yow sama yoon wi kenn duma yeb wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jazakumullahu khairu jazaa'i seigne modou ba benen yoon ñoo ngi ndokel ñepp di jéggulu ñepp tani sa bu mané dama koy teunk rek mu ngok li dikki sama xel day bare fimne sax gis nga bokk yi ma wara na nuyu ñom ñepp bu fekke ni seigne modou coupé go ñom ñepp ma ngi leen ndokel di leen nuyu wax deug yalla ñi nga xamni ñoy wëlé rey daara ji ñom soxna Deyna Bassar ak ñom seigne Wali Fayak muy borom kërëm ak seigne Kossofal Mohamed Diallo seigne Mohamed ñing lay nuyu Mohamedou Diallo nak non ñom seigne Dawde Bey ak ñom Modou Bey seigne Modou Bey ñom seigne Mustapha Cham rek la ci seigne Modou Mbaye Cham momule
ñom ñep rek ak suñu mam cer ñom bayuma kenn diaspora bi wallahi alhasim ma ngi leen di gërëm di leen sant di leen ndokkel jazakumullahu khairi jazaihi.

imamullah radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñom ñaar kenn ci ñom ñaar dañu netti ci histoire ni da ma sa tudd ab talibem diko bëss ab talibem di bëss di bëss di bëss ndekete yalla da dogal mu amé tab talib bi nak di def sa bu bëss ba aksi ci tab gi bu laalé tab gi rek sëriñ bi ñootlu ñootlu moy mu daldi dal melni ko diital tuuti melni dal fofu mu bëss da neex ci sëriñ bi mom talib bi loolu da jor ni fim bëss da neex ci sëriñ bi atax mu gëna bëss sëriñ ba gëna ñootlu rek mu gëna bëss te sëriñ bi rus nako ni ak taba fi nek yalla dogal muy def sa bu bëss ba ak fi rek daldi bëss sëriñ bi ñootlu rek mu gëna bëss bimu aksi waté wénen yoon bëss rek tab gëni puff daldi toj deret ja soti tayli bi fa daw serigne bi jog tok di joy mom tayli bi defé ni gañ gi mu gañ serigne bi ci tabam gi moy joy lo serigne bi woko mu ñew mu niko dedet wallahi li ma gañ taxuma joy xam nga luma taxa joy mu niko dama xamul ndax liñuy defal yalla ni la mel wala dit di def defé ni liñuy def neexna yalla ndekete wo liñuy def day lor yalla moy li nga don def legi moy beus sama tab gi yaakar nga ni da neex ci man ba tax nga bëgg bëgg luma neex ba tax nga gëna beus ndekete boba yaak may lor muni mbaadu liñuy defal yalla non la mel mbaadu liñuy defal yalla non la mel motax ñu ni fala ibada bidun al ilmi fala ibada jaamu yalla mënta am jariñ muna muni te teggo ko ci ak xam fala ibada bidon al ilmi jamu yalla munta am njariñ munta def effet ndare da nga xam misal nako batay net jaay ngi ni dañu andon di tukki kenn ki waliw la kenn ki jamu katu yalla la kenen ki ci dess alim la ay borom xam xam ñu deme ba dox ba guddii ñu dalal leen ci genn kër ñu bokk benn nekk fanan bi guddi joté jaamu katu yalla bi jog dina fi le borom xam xam bi mi ngi nelaw nelaw yu reuy wali bi mom mi ngi tok di def li ñu tuddé fikru tafakkur méditation muy médité di gëm ak boromam mom wali bi jaamu katu yalla bi mom japp na ci ndox mu sedd mi kabar ñew di julli ñaar raka yu jeex mu du kabarat iblis joge fele ngir diko yakal si waye bu ñewé bu juk ko rek borom xam xam ben xar di xaran fekk borom xam xam bi xaran kat la bimu ne xar di xaran rek iblis dafa tiit dal di daw yak tubayam di faraxal di dem wali bi di def keng keng keng di re iblis bu demé du nago lélé mu dilli ci wat bëgg yakal waji waye sa bu jubé waji rek bu borom xam xam bi né xër xaran rek mu sampati xilam ni asman sété jaamu katu yalla bi ni sama ñaari gaay yi dama bëggu ñu waxtaan waaw mu ñu yow señ ablaye yow bi wali bi lay waxal yow bi da nga fanané ré rek ma ngi julli nga fanané ré rek wa luko sabab walu bi ni ko sallaw rewuma la sax mune gis nga bi ngay julli iblis say say bi dafa joge fele ñew bëgg la yakal li nga doon def mune waw mune ko waye bu la jubé waji bu xarané rek mu samp xelu bakanam ngir lan ngir xam xamam bu bari bi ngir xam xamam bu bari bi motax ñu ni nawmul alim ibada nelay borom xam xam jaamu yalla la nelay borom xam xam rek jaamu yalla la nawmul alim ibada nelay borom xam xam jaamu yalla la muniko sa bu ñe bëgg la yaqal rek borom xam xam bi xarané rek mu daw foroxal muni daw yim doon daw ak di foroxal mom la doon ré wali bi loolu la leen wax muné wala yan faul ilmu bi doone amal xam xamit lu bari bari te borom jëfé wuko muna muni du def effet amul effet xam xam lu bari bari te borom jëfé wuko muna muni amul njari wala yan faul ilmu bi doone amal xam xam bu borom jëfé wul amul njari tok ci bas bi waraté
jox loxo jigéen bi lu sa soxna.

saharam bas bi tas jigen ñi wër la kenn ku nekk naan dama la sopp dila jox loxo nga di len jox loxo ñu wokkale ni la a li nak nga ni li sama mbirum bop du sa mbirum bop kat da nga jëfewul xam xam dong xam xam nga jëfewul rek tak ñaari jaaro di borom xam xam di waraté ci internet be fune nga waraté fa te kula xol gis nga tak ñaari jaaro ñu wokkale ni la sa ñaari jaaro yi du sunna nga ni wa way lool sama mbirum bop la du sa mbirum bop da nga jëfewul xam xam da nga jëfewul xam xam bu lay mukk naan sama mbirum bop la ñoko daan misale serigne bi naan bani dur ñu naan serigne bi day man di ñaan dede mew lay naan mu soppi ko sangara mëna xaju ta soppi ko sangara sangara mom sangara dong la mandi mandi dong la lu haram la serigne bi def na lu haram rek daan def na lu haram rek nak aw nako reconnaître def na lu haram rek waye bu mu jema téwér yi naan day soppi ko mew soppi wul mew de sa bëri dong la couleur bam nuro mew waye sangara dong lay naan bu noor won sangara do jayi jayi ci mbéddi mi wala muy badjantu seen nit ki ñew mu naan yalla ngi ñew sangara dong la naan kon wala yanfa ilm bidoni amal xam xam bu ko borom jëfewul amul ndariñ wala al amal bidoni al ikhlas bu ko jëfé te selaluko amul ndariñ du def effet wala al amal bidoni al ikhlas boko jëfé te selu muna muni du def effet du am ben effet sa digg ak sa borom tabarak wa taala day sel rek motax sa'ir bi waxon na neena wal amal bila ikhlas aba an mansur wal amal bila ikhlas aba an mansur neena jëf jëf ju selul muna muni poussière buñu tassare la poussière nga ne ko euf mu naw ba nepp ñun la dajale wat ko ni ng koy tele ni ng koy ñaka mané muna muni jëf ju selul non la mel mané jëf ju selul non la mel ene jëf ju selul non la mel ngeen bal ma mbokk yi nga xamni ñoo nekk ci ligne bi ñu may ma rek bama waxtaan ba nopi inshallah taala muni kon nak wal amal bila ikhlas aba an mansur lolo sayr bi wax neena jëf bu selul bu ser buñu tassare dong la ngeen bal ma lolo tax ali sallatu wassalam waxon hadith bu daw yaram bobu yanantu sallallahu alayhi wasallam da tok ba yag munit annasu kulluhum hulka ila al alimun wal alimun kulluhum hulka ila al amilun wal amilun kulluhum hulka ila al mukhlisun wal mukhlisun ala qatrin azim mo depok ay al quran bi sun borom wax ni wal asri innal insana lafi qusr illa alladhina amanu wa amilu salihat sallallahu alaihi wasallam da tok ba yag munit anasu kulluhum halka nit ñepp alku nañ alquran ni wal asri innal insana lafi qusr dom adama yepp pert nañ yonent ni anasu kulluhum halka mun a ilal amilun bam dess borom xam xam yi jëfé seen xam xam mune borom xam xam yi jëfé seen xam xam pert nañu mune bam dess ña sellal borom xam xam yépp pert nañu doom adama yépp pert nañu bam dess borom xam xam ya ña mune waaw mune borom xam xam yu ñu sété ni ñom perte guñ mune amone ñom pert nañ ñi deer way mune bam dess ni ci jëfé seen xam xam xam nga yalla bi mu sété doom adama yi borom xam xam yi la lekkeli ak turam ginaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni dana yëkëti seen daraja mune doom adama yépp perte bam dess nak waram xam xam ya xam li yalla wax waram xam xam yoyu xam li yalla wax ñom ñepp perte nañu mune bam dess
ñatay jëfé la yalla wax mu ni ñatay jëfé la yalla wax ñom ñepp pert nañu ba mu dess ñatay sellal mu ni ñatay sellal ñi ngi ci buntu volcan wa fu doom adam di muccé ñatay sellal mu na mu ni ñi ngi ci buntu volcan de buñu gest de buñu gest rek barasté ko daanu ci bir ñi ngi ci buntu volcan wal mukhlisun ala qatrin azim ñi ngi ci buntu volcan bi buñu gessu di daanu ci bir kon buñu gessu mukk lolu yonentou sallallahu alaihi wasallam wax sun borom ni wal asri innal insana lafi qusri dom adam yepp pert nañ mu sété ca illa alladhina amanu wa amilu salihat al ikhlas moy li gëna jaxé ak jaxé motax yonentou sallallahu alaihi wasallam sax waxna ci ben hadith neena anal ikhlasa sirrun min asrari la yastawdihu ghalba man ahaba min ibadihi ser neena selal selal sekere la bu yalla yoral bopam yor ko ci loxal bopam diko jox jam bu ko sop ndax jafé gum jafé rek sekere selal muna muni sekere la bo xamni mi ngi ci loxal sun borom day set jamam bu mu sop diko ko jox jam bu yalla sop rek la yalla di xir ci limuy def yalla tax man ahaba min ibadihi jam bi mu sop ci ay jamam buñu ne selal nak moy jëf ju yalla tax rek netti won na len ko ci ben waliw bimu ande ak ab talibem mutasawif bi bimu ande ak talib bi romb ben bassin jitt daanu ca bi ci jitt ji daano bëgg genn mën ta genn sa bu yégué bay jet kimit gi rek daanu wat ci ndox mi mu ñew diko xett li ñewé mu japp ci fett gi jitt ji fett ko mu tax loxom jappat jitt ji fett ko muy tax loxom talib bangi taxaw diko xol rek jitt ji di fett ba dangaram jeex meunatu la fett sufi bi daldi doga japp jitt ji genné ko tek fe talib bi mu andal ne ko waaye lor nga sa bop yow yang koy xett li mu di la lor wal ye nga bayiko ta dem muniko waw mom lim amone rek lamay jox man lima am la koy jox mom lim am rek lama jox waye may lima am la koy jox mom lim am moy lan moy yalla ko bind mu meuna fet and ak dangar man yalla daf ma bind ngir may dimbele di xettle jami yalla yi ya malikal mulki ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadiyan radaha aw kama khala li sayqina wasilatina sheikh mun bamba radiyallahu ta'ala an al ikhlas al ikhlas moy sirrun bayna allah wa bayna al ibada moy jambi limuy def digam ak boromam rek la yonu ken neeku ci digam ak boromam rek la mu def ko ngir yalla rek donte nak man nako def alaniyan ku seen gis ko ko xol seen ko waye bum tax nga ni day ngistal de bul gis mukk rek ben way jëf te lim jëf mu jëf ko ci njëmmer nga yëkëti sa walaan ñu toftal ca ni diw day ngistal te yalla xamul lo batin gis nga sufyanu sawri jang ngeen ko señ tuba misal nako ci masalikul jinan sufyanu sawri radiyallahu ta'ala anhu dafa massa dox borom bu ben way bu julli di joy mu diko xol ba yag mu ni ah ki day ngistal rek joyam yi ha sa mura ki day ngistal dong neena gis nga baat bobu xam en tant que nitu yalla baat bobu neena baat bobu mako wax rek yalla natou na ma ci 6 mois meunatuma julli guddi 6 mois meunatuma jaamu yalla dara 6 mois lamako yalla natto ci wax jima wax dong ci sam xel te kat mom ci xelam dong lako wax da gis waji julli di joy rek mu romb ko ci xelam dong dal ni mo ngistal kat bi neena yalla natou na ma ci finir ma ci 6 mois meunatuma jaamu yalla guddi 6 mois kon nak bul gaawa wax diw ngistal kat la bul ko gaawa wax man nga wax nak ni melo yi ku ko amé ngistal kat nga rek wa ngistal kat nga ndax sayyidina abubakar sadiq neena yonnentou sallallahu alaihi wasallam neena ashirku akhfa fiikum min tabibin naml neena ngistal mo gëna lebbutu gëna laqatu tanko xorondom ci lendeum wax set tank xorondom
ci biir doj bu teux ci leen dama wax set sayyidna abubakar sadiq neena yaron sallallahu alaihi wasallam neena ngistal gëna neub lolu ngistal mo gëna neub lolu kon danaka mën nga xani ngistal yalla rek ko xam wala akub yonentam ali salatu wasalam ngistal xam ngeen ni ahlu ngistal dañuy dimbalante ci seen ngistal ni nga xamé ni ahlu taqwa wala ahlu al amru bil ma'ruf ni ñi dimbalante non la ngistal kat yi di dimbalante ba alquran biñu ko misal ndax ngistal da bok ci buntu nifaq da bok ci mandar gay nafiq wal iyas billah motax sun borom wax ci alquran ni al munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf sun borom neena musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif kif musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif kif ni wa mun wa ñom dañuy jappalante de dañuy jappalante dañuy dimbalante ñu solidari lañu ñu solidarité lañu al munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd neena musa ngistal ak madam ngistal muna muni dañuy solidarité ñu ñi solidarité moy sun borom ni ya'muruna bil munkar wa yan'una 'anil ma'ruf fo len fek fuñ fek waju nay dañ koy encourager ci nayam gi fuñ fek ku nay dañ koy encourager ci nayam gi yow juroom ñent wala kana ku len bëgg defar ya len di fukel de yow mo serigne daara yi ken da len mëna lijeenti mo jakkaji dang ko da nga man at mu ni wër woni nga fayal ko facture han ñom nga xamni bu dañuy yak courant rek muni fofu lañu solidarité ñom ya amuruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf muy musse ngistal ak madam ngistal neena ñom ñaar dañuy coaliser buñu coaliser bu nupi nak dañuy dimbulante dañuy jappalante dañuy jappalante gis serigne bo xamni waajo xamni day bëgg yëkëti alalam def ko ci yoonu yalla soxna may taxaw tiyé ci loxo bi niko du fi amé soxna am moy tiyé ci loxo bi niko du fi amé ñoom ñent wala kaana ku leen bëgg défar ya leen di fukkel na gis soxna so xamni day taxaw bëgg yëkëti alalam jox yalla borom kërëm niko du fi amé musse ngistal ak madam ngistal borom kërëm niko du fi amé dé sun borom ni nonu la amé kat wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya' ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sun borom ni non la amé ci digënté musse ragal yalla ak madam ragal yalla musse bëgg lu baax ak madam bëgg lu baax muni ni lañ mel ñoomit dañuy coaliser dañuy solidarité ci seen digënté musse bëgg lu baax ak madam bëgg lu baax suñu borom neena ñoomi dañuy solidarité madam bëgg lu baax day ñew ci musse bëgg lu baax ah diw de xamna neema gisee soxnaam ci dal da melni bañ dajé marché xamna woor na mëni rek ndax dal gis na fum waxale rek baye ko fa dem fenen woor na mëne xamna da yor lu matul xamna boko mënana dimbalé ci dara de dana baax su ko défé madam musse bëgg lu baax dal di défar ben enveloppe jox ko niko joxal mako soxnaam wala joxal mako ko ah ma ngi mom de ñoo bokku saret waye xamna ni siwom be nima ko gisé day mom da melni xamnaay dal ku len dimbalé won de dana baax waaw madam bëgg lu baax moy wax musse bëgg lu baax lolu wan ko lim gis ci ay moromi jigenam yo xamni ni ay gor lañu rus nañu laaji seen loxo jotul seen gannaaw madam bëgg lu baax gis ko ñew netliko musse bëgg lu baax wala bok madam la yalla wërsegal musse bëgg lu baax ñew ci madam ne ko
quartier bi day gis na fa ño xamni bo len xëccu lon rebina mu dugg seen biir kër da nga am tiyaba de ndax day xamna ni say morom bi jigen lañ waye lema gis ñu diko dacc ci yamuy pan quartier ba quartier bo ci bo len dimbali won ci ab rebina day aha sun borom ni waw kay musay bëgg lu baax ak madam bëgg lu baax ngok ñom fo len fek ba'dhum awliya ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ci lañ jëm dedet wa yuqimuna as-salata wa yutu as-sakata fo len fek ñi ngi jox yalla liñ mom waye ñi ngi jël seen alal diko joxe ngir yalla wa yuqimuna as-salata wa yutu as-sakata sun borom ni yoy gaay wa yutu anallahu wa rasul yalla ko yonentum dong lañ gëm ñom rek lañu top seen ndigal wa yutu anallahu wa rasul sun borom ni deglul ñooñu bu ëllëgé yowmal xiyam fan lay mujjé ak ñoom moy ulaiika yarhamuhumullah innallaha hasisun akim yowmal qiyam dana leen yërem bañ xamni yërem na leen muy ndax man yalla may ku tedd ko sañu def lu ne te luma def kenn du ko dindi waye may hakim bi nga xamni luma def non la ma nga suratu tawba dem leen xol ko nga suratu tawba kon monsieur nafiq ak madame nafiq Musa ngistal ak madam ngistal Musa ragal yalla ak madam ragal yalla Musa beug lu bax ak madam beug lu bax ni lañuy dimbalante alquran dinako misal alquran dinako misal neena fo leen fekk ñom dañuy ko walisé de dañuy ko walisé dañuy ko walisé ay soxna so xamni sa borom kër yalla dako wërsegal bu nepp xeer ko ji lu bax xeer ko ci lu bax sa bu yëkëté lo xam nga ni ko diit te bu ngeen andé dem bal ba buy batare ya koy jëk li ngeen tuddé xuma xuma xuma xuma whatsapp ngeen ko tuddé xuma li ngeen di def xuma xuma xuma estati la xuma nu ngeen ko tuddé ya koy jëk def pour wané ni xol leen sama borom kër bi bañ démé xéwo mo doon batare fi waye gis nga daari alquran jim bëgg def alalam te yalla tax nga xani mom du luñuy basere du luñuy filmer suko bëgge def bu roofé ci ambulé bi nga niko dédé du ci dal madam ngistal niko du ci dal waye bu fekkenteni ci ngentela la ci ciet gel la ci taccu leen mourir la bu musse ngistal di basere mo koy filmer senep ko waw senep def na senep ngeen koy wax senep ko wala mu estatico ngo kon arriya muy ngistal ben tombe la ci tombe yi nga xamne mom lañ doon waxtane muy al amradul khulub moy cancer de foie ben ci cancer de foie yi nga xamni day yak xol borom la qadarallahu wala saman la qadarallahu wala saman so defé kon seigne modou ni yam fofu ni yam fofu waxtani sax lo bari dem na ci waxtu jangale yi sax danaka mu xawa passé ko defé ñeen jéggal mu ko inshallah taala ñu yamale ko fofu ba benen yoon defé na ni ñekul ni dess na yenen ñaari tomb ndax fukki tomb la won te defé na ñoo ngi ci suñu juroom ñettel bi tomb bu ma juumul parce que defé kon xamna rek ñi ci dess inshallah bu ñu yalla defé le tawfiq xeyna ñu dik ci inshallah taala wa jere ngeen jef jissakum la khairu jissa ni ngi ndokel mbolam ñi ne ci diaspora bi di len ñaanal di sakku ci ñaan ci and gi ngeen di and ak ñun emission bi di minhajul abidin ila aljanna te seen mbokk mustafa mbay sam di len ko defal dimanche ju nek di ci ndokel mbolam ñi nga xamni ñoy kolere dar ihya ulumuddin te kolere gi ñu diko sam seen kemtulay katan al yalla taxawul len te sam len ñom tamit nonu mako waxe ñu bari ci ñom seeni doom neeku ñu fi ay teewul ñu and ak daara ji rek di ñot ñote ak mom dalna yalla nangutu def ko ci seen téré jëf bismillah tabaarak wa ta'ala bismillah tabaarak wa ta'ala dalna yalla samal nu suñu jëf ba du maxe du reer du rap yalla na yalla sam nu seeni jëf ba du maxe du reer du rap wax joju mang ko massa gis ci sama wayjur dafa massa yonne seigne modou mustapha mbacke adiya seigne modou mustapha mbacke niko dina la ko defal fo xamni du maxe du rir du rap ba yowmal khiyam waaw
waran na ma mbind ma waran na ma mbind ma li nga ma jox dana la ko defal fo xamni du maxe du reer du rap ba yowul xiyam kon nak yeen nit seen jëf yi ngeen di jëf te yalla rek tax yalla nako yalla sam ba bu maxe du reer du rap ba yowul xiyam sun borom def ko fi misani hasanatikum wa ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir kon seigne modou ba benen yoon wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أيها المستمع الكرام، في ساعتي خسير أونلاين، نأييكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميتام بيض الله ونصره. بكري تري راجع خسيد أونلاين ديلو سنة جنان يوان في سين إمسان بني تود من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى أمبي سام ديلو نكو دفل ديماس دي نك نجيب قولي لين كي ياخا تامبلي بي نغانتل دوم آدم موكو ورن ديلو نيانال دي ساكو تي نيان ديالو دي تكرار di baamu ndokel go xamni man koy ndokel al alam al islamiyya julit ni rawatina ni di ay senegalay ak fuñ meuna nek ci sahrul mubarak rabiul awal sahru sayyidil awalin wal akhirin muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam del len ci ndokelat dina binu genné ci gamu gi ndokel lo xamni ci sunu xol lañ ko tibbé xeyna dinañ ko wax bu ni jaxal inshallah ta'ala lolou motax sax ñu tan ben mawdu bëgg ko waxtané xam ngeen ni dimanche bu la wessu ñi ngi doon waxtaan ci ñariñal juddug muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam للعالم نجرين الجد محمد عليه الصلاة والسلام للإنسان في الدنيا والآخرة موضوع نسون موضوع بلي باسي سون موضوع تايرا نبك تي جوك بغ أب ينمت بغ يالا بغ نتو يالا لن لي جرين نتكي نخ نوار لا ولا سنة لا wala bu dee sunna yi sunna waajiba la wala wala wala mahabbatullahi wa mahabbatu nabi alayhi salatu wa salam wal awliya bu la neexe nga yokku ci wal ulama waram xam xam yi jëfe seen xam xam bëgg yàlla fardul ayni la bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fardul ayni la bëgg walim yàlla yi bu yëgul ci nekk fardul ay nit daanaka mën ngaa wax ni sunna waajiba la ndax ñàkk bëgg walim yàlla day waral noonu ko te boo ko noonoo yàlla noonu la waliyaasu billaah li tax bëgg ab yonent alayhi salaatu wasalaam bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam nekk fardul ay nit nekk waajiba sun borom tabaraka wa taala mo wax ci alquran ni khul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubakum wa la ghafurur rahim waxal ma sama jam ñi ni buñ bëgge am ci man mbeugël buñ bëgge man yalla ma bëgg leen buñ bëgge man yalla ma sopp leen duma yam ci bëgg leen dong waye duma yam ci sopp leen dong dama tay boole jéggal leen seeni bakkar yawmal khiyam duma leen top dara lolu buñ ko bëggé ci man yalla nañ la bëgg yow yantu yalla muhammad nañ la bëgg rek nañ la bëgg moy bu sun borom ne top leen muhammad moy muhammad sallallahu alayhi wasallam ku ko bëggul do ko mëna top sa boone bëgg nga muhammad te top ko mbeugël ga du dëgg sa boone bëgg na yantu yalla muhammad waye top yantu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mbeugël ga sun borom concerné wuko considéré wuko motax ma diko faral di wax leg legi mbolom association mo xam ay jigen lañ mo xam ay gor lañ tudde sen bop nabiyina nabiyina manam dal ñu sopp nabi amna ko xamni neena la mom nabiyina la da sopp muhammad sallallahu alaihi wasallam waye ma nga ni dajje bopum neen soppo muhammad ma nga xéssal ba melni tubab soppo muhammad
dang ko wax ci lamiñ rek waye du deug ci xol bi ma nga meesu ba ci digginaaw ga wala mu gëra faasu ba ci digginaaw ga soppo muhammad alayhi salatu wassalam ku sopp muhammad do ko def da gis ko la ni man sopp na muhammad sallallahu alayhi wasallam waye goor la waye bo xolé loxo ba seen ci lam ab lam mu takko soppo yent yalla muhammad boko sopp do tak lam bi bone dama top dama sopp muhammad bonu tak ñaari jaaro yi xaliss dama jene le or de ñaari jaaro yi xaliss mo xam ci ben loxo nga ko tak mo xam loxo bu nanga tak ak jaaro soppo muhammad ndax boko soppon top ko te topo muhammad ndax ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ben jaaro mo dagan ci goor kon soppo muhammad boko soppon top ko boko soppon top ko sayyid alhaji malik lolou waxon sayyid bayit waxnako innal muhibba liman yuhibbu muti' neena ki nga beug mbeugel gi budé deug dang koy top ba fum tek tankam nga tek fa sa tank fum xol nga xol fa fum jëm nga jëm fa innal muhibba liman yuhibbu muti' innal muhibba liman yuhibbu muti' motax bu fekke ni topo yent yalla muhammad rek xamal ni soppoko boko topé rek xamal ni sopp nga ko ndax wa man yuti ar rasul fa khat ata allah boko soppé rek top ko te moy da ngay fasiyene bindu sunnam luñ ni sunna la ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rek boy def nga def lola sunna ci yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam cheikh ahmed bamba mi soppone yent yalla muhammad nim daan doxé la daan doxé ni muhammad sallallahu alaihi wasallam daan doxé non la seigne touba daan doxé ni muhammad dan solo non la seigne touba dan solo ndax da sopp yent yalla muhammad bonu pi top ko abdullah ibn umar fa beggone yent bi sallallahu alaihi wasallam ba diko roy ci lu ne ba taxna masna war gele mom rombu genn garab fek yent bi sallallahu alaihi wasallam gele mom dafa ñewon ba jégué genn garab mu yess bim yessé sallallahu alaihi wasallam war gëlem gi mu nopi dakk gëlem gi mu jog bi gëlem gi ne beurep daldi daw rombu garab gi ronuko sallallahu alaihi wasallam rocc ci xabi daldi muñ abdullah ibn abbas abdullah ibn umar momit dakk gëlem mom bam ñew ba ci wetu garab ga sallallahu alaihi wasallam gëlem yesoon mu yessal fofa daldi dakk gëlem gi ni beurep daldi daw ronu garab gi mu rocc xabi nako yonenti bi rocce won daldi muñ ñu ni ko wayo abdullah li ngay def lan la mu ni lako muhammad defé won alayhi salatu wasalam kon innal muhibba liman yuhibbu muti'ah waye nga ni yow amna bi yina nga ne ngaay da nga sopp muhammad kunu pine dajje ak bopum neen soppo muhammad de jotewi len dara ne ngaay da nga sopp muhammad waye xessal ba melni tubab soppo muhammad waxuma nak ko xess rek soppo muhammad ak kay gi nga xamne xess moy natiram nar bi tubab bi te sopp yent koku mom natiram la waye yow nit ku ñuul ki nga xamni neega ni la yalla bindé neexula té muhammad bimu fi daatan joggé neen la bu féké ni sopp nga ma bul soppi saw yaram muhammad la ko wax alquran la ko jëk wax alquran la jëk wax ni la bo soppé muhammad bul soppi saw yaram ñu ni la muy ndax shaytané waxon na ni ñi sopp muhammad ñepp té xéssuñu dana leen digël ñu xéssal seenu yaram ndax sopp gañ soppon muhammad den ci ñom falay yuqayyir naqal qala fala yuqayyir naqal khalal waxon dana fexé ba soppi lo len seen yaram ñom jigen ñu soppon muhammad ñom goor ñu soppon muhammad te ñuul ba melni kërign dana fexé bañ soppi seen yaram iblis ak waxon yalla fala yuqayyir naqal khalal innal muhibba liman yuhibbu muti ku sopp muhammad dang koy top ku sopp muhammad dang koy top yow goor gi takalam ko salika soppo muhammad muhammad dawul takalam muhammad dawul tak barasel ma barasel lañ koy waxuma gis nga aj makka sax bokay def dañ la koy téré montar mi nga xamni sax da nga ci xamtu heure dañ la koy téré nga gaw ko sa loxo non taxuma djub motax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam asna tok ak sahaba yi ba yag muni len la yu'minu ahadukum hatta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in
yeen amatu nas bi yeen sama xet sallallahu alaihi wasallam moy wax de mun yeen sama xet amul kenn ci yeen ko xani ngeumam yalla dana ko ko nangul lul ni daf ma bëgg man yonent yalla muhammad bama gënal ko jëmmam ci daf may bëgg bama gënal ko jëmmam ji a jëmmam ji doonga muni dedet daf may bëgg bama gënal koy doomam ñu ay doom doonga muni dedet daf may bëgg man yonent yalla muhammad bama gënal ko ñaari wa juroom muni way wessu na lolu man muhammad sallallahu alaihi wasallam bala yalla nangu seen ngëm da ngeen may bëgg bama gënal leen lepp lu yalla bind wan nasi ajmaina da ngeen may bëgg bama gënal leen lepp lu yalla bind ci ngeen di doga bax sallallahu alaihi wasallam neena ku bëgg bax da ngay may bëgg bama gënal la lepp lu yalla bind alayhi salatu wasalam li feek muhammad gënal lu yalla bind rek baxago sa ngëm yalla nangugo ko te nit bu yalla nangul ngëmam rek baxagul baxagul ngay deg walaf njaay di lebu nan sama bopuma la gënal dug bañ na la muhammad bañ na lolu sama bopuma la gënal dug bañ na la muhammad bañ na lolu sallallahu alaihi wasallam mom bañ na lolu jele nañ ci abdullah ibn izam radiyallahu anhu muni ben bis dañu and ak yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kunna ma annabi alayhi salatu wasalam wa huwa akhisu bi yadi umar ibn khattab muni dañu massa and ak yent bi sallallahu alaihi wasallam mu japp ci loxol umar ibn khattab xam ngeen umar de umar xam ngeen ko de moy nit ku sincere ko ko nga xane du wax lu ngeumul mu du wax lu ngeumul mu sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn ci yeen ko yalla di nangum ngeumam lulul ni daf ma beug bama gënal koy doom gënal ko ay soxnam gënal ko ay fréram gënal ko doom adama yépp umar ni ko yow ya rasulullah man de wax deug yalla ya ma gënal say doom beug na la ba ya ma gënal say doom beug na la ba ya ma gënal sama ñaari wajur beug na la ba ya ma gënal nit ñepp waye sa bop nak mom gënal wama ko nak wax deug yalla nak man sa bop la gëna bëgg ci yow sa bop ma la gënal dug bañ na la loolu la umar waxon yenen sallallahu alaihi wasallam sa bop ma la gënal dug bañ na la sallallahu alaihi wasallam niko umar muna muniko kon yalla nangogul sa ngëm bala yalla nangu sa ngëm rek ma gënal la sa bop alayhi salatu wasalam comme omar ko sincère la du wax lu ngeumul muniko ginnaw nak fofu la aju kon legui ya ma gënal sa bop nak wax deug yalla ya ma gënal sa bop motax muniko la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in ila min nafsi fa khala lahu omar fa innahu al'ana ay bi mana yow omar sa ngeum matagut omar niko wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi legui dal ya ma gënal sa bop kon sallallahu alaihi wasallam nek waw kay al an ngeumangi doga mat al an sa ngeumangi doga mat umar ibn khattab la yonent sallallahu alaihi wasallam waxon lolou sa ngeumangi doga mat motax bala sa ngeumam mat rek sallallahu alaihi wasallam gënal la lepp lu yalla bind ay jaar way la ak tollu way bo demé ci ulama wa tasawuf biñuy tarbiyé sen talibé dañuy wax ni nit ki bala yegg ci yalla day bëgg sëriñam mbëggel go xamné lepp lu yalla sak sëriñam moko koy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mbëggel go xamné lepp lu yalla sak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mokoy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yalla mbëggel go xamné day melni yalla bindul dara lu jëmam gi rek kon ay jaar way la kon bëgg yonnati bi alayhi salatu wasalam fardul ayni la si ahmad bamba radiyallahu ta'ala bindina ko ci khasidam bi neena wasalli da'ban ala man ubuhu furida wasalli da'ban ala man ubuhu furida seigne touba neena ma ngi lay digal nga julli te selmal ci kan mune ki nga xamni beug ko farata la wasalli da'ban ala man ubuhu furida julil te selmal ci jam bi nga xamni beug ko farata la yalla ko santane beug ko farata la khul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la wa yaghfir lakum sunubakum wa la ghafurur rahim
alayhi salatu wassalam bëgg yonte yalla muhammad mi nekk ci wéram rabiul awal miñ doon gamul barki dembu miñ doon fété ak juddom barki dembu miñ doon waxtana ay jikkom barki dembu bëgg ko farata la bëgg ko farata la de yonte bi sallallahu alayhi wasallam neena man kunna fihi wajada bihinna halawatu al-iman ñu ni ko lolan la muni man kana allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mima siwa huma sallallahu alayhi wasallam def ni ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow mus nga tiaf ka ngeum yalla bu don man te fres match nga ko lol la yenen sallallahu alayhi wasallam neena ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow fekkon ni ngeum yalla man te fres la muna muni match nga ko bam jeex ni ne ko waw jikko yo yenn la muni xana bëgg yalla ko yonentam bam gënal la luddul ñom bëgg yalla ko yonentam bam gënal la luddul ñom neena fo gis ko ko def rek xamal ni musna mandar gam neexitu ngam yalla musna ko koka musna neexitu ngam yalla alayhi salatu wassalam fo gis ko xamni da bëgg yalla ko yonentam rek xamal ni musna neexitu ngam yalla mustafa alayhi salatu wassalam moko wax motax cheikh mohamed bambani muhammadun zinatu dunya wa lasatuha zala alayhi lasil munisala alayhi lasil bahrain ghad marja aw kama khala mun mom seigne touba radhiyallahu anhu muhammadun zinatu dunya wa lasatuha neena bu fekke ni adina amna banex adina bu fekke amna banex mun xam nga banex adina moy lan moy beug muhammad seigne touba lol la wax neena bu fekke ni adina amna banex banexu adina moy beug yent yalla muhammadun sinatu dunya walasatuha neena bu fekke ni adina amna tar ba moy yent yalla muhammad muni nak mom seigne touba ak beugam ci adina ak taram ci adina moy sopp yent yalla muhammad mom lay tarlo mom lay yek musaf ko ndox mu neex mom lay mus musaf ko ndox mu neex mom seigne touba taru adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad waye banexu adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune julil te selmal ci kok nga xamni moy borom ñaari geejgi wurusi bu la nexe nga firé ko moy borom geejuk sariha moy borom geejuk haqiqa moy borom geejuk sariha moy borom geejuk haqiqa yentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam alasi albahrayni moy borom geejuk sariha way moy borom geejuk haqiqa alayhi salatu wassalam ñaar yep la boole won sariha ak haqiqa al-iman wal-ihsan alayhi salatu wassalam kon mahabbatu rasulullah sallallahu alayhi wasallam fardul ayni hubbu muhammad alayhi salatu wassalam fardul ayni motax cheikh ahmed bambani ko dahani ila madhi nabi hubbu satihi dahani ila madhi nabi hubbu satihi Seigne Touba neena lima pousser tax ma sot khalima jambada di tag yont yalla muhammad muni beug aljana taxut beug materialisme taxut beug taru adina taxut beug juma ji rafet taxut beug talibi taxut ñu ni ko kon lan mo la taxa sot khalima jambada ngir tag yont yalla muhammad muni xana hubbu satihi beug jëm ji rek jëm ji ci bopum la beug dem yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bopam rek la bëgg nga xani même bu won yonent rek dako bëgg rek ngir yalla mom da bëgg jëm ji rek même bu doon tan yalla gis nga ulama wu tasawuf bu ni misal ci mbeugël xam nga ci tuwa bi dafa am lu ñuy tuddé amour commercial moy lan moy da nga bëgg li ngir intérêt bu ci tégué amna lo bëgg waye li tax nga bëgg ko amna intérêt bu la ci nekkal motax nga bëgg ko lolu moy amour commercial
biñu misal ci al mahabbatu saati bëgg jëm yent yalla muhammad rek khalisam nga xamni dara taxul nga bëgg ko lu jëm ji nga bëgg biñ tay misal ci digënté abou bakkar ak sayyidina omar radiyallahu anhuma omar bi mo tuddon legi lu ma tassu dañ wax ni abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah alayhi salatu wassalam wa omar yuhibbu nabiyullah muhammad alayhi salatu wassalam kon abou bakkar mbeugelam amul illa comme lu melni ni seigne touba xani motax mu beug muhammad lolou la ko beugé moy jëmmé muhammad la beug mom abou bakkar même bu nekul yonentou beug nako rek daani ila mathina bi ubusatihi neena bo gisé man seigne touba lima poussé ci ma sot khalima jambada sosda neena du garal beug yonent yalla muhammad jëmmé ji la beug ni abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyula abou bakkar da beug muhammad mi yonent yalla nga xamni mom bu doon won yonenti beug nako waye omar yuhibbu nabiyullah muhammad omar mom da beug yonentu yalla bi muhammad nga xamni kon bu fekkonta ni muhammad doon won yonent amana du ko beug kon beugelu omar amna liko lal moy lan moy amna illa ji moy sallallahu alaihi wasallam ab yonent la bu won yonent xeyna kon omar man nako bañu beug abubakar nak meme bu yonent bu xam man muhammad nekul won yonenti beug nako rek jëm ji la beug alayhi salatu wassalam meme bu nekul yonent jëm ji la beug rek Seigne Touba ni non la mel ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dahani ila mathi nabbi hubusatihi lima pousser pour may tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam du materialisme hubusatihi jëm ji la bëgg rek man jëmmi muhammad la bëgg ñu ni ko muhammad alayhi salatu wasallam mo nga bëgg moy kan ni muhammadun khayru man yamsi ala qadami muhammadun khayru man lillahi qad sajada neena buma len beugé décrire kan moy muhammad sallalahu alayhi wasallam mima beug bam gënal ma lepp muna mun khayru man yamsi ala qadam ko sen bab ba jëm kaw tank ye fété souf muna mun muhammad ko gën bul ci génné kenn nak ko sen bab ba jëm kaw tank ye faré souf neena muhammad ko gën sallalahu alayhi wasallam moko wax cheikh ahmed bamba moko wax radiyallahu ta'ala anhu muhammadun khayru man yamsi ala qadam lolu mom kon ñepp ngi ci biir bu gene kenn malaaka yeek julit ñeek yeep mune yow mu ci lolu sax waye dama ni ko seen muy rek ab jëm ci suuf ki nga xamni da doylo yalla wolu yalla diko jaamu guddeek becc ak foko seen muy rek jeba di sujootal yalla koka kum mana doon muhammad ku gën muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen muy sujoot rek gën ci yalla muhammad ku gën alayhi salatu wassalam metti lañ mané cheikh mohamed bamba masna ñew ci mom ni ko bu yalla wi yonent bi wi mu ni ko dooma fa fekk de ñoni mom fuñu nekk nekku mafa ni bu yalla wi yonent bi wi mu ni ko dooma fa fekk yow mom dooma fa fekk mom fu yalla ak yonent nekkul ahmadu nekku fa fu yalla ak yonent nekkul ahmadu nekku fa de dooma fa fekk muhammadun khayru man yamsi ala khadab ko seen bab ba jëm kaw tanke fara suuf muhammad ko gën alayhi salatu wassalam waye muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen mirk ab jëm ci suuf ngir wolu yalla muhammad ko gën alayhi salatu wassalam muy lolo tax nak man seigne touba bëgg jëmum ji rek mbeugël gogou mako bëgg dem na ba far ci sama xol bëgg doom dem na ba far ci sama xol bëgg doom amatuma sentiment wu bëgg doom ndax lan ndax sentiment wu bëgg muhammad ko lek muni mbeugel gi ma bëgg yent yalla muhammad yobbu na ma ci amatuma sentiment wu bëgg soxna amatuma sentiment wu bëgg soxna place bi mo wara na bëgg soxna mbeugelu yent yalla muhammad lek nako muni mbeugel gi ma bëgg muhammad sallallahu alaihi wasallam taxna amatuma sentiment wu bëgg talibé fi ma wara na bëgg ab talibé mbeugelu yent yalla muhammad lek nako ñu ko ndax ci wax ko rek nga yam mu ne xaarama bindiko mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada hubul maqaniya wal ahlina wal walada radiyallahu ta'ala mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada
sama bëggel ci yent yalla muhammad farna ci man bëgg doom bëggatuma doom farna ci man bëgg soxna farna ci man bëgg njabot bëgg talibé ñom ñepp jotena leen yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan qadiman bam jeex defna ko mu nek fi daaw motax mu tekki ni dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan qadiman muskan li sanada muni dépassé na lol ndax buma ko waxé man naño yaakar sax ni njabot dama itélul wala soxna wala say talibé muna muni man ci sama jimi bop sama deret ji man Seigne Touba radhiyallahu légui gëssé na ko yëntu yalla muhammad fi daawo na ko ko dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan qadiman muskan li sanada محبتي المختار سيدنا هم المقان والأهلين والولداء دمي وأهلي وأولادي في دأوله أبدا خديما مسكانا لي سندا رضي الله تعالى عنه فوفلك جفل من أيام كن بقي أنت يا الله محمد عليه الصلاة والسلام فرد أين لا فرد أين لا ويقول لك نجاي دي فرد وحني بتيوجا فين أمبالجا am ngeen amna xissa bu ñi netti barki dem rek ci gamu gi biñu ubbe laaj yi amna kuma poser question laaj ma ni ma dafa gis ci majma ussukhra ben lettre bo xamni cheikh ahmadou bamba moko bindoon mam cheikh ibrahima fall niko na nga digal na ngay julli te digal sa njabot gi muy julli sa talibey nima laaj ndax Seigne Touba bind lettre bi wala diet tol mo doon laaj bi ma tontu ko niko xuma ndax Seigne Touba bind lettre bi wala diet ciowli bari na ci waye li nga xamni mom lañu xam te xam ko Cheikh Ibrahima Fall Seigne Touba musuko digal lu defut ben bu fekke Seigne Touba bind lettre bi xana ko lettre bi agul ci Cheikh Ibrahima bu yegge ci Cheikh Ibrahima kon xana Cheikh Ibrahima geumul ni Seigne Touba ko bind ndax mom Cheikh Ibrahima Seigne Touba musuko digal lum defut jang nañ ci tarikh ni bako Seigne Touba ne wéru feñ na bu subhan ngeen wor da xey wor lo wa kërëm ñep liré sax da ngeen wor lo lolu xam nga muarikhuna yang koy netti li liri sax daf leena wor lo benen bi ci dess Cheikh Ibra radhiyallahu anhu Seigne Touba masnuko wo ñu ko bu subhan nga wor nañu mu xey baña wor Seigne Touba wo wo ko dal di koy tacc ben barab melni ku ko fa pinir ñu ko bu fi jog te digalu bal ñu ni barab ba ben ko fa pinire wala mom ko fa taaje dañi bu ko kenn jox ñam bu ko kenn jox naan nañu mu am fa ñetti fan kenn fepp ko fa jox ko ñam tay duggu fa nak mang ci digal Seigne Touba rek nena agna ci xif fo xamni ñing ko deg mom ci bopam mu nan ndox ndox ndox Seigne Touba ni jox leen ko mu nan mu ko man nga delu bu subhan nga wor mu defaat ko Seigne Touba defaat non neñu bamuy ñetti fan ami ñetti yoon Seigne Touba ni gis ngeen ko ni mam cheikh rahima fall maj sob la maj sob la munya ko ko roy ci ni nak man nga alko loli batay bok na ci xissa yi ñu netti bok na ci xissa yi ñu netti kon bu fekkonte ni ndigal li ci Seigne Touba la joge ñew ci Cheikh Ibra Cheikh Ibra mom bu ko Seigne Touba non bu lekati sa diru dund dutu lek mom day faatu rek waye dutu lek musta jot ndigal te jeffewul ndigal li mam Cheikh Ibrahima Fall mom nak ni Seigne Touba bëggé yonent bi sallallahu alayhi wasallam bam gënal koy soxnam gënal koy njabotam gënal koy talibem mom la Seigne Touba mas di misal ci mam Cheikh Ibrahima Fall daf ni Cheikh Ibrahima Fall de kérok bima fekke mbacké kadior di jaayante ak man daf ni ma tank bi yalla la top bam sosi fi ci yalla bëgg yegg mané ko yalla mom nga bëgg yegg buma ko gisoon dooma fekk muni dama top tanki mom duggu sa keur buma ko gisone mu genn ma top ko way tanki bi gennul keur gi neñu mam cheikh ibrahima fall ni Seigne Touba man ki may set ngir bëgg dem ci yalla buma ko fi fekkul won te fekk fi bamélam dong lima bëgg ci yalla dina ko am
neñu señ touba ne ko lolou cheikh ahmed basir netti nako ci minul bayul qadim muniko señ touba ne ko yow de kon mak yow ño bok hal ño bok pass pass ndax man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni mom la fas yene roy mu nek sama qudwa yonnati bobu mo fekulon ben jeexitalam ci kaw suuf lul ni xana asman si danako tim mu lan deug ci suuf si rek doyna ma am limay wut ci mom ma am limay wut ci mom xolal ma ñaar ni legi nak limay bëgg li tax ma wax yi yëpp xéssa bi muy bëgg netti moy ben bis Seigne Touba daf ni man day Cheikh Ibrahim jaaxal na ma muna mune man day bëgg na ma mbeugël go xamni top ma topil wo xamni buma ko ni won yalla mi taxon nga dima top bis ni ke tay banako du tax Cheikh Ibrahim bama Cheikh Ibrahim bëgg na ma mbëggel go xamni top ma topin wo xamni buma ko woon bam ñew mané ko yalla mi taxon ngeen ma top bis ni ke tay banako neena du tax cheikh ibrahim bama mu ñu way mayit faynako kat ndax cheikh ibrahim bu woon talibi aju ci mom ñepp ñu dajé ci benn barab mu ni leen seigne touba mi taxon ngeen may top banako neena du tax talibi mi bako seigne touba mi taxon ngeen ni ma top banako neena du tax mukk ay talibi mi bako waxin la bu wax la ni la bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fardul ayn la bëgg nit yalla yi sunna wajibe la bëgg waliyu yalla yi dafa war ndax bo leen bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg motax seigne touba misale ko noni bo leen bëgge da melni muhammad sallallahu alayhi wasallam nga bëgg alayhi salatu wassalam lolo tax jele nañ ci abi urayra radiyallahu anhu muni dafa am benn bis ñu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw ay diw sangam mi nim bëgge ñom diw rajulu yuhibbul ghawma wala ma yalhaq bihim khala almar'u ma'a man ahabba alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam ci abi hadith bo xamni abi musa moko netti muné sallallahu alayhi wasallam day ñew ci mom niko ay diw nim bëgge ñom diw wala ay diw nim bëgge diw yonent bi ni len almar'u ma'a man ahabba kenn ku ne ka nga bëgg yowmal xam fu mu dugg fofu ngay dugg fu mu dugg rek fofu ngay dugg bu fekke ni da nga bëgg ahlul qur'an yowmal khiyam fu wa ahlul qur'an nek fofa ngay ne bu fekke da nga bëgg ahlul misik yo lol le mbadan tan tatchu len mourir bu yowmal khiyam fuñ dugg fofa ngay dugg fekke da nga bëgg ahlul politique yowmal khiyam fu wa ahlul politique dugg fofa ngay dugg ahlul politique fuñ dugg rek fofa ngay dugg lu len yalla def def lako lu len yalla def def lako lo tax sallallahu alayhi wasallam wax ci ben hadith bo xamni Anas ibn Malik moko netti li radiyallahu anhu mun ali sallallahu alayhi wasallam neena man ahabani kana ma'i fil janna man ahabani kana ma'i fil janna ne dañu tok ba yag sallallahu alayhi wasallam ni kuma bëgg mak yow andé dem aljana kuma bëgg rek mak yow dem and dem aljana sallallahu alayhi wasallam wax ko

légui nak waxna len bëgg muhammad tamuy dëgg moy lan moy lan moy dang koy roy nokoy roy lum téré nga bako lum daan def nga diko défé nam ko daan défé té yalla tax lolu moy bëgg muhammad motax mu ni man ahabani kana ma'i fil janna kuma bëgg rek ma ngi fay and du gajjan ali sallatu wasalam mu delu wat ci al mar'u mahman ahaba al mar'u mahman ahaba ñaari hadisi ci rob benn bi dañu ni sallallahu alayhi wasallam dafa tok benn bis ba yag am benn sahabi bo xam day def sero seconde bu nek mu ñew yeur kërëm xol yonent bi delu minute bu ne mu ñew xol yonent bi delu sallallahu alayhi wasallam nako waaw li hadha li nak mom lu ne ko xana dama xam ni yowmal khiyam bu ñu demé aljana yit xamna ni aljana da ngay nek duma fa ne ndax ya ma upp dara ja upp ma maqam tay dama la bëgg mbeugël bo xamni mënuma tok ben seconde te gisuma ma xamni yowmal khiyam bo muytu buñ fa bokké demit duma la gis ndax dara ja ngay am bay nek ci jenen aljana ja man duma ci nek me ñenante ko ahakay al marhum man ahaba aljana juma dëkk ngay dëkk nit ku ne kam bëgg fum dëkk fofa lay dëkk benen hadith bi ñi ben way ben arabiy moy ben sam mo joge ci Allah ba ñew ni ko yow ki Allah yoni kañ la bis penci ba kañ la bis penci ba mu ne ko waw ana loko préparerel bay laaj kañ la bis penci mu ne ko xala bëgg Allah ak yonentam mu ne ko al marhum man ahaba bëgg Allah ak yonentam rek mu ne ko al marhum man ahaba kon sallallahu alayhi wasallam neena kuma bëgg mak yow ñoy waxu andu du gajjana kuma bëgg rek mak yow ñoy waxu du gajjana légui nak mu dess kon bo waxé lool da nga nan waw ki nga xamné mom néna Seigne Touba la bëgg wala Alhaji Malik wala Cheikh Ibrahim Al-Kawlakhi waw bëgg ñoñu moy bëgg yonent bi bëgg yonent bi moy bëgg Yalla ku bëggul yonent bi do bëgg Yalla ku bëggul Seigne Touba ku bëggul yonent bi do bëgg Seigne Touba ko dégg ñun la bañ na Seigne Touba rek wala bañ na Alhaji Malik xamal ni bëggul yonent bi bëggul sun borom tabaaraku ta'ala ñoñu ku bëgg Yalla bëgg yonent do leen bañ yalla nuko digal yalla monu digal ni bu ngeen di and andale nak ñi and ak muhammad ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin ya ayyul lisina amanu ittaqullaha wa kunu ma asadiqin yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla te munu leena am connexion direct ci yent yalla muhammad muna amone dem leen ci ñi nga xamne partager nañ connexion yent yalla muhammad ñu partager leen seigne touba dafa connecté wu direct alhaji malik connecté wu direct ñu partager ñu ñun même réseau bi la bo bëggé Seigne Touba rek bëgg nga Muhammad sallallahu alayhi wasallam té muy dëgg waye na fekk nak ngay roy Seigne Touba ndax Seigne Touba lu wax ni bimu waxé ni bimu né ya khayra rabbi ghayri murabbi khadra ma khalbi bil iqtida néna ma ngi défaro ci roy yent yalla Muhammad man Seigne Touba ci la défaro roy Muhammad rek ci la défaro kon ñeet bo bëggé défaro royal Seigne Touba rek ginaaw mo nga bëgg boy roy Seigne Touba rek défaro boy roy Alhaji Malik defaru waye dama bëgg Muhammad bani Souy bëgg lambaja bani Souy mën ta nek bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg lamb bani Souy mën ta ne bëgg Seigne Touba bani Souy bëgg politique bani Souy bëgg Alhaji Malik bani Souy bëgg muni mën ta ne yalla ko wax ma ja'ala Allahu lirajulin min qalbayni fi jawfi yalla neena defaluma benn xol bo xamne day bëgg muhammad bani souy ñu naaw mu ni bëgg ndaw rabbin bani souy yalla neena defaluma ko kenn ku leen ko wax da leen di nax yalla neena defaluma ko kenn ndox ak safara ci leen ndab acca jéemal ba xam kañ lay soti ndox ak safara ci leen ndab mën ta nek mom kay len nga ci souy rek len nga ci souy rek mom souyel ci muhammad ma nga souy ci lambaja mu jeex waye musa sabina bayna salih la ilaha illa wa la ilaha illa mën ta nek yalla ni bu ngeen geume yalla ragal len ko ci and ak ñu deggu ñu top len bëgg len ngir yalla and ak ñu bëgg ñu top len bëgg len ngir yalla as-siddiquna yi na sidiqoni ñom ababakar ñom usman ñom seynali yonenti mom dem

dina di jëlele yonent mom da bok ci ay sartam moy as-sidqu al-amin sidi xone biñ ko waxe ñom abou bakkar ñom omar ñom usman ñom aline ñom seigne touba ñom sayyid alhaji malik ñom lu ko waral moy yalla da leena rafatalé ñu am connection direct suñu borom niko seigne touba ci masalikul jinan seigne touba dañi fama yafi mu'jisatu nabi yajusu fi karamatil wali seigne touba neena radiyallahu dafa dagante yel te jaadu muna muni yonent bu am connection partager nako wali bepp yonent bu am connection bu ne muna muni connection bobu partager nako wali wi kama yefi mu'jisatu nabi yajuz fi karamatil wali la wax ñu ne ko lo tax muné la annahu warisuhu fal anbiya li'annahu warisuhu fal anbiya hujjaju rabbina ala ala al khalqi iya muy li tax ma wax lako ni la wali bo gis ab yenen to moko partager connexion li'annahu warisuhu ñom ñoleen don li'annahu warisuhu ñoleen don ñoleen wootu ci kaw suuf ñun waaw ñooñu ñu wootu ci kaw suuf don leen ñum don mune fal anbiya hujjaju rabbina mune ñooñu moy ñi nga xamni dañoo am réseau direct hujjaju rabbina ala al khalqi iya mune wal awliya nak hadilatu tas'ili dinihi wa sidqi sahi mune wali nak ñom buñ leen partager seen connexion ñom ci seen bop nak légui ñoy orienter nit ñi wan len firusubi joge ñoy orienté nit ñi wan len firusubi joge bañ mëna am kenn ku nekk ñu jox la nga mëna placer ce contour pour am courant etc ñom ñoy orienté nit ñi wali wal awliya adilatu tasqihi ñom ñoy tek seen baram ni connexion yent yalla muhammad bim doon wax ni amna réseau digam ak boromam mi ngi ni ma tek sama baram wal awliya adilatu tasqihi li dinihi wa sidqihi sahih kon ni bëgg ab yonent nekk farat non la bëgg waliw nekk farat waliw yalla yi nga bëgg leen waxtu wolen nono yalla neena non nala wal yas billah neena yow mu ci nono la waye dama la déclarer guerre waliw yalla yi sun borom neena so len nono rek déclarer nala guerre man adali waliyan faqad asantu bil aqd demal ca hadith al qudsi dang ko gis man adali waliyan faqad asantuhu bil arab ku nonu sama wali rek man yalla declarer na la guerre ah bu boba nak da nga xam ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban terre ngay taxaw pour guerre ak yalla ban asaman lay tim motax bo dege ñu rakkaaju ñu dof ñu naan bu la yalla deful nangam ma xex ak yalla cim ko xamni aw yo kep bu ko yalla yabalon ci yow nga yak sa tubey nga naan da ngay xex ak yalla ñak fayda te ñak lo wax te reer te ñak xam xam aw yo rek waaw ku wedd laaj ko namrus bu ko yalla am waye aw yo bu ko yalla am waye aw yo ñak xam loy wax rek yanni xuma sex yu upp la xuma bëgg adina yëpp xuma bëgg bëss ku tol ni yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu motot mi gëna niw rek bu ko yalla délégué won ci yow doto tal sa dara motot la wax motot bu ko yalla délégué won ci yow rek doto tal dara kon ma ngi di lusi wat di wax ndaw ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa ñi leen di xagn tuyaaba ju reey dañoo bëgg ngeen alko rek ñi leen bëgg xagn ngir ngeen top seen kilifa dañoo bëgg ngeen alko rek
ñi leen bëgg xañ ngir ngeen bañ a bëgg nit yàlla yi, wallahi dañoo bëgg ngeen alko rek. Quelques personnes yi nga xam ni dañoo jóg di tuumaal nit yàlla yi, di teg ci seenu der naka sudul noona ngir bëgg ngeen becc nga leen ñàkk leen a gëm. Ay ca nitu yàlla yi dañoo donn yonte yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bu ñu jàngee alquran ci ay alquran bi suñ borom di wax ca suratu tawba, suñ borom dafa takkal yonte yàlla Muhammad juróomi martaba. Juróomi martaba yooyu le moom la walliw bu mat walliw, nitu yàlla bu mat nitu yàlla moom la donn ci yonte yàlla Muhammad di ko servir doom aadama yi. Suñ borom lu mu wax laqad ja'akum rasulun, benn ndomba tànk ngoob, laqad ja'akum rasulun, yàlla délégué na peuple bu nekk, mbooloo mu nekk, association bu nekk, yàlla délégué na ku leen jiite koo xam ne moom lañ war di déglu. Laqad ja'akum rasulun, mbooloo mu nekk yàlla délégué na ku ne ci seen kanam ñu war koy déglu. Mu ni kooke nag min anfusikum, day bokk ci yéen, min anfusikum day bokk ci yéen. Bu dee mbooloom julit la, ab julit lay doon ni yéen, ab julit lay doon ni yéen. Bu dee turuqu tasawuf yi ab suuf yi lay doon ni yéen, min anfusikum, ab suuf yi lay doon ni yéen, ab murid lay doon ni yéen, ab tijaan lay doon ni yéen, ab xaadir lay doon ni yéen, min anfusikum. Waaye nag bokk na ci ay qualitéem xasiisun alayhi, ñaareelu ndomba tànk baa ngoog, moo na nee na kooku nga xam ne dama ko yebal ci yéen te mbokk ci yéen, jiite leen nekk ci seen kanam, ngeen waaxu jëm si ci man yàlla. Xasiisun alayhi, seen intérêt moo ko gënal intérêt personnel am. Xasiisun alayhi, seen intérêt yéen mboolo miñ jiite yéen peuple bi moo ko gënal intérêt personnel am, intérêt commun moo ko gënal intérêt personnel. Xasiisun alayhi, loolu neex naa jàngal murid yi mboolem ñi fi nekkal sañ Touba, intérêt commun moo leen gënal intérêt personnel. Mboolem ñi fi mas a nekkal sañ Touba nag laa wax. Cheikh Amadou Fadal, lu taxoon mu ànd ak Senghor, intérêt commun. Cheikh Abdou Ahad Mbacke, lu taxoon mu ànd ak Abdou Diouf, intérêt commun. Nga nekk Touba di lekk, di naan, di sangu, te weer du dee ba nga jot facture. Waaw, loolu ku la ko yanul kan la? Xam nga ni ndox mi moom mayuñu la ko, saraxuñ la ko, malaaka indinu la ko. Ndox mi ngay naan di sangu, waaw, bu weer dee ki koy fay kan la? Ki koy fay kan la? Nga ñëw ñu daggal la parcelle bu yaatu nga dëkk yaag sa njaboot, yaag sa njaboot. Daanaka mën ngaa toog téeméeri at doo fay lemp, te kenn du la force ci kaay fay lemp. Xasiisun alayhi, ba nuppi nag foo toll rek yor sa téléphone di woote ci rajo rek, di xas kilifa googa rek, di dal ci kaw kilifa googa rek. Nii la yent yàlla Muhammad meloon. Intérêt commun moo ko gënaloon intérêt personnel ci sahaaba yim àndaloon. Mu ni nag sëriñ bu mat sëriñ, kilifa gu mat kilifa, nii lay mel ci kanam mu njabootam. Rasul lay doon waaye xasiisun alayhi, waaye du ci yem nag xariisun, xariisun day xër ci ñoom ba tax du gedd, day xër ci ñoom pour ñu gindiku, mu xër ci ñoom pour ñu texe, mu xër ci ñoom pour ñu mën a jaar yoon ba tax du gedd. Cheikh Mountakha doy na ci exemple, lu mbir yi metti metti du tax mu gedd, waaye bu doon keneen ba tey gedd na bu yàgg. Xariisun alaykum, xariisun alaykum, da leen a bëgg bëgg ba du ba du leen gedd. Xariisun alaykum, am na ci yéen cofeel ba du leen gedd. Nu ngeen mën a melit mu defar leen rek
jëm leena wuuf rek jëm waxtaan ak yeen rek harisun alaykum ak nu ngeen mëna mel waye nak ci ñan mu ne xana bil mu'minina ñi degeerul bop bil mu'minina ñi degeerul bop wala xnjay neena degeer bop bal mu gis ñi degeerul bop motax ñi ci degeerul bop ñepp duñ dem prison waye ku ci degeer bop mom ha xam nga fa ngay fanani harisun alaykum bil mu'minin moy ñi degeerul bop chalayam dedet waxna ñaar ñettel bi moy lan waxna ñett ñentel moy lan moy ra'ufun ra'ufun serigne bu mat serigne bu wootu yonent ci kaw suuf taxaw ci kanam aw xetam ra'ufun dalen di ñewant dalen di ñewant ni nga xamé non la nday di ñewante dom day di ñewant ni dom ni nday di ñewante dom rahimun way rahimun dalen di yeeram rahimun dalen di yeeram legi da ngay deg ñu nan serigne ci yeeramuñ peuple bi serigne ci yeeramuñ peuple bi parce que lan parce que serigne ci amna ben position bu nu am amna ben position bu ñu am ñom ñu yaakar ni comme andu ñok position bi serigne ci am kon serigne ci dañu yeeramul peuple bi fekk boba wolof ndjay neena goné dana yegg ba ca ñob baxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf di jakkarlo ak mbiri ni mi xewé goné day yegg ba ca ñob baxtanal garab du gis dara mag mi tok ci suuf mom di gis li na ra xew motax serigne ci duñu top peuple bi ci liñ bëgg ñom dañuy top li nga xamné ndariñal peuple bi ci la né yentibi sallallahu alayhi wasallam musta top sahaba yi ci liñ bëgg dedet de len daan top ci li ndariñ li seen ndariñ nek ñom musu leena top ci seenu bëgg dedet de len di top ci li seen ndariñ nek wala fnjay neena ci buray rayna borom waye sour la beggone lolou magako meuna xam mag mo meuna xam ni tibbu reey man na ray borom ba tax muy tibbu ndank mom lolou magako xam tibbu reey rayna borom waye borom bëggul wona dé sour la beggone mag mi xam ni tibbu reey man na ray borom motax bu bokké goné ji bu tibé lepp mu ne ko wañil dé tibbu lu yam lo xat ci sa gemmiñ gi law boy borom boré borom xel mu ñak xel nak da nga nan mag mi dafa añané goné gi lek gi dédét bay bañ mu loru bay bañ mu loru rek nga nan da ko añané lek gi dédét da bañ mu loru mag mi bu doon benn ci dong mu bayé ko goné gi waye bañ mu loru nak dana tax mu ne ko lekkel tibbi niñ ko wara lekke sayyidina muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam allahumma rabba hadhihi dawati tamma wa salati al-ghaima ati sayyidina muhammadan al-wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa asallahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma khalaqta hasa batil subhanaka faqina azaban nar ngeen bal mu dañ doon nodd kon mag mi muy serigne bu ma serigne te wutu yaron sallallahu alaihi wasallam ra'uf lay doon rahim lay doon ci peuple bi waye nak sun borom dane ko fa in tawalaw fa khul asbi allah bo wax ak peuple bi ñu deugar bop mu na mu legi wakiru lu ci sa borom nak te balen fa in tawalaw fa khul asbi allah la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu lima gis comme yeen gisulen ko tere na len ngeen deugar bop man delu na ci sama borom amul ben bour bu may wëru ku dul yalla duma wëru ci ben bour budul yalla bokk yi yeen peuple senegal ma ngi len di laaj ndax yaakar ngeen ni serigne senegalay yeb serigne senegal yeb man nañu massé ngeen bal ma bat bi réré li xew yaakar ngeen ni serigne senegal yeb man nañu massé ci ak ndof ci ñaka xam ko xamni yow bamuy jutu juduwo bamuy jang jango fim dem demo fa
nga ni ya ko upp experience ya ko gëna xam li xew way xam nga dañ ngay nax sa bop da ngay nax sa bop ñom ñepp mën nañu massa ci ak rir ci tankuté ci ñaka xam naka la seen rew di doxé nan la rew mi li ne ci bi rew mi lan la sëriñ ci mën nañu massa ci umpel loolu té ñu bari ci ñom day intellectuel way bu len nax seen bop nak bu len nax seen bop loolu wërtu tax ngeen doye del sëriñ ci ba sëriñ bu wax ngeen saga ko sëriñ bu wax ngeen gënël ko waar sëriñ bu wax ngeen yak ci deram bi naka suddu nona la qadarallahu wala sallam la qadarallahu wala sallam sallallahu alayhi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabiy fi ummatihi neena kilifa gu mat kilifa ci bir peuple muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam sallallahu alayhi wasallam moko wax de kilifa gu mat lim don ci bir ay talibem ci bir mbolo mi ko top muna muni mi ngi melni yonent ci biru xetam mi ngi melni yonent ci biru xetam luko waral anwaru nabi sallallahu alayhi wasallam la don leer yonent bi sallallahu alayhi wasallam lay don man nañu yaakar dara mu demé nenen lolou man naam ni muy dalé yonent sallallahu alayhi wasallam yonent sallallahu alayhi wasallam ñew na madi fu mëna wara fekk peuple bi di goral seeni tandarma moy amna luñuy def ci tandarma ji pour tandarma ji mëna meññ meññ lu bari mom bimu ñëwé lim xam moy tawhid moy dara mënta am ta yalla jeexitalu ci akay lolou mënta nek xam nako ba tax muni li ngeen def lan la ñu na tandarma yi bala meññ faawu ñu goral ko de muna bayi len ko dogalub yalla jitu na lol ñu daldi bayyi ci diwen sa dara ci tandarma meññu muna wa lu xew ba ren tandarma yi meññu ñu ni ka dañ daan goral tu yaano ko tere de muna kon delu len ci yeenama gëna xam lol delu len ci goral tandarma yi kon ab serigne man na japp ni mbir mi ni la demé ñu léralal ko ko xamni ndeké mbir mi démé wul ni mu dal di ginnat ci lam jikko na japp delu wat ci lenen loolu mëna nek la loolu mëna nek la loolu mëna nek la waye du seenu ñaka xam dé seenu ñaka xam dé ak ño xam ta xamé ñom serigne ci ndax mag ñi leen yar ñoo raw ñepp te lu mag ña jang jang lañ leen ko soga dem mag ñi leen yar ñoo raw ñepp te lu mag ña jang jang lañ ko soga dem man lélé demé poser question sérieusement lélé ma poser question mani waw man Seigne Babacar si musuma ko gis à travers télévision la koy gis wala yu mel nonou mais musuñu jëm wala bëgg wax dal waye depuis bama nekké xalé ba légui sincérité la xam ci mom nit ku sincère wa ki yaakar nga ni daray adina warna mëna luqati bëtam bi ko xamni ba ngay goné ba tay adina keful sa bëtt nga dem ba tollu ci xass bi nga tollu as bi nga tollu adina di kefeuti sa bëtt lolu yow ko la ko waxon war nga ko mëna gëm ba nga yaakar nit war nako mëna gër ba tax mu wax lu wërte wax mbaamu def lu wërte def lolu ya war nga ko nangou yow en tant que julit ko xamni ba jamono metté la sincèreone ci lim nek bam nek gul khalifa la sincèreone ci lim nek yaakar nga ni nit war nako mëna gërat liko dess ci dundam ba diko wax lolu mu gëmut lolu dafa koy xalat balegi cheikh muntaha nak mom ko xamni mom da nit da judd rek ni ciowu ci yoon ngeen bal may bat bi da judd rek mom ni ciowu ci yoon mom ku am ngeureumal yalla te nek ci yoonu murid rek amna sa ngeureum wa ki yaakar ngeen ni adina war nako meuna soppeti ko xamni yow da nga judd ci tiranga mag ci tiranga nek ak say mag ci tiranga lo am joxe ko lo am joxe ko
kërok bu Cheikh Salih Mbake génné adina sest bi mu def sest bi mu def mom Cheikh Muntaka xam ngeen ne sallallahu alayhi wasallam bi mu génné adina ñu bari da neeru nañ waye xol Cheikh Muntaka num régler problème bi moy jël chay bi juma jo xani moko tabax ci alal ju ko lew tej juma ja bolé ko million yu bari jël kalam ni fit ci ndigam dem fekki domi bayam niko dikna dikalel ñep li nak chay bi juma la li fi ak neewuma ubbi ko du ubbe ko kérok ko yalla may batine de nga saytane mu xatu yuxu di foraxal wan ganaw Touba di dem mom Cheikh Muntaka ha ki la adina di soppi ki ki yaakar nga ni adina manes nako soppi ba bu waxe nga tek ci baat yaakar nga ni ki adina man nako soppeti man dama wax ni yoonu mourid bu fekke dessé nañ dara ci ngor dara dara dara ci ngor wallahi Cheikh Muntaka duñ ko jëndé lu yalla bind dara ci ngor ndax fu lay tak ci bir yoonu mourid rek Cheikh Muntaka monu sutural dem fay day ga te ken yeguko fu day massa takke ci bir yonu mourid Cheikh Muntaka moy sapeur pompier bi nga xamni mo dem fay day ga te ken yeguko ñu dem bam ayé ñu bëgga tal day ci kawam xam nga ni kuko def doko netti de wallahi kuko nar doko netti kuko nar doko netti man yalla rek tax may wax lillahi tabaarak wa ta'ala yalla xamna yalla xamna jakar lu deug gu wex tal bu nopi dopi ci lool la munut in balma lool la munut ma tax cheikh ahmed bamba neena hubbu jamil awliya wajaba hubbu jamil awliya wajaba seigne touba neena bëgg wali yalla yépp dafa war bëgg leen dafa war déggal leen dafa war mune wa kullu man hada al khiyara ujiba képp ko xamné nonu nga nitu yalla nonu nga wali yalla nonu nga ko xamné yalla ko tanal bopam néna ko mëna doon yalla dina la yir ba yawmal khiyam aljana doko mus aljana doko mus mu delu wat ci hadisu حديث القدسي من عاد لي وليا فقد احسنت بالعرب بالارض سنت باني وكل من عاد القيارة بوبا نا وجيبا وجيبا وجيبا موي داني لا يير با اجينا دوكو موس توفا جار وجيبا يير من دا يالا نانكوي ديغ واي دوكو غيس وجيبا وجيبا كل من عاد القيارة وجيبا كان في يالا خريت يالا سوبي يالا kulen nonu kulen won gannaaw yow nga nek ci resources yi lu la neex wax len lu la neex wax len te ni jamma ci jekk mujj ci adina ngi sun kanam adina ngi sun kanam waxon na fini nitu yalla nitu yalla li tax mu garaw nitu yalla li tax muy garaw bu yel bo a general ni koy togn té ñi koy togn ñep ñi koy sukkandiko ci diw sangam mom au lieu que mu duma ñooñu day dem duma seen bay nit ya lolo ko taxa graw manam doom yi dañuy togn mu dem duma seen bay fekk doom ye togn ndax bu bay yaron ay domam duñ togn nit ya lolo ko taxa graw doom ye togn mu dem duma seen bay doom ye koy togn mu duma seen bay naka noni bëgg borom xam xam yi momit seigne touba neena luñu sopp la motax mo ni wa hubbu lil ulama nudiba ma lam yasi'u amila wa adiba neena bëgg borom xam xam luñu sopp la mu ni way li fi ak borom xam xam ba jengut li fi ak borom xam xam ba jengut ma lam yasi'u amila da am borom xam xam yo xamni surtout suñu jamono bi nak suñu jamono bi
motax motax événement lu am jariñ la événement leg leg événement ñew xam nga fouritun geej nonu ko ngelaw li def leg leg événement ñew borom xam xam yo nawon wallahi ngelaw jaar fa bu ëfé seeni kala nga xeb ñep bu ëfé seeni kala nga xeb ñep dañu far ba jeng loolu la seigne touba di tuddé tahassub a tahassub far ba ni kepp ci suuf parce que lutax nga far mo yaakar nga ni mbir mi bu soté sa intérêt man na ca baxé mo la taxa far mo la taxa far muni bëgg borom xam xam luñ sopp la mom du farata luñ sopp rek la muni waye nak li fek borom xam xam ba jengut li fek borom xam xam ba deful aw ñaawtif bu fekke ni borom xam xam bi day mandi ndax borom xam xam liñ seenu ci mom rek moy buy def fatwa mu wax li l'islam wax rek loolu lañ seenu ci mom roy lo wuñ lako bu fekke ni du royu kay ndax man na am xam xam ba nopi di doragewu man na am xam xam ba nopi di mandi man na am xam xam ba nopi di njaalo man na am xam xam ba nopi di mu ne bu fekke ni borom xam xam bobu dafa am xam xam waye nak day def yu naccio di ko yoyu boba nak sharia santatu la nga bëgg ko bam jaral la yëkëti sa alal jox ko sharia santatu la nga bëgg ko ba diko top bu waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye warato ko dimbali ci dara warato ko dimbali ci dara bu waxé lu am jariñ nak man nga ko jël jariño waye xam nga fi ñun aré Sénégal li ñu xam moy pour ñun doomi wali wali la fekk doomi wali man na nek bandi man na nek say say man na nek wëyu ndax wali ak wëyu leen séparé moy lam gi rek ñun aday Sénégal lo lañ xam moy yaakar nañ ni doomi wali wali lay doon demi wul non ak demi wul doomi borom xam xam pour ñun war na am xam xam dedet du doomi médecin bu nek nek médecin doomi maçon bu nek maçon lolou muntu ne fi ci Sénégal rek ngay gis ko xani bayam médecin la bu fébéré dem ci mom mu passé ko visite bindel ko ay ordonnance pikir ko opéré ko mu nangu parce que xamna ni jang na xam xamu médecine légui nak bay bi doon médecine fatuna nga ñew ci cabine bi di faju ci ñew ñun la gor gui fatuna nga ni ko fene ñu ni dom ji lum jangé won ñu ni mécanicien mu ne ah téréwul man na ma opéré rek ginaaw bayam daal ma opéré na ma opéré rek acca teudal bu lay opéré ngay fanani baqiya mécanicien kum opéré nga dem baqiya waaw ki bayam wali le won jang na amna xam xam daana jangale di yare di yete dom ji mom businessman la nga ñew sukku ci kanam ak ram ak lo am jox ko mu ne am mécanicien la de bu lay opéré rek ngay dem baqiya ab mécanicien la mënalu la dara ñu la yobbu fenn mën ta wax lula jariñ bañ nako buy discours day lepp di dem rek lepp rek di dem lool nak wayefu bop ab sénégalais la ab sénégalais mo wayefu nonu bop ab sénégalais mo wayefu nonu bop motax mo ni borom xam xam bi dang koy siwer xol ko bu fekke ne gis nga muy def yu naccio diku muni mandul ci mom malam yusi o amila wa adiba sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alquran wa li kulli qawmin hadin generation bo gis am na ngid wa li kulli qawmin hadin sun borom neena generation bo gis am na ngid generation seigne touba nekkon sen ngid am na ngid seigne touba joge fi cheikh modou fadal ñew génération bo gis amna guid yalla neumul mbir mi jeexagul
borom tabaaraku ta'ala motax mu wax ni manan sax min ayatin aw numsi anati bi khayrin minha sun borom neena fuma jele am alaji ibu saxo dana fa tegat menen ibu saxo fuma genné am barham nyas barham job fuma ko jele dana fa tek menen barham job sun borom ko wax de ci alquran ma nansakh min ayatin aw min si'anati bighayri minha kuma genne am ibu saxo rek dundam jeexna muna amone dana fa tek comme ibu saxo generation orienté len dana fa tekat menen ibu saxo mu orienté generation bi ñew fuma genne am barham nyas dana fa tegen menen barham job mo xamni day orienté ñun wa jamono wali kulli qawmin hadi wali kulli qawmin hadi alquran la alquran la su baba nak bokki ibou saxo buñ amul liñu tuddi al khalbu salim moy xol bu rafet nangu dogalub yalla ci xol bu tang liñu dekk nañ ma bal bokki barham nyas buñ amul xol bu labir bu yaatu ci xol bu tang liñu dekk ndax dañu gis am ibou saxo numéro 2 mo xamni yalla ko dogal ci munuñ ci dara ci xol bu tang liñu dekk heureusement ñom ay woromi xam xam lañ boromi xam xam lañ ragal nañ seen borom xam nañ li xew borom xam xam yoyu nak ak wali yoyu bu fekke ni ñingi ci ak njub ba nga bëgg leen ñetti sart lañ tek ci saw loss moy tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyat ñetti sart ya ngok neena taxañal na kep ko xamni gis nga borom xam xam yi wala wali yi nga bëgg leen mune ñetti sart yi boko matalé yaangi bok ci way taxani ëlëk moy ba ci jëk xitma nga liggéeyal leen nga di leen liggéeyal bu fekkenteni amulo doole liggéeyal leen aw bi hubbi kon na nga leen bëgg te yalla tax wala bok nga ëddi yalla leen mbeggel gi soga ñew bu fekkeni man nga leen xitmal te xitmalu leen bëggu kessa gi rek baxna de waye nak mënon na gëna bax bu fekke ni man nga len jox adiyé te joxo len ko xana bëgg len rek aka bëgg gi baxna dé waye bo ci bolewul adiyé nga tuyaaba ji gëna bari len bal bo ci bolewul adiyé la tuyaaba ji gëna bari lu ko waral moy ñom adiyé jo len jox ñu défal lako fulay jural tuyaaba yowmal khiyam tuyaaba yowmal khiyam ñom mom lañ lay fagul moy li القران وقت يرانت با حريص عليكم بالمؤمنين حريص عليكم حريص عليكم موي دالاي بغي دالاي يينه او ييو يينه لا تخه با لوكو جوخ مو جوخال لاكو يالا لوكو جوخ مو جوخال لاكو يالا لي داكاي ديمبلي واي نيو دولاي سن بروم بيندو كو سي سا تيابا yow mako ko joxone te du wagn dara ci tuyabam li mu defal lako ci alquran sun borom bindal lako ci sey tere yi jëf te du wagn dara ci ay jëfam mom lutax ndax ya ko ko jox ya ko ko jox motax mané addiyé jo jox ko xamné ni ko xam addiyé la addiyé jo jox ko ko mata jox amul pertement addiyé nga jox ko ko ko mata jox amul pertement wallahi yalla xamna amul pertement kon ñet sart ya ngok moy da nga len di liggeyel da nga len di jox adiya da nga len di bëgg ngi len di bëgg da nga len di bëgg donte da nga dajje ak ñom sax ñu waxu jëm seen auto nga ubbil len seen porte ñu dugg nga djublu ci liggeyel len tuyaabu jurey la tuyaabu jurey la asna ma gis cheikh salih mbacke dem siara ji won cheikh abdul khadir xam ngeen ni serigne salih li gëna bari ci ak duggam ci auto kanam auto moko gënal kanam gi moko gënal lu bari lum daan dugg ci kanam la lay bimu gënne ci keur serigne Abdul Khadir Serigne Abdul Khadir ñeukenté ak mom ubbil ko porte gannaaw bi mo xamni xitmal ko la ci djublu
mu bayyi kanam gam daan duggu fi Seyd Abdou Khadir Oubi gañango amna lo xamni batay mako fekke boba Baye Sam rahimahullah dafa dem keur soxna ndey wad waxtu agn ni ñi préparer pour agn amna benn nar bu fa ñew ma gis mu top di bëss tankam yi rek di bëss ma lak ko ci arab niko waaw li ngay def lo djiblu munuma dama koy xitmal dama koy xitmal lolou batay kenn netti wumako dama koy xitmal kon formo xitma yi bari na xitma moy lo def te yalla tax rek tabarak wa taala yenn ci yoolu yalla sentu ci yoonu yalla yoolu yalla lolou rek moy xitma moy xitma ay xitma ma ngi ndok yal borom hamdatu borom hamdatu cheikh mustafa diop al koki borom hamdatu joxnama ci terem bobu jotna ci lire lu xawa ki tuti inshallah ay jexal gu mako nepp ay ñing ko wax jazakallah khairu jaza borom umda dire jef jazakallah shukran lak shukran lak tuba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati muni wasur qiyar al ulama wa salihin bul yam ci lol rek la ngay def nak leg nga pemti dem siyaré ji len ngir yalla dem siyaré ji len ndax wali wi daño wouté amna wali bo xani fo meuna nek bo nekkon ba mbeudaxun so jaxlé mu fekk la fa xet li la dem len ci masaliku dinan da ngeen ko gis seigne touba xnako amna wali wax ni bo newon ba mbeudaxun bo jaxlé mu fekk la fa xet li la way amna wali wax ni bala la meuna xet li rek da nga tew ci hadaram comme xamoo nak kon de ko faral di siyaré ji bala la meuna xet li rek da nga tew ci hadaram ñu door la mëna xétti amna wali wax nak ma doxun bo fa nekkon bo ne ya cheikh rek mu ni jall ci sa kanam xétti ni la mu ni mom señ touba waqdimhum lillahi jall kullayn na nga len di liggeel te yalla do nga tax nak ci bëpp jamon liggey bi na yalla tax bu ko def ngir bëgg bëss bu ko def ngir bëgg ku ko wax def ko rek ngir jëm yalla subhanahu wa ta'ala mun watlub da'ahum fo tollu na ngay sakku sen ñaan watlub du'ahum bu taw ak ñom ba yag rek nga jox faxas ni ma ngi dem dedet bala nga dem ne ko ñaanal ma xalé legi xamuñu lolu xalé legi xamuñu barkelu xamuñu ñaanlu man xalé yalla na leen yalla yeeram yalla xamnako dama leen di suivre de près comme médecin ni muy topé malade bi ndax yene leen aw yiw rek ak jamm danaka buñ toge yow dañuy jog rek daldi ñoddi seen kiris koros yoy ni ñogi dem waye talal loxo te nit ki mëno toga mom bay dem neew ko ñaanal ma xana budé kum yab mbakum min dal mu ni kay ma ñaanal waye lool dal da neexut kay ma ñaanal la mom neexu ko deug yalla neexu neena kun sa tabaruki fatastadu alhuda neena del barkelo ci ñom ndax barkelo ci ñom day tax nga yok ak ñub fa tasdadul huda del barkelu ci ñom ñun nak maladie yu bari indi nañu legi affaireu cheikhlu ngay toga kilifa mu naan ba dessal ci tatu kas bi dara tek ko li nga barkelo ko dedet ndaw si bu genné bu fekké ni mo doon servir su genné tour ko ci tatu garab ga barké ba dem ci garab ga waaw ñom nit yalla yoyu nga xamne xam nañ yalla bala ñoo lek mba ñu naan amna lu ñuy wax amna lu ñuy yene doga tambale lek ka naan way katu arab banena al barakatu lil mutabarikina ko gis mu am barke rek daan barkelu ko gis mu am barke rek daan barkelu al barakatu lil mutabarikina kon amna ñoo xamni man ngay barkelu ci ñoo Seigne Touba ni del barkelu ci ñoom te di leen magal muy ndax fa innama ijlalul alimi amil ijlalu rabbil harsi fi ma qad nukhil muni ndax fekk nitu yalla borom xam xam bu jëfé xam xamam di jàngalé di jëfé li muy jàng nga diko magal ngir yalla neena ya koy magal yalla yena yam niki koy magal yalla rek yena yam magal borom xam xam mo magal yalla ño bokk até
borom xam xam bu jëfé xam xamam bu dé borom xam xam bu politique nak man sama yoon ci politique man sama yoon ci politique amna ño xamni dañuy layé nan waw mëno ñak ko ñu politique l'islam xamna politique ah kay ad-dinu wa dawla l'islam xamna ko waye du biine sénégal biine sénégal mom ku ci ni leub da nga bëgg layé ko wax dong waye xam nga ni politique biine sénégal dara dëgënu ci yalla xamna ko dara dëgënu ci nak biine sénégal siyasa islamiyya l'islam xamna ko d'accord na ci waye biine sénégal du siyasa islamiyya almaniyu la moy laïcité politique laïcité nak dëgënu serigne bu ci mëna nek nga ci lu dëgënu rek nak ya ko fa nek diko jema layé la ka daganal waye dëgënu politique laïcité dëgënu politique laïcité mom dëgënu té du massa dagan borom xam xam bo cey dégg na la wër ni ak lu bari bari xam xam yang koy dégg ci lu dëgënu rek yang koy dégg ci lu dëgënu ak num ko mëna layé la nak laïcité mom politique laïcité mom dëgënu nante bi sallallahu alayhi wasallam ci ben hadith dani kun ma allahi wa in lam takun kun ma man kana ma allahi sallallahu alayhi wasallam daf ni kun ma allahi bu fekke ni man nga am connexion direct kun ma allahi andal ak yalla nekkal ak yalla bu fekke ni man nga def connexion direct lol nak yombul motax yalla wut wasita yi motax yalla indi fi wasita yi wasita moy lan moy ki ngay jokk pour mu jokkale la kun ma allahi mun wa in lam takun fa kun ma aman kana ma allahi bu fekke tani mëno def ci yalla direct mëna mëni fekkal ko def ci yalla direct nga ngoy ci mom lol la seigne touba bindi ni seigne touba lol la wax kat wa man ta'allaqa bi wasilin wasal wa man ta'allaqa bi aksi infasal seigne touba neena ku am connexion so demé mu partager la diga am connexion bo fekke waju amul connexion nga ne ko partager may bula partager do am dara lol la seigne touba wax moy li hadith bi wax kun ma allah wa in lam takun fa kun ma man kana ma allah andal ak yalla nekkal ak yalla defal ci yalla direct bu fekke ni manuloko ndax amulo possibilité kon fekkal ko def yalla direct nga ngoy ci mom cheikh ramay mam cheikh ramay falni gor day ngoy ci gor gor ngoy ci gor gor ngoy ci yalla gor ngoy ci yalla muni fa innahu yusilaka ila allah in kunta ma'ahu neena bo defee li mala wax dana la yobbu ba ci yalla bu fekkenteni and nga ak mom gaay nak dañ lay wax ni and na ma yow fekk anu ñok yow amna ko xamni ñaar téméri million yi sëriñ ak juroom ñett fuk amna mu nekké France sëriñ bu ko fa fekk mu ni jéblu na ci yow mu démi nasé wu dem Italie sëriñ bu ko fekk mu ni jéblu na ci yow mu démi nasé wu dem Europe mu ngo serigne bu ko fa fekk rek tam sentu ci njariñ rek mu ne ko jébul na ci yow kenn du wuté non ab serigne kenn du wuté non ab serigne ngay sé serigne bu ragal yalla té nang ko jaam nga jox ko sa bop té yalla tax and ak mom ci lam nek nak and ak mom ci lam nek man nga xey benn bis rek siyara ci ko bi ng koy siyara ci fekk na boba amna aajo ju fi ne ben bo demé amna malade bu tuddu hôpital malade ba sax man na doon ab talibim man na baña doon ab talibim man na doon sax wëlërem wayé message bi accès na ci mom ni diw sangam ma nga hôpital ñu war ko opérer té amul luñu ko opérer yow mom ci bopam mu waron ko def fi sabilillahi ta'ala te amuko nga xey ci ko rek jox ko amblo mu yonne ko fofa gis nga beug gi muy beug ba gende ko la ci la sa aajo di fajo mudé serigne ba yor dara bo démé tay do ngay amunu luñu añé nga xey rek wacce tonup ci yeb beug ga muy beug ba gende ko la rek
saadia fadiu mom la seigne touba di djuni ni fa nasratul hubbi min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hula gendiko serigne bu becc ab talibem te yalla rek tax lolou misal nako batay ku weddi dang koy laaj cheikh modou fadal mbake ak cheikh modou bou sadjeng bi nga xamé ni seigne touba cheikh modou fadal bëgg na yewi ay gani naram te dara neeku fi bako seigne modou bou sadjeng dem lijeenti ji lola indi muniko wexal wexal nga beut bo xamne sa beut dotu xanku misal nako ci becc ciun ba nga xamé ni cheikh salih warna ruujna ba wara bay te amul aw jiwu te lu massa bay jox nako cheikh abdul ahad mi magam te rusna la cheikh abdul ahad aw jiwu bi nga xamanteni becc bet nako kero ak lam ko bette kero la affaire am bax waye ñom duñ wax ken dara waye nak bo ñewé fekk fi beut bu xong nga wexal ko ak kero sa affaire bax yalla xam nako walli da ci am ño xamni seen pajuk aajo ci doom adama mi ngi ci seen mbarum beut luñ xol luñ ci djublu rek yalla def ko buñ ci djublo sa pajuk aajo yalla def ko buñ ci djublo nga yakule nga yakule amna ci walli wi am ño xamni ci seen lammi la nek buñ ne accam rek muy cham ba faaw buñ ne akasa muy akasa ba faaw misalon nako ci seigne cheikh matilay mi fi joge barki dem fek boba dama dem boba nekugul khalifa boba alhaji bara fi ne may dem di visiter ji garab ga nga xani fa la cheikh ibrahim fall don jaayante ak seigne touba may dem di gestu ji mbirum cheikh ibra ak jaar ya fofa ca mbacke kadior bima ñewé ñu ni ma mi ngi fi boba ki ñu wax abdou assis majalis boba xam ngeen sama wëllëre la da nañ jox ko telephone legi bima duggé dëkk ba ma wo ko telephone niko man day mangi mbacke kadior mais dañ ni ma seigne sidi mukhtar ngi fi cheikh matilay munima jëlal numéro bi balay jox nga wo ko ndeke baba numéro cheikh ndjay la ma jox mo wo cheikh ndjay moma yobbu ci seigne cheikh matilay ma def direct ci kërëm ma ngi and ak talib seigne moudou bu sañ biñu wax tala touré xam nga gaay dañu mëna wéddi légui motax loy wax luñu rek joxel prof mom la andal ma démé manaka man dama ñewon ci dëkk bi doon visite ci jaar yi cheikh ibra waye nak alcorane dañi wa atu buyuti min abwabiha boy dugg ci buntu te bañ sa bubu xoti ko ci kër te bañ sa bubu xoti ko jaara ci buntu ba ma dégg ñu ni yaangi fi mané bala ma dem ci barab ba na ñew siyara la gënuppi mu dal di bit lol kayme alcorane bama yoron ma yëkke ci ko jox ko ko mu wo ndaw jox ko chaay bi ngi gis bamba ñu ko andale ki lum bëgg rek fum bëgg rek nang ko obil dal ni ma bo génné ci sama buntu kër bi munima amna ëkk gu fa nekk ñu tabax ko wërele ni mu melni ab bassin munima ëkk gogé ak dakhara fa nekkon fofu la cheikh ibra taxawon di xaar seigne touba boba seigne touba nga ci tolam yi lañuy tuddé tol bamba mu joggé fa ngi gis bamba mu joggé fa ñew fi ci tolam yi munima fofu lañ taxaw waxante liñ waxante mënu door fe ande dem ngi gis bamba bañ agge ngi gis bamba le cheikh rafal suk ñaari beuti woom jaayante ak seigne touba li seigne cheikh matilay moko wax mu dugg ci sa nopi ni lama ko netlé dal ni ma and ak waji mi dem ngi gis bamba mobile ma fep bama delu ci waté niko man day bëgg na am bëgg mo xamni limay wax day sédé yaangi ni tok manako man di bëgg na am bëgg mo xamni dama bëggoon nga jox ma ndigal mag ñi da nañ jang suratu yasin ci ablim jox ma ndigal buma démé jang ko ñaan yalla mu bala fi ba ngay seigne touba min ma jox na la ndigal waye may dina la dimbalé ci batine non la mako waxé daal ni tekket wér yi ni ma xujji ngeen bal ma ci xujji ni ma jak bok ni ma jak ñaari bëtam yi mom ab dir mutakati wéram ma am nak ben nitu yalla buma ci doon waxtana ni ko man day si cheikh matilay def ma massa xol xolin bi munima nitu yalla bop mo wax lol de munima diw sangam tuddel ma ci nitu yalla yi ci doomi seigne touba yi ni ma diw sangam neena fajuk aajo ci cheikh matilay moy beutam yoy lum xol rek lum ci djublu yalla def ko lolou kero kilifa gogou momako netti ala kulli hal ak lu meuna xew momako netti radiyallahu anhu dal nako yalla do li njegal ak yermande lolou ci wéru tam xarit la won tala touré mi ma andalon mi ngi fi fatou gu mi ngi fi talib seigne modou bu sa jang bu mag la
ñepp xam nañ ko wala bok ñu bari xam nañ ko ndax Sénégal mom légui dañu mëna wéddi lool dañu mëna wéddi lool ndax dégg na ñuy wéddi di fénak ak katch bay wax ni togu mak señ sa té laaj yi nekk ci cassette yi ñepp ñepp diko dégg xam nga ni loolu gatcha la dé motax leneen la nga wax lepp ñepp xam ni ay fén la ñi dañu mëna wéddi légui mu bok kon dal señ Moudou xamna bay bo ñu yamalé fofu waxtaan wi lolu mu wax ci ni amna ñoo xani seen panik aaju ci mbarum beul leen misal nako ba tay ci cheikh abdou lahad cheikh abdou lahad xam ngeen ni wala rew sama wajur lewon man mom la gëna fréquenté ci doomi seigne touba yi moy cheikh abdou lahad dafa am bis sengor war fe ñew fi touba set ci cheikh modou fada te xam ngeen ni cheikh abdou lahad da bok ci walu yi nga xam ni abdul jalal lañu Abdul Jalal mom direct rek Abraay la du wacc yonam lol taxna nak comme Senghor du julit mu wax ci m xelam ni bis bu fi Senghor ñewé ma pis ko mu yakulé ah comme Cheikh Mahamoudou Fadal mom amna connecté connexion direct ak Seigne Touba yeug na mbir mi bim ko yegé wowu ko wax ko dara da sanni message bi ci jawu ji rek tok diko sétan lum def mom seigne fallu moy wo radio bu mu ñew muni senghor nga fi ñew waye bu ko kenn piece nako ñepp ni jakk nak ñaari beut seigne blad xamni mom mu wax ji mu bayilam naron seigne bayilam naron ngeen bal ma dal amna secret yu bari yo xamni bugu mu koy wax waye dal liggeel nitu yalla dal lu am solo la seigne touba motax mu wax ni waqdi awaije lesina damu fi khidmatin wa ablahum maramu yeen ndaw ñi nak generation bu mujj bi leen ko bëgg xañ tax ñu di leen bonalal serigne seka khassaka wax nangam waxu ñu deug du serigne sepp amna serigne so xamni fa mag ña tegon seen tank fa lañ tek seen tank ba legi politique ñu politique lu wuñu waye nak dañu orienter nit ñi wax leen deug te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullah man ndokel nak mbolam ñi nga xamni ñewon nañ ci gamu gi wax deug yalla bing naam bing mo xamni mënu mako wax sant na len bu baakha baakha baax di ci jital ku melni seigne amsatou mbaki abdul ahad naka jek non daan def indi na fi tranga ngir gamu gi ñu ko ci ndokkel bu baakha baakha baax naka nonu seigne mbalo kebe di domi alhaji njuga kebe mourid sadikh ba limi am galam ko terewul yonne na fi ay ndaw wala ko defal ay kadom ko ma kadol len joxuma moy gato yi ñi lek yu neex yoyu indil dara jeep extra ñu koy gëreum bu baax diko ci ndokkel di ndokkelit borom place yi nga xamni seigne modou ñoy ñi tambalé fi ci domaine bi fi sama dara ji nek jëm ba aré baré cissé man dal nit ñi dal yalla na ma leen yalla fayal ndax ñom ci kaw tali bi rek lañ nek di jaayatu yoy ño xamni ndaysan bo xolé am nit ño xamni ndaysan seen marchandise yeb boko calculer won boré mutul 50,000 man xawma leen xana buma joggé ci sama dara ji war sama auto wara jindi dara wala yemel nonu wala dem def conférence ni di machine ni rek ci kaw tali bi xana ak di deglu waxtani xeyna li rek lañ amé ci ñun tiofel bo bu gamu gi ñewé ci njital Ibrahima Diouf ñom dañuy cotiser ñom ko seen ñom tabal yoyu di cotiser di cotiser di cotiser jënd xétu ndox mu nekk xétu bo so bu né indi ci dara ji bi moy ñettelu gamu ñi diko def yalla ni leen sama borom fay yalla xamna ni kuma ci dajoy don xawma la amna ci ko xamni dama dem jindi ay bagage bay ñew rek bi may tolok marché bi ma seen ay nen mané xamna dañ soxla nen yi ci agne beek yoyu mané na wacc jindi nen niko jox ma ñet tablette mu yëkëti ñet tablette jox ma lamb sama poste ko jox xass min ma di señ bi woni way señ bi yow man dama seen nen yi rek droite jindi ci mune ma señ bi man xamna la yow xamoma waye man li ma jari ëpp na lolu kon nak yalla na len yalla fay yalla na len yalla fay te taxaw len yalla na yalla barkel sen liggey bi ci warma yonent bi jaay sayyid al khadim radiyallahu anhu sant nañ len bu baakha baax gërem len wa diaspora bi nak mom dama leena jëlale ñom mom ku ci yonewul sa adde yitimit wote nga ñaan ak ni diaspora bi xam ngeen ko nga xamni danaka dara amatu fa waye ba legi rek ñi continue di tenir yeñ dan tenir yep ñom wa diaspora suma leen tuddi da nga nan ci rew mu ne nak rew mu ne nit waye dama fa ben mu ndokel ma wala mu ñaanal ma wala mu ni ma yonne na la addiya sangam yalla na leen yalla sam ta taxaw leen
li len taxajuk yalla nako yalla sotal te ngeen mur loko ñima ci gëna dawlo sama yaram moy am nit ño xane ay mag lañ mag ño xane ño mag fuf ño mag fuf waye téréwul rek ko ci melni ñom bay jiri sek ak ñoñu class ko gën ño mag fuf waye téréwul rek ñu and ak man bis bi jazakumullahu khairan jazaihi di ci ndokel sama jarbaat yi moy ñoñu ak samay turondo moy ñoñu ngeen seenal ñu and ak jigen ni la xassayu sal yere bay faal ne ci

ndok yal soxna yi rawatina ñi nga xamni ñoo nekk ci sancian yi ñew taxaw togg yi dara dara dara dara manki wul ñepp bëgg ñepp sant yalla jazakumullahu khairan jazaihi lool rek jaron na magal guddig rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lool rek jaron nako wallahi lool rek jaron nako dina ngeen jëf sant nañ bu baaxa baaxa baax bo xolé sama jërbaat yuyu ñi ngi nekk ci xuma xam nga man affaireu tiktok yi ak whatsapp yi man sama yoon niwu ci waye ñom dañuy yëngutu ci lu mel non seen morom yiñ fa nekk ndol ñom biñ xamé ni nijaay la ci ñom ñom dañu tuddé seen bop soppé yi seen Moustapha Mbaye Sall sa bu gamu gi ñëwé ci seen affaireu tiktok yoy rek dé da nañ ci dajalé presque 50,000 jox leen ko leen yutalé leen ko seen bi man dal yal na ma leen yalla fayal jissakumullahu khair jissay bëgg lu bax rek la yal leen ko yalla dello ci seen jëf yoyu mu nekk ak pay alquran neena al jasa wal ihsan ila al ihsan jëf ju rafet duma ko fayé lulu lu rafet rek ndax ñom musuñu ma gis xamunuma musuma leena gis waye bëgg lu bax rek ak yaakar ko motax groupe ba fi ñewon fess del kër gi naan ñun say soppé lañ dañu bëgg kéré soppé mané sopp leen ma sopp leen ma ñu ni loy wax ni mané sopp leen ma kër Seigne Touba ngeen sopp lu ngeen ma jox nak ma defal leen ko ci daara waye xamna man sopp leen ma man Seigne Touba ngeen sopp lutax ma leen bu ngeen ma déggon ci lamb ji duma leen gis kon Seigne Touba neena yalla neena yonenti bi neena motax ma gis leen kon Seigne Touba ngeen bëgg kët bu leen man nax bu leen man nax waxon nako ben kilifa ba soppé yi rié wuti nan soppé yi mané ko gaay yu sopp ñu la dé te gis nga sa kër gi nim fessé mu na mané ko may na la 24 heures doto leen gis da amna ño xamni ni rirando lañ yalla yobbuulen waaw ngelaw leen yobale rek waye la ko waxal rek legi fukki nit dajeetuñ fo fukki nit kon nak mbir yi mom mi ngi ci nit ki limi def mu def ko ngir jëmmi yalla rek subhanahu wa ta'ala motax do laaj kenn dara do wax kenn dara boy laaj laajal yalla boy wax waxal ak yalla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: ñu jéglu leen ko beneen yoon insha allahu taala. Mu mel ni dimanche bu le weesu tomb bi nga xam ne moom lañ doon waxtaane, bëggoon nañ ko tëllant sax mu nekk ñaareelu tomb, waaye ni ma leen koy faral di waxe ni arab yi ñooy faral di léebu ni li kulli makkaan maqaal, béréb bu nekk ak lañ fa war a wax, waaxi abu nekk ak lañ ci war a wax. Loolu moo tax tey mu bëgg a waxtaane benn tomb bu ñuy tuddee al mufsiduuna fi l ard, wala bu la neexe nga ni xukmul mufsidina fi l ard, atteb ñi nekk ci kaw suuf di yàq seen atte. Fi lqouran alkarim wa fi hadisu nabawi alayhi salatu wasalam. Xam naa waxtaanu gàtt lay doon ndax dimanche yi weesu te déggulinu rek moo tax, waaye am na yeneen itti yu ñuy xaar nii ci sunu kanam. Xam ngeen ni doomu aadama lu jëkk suñu borom di ko indi ci kaw suuf dafa am ay génération yu dëkkee kaw suuf. Ñu bari dañuy yaakaar ni min aadama rek la àddina tàmbalee, déedéet fekk na booba am na ay génération yoo xam ni ñoom ñoo mënoon a diseere tempérament bi nekkoon ci àddina, ñooy ñi nga xam ni nekkoon nañ fi, moo xam nag yàlla xam yan xeetu mbindaafun la, waaye bindee fi jëkkoon a ñëw jëkk aadama alayhi salaatu wasalaam bindee fi yooyee, nga xam ne ñoom ñoo mënoon a dékku jamono booba, ndax booba doomu aadama mënu ko fee dëkk, bu fi dëkkee day daal di faatu. Sun borom tabaraka taala di aménager suuf, di aménager suuf ba suuf am li ñuy tuddi al islah, mu door fee indi aadama ak isatam alayhi salaam. Loolu sax moo yab sabab malaaka yi contesté suñ borom, duma ko tudd sax contesté waaye proposé ko ni ko ki ngay bëgg indi ci kaw suuf génération yi fi jaaroon nañ meloon rek lay mel. Xëy na dinaa ko wax ci place am insha allahu taala. Boo gisee ñu ni nañ waxtaan ci al mufsiduuna fi l ard, yàqkat yi ci kaw suuf, boo gisee ñu ni nañ waxtaane xukmul mufsidina fi l ard, atteb ñi yàq ci kaw suuf, loolu xam ngeen ni ci àddina bi yépp la, waaye daf ci rawati suñ réew mii di Sénégal, ndax yeneen réew yi léeg-léeg ñu ànd ci xel, léeg-léeg ñu ànd ci intelligent, waaye suñ réew mii di Sénégal moom ënduñu ci xel, passion rek lañ topp. Ñu yàq alali jàmbur yi ci seen teyuk bakkan, seen coobarey bakkan, ci seen bëgg-bëgg ngir bëgg a atteindre seen objectif, moo tax ñu yàq alali jàmbur. Suñ borom tabaraka taala daf na wax ci téeréem bu tedd bu màgg bi ci suratul ahraf ni wala tufsidu fi l ardi baada islaahiha wad'uhu xawfan wa tamaan in rahmatullahi qaribun min al muhsinin. Yéen doomu aadama, ginnaaw bi nga xamee ne aménacé naa suuf ba ngeen mën koo dëkkee, ma aménacé ko ba ngeen mën cee bay, aménacé ko ba ngeen mën cee root, ma defaral leen suuf ba suuf tàlli ñaay yi, ma wàcce leen fi, mu ne ñaar rek laa leen fi defloo, mooy ngeen jaamu ma te ragal ma, ngeen jaamu ma te wek ma, ngeen kennal ma te wek ma. Ginnaaw bu ngeen ma kennalee wek ma nag, bu boobaa def ngeen seen dawaar mu def seeni droit, seeni droit bu boobaa danaa leen ko indil. Moo tax mu ni ginnaaw bu ngeen ma wegee jaamu ma ba nuppi nag ragal ma, waye ci bir ragal gi and ak sopuma bu baba inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin ma jox len seeni droit ma jox len seeni droit kon yalla ñett lañ sant ci kaw suuf moy wadhuhu nañ ko jaamu jox ko ciirem jox ko haxam wek ko wa khawfan ñu boole ragal ko wa tama'an ñu boole yaakar ko moy da ngay boole al khawf wa raja ragal yalla ak yaakar yalla subhanahu wa ta'ala waye nga boole ci nak wetal ko kennal ko ba do togn sa moromum doom adama ci kaw suuf do yaq alalam do sakase alalam do ko tal su boba yi bu dajé ci yow am nga droit nak légui laaj yalla say dawar wala say droit bo defé say dawar am nga droit laaj yalla say dawar say droit moy lan moy inna rahmatallahi kharibun ñan minal muhsinina ña def seen dawar bala nga laaj say droit da ngay def say dawar ba nopi inna rahmatallahi yirmane yalla ji manamone kharib mi ngi ni inna rahmatallahi khewaluk sun borom manamone kharib mi ngi ni inna rahmatallahi daraje sun borom mune kharib mi ngi ni inna rahmatallahi khewaluk sun borom kharib mi ngi ni waye ci kan minal muhsinina ñi def seen dawar ba nopi am nañ ci droit ci lola ma nga suratul ahraf dama adama bëgg nek ci kaw suuf deful ay dawaram ba nopi bëgg fu mu tollu di laaj ay droit deful ay dawaram ba nopi fu mu tollu bëgg di laaj ay droit ñoni nga xamne ñoni ci kaw suuf te nekkunu te la leen war ba nopi nak bëgg am seeni ambition bëgg atteindre seen objectif ñoni la yalla wax ni sa bo tiyé seen loxo ni leen bayilen sakase bi ngeen di sakase alal yi jambour alal ji yalla indi wuko fi pour ñukay sakase bayilen nature bi ñu dekké ngeen diko sakase diko polier ci digënté ay sahar digënté ay mbalit digënté ay nangam environnement bobulé rik way téelen seen loxo bayiko niko yalla defoon ci al islaha néna xam nga luñ lay tontu yow da nga xamul dara ñun dañuy défar né lool lañ lay tontu waysa khila lahum la tusidu fil ardi khalu inma na'nu muslihun alla innahum muslihun walakin la yasurun yalla ni dedet yeen bu ngeen ay defar kat yeen ay yak kat yi mag ngeen sun borom neena waysa khila lahum la tusidu fil ardi sa bo len ni bu len sakase alali jambour ji bu len sakase mang sewu jambour bi mom jote wut ak yeen dara bu len sakase station wu jambour bi yeen jote mom jote wut ak yeen dara li ngeen di def ak togn la ak yak la deglul sen tontu xalo inna nahnu muslihun ñun ñi defar nga nan la ki fi nek lañ fi bëgg jëlé inna nahnu muslihun ñun dañuy defar ki fi nek lañ fi bëgg jëlé suñ ko fi jëlé rek dañ atteindre suñ objectif liñ bëgg ci trang lepp lañ ko am mo nako xagn xalo inna nahnu muslihun li fi nek lañ fi bëgg jëlé ah bala ngeen fi jëlé li fi nek da ngeen di sakasser liñ fi def ba nopi door fe meuna jele li fi ne yalla ni alla innahumul mufsidun yene yaq kat yi magi walakin la yasurun waye comprendre lu ni da ngeen di yaq yegulen ni yene ngi yaq yegulen ni li ngeen def yaq pour yeen li ngeen di def droit la mom ngay deg xale nan nuñ ko waxe sax casser tout etat qui paye comme niñ ko waxe ñom waaw casser tout etat qui paye moy yaqal lepp etat fay deglu na barki dembu ben radio ben way ni rik way bayi len alali jambour di ngeen di yak bu ngeen mën ta baña yak yak len alali etat maniko yow tamit comprendre lo kon lu xew etat da am alal gis nga tali bi nga tek ay pono diko lak ko xey def etat dedet yow ya lamb sa poche yekeuti sa alal jox etat niko etat fa sa loxo joti man sama loxo joti wu fa fasak xam yegg sa xam yeggu fa alal ji malako jox xam nga lutax ma jox lako nang ma ci defaral tali bu may jaar rapidement nang ma ci defaral hopital bu may fajo mak sama njabot tali bi ngay dajji tek ci ay pono diko tal sa alal la ya ko jox etat ni ko defaral mako etat defaral lako bu nopi nga won ni ko diko yak hopital bi ngay tal sa alal la ya jox ya yekati sa alal jox ko etat ni ko tabaxal mo hopital
1: eta tabaxal lako onut nga wagne ko tojate ko sakase ko legi bu fekkon ni sax nak eta ko mom ndax lolu ngay def sax yow sa njariñ ni ku ci bu fekkon eta ko mom sax nañ jël comme exemple bu fekkon eta ko mom eta tay bu bëggona ñew Touba fekk ñu sakase autoroute bi bam nek ay pax xam nga nu muy defé hélico lay jël mom wacc fi heliport dox ay soxlam jëlat hélico delu wat Dakar yow sa baye fièvre fi ñu war ko entrer hôpital nga départ ak mom fi ci ak auto go xamni xinti xanta la di jaar ci ay ngabar ngab bala nga yegg hôpital mu dé wa légui li nga don def koko def man nañu xone ya ray sa baye dé ndax ya bayyi teli ya lakata teli bi ya sakasa teli bi ba auto mënuntu ci jaar daw xelu bakanam yegg fam jëm motax alquran ni ay yak kan ngeen da ngeena yegut ni yene ngi yak da ngeena yegut ni li ngeen di yak yene ko mom alla innahumul mufsidun walakin la yasurun da ngeena comprendre ni li ngeen di yak yene ko mom eta mom ko yow eta sab surga la sa employé la ya ko djel niko defal ma li ci sama alal ngi ni sama alal bay ak sama alal moromi citoyen yi dekk ci rewmi ño dajale sun alal jox la ni la tabaxal ñu op tali eta tabaxal leenu tali tabaxal ñu hôpital eta tabaxal leen ko gasal ñu trawo mu gasal leen ko tabaxal ñu ci gendarmerie mu tabaxal leen ko ci ba yoy yep yegg tabaxal ñu ci maire mu tabaxal leen ko ba yoy yep yegg legi nga méré ko au lieu nga xaar un jour vendra kayit bi ko fi jele nga jëm yobbu ko fañ ko fay jele ko fa waye dede dang ko nan li nga ma tabaxalo ndekete sa alal la ko na xaram sakase ko dede sa alal nga sakase du alali eta yalla ni da nga comprendre ni sa alal la rek waye bis bo comprendre ni sa alal la doto ko sakase walakin la yasurun da nga yegut ni li xew rek da nga yegut li xew ndax eta mumu nga mere baytal tali bi godron bi lak essence biñ ko defone gaswal bi lak teli bi defi pax domam du ci jaar soxnam du ci jaar mom ci bopam du ci jaar bo demé domam ma nga ci rew ya nga xamni ñom godron yu bax lañ am waye dañu am citoyenneté yo ay citoyen yo xamni xam nañ lan modi citoyenneté ñom si seeni citoyen xam nañ ni état bi teli bi buñ ko yaqé seen bop lañ ko yaqal motax ñom do fekk ñu yaq seeni teli xamnañ ni quran bi buñ ko laké seen bop lañ ko lakal motax ñom ak luñ mer duñ taal duñ sakassé légui état mom jël ay njabotam yobbu fofa dal ni xaram ma jël sama njabot yobbu ko ci ñu nité ña yeen ñi nité wul nak tok leen fi ma di leen jité li ngeen ma jox dal lama leen ci mëna défal ma ngi leen ko ci défal légui bu ngeen ko sakassé koko def sun borom ni way saakhila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun sun borom ni ahakay alla innahum humul mufsidun walakin la yashurun yene yak kadima gi di ngene yegul ni yene ngi yak rawatina nak nga diko def ci dekk bu tal ni dekk Seigne Touba yak fum meuna don aramna fum meuna don rek aramna waye da ci rawati dekk Seigne Touba nak ko xamni dunduna ba genn adina mom cheikh ahmed bamba dunduna ba genn adina musta yaq seigne touba neena man ñaarama indi adina ñaarama fi indi neena bul won ak ñaar yi adina duma fi fanan genn guddi ñune ko la nak lan muni walaw lal khidmatu wa masalihul ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida seigne touba neena bul won ak defar nit ak defal nit adina genn guddi duma ko fi am xam nga koku yakku fi de xam nga ni koku yakku fi de ko xamni defar nit ak defal nit rek moko taxone ñu jamono walaw lal khidmatu wa masalihul ibada ma bittu fi dunya laylatun wahida genn guddi duma ko fi am neena bur won ak lolu defar nit ak defal nit wa koku dana sakase koku dana sante kenn muy sakase koku dana sante ab talibem muy yak dedet kalla wallahi lela ma deg ñu naan gonay yi di sakase Touba bu señ bi wote won kenn du leen fa jitu kon gonay da am lu ñu leen naxari motax ñuy sakase xolama joju wax ju junu xolama joju wax ju junu wa mané xana day defena ni yeen ñepp jang ngeen histoire nafiq bu mag bobu nga xamni mo jité won nafiq madinatul munawara abdullah ibn sulul yeen ñepp ko xam bu yonent bi masana wote mo fay jitu pourtant mission yonent bi yep moko don yak te bu yonent bi wote wallahi mo fay jitu abdullah ibn sulul bu yonent wote mo fay jitu waye gis nga mission yonent bi yep moko don yak mission yonent bi yep moko sakase rek la fa nekk won sakase rek te pourtant bu yonent wote mo fay jitu kon mbir mi nekkul fofu yalla motax yalla ni yonent bi Abdullah mi nga xamni bo wote mo fi jitu bimu genné adina yonentou yalla da ko ni bul ko jité bul ko julé bu fa sa tank tégué bul ko julé lutax muné ko ndax da la warana top top say ndigal bayyi say téré lol la defu té pourtant day and na mom dem ci xaré dé xaré yi xaré la wax dé bu doon suñu jamono ji da nga nan bayal na yonent bi ay tolam récolterel nako ay tolam bu yonent bi masana wote am ruuj mo fay jitu waye anamu tay parce que topul ndigal bayiwul téré mi ngi jëf nak waye jëf ji téguewul ci top ndigal ak bayi téré te yalla dako waxon niko yow muhammad waxal ma gañi ni len ku ci bëgg ma yërem ko day top say ndigal bayyi say téré khul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la yaghfir lakum sunubukum wala khafur rahim alquran la
0: sallallahu ni ngi nodd yeen balma bu ñi nodd tamé fekk mi ne ci waxtaan wi dana xawa ki mané pour ma dag wax wi
1: mu ne ko mbir ma ngi ci top ndigal bayyi téré wa yow señ bi ni sama dëkk bi dama fé téré politique sama dëkk bi dama bañ ko ko sakasé ngay sakasé kër señ bi ba nopi wala dëkk señ bi ba nopi té nan bu señ bi wota ya fay jitu jitu ga ban jariñ lam jitu ga xani topu ndigal bayyi wo téré amul jariñ amul jariñ motax suñ borom ni bari na ci gañi ño xamni liñuy def ak yaq la té sa bo tié seen loxo ni leen liñu def ak yaq la ñu ni dédét ñun dañuy défar li fi nek lañ fi bëgg jëlé innama nahnu muslihun ñun dañuy défar dé fekk na boba dañu comprendre rut dañu xamut li xew xamuñu ni alal gi ñi yaq ñoko mom sun borom wax na ci benen aya sayyidina muhammadur rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sun borom wax na ci benen aya neena rikway ma ngi len di denk bu len jema wut ben moyen wala ben porox ndol bu ngeen di jaar pour yaq wala tabqi al fasad fi al ard inna allaha la yuhibbu al mufsidin ma nga suratu khasas sun borom neena bu len jema wut ben porox ndol wala ben lay wo xani mom ngeen di lay ci mbirum yaq wenn lay bu len ko wut ci mbirum yaq dañ ñoo xañ suñu droit muni bum la taxa yaq combat bi muna muni bu ci yaq bok ba kéro ngay jot say droit bu fekke dañ la xañ say droit wala tabqi al fasad fi al ard muy nax man yalla dama bëggul ko yaq man yalla ma bañ ko yaq rek dama ko bëggul rek inna allah la yuhibbu al mufsidin man yalla bëgguma yaq kat xana li rek jaron na baña yaq li rek jarna baña yaq sun borom ni bul jema wut ben lay ben pretext bo xamni ci ngay wax nan nangama tax may yaq muni dedet wala tabqi al fasad bulut prof ndol bo beug jaar pour meuna yaq bul ko wutal ben lay bu ko jema justifier ci dara yaq deugunut rek bu ko jema justifier wala tabqi al fasad bu ko jema justifier bu ko jema justifier mbok yi julli di
0: bokki ñu bokkal ci ahmadou bamba ñi ngi la biiré suñu bop té di leen la biiré ni buñ la fayul fi dañu la ko fay ëlëk yow ma xiyamat akbar jambour bo jotélul dara dara dara nga sakasse alalam nga profiter ci ben occasion rek sakasse alalam wallahi bala nga djéggi sirat dang ko waxat borom tabaaraku ta'ala dafa wacc ay sanction ci ñi nga xamni dañuy yak alali jambour ben dang ko satch direct wala indirect ndax ñaari satch yoy ñu am satch direct ak satch indirect agresseur direct ak agresseur indirect yalla ni bu mu ci ñaar yi sa sanction ngi taxaw di la xaar ñi di sakasse mangi say jambour yi station yi jambour yi ay agresseur indirect lañu rek dañ ko russo def direct ñu di leen gis rek bu occasion amé ñu dem defiko indirect la ay agresseur indirect rek la sun balam tabaaraku ta'ala neena inna ma jasa'u lisina yuharibuna la aw rasuluhu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqatlu aw yaslabu aw mun an yuqatlu aw yusallabu aw yuqata aydihim wa arjuluhum min khilafin aw kama khala tabarak wa taala sun borom dani sanction ñi nga xamni jasa'u lisina yuharibuna la aw rasul wa yas'una fil ardi fasadan sanction wu ñi nga xamni dañu nekk ci kaw suuf di agresser nit ñi direct wala indirect an yuqatlu aw yusallabu ben sun borom neena buñ leen jappé nañ leen ray aw yusallabu wala ñu tandar leen aw tuqata aydihim arjuluhum bi khilafin wala ñu dag seeni tank ak seeni loxo ci jallawle ci jallawle aw yunfawna min al-ardi salika lahum khisyun fi dunya wa lahum fil akhirati adhabun adhim buma jumul ma nga suratul maida buma jumul ma nga maida xola sanction yi yalla tek agresseur direct ak agresseur indirect muni ñi nga xamne dañuy contrecarrer loi yalla yi ñi contrecarrer loi yalla yi seenu pay inma jasaawu lisin yuharibuna la wa rasulahu seenu pay dañuy contrecarrer loi yalla tek ci kaw suuf yalla ni yaq deugunu nga yaq alali jambour yonent ni yaq deugunu nga yaq alali jambour mune yemuñu ci yemuñu ci wayas awna fil ardi fasada seen pexé seen xalaat seenu doxine moy yaq ci kaw suuf rek ay bi mi ngi waccion ci agresseur yi nga xamni dañ daan nek ci kaw yoon yi di dogali nit ñi di jël seen alal bo demé ci kutubul fiqh al islamiyya kutubul fiqh ya indi nañ ci ay détails yu yaatu dama indi rek grande ligne yi nga xamni mom la alcorane wax waye bo délé ci kutubul fiqh di nga gis ni indi nañ ci ay détails yaatu ben sun borom dañ nañ leen ray wala ñu salab leen wala ñu dag seeni loxo ak seeni tank ci jallawle moy bu fekke ni dag loxo la loxo nday jor bi lañ ñi dag fami tak montar dag tank chamoñ ba fa tolok dojor ba bu fekente ni salab la dañ koy daj ci garabu pinci ma suko defé 3 jours nit ñi diko fa romb diko xol xamni ki mo nekkon agresseur bi daan yak alali nit ñi wa ila ñu ray ko yoy nak bu boba atté kat bi la yoon may mu sét bu ko neex ci yi mu def ko atté kat bi la yoon may lool wa demé ci kutubul fiqh di ng ko gis atté kat bi la yoon may bu ko ray jaado bu fekké ni salab mo ci war bu fekké ni dag loxoy ak tanki ci jallole mo ci war benen bi ci dess benen sanction bi ci dess moy aw yunfaw min al ard moy legi ñu exiler ko raison bi mi defé lolu raison masalan buñ japon ñi sakasse alali dekk bi fi ci Touba buñ leen jappé fan leen jappé Touba muni nañ leen bu boba dañ leen di exiler
1: jëlé leen ci département biñ ko doon défé région biñ ko doon défé yobul leen ci benen région tej leen fa nga xamni seeni bokku duñ leen mëna jégué ba di leen indil luñuy suturlo luñuy lek luñuy naan maam lolu sari am biñ ko djublu tumurankel la bu bu ëllëgé do ko def su baba dañ leen di yobbu nar wala Louga mba tamba Seigne Touba lim dacc ci dekkam bi lim dacc ci dekkam bi yeen wa dekk bi yeen nga joy suba ngon ci ni dekk bi amul liggey dekk bi amul ay investisseurs yo xamni dañuy investir sen alal di meuna jël ay emploi wa legi ñi fi investir sen alakus niw ngeen bëkk ko taal ñi fi investir sen alakus niw am ay emploi yu ñu jël legi ngeen dem di sakasse alal li ñooñu yeen nga yok sumeur bi yene ngi yok sumeur bi est ce que lolu xel la ndax lan ndax top ben way mu di len digal di len téré ab joxu ñom rek ngeen di xol lolu du ak nité and ak nit dagan na dara neeku ci waye nak na and ak nak nga nité bolé ca dana ko wax ci kanam sun borom neena wama li salimin min nasir mune togn kat yoyu yakkat alali jambar yoyu mune duñ am dimbal fi duñ am dimbal yowmal khiyam wama li salimin min nasir aw min nasir wama li salimin min nasir duñ am dimbal fi duñ ko am yowmal khiyam mune lu waxat ci benen ayni wama li salimin min amimin wala safihin yuta neena ñoo ñu may wax buñ leen yobbo ci kasso buñu wax safara buñ maré mëna mëni ndoxum deut lañ leen di jox mom lañuy naan ndoxum deut mune ta fofu kenn du fa def intervention ci ñom yonentu bi du def intervention Seigne Touba mi nga yaakaaroon du def intervention Seydi Alhaji Malick du fa def intervention wala safi'in yuta kenn du fa def intervention fofu ci ñooñu dedet dossier bobu kenn amul droit taxaw ci kanamu yalla di def intervention dossier wu kan dossier wu yaq kat ci kaw suuf alquran ko wax de du waxi mustafa mbey sam de dossier wu yaq kat ci kaw suuf yalla neena subhanahu wa ta'ala kenn amul droit def intervention wala safin yuta kenn amu ci droit rawati nak nga diko defé ci dëkk bu melni dëkk Cheikh Amadou Bamba dëkk bo xamni yalla dako wormal malaakai wormal ko malaakai dañu wormal Touba ba rus nañ fi dugg sax ngir fitnal nit buñ ko mën ta ñak fitnal dañ koy gënne dëkk bi ngir wormal dëkk bi rek yalla xam nako ñom malaakai dañu wormal Seigne Touba ba wormal dëkk bi ba bëgg ñu fe tek nit fitna buñ la mën ta ñak te fitna dañ lay gënne dëkk bi nu dor la fitnal ndax wormal dëkk bi rek yow doom adam nga ni dajj ak sa bop bi ni do wormal dëkk Seigne Touba bi foko tek ci ambition de misire foko tek passion bo xamni ni amul limite subhanallah lolu togn Seigne Touba la togn yep a graw waye gis nga togn yi ci gëna graw moy togn ab yonent mba togn nitu yalla xam nga yalla man nga ko togn ci bopam mom mu bal subhanahu wa ta'ala mais togn nitu yalla bu la balé martaba mo la dul bal lolou motax mu am conséquence nitu yalla soko togné mom amna la biru bal waye wallahi martabam nitu yalla du balé nitu yalla bo gis dafa am li ñi tuddé rijalul khaybi yalla len bolé ak ñom yalla len di délégué bolé len ak nitu yalla bobu mu melni ñukoy escorter sa boko togné bala intervenir lum gaaw fekk na rijalul khaybi def la liñ lay def ba paré mi melni rek nga bëggona éliminer a président rek bala président bi yegni mom nga don éliminer
0: garde corps yi dañ la éliminer yow ba paré fekk sa desatar
1: garde corps yi dañ la éliminer ba paré yow président dogo yek ni ndekete amna ko ñewon pour éliminer la
0: président dor ko yek
1: non la amé ci nit yalla yi seen martaba du balé seen martaba du balé yalla xamna ko tawallahi wa rabbul ka'ba kep ko xamni li ñuy def sa loxo ngi ci bir setan len man ma len ko wax budé ko xamni ku warona yilif li seigne touba tub seigne touba la duko yilif bankal sa baram ben budé ko warona yilif batub seigne touba la duko ma sa yilif budul ko xamni ni do yilif batub seigne touba mbugal ngoy xaar gatchak adina ngoy xaar go alakhir waxali wuñ ko yalla xamna ko ay ci sun kanam la nek nekul ci sun gannaaw motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neenon ittaqu zulma fa inna zulma sulmatun yawm alqiyam moy ci ndiku len togn ni ndax togn ay lendem lendem la yawm alqiyamati akbar togn ay lendem lendem la yawm alqiyamati akbar togn ak taxed la eulak yawm alqiyamati akbar ko tol ni seigne touba ni sa dekk bi beuguma fi nangam te dekk bi lew ko dom bayil ko fa lamuy bagn ba nga bal ko fi dekkam ñaar yi bula neex tanal da ngay deg ko xam day wax nan man seigne touba rek la gem manam beug na contre carré cheikh muntaha mi fi nek beug na weddi cheikh muntaha mu jël ko fi nan la seigne touba la gem lolé dinaay wax ni batay erreur gënu ko reuy ma jox exemple waxon nako ci conférence ma doon def ci kaf su rajab mané sun borom lum wax sayidina daoud alayhi salam ya daoud ina ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq yow daoud dama bëgg dem wutuma ci kaw suuf wa yalla lum wuté bay wut ko représenter ci kaw suuf yalla da wuté dara légui lutax mu tan daoud mu représenter ko ci kaw suuf mu ne ko yobul sama baat dima atel dima diglel dima terel legi ku weddi dawoda yalla nga weddi ku weddi dawoda yalla nga weddi ku weddi cheikh muntaha seigne touba nga weddi wa rabbul ka'ba ndax mo fi representer seigne touba bu seigne muntaha waxe bu nopi nga di nga ca dara inkar ca dara mok bu seigne touba waxon ñoyam seigne touba nga gemut bo weddi seigne moko fi representer donte seigne touba wutewul dara Seigne Touba wutewul dara li xew ci dekk bi lepp mi ngi jannlok mom waye da am ko ko fi representer niyent yalla daoud representer sun borom ci kaw suuf non la Seigne Muntaha representer Seigne Touba ci kaw suuf kon bo wedde Seigne Muntaha Seigne Touba nga weddi ak kula meuna jur Seigne Touba nga weddi bo wedde Seigne Muntaha rek Seigne Touba nga weddi ndax moko fi representer bang ko representer gul ken digul batam da top ñam wara top ni ciel fuñ ko yawal mu dem lijeenti lañ fay lijeenti delu ci wa tok ni ciel waye bimu yoree batam amna droit wax li Seigne Touba bëgg sallallahu alayhi wasallam ak gi nga xani mom la mujjë ak ci makkatul mukarram moy hajjatul wida ca la waxe won waxam ju reey je discoursam bu reey ba khutbam bu reey ba conférenceam bu reey ba ca la ko waxe won mom mustafa ali salatu wassalam hajjatul wida discours ba la ci gëna lepp am solo waye la ci gëna concerner lepp concerner julit ñi waye da ci rawati li may bëgg wax dani alla inna arrama alaykum dima'akum wa amwalukum ka hurmati yawmikum hasa fi baladikum hasa fi sahrikum hasa danna allah hey hal balaghtu khalo nam ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ali sallallahu alaihi wasallam allahumma ashhad salasa marra hajjatul wida yunus sallallahu alaihi wasallam daf ni yeen julit ni
0: min adama ila yawmina hasa yen julit ñi yalla aramal na ci yeen seen dérèd yi inna arama alaykum dimaakum seen dérèd yi aram na ci yeen wa amwalukum seen alal yi aram na ci yeen daganul ci kenn ci yeen di yaq deru mbokum julitam mba muy tour deratam daganul kenn ci yeen muy yaq alal mbokum julitam mba muy tour deratam muni ni nga xamé ni seen bis bu tedd bi ñu nek bis la bu yalla warmal bis la bu yalla sutural bis la bu yalla ar bis la bu yalla aramal ci yeen ngeen xex ci ma ngeen torant ci deret niki seen rew mi nga xamni moy baladul amin niki wer wu tedd wi ñu nek ndaysan ali sallatu wasalam bu discours ba jexé mu laaj question bu am solo ni wa ndax deg ngeen ma hal balaghtu xam nga ñu bari dañ koy firé ndax jotal na hal balaghtu ndax deg ngeen ma ndax yeen ak may deg hal balaghtu ndax yeen ak may deg sahaba yeb and na ni ko naam ya rasulullah walay deg nañ la de mune gessun borom mi fe mi umpelewul dara fekke lepp mom yonnabi sallallahu alaihi wasallam mune gessun borom ni sun borom yaay sama témoin sun borom yaay sama sédé allahumma ashhad sun borom yaay sama sédé de ga yaangi ni nenañ lima len wax deg nañ ko lay amatul motax yonnabi sallallahu alaihi wasallam ni kon nak ginaaw deg ngeen lima wax bu ngeen fi joggé ku ngeen dajel na ngeen ko ko jotali yonnabi bi nak waxta lu graw lu doy war muni ndax yeen ñi togon fi bi may wax amna ci yeen ño xamni ay gaay ngi ci sama gannaaw di ñew te bok ci saw xet ño leen upp ak deg ci li may wax kon jotali leen ko rek te baye leen ko ta dem jamono dana ñew ño leen ci upp ak deg jonne jamono gi ñew jo xani li ma leen wax yeen sahaba yi amna ko xamni mo leen ci upp ak deg te ñewagul kon da ngeen ma jotalal ku ngeen dajal rek netti leen ko mawdu bi ku ngeen dajal rek netti leen ko conférence bi ku ngeen dajal rek ni ngeen ko netti li conférence bi muy ndax man ngeen ko netti conférence bi day mu balul lu ca genn ci xam xam lo xamni yeen ñi ko fekke won mënu leen ko ci genn waaw ndax lolu mom innal fadl bi yadillahi yuti man yasha ak deg yalla koy maye mo taxone yunus sallallahu alaihi wasallam ñaanalon nako abdullah ibn abbas allahumma faqih fi din wa allam ta'wila sun borom yalla nga may ibn abbas ak deg yalla nga may ibn abbas ak deg ak deg ah ñu toll jamono bo xamni leg leg damay tok di deglu minbar yi juma yi wallahi damay jaxle dama nan man dal li mënuma comprendre lan la da manam borom xam xam bu tok ci minbar gis yaq gutul ni nga bako fa di woutal gona yi protex di woutal yaq ka di aw lay nan dañu sakase sin dañ leena xagn sin akak dañ leena xagn sin droit amuñu liggey ak wa amo liggey ba yaq alali jamb yow amo liggey ki am liggey mom liggey na ba am alalam nga dem diko taw lolou aw lay la yow kay bo beugé bu gina amo demal wuti liggey ba am alalam comme mom demal liggey so amul liggey way bu ko sippi ki nga xamni mom bam juddo di dajale ay ñaar dara ma ki ñet deureumam ba xey réussir lim réussir nga xey ko xalma tek ca te mom lila naqari tegu lako ab imam xagna tok ci minbar di la wutal aw lay porte de sortie subhanallah motax man lele demay tok ba yag ma nan xana deug deug iliman yi li gaay wax bo fanatisme ci mouridisme ñun la da nga xana da nga nan kafe touba mani waaw mbadu gaay dañu nan kafe opposition yi iliman yi ndax dañu nan kafe opposition yi bok ba ñimi wuñu leena wax deug ngir yalla man sama fou ci état ak ñim andal sama fou ci opposition man yalla la xam
1: yalla ma tax di wax yaq mo deugunut ak loko meuna justifier bul yaq ala li jambur sallallahu alaihi wasallam ñun ñepp ñu jang ci ay hadithum al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara man allahu anhu muttafaqun alayhi ngay jema wutal aw lay nan bo gise gone yi di yaq bo gise gone yi di def li li ko waral amul luko meuna justifier ragal len yalla amul luko meuna justifier yaq degeunut yonent neena julli pire et dire lamiñum wi du ci yakal nit loxom bi du ko ci yakal nit julli pire et dire moy ko xamni liko yalla ni bako fi dako fi ba julli pire et dire moy ki nga xamni gadayna musibay bakanam musibay bakkan moy lan moy sa ambition moy lan moy liñi tuddé manam niñ ko waxé sax xeyna baat bi dina ñëw ci kanam ci man moy nit ko xamni sa bakkan bi rek nga top sa bakkan bi rek top sa ambition rek noko mané atteindre baxna bo gisé may wax jamono bu nek ñima bañé politique té sa buma xeyé nak di gis lutax ma gëna bañ politique yalla xam nako musuma ko bëgg tay duma ko bëgg ba mukk politique parce que politiciens yi moy ko xamni boko ni won rendil sa nday té am sa té atteindre sa objectif mu def ko yalla xam nako du dara ci mom politiciens moy ko xamni boko ni won rendil sa nday ndax nga te boko rendé di nga atteindre sa objectif wallahi dana ko rendi ba nupi nak diko layal depuis 2012 ma ngi len di wax yeen xalé ni len bu len kenn jaral dé ku ngeen meuna andal xaar len ko ci irniya depuis 2012 ma ngi len koy wax ngeen ni ma lutax man len ndax ku ci dé perte nga acte depuis 2012 ba fi ma tok di wax ak yeen nañ ma wax rek ñete def fu mujj rek ñom ñepp perte seeni wajur perte parce que force de l'ordre buñuy genn force de l'ordre buñuy genn dañ leen di ensire jox leen ay légitimité de défense moment bobu ku ci faatu enquête du am dara du am da ngay nil yalla xam nako té yow ki tax nga génni ci mbéd mi di ray sa bop sa bu la woyé manifestation ba ngeen joxanté randu fi ngeen wara dajé kat kat ba gëna neex mom lay droit ci sa kadam mu wacc ñaari ponkal wër ko yow da nga dox ba ñakatoy xip doga aksi ci place bi gis nga bi mu waccé ci kat katam bobu dal lay seul loxom bi ni seulax na loxom bi légi li nga warna jëk def moy da nga warna xol liko wër entrasam ndax di ngi seen dooma mba jabaram boko ci seenut wagnikul ñibi sa kër ndax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam yalla da ko ne li ngay def tambalé ko ci sa wa kër wa ansir asiratakal aqrabin yow politiciens bi tax nga genn ci mbedd mi bëgga jaay sa bakkan bi say wajur ñak la dooma ma nga ca lisbonne di jang wala mi ngi ci salam mu tejj ko fa muy setan tele di re bayam wacce kat wacce ci kat bu toy xit waxu jëm ci tribune bi bu police yi sané ñaari grade bayam daw duggal ci kat-katam dem balafa yow nga nefa nak jamar lo police yi bañ ray la da ngay nil wallahi da ngay nil bo legge ñom ñoy dajé wat ci seen biir waxtaan jubo sa dé nil na hader mawtu ko hader sa dé nil na depuis 2012 ma ngi len ci yeen xalé yi nangou len yew top sen ambition rek top sen passion rek nangou len ni politiciens yi dañ len di nax nangou len ko pouvoir ou opposition nak ñom ñepp len di nax yalla xam nako
0: ma agone ak yeen bo wax len len serigne su ndaw si sax man len yeen yeen ndaw ñi yeen ndaw ñi fi hasa saman da ngay na perte 10 perte leste moy sen côté spirituel perte ngeen ko sen côté temporel perte ngeen ko wa legi fan ngeen jëm kon fan ngeen jëm yeen ndaw ñi té man néna len euma ñu dul yeen fi ma tok di wax yi legi ni ci tisbar rek fukki ndaw ñew nañ fi fukki xalé yu goor ñew nañ fi ci man legi sank rek ni dañ doon siara ci la doon nuyu dila sant ko gërem ci waxtani par ci par la ñi ngi lay ñaanal ila akhri man leen bëgg ngeen mucc rek tax may wax limay wax man sama yoon ci politique bëgg ngeen mucc rek fukki ndaw wallahi yalla sédé nako légui lañ fi joggé ñom ñepp di ay waxa mbaané bëgg ngeen mucc rek politiciens yi jëruñu seen bakkan yi seen bakkani yalla daf leen ko bindal pour ngeen jaamo jiko yalla jaamo ji leen ko yalla te fexé ci yor seen nday ak seen bayyi way yak sam jang ki tax nga yak sam jang dooma nga ci école yi gëna ser di jang tour sa bakkan ci mbedd mi ki tax nga tour sa bakkan ci mbedd mi ma nga laq doomam fu kenn xamul ma nga laq doomam fu kenn xamul ba pare bëgg la genn lo ci mbedd mi buñ sané ñaari garanat mu daw tal autom dem wacc la fa yow nga jamar lo police yi dañ leen di nax al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi sallallahu alayhi wasallam moko wax wal muhajiru man ajara ma na allah anhu muttafaqun alayhi motax cheikh mohamed bamba neena amal yadani bihima faltajtanib li muslimin darban wa sharxan ya'rib seigne touba neena ma ngi lay denk yow stamsi ma ngi lay denk yow talibi bi muni sa ñaari loxo yi wadi ala ndenkane la bula yalla denk muni moytu ci bu baax lor sa mbokum julit sa ñaari loxo yi moytu ci lor sa mbokum julit muni mo xam agression direct la wala indirect la darban direct wala indirect wa sharxan muni mok satcha alalam gaay buñ sakase mang sey jambori bu ñu ñi def satcha alal ji da nga ñewul wona satcha ñu di la gis ni direct rek wa ya ngi satcha indirect bi mbolo mi bare legi rusuto satcha yow ragal yalla taxul nga bayyi satcha ab satcha nga da ngay satcha indirect rek waye satcha nga mang sey bi ñu toj ab satcha nga jamono événement wu nar yi isi ñaari teli fala ma fekk ma ñewon fa gaay di toj mang sey nar yi am mbokk mo xamni dañu ma jëlal ma bañ mu jël andil ma ñu xey muy ndeki ma bañ ca ndeki ni ma yow da nga dof ma ni ko dede dofuma wallahi dofuma sax bal ma jël sama ñaat dara mi ndeké ko rek dofuma sax yow nga sakase mang sewu jambour duy say ndam am fess yobou sa keur bay man nak bim xewé touba moma gëna metti ci sama adina yalla xamnako ndax man dama fogo ni touba koy satch du fi dekk jop mon ni touba satch direct ak indirect dañ fi wara dekk dal dama fogo ni dañ fi jox dem rek waye ndekete amna ay satch direct ak indirect yu dekk bir touba la qadrallah wala saman tag manga seb jambour di roñ alalam di yobbu sa keur bay bo demé ci sa bay niwula ci biti yak sa bay yeb ay satch ngeen yeen ñaar ñepp yi satch ngeen sallallahu alayhi wasallam neena won sun borom sax moko wax ci alquran sun borom neena wala tutihu amral musrifina allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihuna sun borom neena bu len deglu ndigalal leader yi nga xamne ño len di orienter ci dem len yaqi dem len tal dem len sakase wala tutihu amral musrifin ñun ñoon ñan la muni allasina yufsiduna fil ardi wala yuslihun sun borom mako wax di alquran la de ma nga suratu suara muni rikway bu len top ñi nga xamni dañ len di orienter ci kay len tal kay len sakase kay len lak kay len yaq ñun wa ñoon ñan la ndax est ce nit ñeme na orienter nit ci kay yaq muni aha kay sun borom ni aha kay nit ñeme na ko de ñu ko ñan la mune allasina yufsiduna fil ard
1: moy ñi nga xamni fo leen fekk yaqaleen gënal kay defar wala yuslihuna ta duñ mësa defar yaqaleen gënal kay defar wala tuti amral musrifin bu leen nango deglu leader politique yi leen di orienter ci kay leen sakase kay leen manifester muni bu leen leen deglu alquran la wala tuti hum la wax wala tuti hum la wax amral musrifin ñu diko def defenu intellectuel nak dañuy ñew wola ba nga ñew ñu groupé ba mbolo nga bari ñu rocc ku ne fess balin fa ñom yeen ngeen nefa di nan ay granate saxarus granate seen xol yi di dag seen beut yi di yaqku ba sax man lañ lañ ci rayalé far ben yoon nga perte disperte l'estek ané ke taxone nga koy def mom bimu la orienter rek la dem da la sarxé waye man bu fekkone ni sarax bi da cey jital domam duma am luma naqari waye day denc domam ci keur ga ñew sarxé domi jambur day denc domam ci keuram ñew sarxé domi jambur yi sun borom ni bu len ko dangu wala tutihu amral musrifin bu len nangu lolu bu len ko nangu ndaw ñi yeen rek la am yewu len delo ci len seen xel ki ngeen bëgg te bëgg mu falu xaar len ko ci irniya ken terewu len ko xaar len ko ci irniya waye bu len yak alali jambur yi bu len yak alali julit ñi bu len yak tirangay jambur

kif bay lek souf kif bay lek souf moma gënal di def andar kudul seigne touba kif bay lek souf yalla xamna ko subhanallah ay communiquer ndax lan ndax nenañu dañu jalgati constitution bo xamni simple à la boré ay nit ko xalat xol ak constitution bi joggé ci yalla constitution bi joggé ci seigne touba constitution bobu mom lañuy jalgati nga xey jakarlo mom ni bindo communiquer sorti wo baye bañ laal constitution au sénégal bo xamni simple à la boré ay nit dajé défar ko ay nit man ñoo dajé wat tassaré ko xoola constitution seigne touba bi nga xamne bam koy bind fe ca keur seigne saliw ga ca tatu khay ga matlabul fawseini gaynde lum xam ci mbam ngara dak ko bu xife ray ko lek gaynde di dak mbam ngara ma di tawxilu bakanam ngir beug mucc ba farni yam ci seigne touba mu tok di bind matlabul fawseini mu jël yaari tankam tek ko ci yaari wak gi seigne touba gaynde daw bani sir gis ni mbam ngara mi keut amna ko ne ci kanamam kum andal te koku yalla ko protéger ku dugg ci biram mucc xam nga nu gaynde def taxaw ni tek di len xol ñom ñaar gaynde bu doon nit waliw la gaynde bu doon nit waliw la muy xol mbam ngara mi ak seigne touba ba yagg mu xam ni pexe jeexna seigne touba lum ar nga aru gaynde ni wagnet dem gayne ni wagnet dem baye fa mbam ngara momit xol ba gisatul gayne teggi ñaari tankam jël wal ga ci dess limay wax du lepp du lupen fi la xewé seigne touba ko def radiyallahu ta'ala anhu du lepp du lupen fi la xewé seigne touba ko def koku nga nek ci dekk mu protéger la do fay ndox mu protéger la ngay war auto bu légalout mu protéger la ngay jaay marchandise mu légalout mu protéger la ndax lutax état manon nako fajj waye mu russé la jëmmé seigne touba ji waaw légui yow ñu russ la ngeur seigne touba do russ seigne touba nak yow dañ la russ ngir seigne touba mi tax ñu russ la doko russ ba li ñi télé ci dëkk bi nga bako lool la waxon kama joxon auto bi nga xamni mom lañuy wax xuma rim la xuma dégg ma ngi def émission ci ben radio bu ne feulé ci yoonu jurbelo di doxé presque mbacké ba fofa lég lég mu deg lolou gis ni émission bi amal na ndariñ julit ñi mu dawal ab rim ba indi ko sama daara ni ma auto bi la bëgg di ko def émission ah ma commencé nangu ciabi munima uy way rim la mané luy rim muné rim moy lo xani entouru touba rek la mëna yam manam du génné bir touba dal cornice bi mané ko man dé sama ragal yalla yeggu ci waye rusna seigne touba mom man rusna di war lu legal di rombo seigne touba lolou dama ko rus xamna nak sama ragal yalla yegul fofu mom bayil kon may def na ma dan def yalla xamna ko maneko man rusna di def ci deuk seigne touba bi lu legal dama ko rus seigne touba mi la rus buma bu ngeen jappé ni seigne touba gisulé ni mi ngi len di gis nan da ko rus man lolou la ko ton xeyna nak yow ginaaw meuno yegg fofu wala seigne touba jëdul na lool ba nek nga ci dëkkam ñu am lu ñuy téré waye rus buñ ko rus taxna ñu bayila ak mom wa do rus seigne touba momu na ko do rus seigne touba momu ngir yalla yow lu bari lo xamni ni légalout ya ng koy def ñu rusé la seigne touba ndax yowmal khiyam loolo fa am kat yowmal khiyam mom dañ lay rus ba nga and ak ku ñuy rus mba nga dem safan ba rek yowmal khiyam lolo fam de yalla dalay rus mba nga and ak kum rus rek damay bañ ñiko deg defé ni ñi ne ci dëkk bi té lolu ñi def dédé dañoo and ak kuñu rus dañoo and ak kuñu rus bari na ñoo xamni yowmal khiyam yalla yonent bi la leen di rusé wallahi bu leen rusé wul yonent bi sawara la ñi déké kazalika seigne touba kazalika seigne touba alquran neena yowmal khiyam yowmal khiyam mbolo mo gis ci sen touru kilifa lay sukkandiku régler sen problème
kessa bobu cheikh mohammed lamine diop ki seigne madiaw paxa radiyallahu ta'ala anhu mi ngeen xam sultanu arifin mom la ko seigne touba waxone man seigne sama mako netti man a personne seigne sama mako netti neena mom tamit diw sangam moko ko netti seigne madiaw paxa ak seigne touba seigne madiaw paxa dafa jog di nafar alquranam di nafar alquran gis yawma yawmi ci alquran yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi ba mu jeex mu gis yawma yawmi yi nga xamne tara yawmal khiyam rek lay wax mu daldi samp xelam ñew ci seigne touba niko bi ngelawuma ndax yawma yawmi ci alquran nañ seigne touba niko waw ndax dajé wala jenn yawma jo xamni dana dalal sama xel yawmal khiyam mu ne ko mbacké sama dajé ak momi day fak nako mune ko dajewulak yawma nad'u kullu nas bi imamihim mune ah kay mbake mune ko ndax dula doy yawmal qiyam suma ne mel gen nga jek top ci man mune ko doy na ma seuk mune ko nemel te de nelaw motax yawmal qiyam da ngay andak dañ lay rus mba nga andak ku ñuy rus yal nañ andak seigne touba bu keroge radiyallahu ta'ala yal nañ andak yal nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu keroge yal nañ ni ñacc ci gannaawam nga bu keroge radiyallahu ta'ala yalla ñi ñak ci gannaam nga bu kérogé radiyallahu ta'ala kon nak buñ la rusé ngir seigne touba ay way way yow tamit rusal seigne touba yeen ndaw ñi bari na lu ngeen def ci dëkk bi ñu bayé leen ko rus seigne touba rek tax kon rus leen seigne touba li fi am sax legui la fi am rek legui bi jamono trade rek la fi am te moy nga nek ci dekk bi ñuy wax Touba police saña solo dalam waxu la fekk le sa keur japp yob legui la xew waye bu jekkon bi yaqute gi amé waye bu jekkon Touba Touba la wax de wallahi limay wax ni ku weddi laaj ko ñu xam yalla malaka sax bala fi duggu day taggo waye nak bu jamono yakko ndax amna ñu nekk biir Touba te daray Seigne Touba ñuru leen ñoñe nak mo taxone Cheikh Abdul Ahad Mbacke radhiyallahu anhu wala rew sama wajur lewon lolo taxone mu telon ci jël ay précaution xam leni dekk bi ay xaj dañ fene ñu ni waw mu ne te gis na ni ab xaj moromum xajam do nga ko meuna reub ba japp ko indil leen ma xaj fi ñu andi ko xaji ku ni bind ko lettre ay waji mbacke ay way ab xaj ci dekk seigne touba mune waaw dekk bi daami xaj ci xaj mom morawum xajam rek ko meuna li jeddi waaw dama police yi bal police yi mom chay chay go rab ba tek ko mom lañ jangi won ñom chay chay lañ jangi won chay chay go rab ba tek ko ñom chay chay lañ jangi won ñom motax am ñu xani ñom dong ñoo ci man dara chay chay go rab ba tek ko bo gisee sayyidina omar omar ibn abdul aziz dal ni nañ créer ay atté yu sévère yo xamni chay chay gu bes gi xew nañ créer atté yu bes yu mëna régler chay chay gu bes go omar ko waxon de xolal jamonom te moy ki gëna mandu ci kaw suuf omar ibn abdul aziz radiyallahu ta'ala anhu neena chay chay gi xew legi chay chay gu bes la mëna mëni nañ créer atté yu bes yu mëna régler chay chay gogu ñun sénégal dañoo mësa xam kagulé wuti nit dañoo wara na créer ay loi yo xamni fuñ gis ku kagulé rek bala koy daanel ndax xamuñu lan ngay neubut loy laqku xana neuro def ak njub atta yoy lañ wara na tek fuñ gis ku kagulé rek bal wacce ko lolo wara am koy laqku ak lan ngay laqku xana neuro ak njub yow ne nga manifestation pacifique ngay def legui loy bañé ko le filmé nak kon ngeen dal def complexe nak ak yenn ci journaliste yi ñom tamit bu ngeen dé def autopecto duñ leen filmé ndax bañ ngeen ku leen traquer lolu batay yaangi delu ci la alcorane téré won alcorane dañ won wala tahawunu ala al-ism wal udwan bul dimbali nit ci bakkar kuy sakase ala li jambour filmé ko mu nan la bul ma filmé nga d'accord ak mom ci lolu complexe nga
yow xam nga ni waji li muy dajji diko tal du alalam yow xam nga ko ya wara na protester sa alali mbok mbirit momu xana boko meuna tuta protester war nga meuna vilipande kiko def te do ci am ben bakkar wa tahawunu alal ism wal udwan waya wala tahawunu alal wa tahawunu alal birri wa taqwa waya wala tahawunu alal ism wal udwan al qur'an la muni bu fekkone limi def ragal yalla la ci la tege muni man nga ko ci dimbali waye ginaaw limi def tegewul ci ragal yalla bu ko ci dimbele alors yaq alali jambour te buñ waxe ñu ni xalé yi defu ñu dara dedet def nañ dara dañu yaq alali jambour ko xamni yonam neeku ci li nga yaq sax tudde ko alali état état momu ko yaqul mom sa lempou bay sa lempou yaay sa lempou mak sa lempou dekkendo yoy lañ dajale tabax ci ab godoron lu ñepp bok nga ñew tek ci ponotal hôpital lu ñepp bok nga ñew sa kasse ñepp ko bok yow yaako mum sa alal la l'islam sax mayu la nga yak sa alali bop waxuma alali jambour islam may wuko kon xamna seigne moudou ñu yamale fofu waxtaan wi di len ñaanal di sapp ci yeen ñaan di len jéggulu ci lepp lo xamni wax nañ ko dama yene xalé yi rek muccu adina ak wal akhirah sa waxi dem moy sa waxi tay sama fu ci politique nañ delo ci sunu xel ñu xamni alal ji fi ne wa rew meeku mom ata bu fekkone wa bitim rew ko mom sax alal tuwa bi la sax waruñu ko yaq amuñu ci droit waxuma nak alal jo xamni citoyen sénégalais comme yow moko mom domi sénégalais comme yow moko mom bo demé ab jul ni yow sax la nak kon ñu ngi ndokel ñepp di len ñaanal di sakku ci ñaan di gëreem ñi nekk ci diaspora bi té and ak ñun ci émission bi rawati na ñi nga xamni ñoy soppé daara ji di suñu wëlëré melni serigne ko sa fal ñu wax serigne dawdi bey momit légui la fi joggé ak njabotam dawdi bey nek fele ci italy légui la fi ñew ak njabotam am nako yalla sam taar ko at muné bu ñewé senegal bala delu dina ñew ba ci daara ji nako noni tamit ñu wax serigne cheikh diouf nek fofu ci cote d'ivoire serigne wali fay ak soxnam soxna jeynaba ñu ngi leen di nuyu di leen ndokel suñu wëlël suñu xarit di xarit daara ji serigne cheikh jonn ak soxnam soxna may nek fofu ci amerique doona seyna bu kebe di kenn ci njabot gi ci wa kër gi waye nek fele bitim rew ñu koy jaale way juroom wu jigeen fi bayiko barki dem yalla nako yalla jéggal te yërem ko te léral bammelam borom min nako seigne mohammed diallo ñu koy nuyu au passage mom tamit kenn la ci soppey ñewna bu fi ci daara ji seigne mam cherna ndjay nek espagne seigne khadim jite mi taxaw nañ ko jégg ñu koy nuyu diko ndokel nako non soxna mama jong kenn la ci yaayi daara ji ci melni seigne cheikh mbacke fofu ci amerique ñu koy nuyu momit am ak soxna awa ndjay ak njabot gi fa ne yeb di len ndokel di len ñaar soxna daba jum momit ñu ngi fofu ak soxna am borom keur ki borom keuram ñi ngi len di nuyu di len ndokel ñepp xeyna ni dik ci sunu xel rek mu ñu wax ñepp waye yeen ñepp rek seenu yek ak seenu safo ci melni baye abdou khadir ñom di wax baye jili ñom ñepp ñi ngi len di nuyu di len ndokel ci len ñaanal ci ñi yone message yek ñi wote telephone am ngeen ni telephone bu tim rew legi yombatul waye amna ño xamni ak limi jafé jafé rek dañ ko def ngir déggante ak ñi ñi di ñaan ñi di ndokkel dina xamal ni lepp lu ci aw yiw yalla nañ ko yalla boole yalla rek motax ñi di ko def non lañuy gëreme señ Modou Mbay Thiam ak rakam señ Mustapha nek amerique soit Thiam señ Modou mom danaka munu mako geureum ndax man nañ wax ni dafa sacrifier lu bari ngir julit ñi man di jotti waxtaan wi
yalla mi metim xam na ni ko dajel dalay wax ni sa radio bi ci barab sangam lay deglu te man defaruma radio kereewuma waye mom mo bëgg julit ñi di jariño li fi bayiko ndax bu len fatte ni li ëpp ci nit ñi aw sant lañuy xol mba fami mba duñ xol njariñ li nga xamni mo nekk ci ki wax ak limuy wax duñ ko xol dedet wala dañ nan d'accord fami sangam la bok waye ci ñu gëna doon gone la bok wala nangam mom dal mu ngok dal yene ma gëna xam senegal am men mbok mo xamni ben bis ñi waxtaan munima ñi bari sax dañu défé li bay sam la ñu bari fekk boba ci réew afrique yi la démon am men mbok mo jël micro ba dama défé conférence ba nuppi bi may def conférence bi amna ñu jité daayira bi comme limay wax ci tek ko ci alcorane ak sunna xawna menacer seen intérêt ci moy ñenn ñi ñi jité daayira nga xamni seen intérêt personnel rek la ñoñu lolu xawna leena déranger touti bas bi ni tek ba ma nopi amna ben giwol bu fa newon dal di jël micro ba dal ni waawu mbay yaram ni nga mëna mel ko xamni ci walu ndayam boko topé daru assan jaay walu bayam ci yaram bay mam cheikh mbay wax ba yeggal amna ñu xani buñ leen ko defé la dañuy xogali ko dem waye dama ni yut micro ba ni ko alm mu na man leen ndax bimu waxé lool rek ñu bari commencé feug seeni poste wutal sima mané waji alm micro bi mu jox mu mané yeen bob batay ma ngi tok fi naan yalla neena yonent bi neena seigne touba neena kenn dugul fi nga tok ngeen baye ba waji tag sa imam kenn ko nek bour ak la nga yor ah kon ay mam ngeen ma bëgga topé té ngeen ma topé sama jikoy bop budé mam ju bax ak mam ju bété kon kaña ma gëna doon bété ndax kaña bayam kaña la mamam kaña yaayam kaña nijaayam kaña bajjanam kaña mujju dudi kaña té bu génné goné yi top ko ko yett ni la ko waxé won xol leen limay wax bu ci njariñ nekké ngeen jël ko té jariño ko man ni képp ko xamni ni bëgga and ak man ci dëgg ngir yalla soko mënul saxtal sa walu te dem kérok lool la leen wax bañ fa joggé lañ man convoqué wat keur Serigne Touba ga lima fukki at ak juroom ñong ci all bi de serigne bu ne gis nañ ko way ko melni yow mom guleet mang ñom ci ni la continuer ñom ba nima toge ci sama daara ji far bëgg sax bayyi tukki bi far ci yalla xamnako dañuy wote di jambat man dal tok ci daara jangal alquran mo gënal tukki fimne ci dal baye bo luma way yene di mako jox baye bo nga yonne mako rek te ngeen ma bayyi ci sama daara ji rek ndax man lima gis ci all bi mu ngok waaw sumu ngok kon nak señ moudi yow mi koy jël diko jotal ba adini bi yepp legi jot ci julit ñepp jot ci vraiment fu nek nit de la fu wayati xamoko da ngay def ab conférence jog nit tatafu la ni man yaakar nay dina dund ba faatu duma la gis fi la lay deglo fa lay dalay deg lo lepp say effort lay ci bari ak yenen site yo xamni ñom tamit ñi ngi la ci roy kon ñi ngi leen di wax rek jasaakum allah khairu jasaahi di leen jéglu te di leen ñaanal di saku ci yeen ñaan liñ fi wax lepp mu neew mu bari yalla nako yalla nangu te boole nu yiwo yawmal khiyam lool lay ñaan sun borom sédé na ni yalla rek tax may wax bima ci noppé nopi na ci wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

defar lo la gal nga defar ko acca dugg ci yak sa fami sa njabot ñi la gëm say talibé say donga ñu dugg ci ñom ñepp ñu dugg ci ñom ñepp mune ba mucci joté mané ko waccal mucci nga ak ko and ak yow nak ko and yow donga mucci de yow no alayhi salatu wassalam waman ma'aka wa ala ummin waman ma'aka la waxe waman ma'aka jamono cheikh ahmadou bamba ni gemone seigne touba top ko fu seigne touba mucce de nañ mucci waman ma'aka je cheikh ahmadou bamba joge jamono seigne moudou mustapha ni ko gemone top ko fu seigne moudou mustapha mbake mucce de nañ mucci jamono cheikh moudou fadal ni ko gemone top ko fu cheikh moudou fadal mucce de nañ mucci ila akhiri ba ngay ñew ci cheikh muntakha bi ba ba ngay ñew cheikh muntakha bi waman ma'aka rek ah lolu seigne touba atté nako ci jamono avant muy dem barsaqul muhammadiya seigne touba atté nako waxon nako waxati ko man ci sama wal bu baye sama mako netti radiyallahu anhu baye sama mako netti baye samit waxon na kiko ko netti waye man fatina ko waye man mom ci bofam mako netti ñu ni suñu mejaw paxa mo doon nafar alquran dëgg mi na alquran di nafal alquran gis yawma ci alquran dal niñu bare ta yawma ju nek bu ko yalla di wax yonent sax du tal bopam waxuma walli yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sa'ibatihi wa banihi li kulli imrin min yawmin sa'nun yughnihi yawma tarawnaha tasallu kullu murdatin yawma in balm yowma yu ci alquran sun borom daf koy misal ni bu keroge bakkan dafa manal morom ja dara bu keroge da nga gis nit ñi di jaay ak jaay ñi melni ñu mandi ila akhirih neñu mu daldi bis bisi joy ñew ci seigne touba neñu cheikh ahmadou bamba niko lu mu don dik alquran yu bu saw fit yawma dal mom la meunatu la di séré munika yawma ile bari na way xana ñekul ni dajé nga ci yawma jo xamni warna dalal sa xel ñam na ka kon day mbacké fak nako moy prêtuma ci attention kon na mbacké fak nako seigne touba niko ah dajé wok yawma jo xamni sun borom day wax nan yawma nadduhu kullu unas bi imamihim mune ah kay mbacke mune ko xana bu kéroge ginaaw sun borom neena kenn ku nek ki nga defone référence fumako musel lafa ci mom lay sukkandiko atté ñeppam xana bu kéroge bu len yalla xolé ci man ba atté ma man seigne touba dana len doy mune ko sekk mbacke doy nonu sekk mbacke wallahi karok de ko fa and ak seigne touba wallahi jirun ngay tit yowmal khiyam ko and ak seigne touba te seigne touba nangul la ak andam wallahi jirun ngay tit do gis lolo nakari mukk do ko gis do ko deg sax waxuma diko gis waxuma ko ngir fanatisme waxuma ko ngir ni dama daanum jël luma tek sama loxo la diko wax nga xamni buñ talon aw safara ma duggal ci sama loxo ni lolo am dama ni min adama ila yawmina hadha yalla nuko sopp def de waye gisugumako la gisugumako min adama ila yawmina hadha wa ila yawmil qiyamati xamaguma fi ben jam bu saña wax ni man diw sangam yalla musuma ni tuuk

0: melnum ahmadu la ci xam melnum ahmadu dong la ma ala xam ci jami yalla yi ko xamni neena man ahmadu sa tanki bi yalla musuko dok futax buna ma tuugé ahmadu neena melnum man rek mom dong la ci xamagun de ci lima jangagun man kudul ahmadu la kudul ahmadu amna bis yalla ni la hayyi way bama degatiko tuugé way kudul ahmadu rek yalla wax na lako mom nak neena yalla musta do tankam bi fum koy waxe tuugé ahmadu lam yanhuni sajurun wala wa'id la wax lam yanhuni sajurun wala wa'id lam yanhuni sajurun wala wa'id radiyallahu ta'ala anhu koku abdul khadim rek la gisatagumako ci kenen suma ko gisé ci kenen ni dana ko ko nangul nak waye gisumako ci kenen de ci abdul khadim dong la massa djegge ko wax lolou yalla musta do sa tank fuko nakari man abdul khadim ci seigne touba rek la ko massa djegge kudul mom yalla masnal le bum amati li nga def nak ba nga defati ko kudul mom rek nak la wax kudul mom rek yalla masna lako wax ci liñ jang ci tarikh yep kudul mom rek yalla masna lako wax radiyallahu ta'ala anhu mom rek koku bula ne buma joge nga top ci man warna la doy aha kay doy nañu seuk mbacke doy nañu seuk mbacke doy nañu seuk waxumako ci fanatisme donte fanatisme lu bax la daaruma jël dedet luma tek sama loxol lu concret lu concret yalla musal sayidina nuh alayhis salam musal ak njabotam ay talibin ñu andon ak mom te gem ko ndax alquran loolu wax kat miman maaka ñu nango jaar ci sa ndigal ñu nango top sa ndigal kon lo jamonontek cheikh muntaha jamonontek cheikh muntaha te nangu wo top ndigal cheikh muntaha jote wulen tous yeen ñaar bokko ci miman maaka bokko ci de ni nga xamé ni génération yontu yalla non ñeko gëmon mucc nañ génération yontu yalla isa ñeko gëmon mucc nañ génération yontu yalla musa ñeko gëmon mucc nañ génération yontu yalla muhammad ñeko gëmon mucc nañ nonu ngay gëmé ni génération seigne touba ñeko gëmon mucc nañ génération cheikh modou mustapha mbake ñeko gëmon mucc nañ génération cheikh ba ngay ñew ci nit yalla yépp nak bay bo bolé ci sayyid alhadji malik ak ñom cheikh ibrahim niass al qawlihi kenn ku ne sa generation bi la gëmon top say ndigal bayyi say téré fo muccé dinañ muccé yowmal khiyam ko xamné nak topo say ndigal bayyi wo say téré jotté wulen dara ana bokk réew mi do ngeen def waye jotté wulen dara man nga koy tuddo nak man nga koy tuddo ndax iblise ngi ni day tuddo wo seigne touba lo ci man iblise ngi ni day tuddo wo seigne touba waye lo ci man waye jotté wul ak seigne touba dara faraxtu iblis kay jang nañ ko mi ngi jëm sawuma jëm penku man seigne touba jotté wuñ dara waye bes bu ne nga gis wa jo xamni iblis nekk ci yaramam di daw ci bir yaramam muy tuddo seigne touba bu ko nexé sax man na xeyni seigne touba bindu yalla katch kesse seigne touba bindul yalla jamono yi sax beggon na ci wax ci docteur ibrahima bobu waye malheureusement far ba sama tan yu bari dem ci yenen dal waye baxna donte bind na ci ñoo ñu xam dañuy tuddo wo iblis di sanni ay trak mom lañu melni docteur ibrahima salih wala docteur salih ibrahim ñu mel non lañuy deglu di véhiculer seeni wax diko gëm ñu mel non ko xamni iblis ko sanni ay baat sako ay baat mu diko trace yow do gis fenn fu seigne touba bind noir sur blanc ni ma bind yalla gisoko fenn ay defena ki ñortuna ki degna rek ngay wax du ñun ñepp jang nañ suruf nañ mi iblis sanni ci ay baatam ba yalla diñu ko netti suruf nañ mi bi yefari di and ak muhammad di sujjot iblis leen sa ay baat di lolu l'islam xam nako iblis mom day jaxase faaw mu jaxase mbiri pour xamé ñi deggu ñi deggu wut yalla ko may katan gogou kon bala nga ci wax setat ko bu baax waman ma generation bu ni waman ma rek ñe top kam andal fu ko ko muccé rek ngeen mucc motax nak top kuñ yaakar ni dina mucc am njariñ top ko yaakar ni dina mucc amna njariñ de même bu erreur amé bu muccu sax yow yalla dana la mussel ndax ñort lu rafet li nga amone moy da nga gis ko tek tankam ci alal kitab wa sunna alal kitab wa sunna ci la tek tankam nga jorté ko ni lolu muy feñal ci kaw mo ne ci bir ndega safan baangi ci comme niko señ bi waxe ci masali su boba batin bim daan jëfëndiko diko neub te xamuñu ko bu ko galankoré ba mën ta dem yow dula galankor deug la nak yor nga sa baak ci tel bu amul ndox waye nak lutax nga mar de yalla dina la jox ndox mo naan ëlëk lutax nga mar yalla dutax so yaakar yalla tax so yaakar lima doon wax ci radio bi ci jamono yi ñi saga cheikh muntaka kërok bima togué ak mom lool la ko jëk wax maniko man lima gëm té loolu ñima koy waxal bari wu dé man lima gëm man Moustapha Mbaye Sam lima gëm mani loolu défi la bo xamni dama ko lancé pour malaka yi sax nak légui wésu na nit ñi pour malaka yi man leen ku massa dok tanku cheikh muntaha fu neexul yalla kay wax ko kërok bimu gané jamono bu fi ma tok di wax ak yeen cheikh muntaha mu genn ndigal ku ko massa xam kay wax ko tambalel ci ay magam ci ay bayam ci ay magam ba fi ma tok di wax ak yeen cheikh muntaha mu genn ndigal amande xawmako ci lima gëstu ci dundam gi ci tarikh gisuma mu genn ndigal fenn tankam bi doko dok fu neexul yalla musuma ko gis ko sa am la ñu mi dal waye dañ leen di sutural yalla ñu yalla boole sutural ñun ñepp ndax sutural lu bax la waye cheikh muntaha sof yalla rek tax ñu diko wax waxna ko lu jitu suñu jotaay ma ak mom te dina ko ni diko wax ndax ba koy wax yalla taxon ba koy wax xamu non sax dina ko gis ba koy wax sax xamu dina ko gis deug yalla yalla rek taxon ma diko wax ak lima gis tek ci sama loxo ñu ñu yent yalla non nak bisu tam xarit ci wéru muharram ci la ko yalla defale tawfiix ji moy musal ko musal ñim andal musal ko musal ñim andal bu ñu rando to tuti ñu demat ci benen yonent bu ñuy wax sayidina Musa alayhi salatu wassalam Musa jambu luq njur lewon jambu luq njur lewon Musa genn walu alquran Musa day daggan sante yalla rek wala waqante yalla rek fekke man nañ ko waxe non Musa fekko ne ab yonent dana luq njur dañ nan yonent yépp Musa ci gëna luq njur yonent yépp Musa ci gëna luq njur yalla da ko dajale wa jo xamni da bandi denc ñu nan ko firawna mbandi tim gogo yalla jey ko ci boole ko may ko katal ko xamni amna 40 ans du sekkat ndax febar 40 ans du sekkat ndax febar dara jottuko 40 ans yo xani yegul ni dara metti nako nek ci gunda natam rek bi yalla yone Musa alayhi salatu wassalam ci mom Musa ñew ni dafa bëgg sansé système bi mu fi fekk Fir'auna ni ko doko fi sansé muniko dana ko sansé waxna ko bataay miraran ni système mom ko ko bëgga sansé bul ta jël fonction rek waye bo ta jëlé fonction sansé ko leete ki wéddi laajal Moussa wala nga laaj si Ahmadou Bamba kenn ku ci ne bi nga ñëwé ñu la kay jël fonction da nga nara sansé système bi naqdi liñ fi fekk da nga lank khalo li yarkan li abwaabi salatini ta us jawaisa tukhni kullama ini señ touba ni muk ndax buma ñëwé damay sans système bi té buma ci jëlé fonction da lañ ni maye mus nga ci waaw li walaf di wax naan bañ bëtt tay naan ñex sa bañ bëtt tay naan ñex sa bañ bëtt tay naan ñex sa ñu koy bo bañe mbëtt bayyi walé fa ñex ma rek nak bayyi walé fa ñex ma rek nak motax Musa must nang muk laal ci système bi nga xamni mom la bëgg taxyir bu ñëwé ngir soppi ko muy système bi fi Fir'auna installé nungu ko laal. bi nga xamé ni firawna nak Musa lakal nako mu ni kon nako éliminer ak ñim andal nan la koy défé mu daldi créer ben commission ni len défal len ma enquête ba xam ñi gëm Musa ñan lañ fami bu ngeen gis ñu gëm Musa rek seen buntu kër na ngeen fa def ben croix ñoñu daldi dégg ci wu melni ay julit ñu gëm Musa daldi commencé di recherche ba xam kër yi gëm Musa yépp alayhi salam buntu kër bu nek ñu croix ko biñu andilé firawna dossier bi wan ko ñi ñoy ñi gëm Musa mu joxe ndigal nak ni ayo nañ leen sakarté manam nañ leen tecc fi barap bet leen ci seen kër yoy dal ray leen sakestere leen fa dal ray leen waye sun borom mi nga xamni hakim la nima ko waxe won du joom te lum def nona la sun borom mom mo wëlbeuti croix yi croix bu nek rek mo wëlbeuti ko ci kër ko and ak firawna ñi xam ñom lañ joxone mission ñu wara rayé ñu ñew rayé ndega ñu ray yépp ay nit firawna lañ wala fi ñay ni yene neeg la borom ma cey fanan yalla renverser mbir yi ñu ray mbolem ñi nga xamni ño and ak firawna bi asman cété ñu gis ni nekata ñi ray ñepp nit firawna lañ Musa alayhi salam dawna ci guddigi and ak ñiko gëm dal di gaday dem mom lañu alquran di misal فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا انما ربي سيهديني سن بروم نينا ربي سبحانه وتعالى بيغا خامي ني فرعون ييونا ني خبار كو نيكو نديكات كات مبير يي كونترير بلا ني راي نييب تي ولا نبوك موسى كي غايام داو نان تي غودي مون اتي نان لين دابي دال دي جيتي ارمي بي موم تي بوخ لغي سولدار صاح دويوتون كو تي مبير موكو جيتي موم فرعون ñu dak Musa diko dak mo fek geej gi bi nga xamné fek na geej gi ñi nga xamné ñoy talibé Musa yi ni Musa lo xam wax ko gaaw waxal ak sa borom xana xamone Fir'auna ci gaayam dana ñu jot inna la mudrikun yi nga sayidina Musa yaqin bi mu am digam ak boromam dafa tontu ni dedet kala inna ma'i rabbi sayadini ma nga and ak yalla ta dana mo won fuma jaar ma nga and ak yalla dana mo wutal solution mbir lum jafé jafé té nga and ci ak yalla solution dina ñew yalla xamnako mbir lum jafé jafé té nga and ci ak sa borom solution rek da ngay xey rek solution té nga ci sa kanam inna ma ay rabbi sayadini bam né solution amna ndax yalla duma bayyi yalla duma setan fa awhayna ila musa an adrib bi asaka al bahri fan falaqa solution dadi am ni balde
1: wa
0: neena ba xamanteni sun borom neena ko yow Musa alayhi salatu wassalam daf ko wahyu liko Musa ayat bi nga yor door ko ci geej gi mu xoti ko fukki mbedd ak yar fek Musa nga and ak fukki fami ak ñaar fami bu nek jël mel mbedd mi daldi genn sun borom ni wa anjayna Musa wa man ma'ahu gis nga delsina de wa anjay ñen balma wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'ina ñun yalla ñu daldi musal Musa ak kep ko andon ak mom ku bokkalon programme rek musal na Musa musalale ñi bokk ak Musa programme wa man ma'ahu ñi nango top ndigalam waman ma'ahu ñi top ay ndigalam bayyi ay terem waman ma'ahu ajma'ina legi bi ñooñu muccé nak mune suma akhrana al akhirin malabal fir'auna ki gayam señ touba neena xibar nañu neena xew bi bisub tam xarit la won dama jël comme reference señ touba ci ñi gëna jégé ci waram xam nga waye mom do nga wax ko dé yaronata sallallahu alayhi wasallam li ñi wax yépp ci mom lañ ko jëlé alayhi salatu wassalam ngarandu wat tuti Musa mom xesso bi gudde gudde la waye mom na ci yam fofu dima ko waxe won bu fekkone yonent dina lu ko njur dal Musa yonent bi lu ko njur la buñu delo ci benen yonent buñu wax Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam Isa alayhi salam yonent yalla momit yalla yonni ko mu traverser ay bërepp yu xat yu doy war yu jafé jëm nañ ko éliminer waxtu nek mu dajé jamono bur bu say say biñu wax buxtu nasar waye Musa nak ki Isa alayhi salatu wassalam ku yalla téla defal hikma la ndax xam ngeen ni mom ruhu lahi la amna ñett birab yi gëna graw ci nit xam nit ko di ko traverser ñett birab yoyu mom ci la ñaan yalla sun borom xett liko ci ñett birab yi birab bu jëk ba moy nit buy gane adina muy gane adina traversement bu danser la mune yalla nak ma ar buma dik ak jam ak salam ñaarelu situation bu danger bi moy ban moy buy genn adina dama adama ñaari ñaari bereb yi ko sekk bu ci ni situation critique la moy buy dik adina ak buy delu wat fa boromam ñaari situation yu amul bu ko gele critique ndax bu ci ni bakkan la laaj bu ci ni bakkan la laaj motax nit buy dik adina bakkanam ci xottu gert buy dem al-akhirah kazalik kazalik motax nak mo sayyidina isa alayhi salam ñaan yalla sun borom mussel ko ci ñaari situation yu danse yoyu wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya muniko benen situation bi critique bi na moy dang ma feñal ci ay nit yo xamni ay bandi rek la ay raykati nit do nga fi ne ay criminel boma musulut sama bakkan dana ci dess moy wa yawma abhasu ayya ak bis ba ngay yoni ñen ñi ni bis ba ngay dekkal bisu dekk yi batay bis bu danser la sun borom profiter fofu weddi tuuma yuñ ko tek tuuma yuñ ko tek tuuma yuñ ko tek moy dañ ko ne yow yaay bayu isa yaay bayam fofu la profiter nak bi waxe li ba nopi biko yonentu yalla ñaané li ba nopi yonentu yalla isa alayhi salam mu xamni kon ki du yalla bu don yalla du ñaan kon du yalla de ñi japp ni isa yalla la nañ delu ci alquran mi rek deglu waxe waxi isa ji ki xam ngeen ni bu don yalla du ñaan bu don yalla du ñaan ma ngi wax ibrahima salih docteur ibrahima salih mom ni ko na dem ci ñaani seigne touba yi rek ni muy ñaané kon dina xam ni seigne touba du yalla waxuma diko bind nak nan ma bind yalla lu ko gëndi fen gën goor yi amul waye da ko dégg ci benn seytane rek benn seytane ko wax ni rek xam ngeen ni ciow lolu amon na fi benn waye waxon lolu rek ñepp jël ko rek lolu do nga la dégg nonu seigne touba netti ko nak nonu seigne touba ko netti li grawal mbir ma nak mu ne tel ci réseaux sociaux yi diko wax fekk nonu seigne touba nga dajel rek nonu seigne touba nga dajel motax nit bokay wër bul jaar ci nonam boko bëgge xam bul dem ci nonam bu don non bu mandu sax amul gravité mais noni jamono mom ñu ci mandu bari wul duñ wax luñ xam duñ ko def yalla xam nako ñom kañana leen di ray rek kañana leen di yu balax rek dañuy añaan ba kërok ñi dé kenn mënu ko dindi ci ñom lo leen won deug gu wéx lutax ñu nang ko mukk dañuy déyalé kañaan rek dañuy déyalé kañaan rek xam ngeen ni isa mi ku dégg ñaanam yi nga xamni du yalla bu doon yalla du soxla li salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abasu ayya sun borom ni xaar leen ma weddi tuuma jigen ma tek ba ngeen xamni isa du yalla isa du doomi yalla ñu ni ko kan la mun salika isa ibn maryam qawlu alhaq allasi fi yamturu ki wax li xam ngeen ni man juruma ko de doomi maryama li moy deug qawlu alhaq li moy deug kuy wax deug tay wax deug rek ñu ne da ngeen xamni isa du doomi yalla doomi maryam mi la yene ngi werante ci nan isa doomi yalla mu ne xam ngeen ni du deug li deug moy isa maryama ko jur te man yalla uma soxna na te deug yalla uma soxna Isa mom ali salatu salam buñ ko yollu ngare bu bako ray neñu bisub tam xarit ci lako yalla musul bisub tam xarit ci lako yalla musul biñ ko yollu ngare ba war ko ray ci lako yalla musul ni baba dañ ko tecc ci ben neek ñu ko tejé ci am neek ñebal ben way buñ wax sida ñum duggu sé mom la yalla soppi xéne mo ko ci palasam diko yalla soppé bam niro ak isa mu bëgg genn informé ñi ni leen man fekkuma fi isa ci mom mo jëlone avance ni nañ ko fay mo ray isa ali salam li mo xal légui ni yéene nit la borom ma cey fanan ah légui nak ay ca bi lolu amé rek sun borom soppi jëmmi ki nga xani moy sidat bam niro ak isa mu genn bëgg informé ñi ni man kat fekkuma fi isa ñu ñu koy yaay isa dag no bëgg nax rek dal dikoy far ray mom dal dikoy far ray motax ñom ba ci chrétien yi sax ni ñuy wékk ci ay seen bunti église yi ni ben way buñu daaj fekk na boba du isa motax alquran misal ko wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum reyu len isa salabu len ko li fi nek moy yalla soppi koko bam nuro isa rek ngeen defeli isa la waye du isa alayhi salatu wassalam du isa alayhi salatu wassalam wa seigne modou tema taxalu fofu ci ngent yalla isa xamna bu ko defee dimanche bi di ñew ñu eggal rek nga defena tambale ci yunus jëm suuf inshallah taala yakor mani waxtani dana fi xaj lepp wa inshallah rek bu dimanche ni far yeggale ko rek ak sey guñ ci ibrahima ak ku ci melni sayidina idrissa ñom ak ila akhirih te ñoo ñepp ci bisu tam xarit la leen sun borom defalon tawfiqi yekati seeni daraja ak seeni maqama dal di fakhas seeni bakar naka nonu yiñ traverser ci ay khat khat yep yalla jéxal ko ci bisu tam xarit di wéro muharram kon nak akay naam lu meuna nek la te lu nek la it nak sax nak lu nek la correspondé bimu correspondé dundu yonante yalla yi mo salam yeb sen histoire correspondé ak bisutam xarit lolou ku def sa xel ci fahalul lima yurid nga xamni sun borom hakim la lum def na la doko werante banan lepp meunta bokk dajé ah akay da nga bëgg sakal yalla lum tele da nga bëgg sakal yalla lum tele yalla miraran mu correspondé ay mbir ci ay mbir miraran jëmo contesté lola nga bëgg contesté ni liñ wax ni yonnati ali mu sallam seen mbir ci mbirum tam xarit kassa ci bari bëgguñu ci yegg ndax ñu bari dañ koy gisé ni da ngay révolté wu fekk sax du lool waye gis deug wax ko dawañu dara parlo amul ñariñ mi liñ tudé tahassub du jur résultat motax amul résultat parlo du jur résultat far nak dana jur résultat mom far mom man na jur résultat bu concret mom waye parlo mom du jur résultat muk samé motax yalla nañ ci yalla musul inshallah taala buñ accé ci histoire sayidina yusuf alayhi salam ak doomi baye yépp mën na ci aléré kon bu ko défé seigne moudou xamna di ngén may fi rek ma taxawlu fi gennaw yaram wi estabulu nam wara estabalé su ko défé rek bañona nénal mbokki julit yi mbokki talib yi motax ñu sant leen gëreem leen ci xew xew yi ñu wéssu yépp xayna buñu yalla defale tawfiq buñu gëna am santé bu baax danañ ci wax indi ci ay détails yu bari yu teñku ci alcorane ak sunna waye na ngeen sédé ni dal sant nañ leen gëreem nañ leen ñokay faral di waxe cheikh ahmed bamba suma jaayon lima am lepp jox ko sax awma payam ndax ci lu matul 24 heures fep fo xamne julit bu gëm Seigne Touba te sa ngëm di lu wër yënguna julit ñepp la seen xol yëngu waye da ci rawal sun talibé Seigne Touba yi ñom yalla xamnako yalla xamnako ñom ñepp ñepp ñepp ñepp wa da ngeen yaakar ni ñeum si di Moustapha Mbaye Sall moy ngal xol julit ñooñu moy ngal xol talibé Seigne Touba yu sincère yoyu ku ko yaakar joom nga Seigne Touba rek yeengal seen xol du keneen yalla xamnako ku ko yaakar joom nga no ngi delu yeesalat sunu cant ci al khalifatu al arab li taifatu al muridiyya cheikh muntaka waye di yeesalat sama cant ci sama wajur wi ci sama xarit bi ci sama soppe bi ci ni mako waxe nga xamni bok na ci ñi sant mbakk ñi ma jëk xam namp ci seen wël muy cheikh abul barak bu cheikh mahmoudul fadal yag na ko wax waxati mu fete ma fepp nak fepp la ma fete mom kay xana sama soxla ñak dugg ci nopam rek lolu awmu fayam lolu awmu fayam xam nga dum wax ni mukk cheikh mahmoudul fadal momako fayé munuma wax lool wayé jëfël nitu yalla danañ ci massa aksi jëfël nitu yalla importance lu am importance yalla xam nako defena ni dengel ma wax ba tayi ni ginnaw seigne touba wali wi yalla yi cheikh mahmoudul fadal mbacké la ci jëk rasoul ci gënt ginnaw seigne touba la seigne touba bima koy gis ci jurom ñaari at la tollu jëm jurom ñett wara dali alquran ci goor gu ñi wax serigne magat fall ñi xam ñepp xam nañu cheikh mahmoudul fadal ñaar fukki fan ak jurom ñaar ci tamasi wu nek dama ko ko daan magalalal mom jele ko ci ndigalal cheikh abou mi al barak dir bima nek dakaru ñu bari xam nañ ko ci man ci lola ñeul ben gi dama ko don wote waye bima ko wote ma gis jaxaso goor ñi jigen ñi ma bayiko bu ñewete rek ma def ko kamil ba jusqu'à présent sa bu ñewé rek ma def ko mudib kamil jox ko cheikh mahmoudou fadal adiya bama koy gënt nak boba dawuma ko won waccé sax alcorane boba saxalal nako rek bis bu ñu témeri ikhlas waye yoy du fi du waxtanu fi dal bëgguma ci di wax ñi man nañ ko gisé ngirtal waye yalla mi nga xamni dara ump ko sédé na ni limay wax wallahi warabul kaaba ni la amé wallahi ma tattisli yalla namako yalla fayal mom cheikh mahmoudul fadal waye nak kon nak la kharwa buma yalla bolé cheikh abou mu taxaw taxaway bi la kharwa mom cheikh abou daf may jëw fuma nekku day wax ni mustafa may baye may ndey da koy wax ay nit ñi ñew di mako netti yalla xamnako mustafa may baye may ndey yalla nako fi yalla yagal yalla nako fi yalla yagal te kat difu ko ci parparlo de da wax raison yim ko tek da wax raison yi tax mu def ko mom da ko wax duma ko wax fi waye genn na ni sal bi yep wax ko ñep di deg ñi fa neewon da wax raison yi tax mu def ko di parparlo de kon ñing koy wax jasakallahu khairu jasa'i jataayam bi yalla na yag kero bi muy tok khalifa bisu gam la limay wax ni 2013 la bisu gam la ma xeye fi dedet defa na 2012 côté yoyu 2012 la wa 2012 2012 la bobu ma nga feulé ci rayba dara jang feulé ci rayba ma xeye fi wara dem Louga keur Seigne Bada conférence bi may def par gamu guddi gogou ma gënt mu taxaw ci keur Cheikh Mahmoudou Fadal yëkëti loxom bi ni di wëndelu ni may Seigne Fallou ko baña ko nangu nak may Seigne Fallou comme man damay def luma ki rek ñu waxtaan ci ak mom ma xey jaar fa muy bisu gam man ma joge fi wara dem luga mané ko fek sus rek mu mu mu muy soga genn xam nga amna ben ndigal luko ci amadou fadal jox li gëna jafé bam ko ko joxé batay musuko ba ben dog la ci alcorane bam ko ko joxé batay musuko ba motax day wax ni xawma ko ko gëna mokal alcorane ci kawsu mom cheikh abou xawmako wallahi alcorane ñewu ci kenn yalla xamna ko xawmako ko gëna man alcorane ci kawsu mom cheikh abou mi ndax cheikh mamadou fadal dog bim ko ci joxon amul bim nekké khalifa bam ko nekk kenn mënta xey suba lul ni cheikh abou dogam bobu da ko def ba pare dogam bobu bim ci noppé nak la ñew nuyu ko nika man de ma ngi ni jëm lugo ci gambu ga waye bi dama gën nga taxaw fi ci barabu ke seigne fallu gi nan may seigne fallu ko bañe ko nangu munima yalla nga fekke lepp yalla nga fekke lepp ci at momi wala ci wéru wi bañ aggé ci wéru ki danaka rek man nga xani suru wéru rajab wa mom ci bom sax mu tégal ma ci nima may tay ji lugala jëm ni ndax alaji bara man la yebal ci kër seigne fallu gogé fofé ci gambu ga kérok loolu ma ci tégal ni man nit ma ngi ñew man nit ma ngi ñew ndax fofu la jëm ndax alaji bara man la fa yebal bo mo fa daan représenter alaji bara bu nekkul khalifa wer yoy ñu ci tek rek yeena mako gëna xam ci la nekk khalifa cheikh mamadou fadal ma ngi tuubal sa borom nak ci net li gi makoy net li lu yalla def la comme lu melni jaar na fi ma bëgg ko leral pour wax pour bëgg wax rek nit ñi ni sama digënté ak cheikh abou lu yag la yal nako yalla sam yal nako yalla ahar yal ni yalla guddal fanam boy wut as gor daaram ji nga xani mom la ko sama wajur dogalon suuf sa mu indi fay donga dawuma juk ca daara ja waye dama ni bo dege ciowal khalis du cheikh abou manam gor so xamni du laaj kenn dara dara dara lum am doynako cheikh mudu mbey ci am kon xamna ñu yamale fofu waxtani dal di wax ni sun borom alhamdulillah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والإرادة، نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبيسام، وفي الفن سيد مود مبيسام رضي الله ونصره. بك جلدي بك أريتيري رجو خسيد أونلاين ديلو سنة ملان يون تسين إمسان بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jossé fi ci Sénégal ci daram yi ñi tuddé yaw lomu diin ina binu sante yalla julli ci Moustapha Ali salatu wassalam ñi ndokel len ci wéru tedd wu mag di wéru safar al mubarak di ci ndokel al alam al islamiyya la siyama al muridin wal muridat la siyama al khalifatu al am li ta'ifati al muridiyya cheikh muntaqa bokki ñongi ci terutal wer wo xamni wéru barké la wéru taxé waye wéru naja fi dunya wal akhirah wéru naja fi dunya wal akhirah muy safar al mubarak lutax mu nek wéru naja modi xam ngeen ni safar ni nga xamé né dama am aaday diko wax jamono bu nek bam nek sunna hasana ci man modi wér la wo xamni borom safar mo dox sun digënté ak safara radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadul bamba khadim rasulillah sallallahu alayhi wasallam luko waral moy waram xam xam bu mag nitu yalla bu mag buñuy wax cheikh mohammed lamine diop adagani radiyallahu anhu mo wax ci mbindam ni cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu neena len yen ñi aju ci man bu ngeen ajul won ci man yawmal khiyam donte gendiku beutle ben mulahasa rek la de ngeen ko jaar safara na'usu billahi min safar ci ko xamni di waxe bakkanam muk motax may wax ni dem joji di cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu di borom safar mo dox sun digeunte ak safara ñu deggmal bisam muy bis bu mag mu tedd alquran dama xamul ndax mawdu bi may bëgg waxtane mason nako waxtane wala dit waye nima len koy faral di waxe mawdu bu nek sa bu nu ko waxtane dana ca am lu dik ci xéeti xam xam ci xéeti hikma xeyna yo xamni ñewutun ca mawdu bu jëk ba wala kulli hal way wote yi dañoo bari kenn ku nekk yaa ngi wote fi barab ñi saña wote ña ngay wote ñi señta wote ña ngay wote hatta seytaane sax mi ngi wote wote yu bari yooyu ba mel ni tulleeg màlle moom la sun borom xamoon xam ni jamono dina ñëw wote kat yi daxwakat yi tol ni feppi suuf kenn ku nekk di wote di fëgg dënn naan manum lëm
ñi nga xamni ñoo yoré spirituel di woté baniko ci ahmadi tidiane waxé néna dem nañ ba légui sax sëriñ ci ñoo upp talibé yi légui sëriñ ci légui ngeen balma sëriñ ci légui ñoo upp talibé yi néna ñu dem ba woté kat yi bare bare ci walu temporel ba légui sax politiciens yi ñoo upp militant yi kon adina jaxassona buñu tollé fofu lan mo wara nek suñu delu way suñu marja ngir ñu xam ban wote lañ wara wuy ji ndax kuy def fo seen généreu guddii dem wuy ji ko bis dana ñew nga jommi té bo jommé man nga ta jël ndaf go xamni kenn dut la mëna fajj kon bul def généreu bo seen muy jolli guddii rek nga da wuy ji ko nonu ko seigne touba juññe ci masalikul jinan neena kep ku yaakar ni lo seen muy xoy guddii nga yaakar ni moy sawara wa yantu yalla musa seenon neena ak ndaf mu ko wessu yantu yalla musa dafa don dox guddii seen sawara way xoy muni ben na ca dem ngir amé ca mat gu mu jaaro wala mu gindi ko ca far bam demé yalla jox ko fa nubuwa mu nek yonent seigne touba ni ku yaakar ni nak daanu daj na suuf neena ab dof nga ku yaakar ni daanu daj nga suuf rek ab dof nga Cheikh Bamba neena kuy def lo seen muro nga tek ko aw campetu beñe wala nga tek ko aw biscuit neena bis dana ñew kuy def lo seen muro rek nga for ko cheikh defé ni aw campet la defé ni aw biscuit la Seigne Touba neena bis dana ñew nga for dara cheikh ko ndekete neferay bay nga cheikh neferay bay kon wote baangi melni tulé ak malé alquran waxon ni ci eussel ba dara xewagul ni sa bu ngeen degge ab wote bala ngeen wuy ji saytu len li ngeen di wuy ji lan la ya ayyul lisina amanu astajibu lillahi walir rasul isa daakum lima yuhyikum wote bobu rek lañ wara wuy ji ya ayyul lisina amanu ku gem yalla deglul te wuy sa borom sun borom neena astajibu lillahi walir rasul isa daakum lima yuhyikum sun borom neena bu ngeen deggete wote kat bu wote bu len fex dal di wuy ji xol len wote kat ba limi wote lan la neena bu fekke ni wote ba yalla kessa la yonnante bi sallallahu alaihi wasallam kessa la tay du yam ci yalla kessa yonnante bi kessa waye bo ci deme mu dundal sa xol dama ci dundé ba nga jëlé fa ragal yalla ba nga jëlé fa xam yalla ba nga jëlé fa top yalla sun borom neena fexal ga wuy ji sampal sa xelu bakkan nga da wuy ji ya ayyul lathina amanu astajibu lillahi wa lirasuli isa da'akum lima yuhyikum bu ngeen deggete ko wote ci sama tour man yalla mba ngeen deg ko wote ci sama touru yonent bi muna amuni bu len fex rek daldi wuy ji setantal len def len mulahasa def len tadabur xol len ba xam ndax wote bo bu ngeen ci deme da ngeen fa jele lu dundal seen xol ci yalla ko yonentam wala deet ngen soga wuy ji cheikh mudou bamba mi wote mom ken na tabli wut ni mo dundal xol yi ken na tabli wut ni yalla ko yonentam do nga tax mu wote mom seigne touba aji wote ji kenen ku ñew def fi lenen ya ko def ci sa ciobaray bop waye du wote seigne touba de seigne touba de lim wote moy yalla yi kesse yonent bi kesse luy dundal xol kesse luy dundal ru kesse mom la seigne touba wote radiyallahu ta'ala anhu mom la seigne touba wote kon kuy wuy ji la nga wuy ji rahasan dabal xol bam set wicc yim ci al khalbu naqawa nga ñew wuy ci ko siyaré ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala lolu mo ne yobbu ci nu waxtane liñuy tuddé ahamiyatu siyara ahamiyatu siyara importance sol saw dal jog siyara ji kan ngay siyare foy siyare lutax ngay siyare ahamiyatu siyara defena ni isbu tarxiy xam ngeen dembal won sen siyara bi ñom waxtani dina len itel ñariñal siyare moy lan ak lutax siyare am important
borom xam xam yi warant nañ ci bason ndax jog siyaré ji nitu yalla rawati nitu yalla bu fa bayiko nek ci bammelam mo ndax lolu mom lu war la am ca ñom ñuko jappé bida bonal ko lol indi ay lay yo xamne nak lay yu daif la lay yu daif la lay yu daif la am ño xamni dañ ko saxal santane ko soñe ca lol waneni la ca ne ci tuyaba mune su ko xiyas waye nak indi ay lay yu deugar yu tibbe ci hadith ben hadith dong doyon na len aw lay ñom ñi santane ni nit warna tok ba yag mu solo dalam jog siyara ji mbokum julitam wala mu jog siyara ji khabru yonent wala khabru nitu yalla wala mu jog siyara ji nitu yalla bu dund ci kaw suuf ben hadith rek doy na len aw lay yonent sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni len rawati na sax ñi tudde ay jigen nga xamne xew wala ñoo fay ëpp xew wa deg rek ñoo fay ëpp mu ne tere na len ngeen sol seenu dal jog di siyara ji ay bammel tere na len ko ah ñoñu bayiko ba yag mu gis njariñ li nekk ci siyara ji sa mbokum julit li ci nekk ci tuyaba li ci nekk ci barke li ci nekk ci teranga li ci nekk ci njegalal yalla mom yonent mu ni mu xey rek wote dajje duma len tere won jog siyara ji sa mbokum julit jog siyara ji ku ne ci bammel jog siyara ji bammel ma len ko tere won mu na mu bis ni tay genn na ci tere ga ma len ko digalat kuntuna aitukum an siyarati alqubur fasruha yonent moko wax rawaw muslim kuntuna aitukum an siyarati alqubur fasruha ma len tere won solo dal dem siyara ji bammelu nitu yalla dem siyara ji bammelu yonent dem siyara ji sa bammelu mbokum julit dem seti sa mbokum duma len ko tere won munam ni bis ni tay digalat na len ko delu len ci ndax lama ci gis ci tuyaba kenn xamul num toll lolo tax seigne touba radiyallahu anhu bi nga xamé ni khat khati jamono ak tankuk jamono doxna digam ak mu meuna solo dalam ci sahir dem siyara ji mustafa ali sallatu wasallam ci madinatu munawwara dako jambat mu fekk waajo xamni wayon na bu yag ni amna galankoru siyari muhammad ali sallatu wasallam mu jël waywa wayat ko am lum ci teunk ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam diglé ñu dem siyara ji nitu yalla seigne touba ni sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa aharu la yamnahunaka buhtun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru innal muhibba liman yahwa sawaru fihlu amru la sur man tuhibbu wa in satat bika daru seigne touba ni ma ngi lay digal bis ni tay sur man tuhibbu fo degati sap soppe ko xamni dang ko sop ta yalla tax ko sop ta yalla tax foko degati neena lum la sori nala jaral ngay yek ay montagne ak pelen di yega ko wacc ba xey siara ji ko ngir yalla bo degete sap soppe nala jaral sol saw dal jog siara ji ko ngir yalla ma profiter ci sante ci ben serif bo xamni ñew na fi barki dembo nday fekk ma ci majales bi fi may jangale mu andak ku ñi wax serigne adama sow muy setu yonent bi sallallahu alaihi wasallam di borom xam xam nga xamne moy tafsir alquran ci jakk jamu nek degnu ngir yalla rek mu jaral ko solo dalam ñew di ñu set ci fi ci daara ji jazakumullahu khair jaza lolu fihlu amra bu seigne touba santane won sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa hawaru la yamna'anaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru seigne touba neena bo degete sap soppe bu negliger nala jaral sol saw dal yor dal li weñ di dox bam xar ngir gis ko rek siyaré ko ngir yalla mune ay montagne wala ganus bu bari wala yoon wa dafa bari souf sama auto day foncé ci yoon wi sama auto day ngiro ci yoon wi seigne touba ne bum la tay dem solo saw dal bum la tay dem de mune espace ak distance lum sori bum la tay dem layamna anaka buhdun min siyaratihi
masafa masafa espace distance seigne touba ne bum la stess sol saw dal de bo don lak ay jouni jouni litre essence nara jeul djok ginnaw yalla tax nga sop ko rek yalla tax nga sop ko nara jeul djok ndax innal muhibba liman yahwa sawaru nit boko soppe ngir yalla dong ko wara seti ngir yalla defena ni yeen ñepp meuna tontu laaj bi may bëgg laaj moy yaakar na ni de seigne touba ñun ñepp ko sop kon nañu jaral djok yaakar na ni ñun ñepp sop seigne touba kon nañ sol sunu dal ti wuy ci ko waye biñ ñewé lu ñu wo neena ñu sant le ko yalla ñu sant le ko yalla xolal ma seigne touba mom ndaysan bu la woyé ba nga wuy ci ko dalay dello ci lo xamni sa intérêt dong nga ca né sa intérêt rek ci nek moy luy dundal sa xol rek la in sakartum la asidannakum la alquran wax yalla neena ko sant ma doli te yalla du fossé randi seigne touba ni kay len sant le ma yalla ndax yalla doli len la in sakartum la asidannakum kuma sant man yalla ma doli la seigne touba ni kay len sant le ma yalla ndax du ngeen juk ci ndol len mukk bo amé jouni sant ren bu dewe ne ñaari jouni ngay am sant bu dewe ne ñetti jouni bo moytul fukki jouni bo moytul ñaar fukki jouni sant départ rek yalla nim koy fulé ak sa xol bi ngay sant lu taxon ngay sant nañ la say yene tollu won ndax innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrihin ma nawa yalla ci yene rek mom du xol acte yi rek direct dedet day xol intention ba pare do ko xol acte yi intention bi lay xol seigne touba ni kon kay len sant lema yalla kon mom limnu wo njariñam neeku ci sunu njariña ci ne mom la yonent waxon ni te alquran wax nuko ni bu ngeen jogate yeen ñi gëm yalla jëm fi barab xol leen ba xam ndax njariñay luy dundal seen xol nga ci am deet ya ayu lasina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isadakum lima yuhyikum nak fu ngeen deggati ko wote ci turu yalla seigne touba mo no wo ci turu yalla kay leen sant lima yalla awa sant yalla luñ ci jëlé muni la in sakartum la sidannakum ku sant yalla dolli ku sant yalla dolli ah magal gogol ay waye waye taxaw fele nan magal du am magal gu mel ni magaluk sant yalla mom lañ taxaw fele ay waye waye nan magal du fi amé subhanallah kuma ko koy téré am yalla binduko luy téré magal am yalla binduko yalla xamnako yalla binduko bu asaman ak souf andon di tak wallahi du tey danañ magal asaman ak souf buñ andon di tak du tenu magal warabul kaaba asaman ak souf buñ andon di tak du teñu magal warabul kaaba ndax ñun suñu njariñ do nga ci nek la in sakartum la sidannakum nit nak du gis njariñam ragal wala ñak jom diko ko xagn gis sa njariñ ragal wala ñak jom xagn lako accam goga gor cham bi nga xamé nak mom seigne touba amna galankoru solo dalam ngir siyaru yonenti bi ci sahir muni ginaaw sahir ak batin ñu am sahir ci galankor nañ ma bu mënuma dem na yebal batin bi na yebal batin bi motax muni wajal qalbi wa ru'i za'irayn lahu kull waqtin wa in yaw sun borom ma ngi lay ñaan sama yaram galan koruna ba munu ma siyaray yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye ru'u mi nga xamni mom ab tabax munu ko tiyé mir munu ko tiyé ngelaw munu ko tiyé jaw munu ko tiyé ru'u mom nga xamni fum jaar dem man na beut mir bi dem ru'u mom la bëgg nga yabalal mako jamono bu nek mok sama xol mok sama xol ñom ñaar nga xamni kenn mën leen maîtriser kudul yalla ru ak xol yalla rek leen maîtriser kudul yalla maîtriser wo leen muné ko ñaar ñooñu nga xamné kudul yow yalla maîtriser wo leen dama bëgg ñaar ñooñu nga dima leen yabalal jamono bu nek waxtu wu nek buñ jog ci di siyara ju yonent bi dama ko ñew waj al qalbi wa ru'i sa'irayn lahu kull waqtin wa in waj al qalbi wa ruhi sa'irayn lahu kull waqtin wa in radiyallahu ta'ala anhu kon mom limu digal monu ci jitu
ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla yeen wa isbutarke yeen ngi deg de ñariñal siyara nim am important yeen ñiko def muy seen aada ngeen diko defal ki fi nekkal seigne touba ane bu nek jazakumullahu khairu jasa aka am important yent yalla musa jogna siyara ji nitu yalla jele fa ci xam xam te musa yonent la kat musa yonent la waye deg na benu nitu yalla bo xamni deg na ni amna xam xam bu bari bu ne ci mom musalu dalam ni da koy siyara ji ngir am ci xam xam ba musa alayhi salatu wassalam waye gis ni bimu ko siyare ba nopi lam fa jele ci xam xam boko don traduire ci tere yi fessna asaman ak suf danak fessna asaman ak suf danak القران مونوكو نيتلي ويس خال موسى لفتاو لا ابره حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي عقبا موسى عليه السلام دا فا ديغ بن نيتو يالا خريتو سون بوروم سوبيب سون بوروم بن وليو بني واخ سيدنا خضر سيدنا خضر سون بوروم نيكو khadir day sama soppe sama kharita xamal nako xam xam bo xam li ngay don don yonent xamoko mun ya mun waw musa daldi wo ab talibem bekk negam niko walal ma ab yobbal preparel ma yobbal damay voyager te noy and muniko wa fo jëm muniko fima jëm day fima jëm ñaar rek manam moma te mana yegg moy ma de ci yoon wi mba nga xamne dana dox ay ati ati ati at nit yalla bi may siyara ji ki ma deg ba sopp ba diko siyara ji ngar yalla dana dox ay at yu yag ngir dem siyara ji ko mbama de ci yoni lolou la musa wax ab talibim talib bi dal dikoy prepareel ab yobbal ñom ñaar nak yobbal bañ yobulo

yaara ji borom xam xam bo xamni li yalla limi don don yonent limi don don yonent motax lo bax bax bax bax lu ren jan jan jan jan reena nga ci souf wa mu wax la ko ci wolof bok lu ren jan jan jan reena nga ci souf Musa yonent na al islam yalla def ci benen jaamum lo xamni Musa xamuko ba jaral nako djub di siara ji jaam boba ngir am xam xam boba bimu ñewé ba sukku ci kanamu jaam bi xam nga luko jaam bi jëk wax Musa al islam mi siara ci xam nga bo siara ci nit dang koy ñaanal sakku ñaan sun borom ci dara jaam ñ koy ñaanal bu nupi ñaan yalla ci dara jaam sa aajo Musa bimu ñewé xam nga lum wax xala la o Musa hal atabika alla an tuallimani mimma ulimta rusda dañi wa yow nitu yalla bi ma siara ci nitu yalla bi ma siara ci xam nga ñun señ Touba dañoo wo buñ ko siara rek dal di dem ñi ëpp ci ñun waye xolal Musa bimu ñewé dañi nitu yalla bi wa man de dama ñewon di la siara ci ngir yalla waye dama bëggoon nga may ma nak ma profiter ci terbiyu la bala ma dem dama la bëgg terbiyu dama bëgg nek sa donga dama la bëgg terbiyu bala ma dem awa lutax nga dama terbiyu mu ne ko lila yalla xamal la bëgg nga xamal ma ci alla an tuallimani mimma ulimta rusda ndax yentu yalla Musa alayhi salatu wassalam en tant que yonan xana kay kuy am ak njub mo la gëna njub waye luy tax muy sakku xam xamu njub ci Musa ci sayyidina Khadir xam nga ni du hidaya bi ñu xam du rusda bi ñu xam la hidaya ñaar la hidayatu tawfiq ak hidayatu rusd bokku nu muniko dama ñew ngir sakku ci yow siara ci la waye bëgg na nga xamal ma ci lila yalla xamal te lolu pour ma am ko moy faaw ma terbiyu la ku yaakar ni yef yi day maye da ngay nax rek niñ lay nax rek ku yaakar ni yef yi mom day maye dañ lay nax rek ndax buma déggé am ku naan sëriñ bi bu la mënta gënë kasso mën la xett li ci bammel mané ko tufu ndaw dof tufu ya dof yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam biñuy tej ay sahaba am ci kasso bi ak di len teur di rendi ak di len jam ay xej mi ngi len don rombu ni waye xam nga lum len don wax asbiru muñ len xam ngeen fuma len jox randi ina mun yawmal khiyam bis pench aljana wa ko xane mi ngi adina di dac ciona bu nek fitna ju ne ñu tek ko nga koy jox randi yawmal khiyam xamna bu don gaay legi ye dañ ko nan yawmal khiyam ñowugul ñun li jënd aduna lañ xam li jënd ñu adina ba pare te wallahi yawmal khiyam rek mata li jënd ñak xam xam ak gatt aliwo wessuul nga nan serigne bu la meunalul ci adina bi ci bir kasso yi dara meunalul dara yowmal xiyam gatt xam xam rek la waliyu yalla yi daño xeb adina ba melni mbott mu medd ci seen kanam gis nga ni nga cheikh lo mbott buñ la non jëlal mbott mi sanni sa ciati baram nga koy tiyé wala nga jël bant diko falam waliyu non lañ xébé adina li ci bir adina walli wi non lañu xeexlo adina ak li ci bir adina dañu xeexlo adina ak li ci bir adina ñom dañu gis ni lula yalla gëna natt ci adina say dara ji gëna yëkëti ko yowmal xiyam lula yalla gëna natt ci adina rek say dara ji gëna yëkëti ko yowmal xiyam mo xam yalla dala boole ak say say bu yaq sa der dara ji yëkëti ko yowmal xiyam mom rek la ci yalla nam yalla da gis ni lim la yene ci tuyaaba lim la yene ci daraaji yëkëti ko yowmal xiyam mënoko ko jaamu ci julle ak wor ak nat asakan dem makka legi nak mu wut ab say say bo xamni fum tollu di yaq sa der ngir sa daraaji yëkëti ko ëlëk yowmal xiyam lolu ku jang histoire sayidina husayru ak buxtu nasar waxtane nako batay lolu taxuma djop lolu taxuma djop yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam li sahaba mi dac ci adina mburu dajuko ci tal te mi ngi fi won ni jonn di dundu mi ngi fi won ni jonn te kenn ku ne xamna ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam manal na len
adina alakhirah manal na len xettaliko ci bammel kenn wérantiwuko waye dafa baye natuba mu wi rek mu tok

0: sheytaan te naan jox naa leen rendez-vous yow mal xiyam waaw kuñ tër ci naaj fa paaka tek ci putam nga romb ko ni ko yaa fulaan mu ne la labbay nga ne ko jox naa la rendez-vous yow mal xiyam loolu ku ko defoon talibe yi naccoo di ko yi fuñ lay nuñ lay def ab sëriñ daal buñ koy topp moom pour bu la kenn tëj kasoo tax kasoo di natub addina yonent moo ko wax addunia sijunul mu'min wa jannatul kafir wala yow gëmoo loolu ñu ne ci résistance yi di coow rek te xamu leen dara ngeen baal ma dara xamu leen ko rawatina baatin nag dara ngeen ci xamul dara ngeen baal ma yonent yàlla Moussa alayhi salatu wassalaam sol naw dàllam di siyaara ji nitu yàlla te moom yonent la kat xanaa bu fekkoon ni nit dina doylu ba du ko jaral solu dàll siyaara ji nitu yàlla kon Moussa dana woon doylu ndax moom yonent la ndax distance ak espace tuxul diggam ak boromam moom connexion direct la am du indirect connexion direct mais tërewul am na lu mu manqué ba mi ngi koy seeti feneen mu ni ko dama ñëw ngir siyaara si la waaye nag da am xam-xam bu ma bëgg te xam naa ne tërbi yu rek ma koy may waaw wetu yu ñaq rek wetu yu ñaq rek da am loo xam ni wetu bu la yonent juroon sax te sakku woo ko ci moom doog a am wallahi bu la yonent juroon du doomi walli yu bari ngay gis fi ñu torax ba tottooral dara waralu ko lul seen bàyyi dañ koo jàpp woon rek al insanul basir benn personne bi taxawaalu nii rek wala bu am xam-xam nii rek wala buy conférence nii rek wala buy jàngale nii rek moo tax amuñu ci moom dara xanaa wër di wayaan rek dara lañu amuñu ci moom wër di wayaan rek moo tax Moussa teel a wax Seydina Khadir ni ko dama laa bëgg a tër biiw ndax li fi yow xam naa ni moomoo ko lu yàlla di joxe la te yàlla alalam du ko maye du ko sarxe du ko jaay du ko maye du ko sarxe da koy jaay yàlla alalam day jaay alali yàlla ñett koy jënd deret bakkan maanaam deret alal ak li ñu tudde ñaq ñett yi mooy jënd alali yàlla da ngay wettiw ñaq wetteetiw ñaq doo ko jot ci alali yàlla mbaa nga jaay sa bakkan doo ko jot ci alali yàlla mbaa nga joxe sa alal doo ko jot ci alali yàlla alali yàlla li yee koy maye ñett yi amulum ñeenteel nit yàlla yi ñoom buñ xëse am alali yàlla ñoom buñ daje woon ak sàmma mbadoxun sax laa sàmma mbadoxun te sàmma mbadoxun sàkk ko ci ñoom ngir yàlla ñu jox ko ko ngir yàlla ndax ñoom moomuñu ko moomuñu ko yàlla ko moom da koo jaarale ci loxo rek moo tax Moussa alayhi salatu wasalaam bi mu ñëwee di sàkku xam-xam bii dégg nga lim ko wax bi nga xamee ni daje naa ak Seydina Khadir mañ ma al bahrayni ci la ko jàngale ñetti xeeti xam-xam yoo xam ne benn bukku ci ak morom te xam-xam bépp di xam-xamu baatin ana Moussa alayhi salatu wasalaam fan la turwee Khadir mañ ma al bahrayni fa ñu tuddee maawul ayaat maawul ayaat gaa yi laajoon nañ ma lan mooy maawul ayaat ma ne mooy ndox muy dund ñu waa léegi nit ku tudd maawul ayaat nag ma ne doya di bay tudd ndox wala xadd karab naa benn aadama nit a gën a foor ndox maawul ayaat mooy ndox muy dund nit a gën a foor ndox mooy woote yu bari yi may wax yëpp te woote yëpp di ay kasaw-kasaw rek ngeen baal ma woote yu bari ay kasaw-kasaw moo tax alquran ni bala ngeen di wuy ji woote xool leen li ngeen di wuy ji de man ngeen a wuy ji trompewu de waaw trompewu ñaataa dem wuy woote dem lab fa mujj ngay rëccu rek naan bu démb doon tey ak di defi vidéo lu ni nga wax ko fekk dara da ngaa séttantulu rek ndax sénégalais yi liñ gëm rek ni ma ko yàgg waxee mooy diw doomi diw wala diw sant sàngam wala diw déedéet mbir yi nekkul foofu ay bu nekkoon foofu ak ay neex akay neex dem yàlla Moussa alayhi salatu wasalaam xam-xam bi nga xam ni moom la doon sàkku ci Khadir mooy ilmu la dunia ilmu la dunia ilmu la dunia mooy lan mooy xam-xam boo xam ni boo ko amee lépp lu yàlla dogalati ci kaw suuf da nga xam xikma ba tax yàlla dogal ko xam-xamu ilmu la dunia soo ko amee lu yàlla dogalati ci kaw suuf même bu fekkente ni jaan ji daa modd mbott mi sax di nga xam lu tax ban xikma la yàlla def ba tax jaan ji modd mbott mi ilmu la dunya boko amé hikma bu yalla defati rek subhanahu wa ta'ala daf la koy xamal dang koy xam de nga niko seigne touba wax ci masalikul jinan fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara lolou cheikh ahmed bamba wax neena yalla mbir mi dafa sew don yonent rek wala don wali rek taxul nga meuna setantal ba turwe ko yalla lay defal tawfiq xamal la xam xamu ilmu la dunya lum dogalati nga xam lum ci nam subhanahu wa ta'ala lum dogalati rek nga xam lum ci nam lu dogal ba metti metti da nga xam lu ci yalla nam misalon nako ben wali wangi ni genn waxtu yor yor di doxantu ba naaju tang mu fekk benen wali bo xamni mi ngi sakku al wusul am martaba bu muy sakku ci yalla ci amaguko legi mu beddi ko dem ci all bi nga xamantene ni julli na suba tok fi mu tok di def ay lawratam di wird ba kérok suba ga dem bayiko fa mu nek ci naajo tang jir benen wali bi xam da don doxantu rek seen ko ñew diko laye bir ñew ni ko wa señ bi naaju tang na te nga randu fi ci kerga mu ni ko yi yow damay baña jog jëm ci kerga bala ma daatan yegg ci digeenti xolal digeenti kérok suba kérok ngon rek re mu ni ko dama baña joge ci ker gi jëm ci geker ci digeenti bi may jog rek far yalla mu fi sa bakkan te fekk lima bëgg amagumako lool la ragal koku dal di yemu ci farlu gi nga xani mom la wali bi farlu lool mu yemu ci mom ba ci jaxle dal mu continue aw yonam doxi bam wagn ko wajo ju mu rombon ci tatu garab gi ci naaju wi nan ko jogal randu ci ker gi naaju tangna fekk na gaynde fad ko ba tim ko diko lek comme mom amagul xam xamu ilmu la dunya munta xam hikma bi lu ko waral mun ko xam mu dem keureum munta lek munta agn diko metlu ci xolam rek bam tede ba guddi sun borom feñu ko ñuko ya fulan mu ne ko labbayka ya rabbi mu ne ko diw momi bo gisee ma xir gayne ci kawam gayne gi fad ko lek ko doya dale ko noni muna mu ne ko martaba sangam la doon sakku te martaba bi faw dana dundat ñeen fukki at dor ca yegg te gis naani buma ko fi bayyi waté ñeen fukki at muy sakku martaba bi bala ca yegg dana fi def lu tax du yegg ca martaba ba te bakkanam man na jeex ay fanam man na jeex ma gis ni dal len rek ka meuna tax mu am martaba bi moy ma yabal gaynde mu fad ko lek ko ci doya di gogu rek la gis ni ci la meuna amé daraja ji muy sakku ak maqami wut te mom wali bi mom lool rek ko ñoral mom mom de tay ak de suba ak de gnaaw suba lay amalé likuy tire rek moy na am martaba bobu ba yowmal khiyamé muy pokere wu ci kaw gañi bokki fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara wa alamnahu min ladunna ilman xam xam bobu la musa don sakku moy lu yalla dogalati mu xam lum ci nam motax musa alayhi salatu wassalam bi nga xamanteni serigne bi nangul nako mu and ak mom tarbiiko mu ne ko ay ci nabal ma samay bagage musa santu ko xam nga musa bi muy ñew ci serigne bi ab talibé mako santu won legi nak musa mo mujj santu nak legi mo don mujj donga bi di talibé sayidina khadir te yonent la alayhi salatu wassalam mi nga xamé nak dox nañ touti geej gi fek leen ñu dal di dugg ci jenn gal borom gal gi yubale leen gal gi 5 personnes mo ci nek ay miskeen lañu gal gi rafetaay bi muni suko xiyas sayidina khadir amna ngise gum yoron muni musa jox ma ngise gi mu jox ko mu genné ci sawta sawta ñi yett xam nañ ko lawbe yi mu jël yett gal gi diko bënn musa kom yonent la te mom sharia la xam moy sharia nangul li ñi tuddé tahadi moy jalgati tonci la mu dal di ñew tiyé loxo sayidina khadir serigne bi niko yow serigne bi li ngay def lan la li ak togn la de moy li ngay gis rek tay libe yi buñu waxé rek ñaan serigne ci nangam serigne te xamuñu dara ci hikma lu tax serigne ci def nangam dara lañ ci xamul serigne bu mat serigne tax muy wax nak mu niko way bayil sama loxo bi ma ak yow kat amna luñu sartontu won ba ngay may tarbiyu newon na la adina bu mu ko yagalé mukk ba nga laaj ma mashala lumay def manu ci bu ci sa yon nek muni ko yi wax nga deug balma ah mu daldi yett gal gi yakate touti baldi bayyi biñu téré ñu commencé dox dugg ci dëkk bi ñu gis ay xalé yi fo ñay football ah ñu seen sëriñ bi di yott ani nous ben xalé ci biir xalé yi bimu né nous xalé bi ni ko dekkal ren di Musa xam mom lim xam moy nafs bi nafs bakkan ak bakkan lutax ngay ray bakkan bu yalla ray luut muni ko wayaw luma la waxon ni won na la lumay def bu ci muni he he wax nga deug balma de balma sama yon neketu ci ñu dal di continuer dugg ci bir dekk bi ñu duggé ci dekk bi kër giñu jëk yam ni ñu lay dañoo marxif ndax du ngeen ni may luñu naan ak luñu lek wa kër ga dakk leen jog leen fi wa ñun ay gam lañ ñun sun yonnikul ci gam jog leen fi biñu génné go kër laqadiko geneen kër rek yam ci benn mir bu jeng di waja daanu sayidina khadir wax talibé bi niko talibé bi jox Musa niko demal nga roté ci ten ba ñu jox ma ma défarat mir bi dama koy tabaxat Musa dem di rot di indi sayidina khadir di tabax Musa di rot di indi sayidina khadir di tabax ba mir bi soti muné ko acci jël say bagage ñu dem muné waw wa dëkk bi ñun ñaan nañ leen ñu lek ñu lank ñu ñaan leen luñu naan ñu lank té mir bi nga défar nak wax dëgg waras nañ ci fay nak ndax ginaa défaral ñu ñen ko dañ no wara fay bu ko défé liñ ñuy fay nak ñu mën ci jënd luñu lek ak luñu naan sayidina khadir ni ko yow luma la waxon waxon na la yemal ci talibé lutax may def nga may laaj limay def luñu doon tu muné ko hi dama ko faté balma bal muné ko wa tay nak mom fi lañ yem mak yow légui fi lañu tékkaliko kay ma yewi la nga déllu waye nak bala mala yewi dana la wax circonstance ñu traverser muné ko gis nga circonstance bu jëk bi muy gal gogou rafeta ay bobu mako doon yaq na muné ko amna benn dëkk bu ñu traverser non dëkk bobu bandi mo fi né borom doole fi né ku am alal ju rafet rek lay bañu gis su ko gisé dana ko nangu muné ko gis nga xalé yoy ñu doon yobale juroomi personne yoy muna mu ne ko amna yeneeni juroomi personne 10 personnes lañ seen baye dafa faatu baye leen fiñu ay miskine mu ne ko gis nga 5 personnes yele dañoo la fañ ñoom mënu ñoo def dara yeneen 5 personnes yi ci gal gi ñoy liggéey di dundalale 5 personnes yele mu ne ko te buma baye gal gi ak taram bi mu rombe nonu bour bi bu ko gisé da koy nangu te kon xalé yi dootu ñu amati luñ dundé ak luñ dundalé seen frère yele mu ne ñi lool kay jar na ko nak loolu mom jar na yaq gal bi mu ne ko gis nga deuxième personne bi moy wajjo di nga gis ma yott ko ba japp ko diko ray muna muné ko reuyuma ko ci togn ci digalal yalla la ko defé muné gis nga ngor so si xalé bobu muna muné ko dafa am ñaari wajjur yo xamné dañu gëm yalla lool hul yalla lool doylo yalla lool waye nak mu bok ci xalé yi nga xamné dañu puccatiku teguñu seeni wajjur fenn te ñom nak seen wajjur mom dong lañ am jenn dom joju liñ wax naan benn bajjo la ci nday ak bay muna muné ko ci ñom moy seen karaw bakkan te xalé bi puccatiko go xamni ni woor na ma ni buma len ko baye bis dana ñew mu delo len ci kiefer te bu len delo ci kiefer yobbu ne len sawara ba faawuti dootu ñu fa jog ma xamni ma ray ko ngir seen baye ak seen ak ndayam mucc dem aljana mo gën fuf ma diko fi baye mu di len delo ci kiefer te yalla mën na woor segalat seen nday ak seen baye jeneen dom la waji waxon ku de sa nday juraat mën na buma ko raye ndayam juraat yeen bal manam buma ko raye ndeyam jurat ah mo dal dikoy ray Musa ni yow li kay jar nako delo nit ci kefer kay jar na ray bakkat muniko dernier circonstance bi xam nga luko waral na muniko dafa am ñaari xalel yo xamni ni ay miskine lañ ñi ngi ci dekk bi yettim lañ jirim lañ magaguñ sax mesureguñ waye seen nday ak seen bay nak ay jaamukatu yalla lañ ñu baxon lañ biñu tawate wara genn adina ñu gis ni seen doom yi ño wara doon seen alal bi seen ñaari doom yi ah te xalal yi xamagul alal ba man ko jëfëndiko fañ ko jëfëndiko mëna mëne ko alal joju ñu forna bayyi tañ waran ko doon mom lañ gas ci taatu mir bi suul ko fi yaakaaron ni bala mir be magat bay daanu seen doom yoyu dañ mag ba jël seen alal joju le legi nak mir bi nara daanu te bu daano wa dekk bi dañu gis alal ji jël ko te fekk xalé yi mesure guñ motax mané na defaraat mur bi bu ko defé bala agat ci di rap bay daanu dañu fekk xalé yi mag ba jël seen alal yi bay yoyi mu nekk seen ndono lolo tax ma jubanti mur bi Musa liko jar nako de li kay jar na jubanti mur te kenn dula fay li mom jar nako bokk yi xam xam bi Musa jëlé ci Khadir serignam bi te siara yi serignam do nga ko koy may dem siyara ji rek ko may xam xam bu bari bobu wallahi bo ci doon bind ay tire ba yowmal khiyam du jeex bi xam xam boko doon sala ba yowmal khiyam du jeex nga bëgg gëm ay nit yu lay wax naan jog siyara ji bammel wala tak aw fas joge barab sangam jëm barab sangam bidala ñen ñi naan yonent neena ñetti jakk rek mo jar la xass masjidil haram masjidil madina ak masjidil aqsa ak kay amna ñentel ak masjidu touba ak masjidu touba ndax la tax ñuy solo dal di dem madina mo nek touba la tax ñuy solo dal di dem baytul haram mo nek touba mo yalla ay kesse allah wahid allah wahid nim amé am njaxas fi ci touba nak ba nga yakar ni wa touba wétalu ñalla non la amé am njaxas ci madinatul munawwara nak non la amé am njaxas fofé ci makkatul mukarrama waye non la amé am njaxas ci al-qudsi baytul muqaddas bu fekké ni fo dégum njaxas rek
1: yalla jaangi taw dé dama xamul nak buru yi xam nga man yoruma terrasse ay seng la yor ni taw mom ah mu ngok rir mu bu fekke rir mu du yak dara inshallah taala ñu continue mani kon musa ngok ali salatu wasalam jogna siyaré ji nitu yalla jele fa xam xam bo xamni fessna asaman ak suuf jele fa xam xam bo xamni fessna asaman ak suuf lolo tax sayyidina anas ibn malik nekk le neen sayyidina umar ak sayyidina abubakar siddiq radiyallahu anhuma neena abubakar dafa xey suba solo dalam waxo dem keur omar ya omar muneko labbayka ya abubakar muneko ah man de dama gisone sunna su yonent bi don def ma beggone ñu ande def ko muneko wa so sunna san la muneko dama gisone muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam bari lol lu mi sol aw dalam dem di siyar ji ummu ayman dama bëggoon ma ak yow ñu and dundalat sunu yonent bobu dem siyara ji ummu ayman omar ne ko ayja lu yonent def koy jarna def dal di jox solo dalam mu and ak abubakar mu dal di ñew keur ummu ayman dal ni ko ya ummu ayman mu ne labbayka abubakar wa omar mu ne ñun de dañ la doon siyara ci ngir yalla dañu gisoon yonent dal la siyara ci ngir yalla ummu ayman nak ab gañ gañam di joy metti yag ñu ne ko ma tap ci ka ya ummu ayman yow ummu ayman lan ngay joy noy joy ah yow da nga nangul dogalum yalla li yalla jeli muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ci kaw suuf motax nga dem diko siyaré motax ngay joy da nga nangul dogalum yalla ummu ayman ma nga ci profiter di ñaanal soxna nday wad yalla nako yalla jéggal te yeeram ko te yaatal bammelam jigéenu baye sam la won xam nga ni baye sam da ko daan gané na laaj yu bari yu ngeen di deg ma laaj ko baye sam fofu la ko don laaj len li ci nugula waye li ci dess fofu ci conférence bu ñu daan def buntu keur soxna nday wad fa la ko laaje won bu ngeen ci man na len jox firne rek ci lu melni bima koy laaj ci kataballahu yoyu ndax ni mom la doon waxtane fi demb ci ben télévision kataballahu yi seigne touba bind te seigne touba ni kataballahu tabaarak wa ta'ala anna baytul haram tarafu malaikatu ila touba wa fihi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fofu la ko laaje won baye sam tam ni ma envoyé ndaw yow la waxi seigne touba nga dima ko laaj waxta lam waxta señ gay defat mak la ko sey abdullah waxon ci kataba yek nangam bañu delo ci keur ga mu naxasale non dal tontu laaj bi non rek waye bañu delo ci keur ga wona ma ci neeng soxna nday wad leral ma ci lo xamne nobu ko degru waxna ko batay soxna nday wad mom yalla nako yalla do li njegal te yeeram ko bi serigne sam genné adina daf ma wo nima yow day dang may fatali lol sama gor ga sama chammi mu na dama bëggoon at mu nga ñew fi yalla xamne dem na keureum ñaari at at muy ma dem fa ben yon siyara jiko ngir lolou mu wax rek ñettelu at ba bam fay dem ma fekk mu faatu mu genn adina ay doom la fekk ñom sama ñom ibrahim bay ñom la fa fekk ñom mas nañu ñew sax set ci ma fi ma doon jangale ci dakar yalla leen yalla taxawu bobu la leen mujjé gis waye en tout cas la kulli hal li mom lu am la ni tamit muy abubakar muy omar non lañ def dañu dundal sunna yonent moy gis nañ yonent daan siyara ji ummu ayman ñi dem diko siyara ji legi nak ummu ayman nak gañ di joy ñu ni ko wa yow ma kat ci ko ya ummu ayman yow da nga nangul dogalub yalla ndax li yalla gëna jëlé fi mu yonent yalla muhammad motax ngay joy mune wallahi joy ma lool li yonent bi genn adina taxul may joy de ñu ni ko lan mo la tax di joy mune lima tax di joy moy bi yonent ji dundu dañ dan rasuwar wahyu bi muy bayiko asaman di dal ci kaw yonte yalla muhammad wahyu bobu nan yalla neena nangam ak nangam wahyu bobu dag nga xamne yonent dem na wax yu dootu amati mom rek lay joy aka joy lu mata joy aka joy lu mata joy gis na bimu waxe li ni man joyuma yonent yalla muhammad mu genn adina dong na xamna ni ma nga adina buma faato fala koy fekki waye lima tax di joy moy wahyu bi daan bayiko ci yalla di jaar ci yonent yalla muhammad di ñu indil ay message moma tax di joy ndax wahyu bobu amatu bimu waxe lolu Abu Bakar ak Omar kenn ku nek ci mbossay rangoñ and ak mom di joy kon gis ngeen Abu Bakar ak Omar ci siara ji Ummu Ayman lañ jëlé xol bu toy seen xol delu ci Yalla don ci seen xol musu ta joggé bam jaraleen ci mbossay rangoñ di joy kon siara ji lu am ñariñ la ahamatu siyar ahamiyatu siyar ñariñal siara ngir Yalla ñun baax nafa seen Modou bu fekke ni limay wax amna bur wi ak taw bi nga wama sama telephone wala nga yone ma message ma arrêté rek ba benen yoon ma agalé ko bu fekké amul buru ba tay rek inshallah taala nu continuer bu fekké ni taw bi buru bi amul ni jeexital ci seng bi dal kon siara ji ngir yalla lu am solo la siara ji ngir yalla lu am solo la bu mu delo ci hadithul qudsi da yo gis ni son saw dal siara ji sa mbokku julli te yalla tax siara ji bamelu julli te yalla tax manes na sa jele njegalal adina ak lol alakhirah man delu ci hadithul qudsi hadith la bo xamni muslim solo nako ni gele ko ci abi urayra radiyallahu ta'ala muy dafa am ben way bo xamni ni da xey solo dalam juk di siara ji mbokum julitam numu sop te yalla tax bi nga xamé ni mi ngi dox di dox di dox ba ca kaw yoon wa sun borom tabaraka taala bëgg feñal mbir tax mu yabal malaaka niko demal nga dogalel ma wajjal di siara ji mbokum bilitam laajal mako luko taxaju malaaka ma dal di soppi ko melaw doom aadama ñew dogalé waji niko ayna turidu waaw sa waaw yow fo dem ayna turidu fan nga dem khala uridu haqqan li fi asal qaryah man de mangi dem ci dekk bi sama ben mbokk mu ne ci dekk bi dal sama ben wolere mu ne ci dekk bi sama ben xari sama ben soppet bu ne ci dekk bi mom lay siara ji ngir yalla fofa la jëm malaka maniko waw xana da la amel bor ngay fayiku mu ne dedet fayiku bor koy tuxuma jox xana kon da la jox dandu nga bañ ko fossé mu ne dedet lol tuxuma jox waw lan mo la taxa jox nak nga sol saw dal di dox ak ni dox metté ngir siara ji ko ngir yalla ngir diko setti muniko dara taxuma djou fayeku djuma bor djoxuma randi mo bagn ko fossete dama ko djeg ci yalla sopp ko ci yalla diko siara ji ngir yalla malaka ma dal ni fess dem bam demé sun borom ni malaka ni waw sama jambo bu nga don setti lu mbiram demé muni mom de neena djum sangam lay setti laaj nako ni ko waw ndax diw sangam mi ngay setti da la amel bor ngoy fayu muni dedet wa kon xana da la jox rañu nga dañ ko fofé muni dedet mané ko wa lu la taxa jëm ci diw sangam muni xana dama ko dedd ci yalla sop ko ngir yalla diko siara ngir yalla sun borom ni malaka mi delul dabal ma waja so demé neko jéggal nako ba faaw jéggal ko muy siara ji ba faaw so demé neko jéggal nako ba faaw jéggal ko muy siara ji ba faaw kon nak kepp ko xamni sol nga saw dal ñew Touba siara Seigne Touba yalla ñu yalla jéggal ko jéggal la moko bindal bopam neena fa kullu man qaddamani aw sara fa najjihi faqir lahu aw sara yow sun borom man Cheikh Modou Bamba ma ngi lay ñaan kepp ko xamni ni sol na aw dalam ngir siara sama wala mu may liggeyal te yalla dong tax ma ngi lay ñaan koko bu ko topati dara nang ko bal ay bakaram xolal waji mi nga amé ñeegëlal yalla ci jox siara ji mbokku julitam mu ngeegu sopp ko ngir yalla rek ci la ko yalla jéggelé ba faaw yëmu ci mu jéggelalé sax waji mu siara ji fa yanan ci sallallahu alayhi wasallam neena won tasawaru tahabu de len siarante ndax ngeen soppante yalla xamna ko ñi nga xamni dañuy dégg Mustafa Mbaye Sam jaral leen sol seenu dal di wër fune Louga fune dañ fa dem di laaj Mustafa Mbaye Sam dem Mustafa Mbaye Sam ngi fi Touba ci daram ji waye ñikoy wër ak laaj ak seen ngir seet ci ko rek en tant que jambu doye di bi bu ne fi ci daara ji di liggéeyal alcorane wallahi lima len eumbal ci xoxyal ma ak yalla rek ko xam yalla len yalla jéggal te yërem len xamna ni du dara bëgg lu baax dong la waye musufa sa am mom ndamus yalla su doye di la yalla len yalla jéggal te yërem len lepp mang koy yëf lepp mang koy yëf fa ngeen di dem dima laccé ñu nan la du fi ak ki xamiss ko ki ñew na fi ki dem lepp yëg na ko waye yalla mi taxone ngeen jog mom xamna ci amna fay te da nga len fay Mustafa Mbaye Sam mi ngi fi ci daram di ñox iyaa ulumu din Touba Mbacké di jangale alquran fi sabilillahi ta'ala tasawuru tahabu yonent neena de len siyarante ndax ngeen soppante xamna ku jog jëm ci man lol do nga la yëkëti du leneen ndax man yuruma alal bi may joxe yuruma xam xam bu may joxe yuruma barké bu may joxe xamna ni yalla do nga len sax ndox mu neex ngeen deg manan yalla neena yonent neena Seigne Touba neena jazakumullahu khairan jazaa tasawuru tahabu yalla neena jog len siyara ji ndax ngeen soppante yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax mu del waxat ni surqiban tasdadu hubban seti nit gisoko day doli tioxel seti nit fekko ko fa da nga yakar ni Mustafa Mbaye Sama nga luga nga dem fa diko seti ñun la nekkul fi mu ne xam nga lu muy dolle ci yow bu fekke ni yalla la taxana jog tasdadu hubban day tax sa tioxel gëna doliku la la ñoña wax ñoña lañ la wax ci say nopp lay jaar jalla dañu xam ni nit ñu tekke di lañ ñu tekki wul dara rek waye tasdadu hubban xam nga lu muy dolle ci yow tioxel Mustafa Sama mi ko deggi dalay gëna sopp yow sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax de ali salatu wassalam sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax ali salatu wassalam kon yow mi yakar ni diw sangam mi may deg mi ngi barap sangam ma dem fekkumako fa ay nit wax ca lenen yow da ngay xamni ñu doye di nga fa fek ñu tekki wul dara waye ndekete yow la la taxone jog mu yalla kesse yalla jojje ma nga fa sur qibban tasdadu hubban day tax nga gën ko sopp rek la la ñoñi wax day tax nga gën ko sopp rek tasdadu hubban sayyidina abi urayra neena yonnentu sallallahu alayhi wasallam neena man hada maridan aw sara haqqan la fi llah nadahu munadi bi an tibta man saaka wa tabawatil janna wa tabawatil janna man sila alayhi salatu wassalam abi urayra neena yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ku deg sa mbokum julit febar nga solo dal diko seti ngir yalla muni wala nga deg sa mbokum julit nga sop ko ngir yalla bam jaral la sol saw dal dem diko siyara ji neena bi nga solé saw dal nana nada munadi neena aji wote kat yalla dana ko digal mu wote ca kaw malaka muy wote ca kaw nan la ya fulan ah yaangi dox dem ci diko siyara ji ngir yalla muna mun yow xam nga fuy sa waccu way aljana sayyidina abi urayra moko wax yaangi sol saw dal dem ci nitu yalla bi diko siyara ji ngir yalla sa mbokum julit te yalla do ngutax ben intérêt la lu ko siyara ngir yalla rek ko taxaju muna mun xam nga fuy sa waccu way aljana tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila lol la mustafa ali sallallahu alaihi wasallam wax lol la musulma ali salatu wassalam wax yonent neena doom adama dana def ba def lolou ko doyadil ba def lolou ko doyadil ñi nga xamne dañuy wax naan jog siyara ji bammel bi dala ñu leen waaw legi kon hadith yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom nu ngeen koy def ñu ni ban hadith ñu ni yonnentu sallallahu alayhi wasallam mo waxon ni kuntu na'aytukum an siyaratil qubur wa surruha ñu ni ah lol dal bako yonnentu wax bammel bu jégué tax muy wax té waya ndaw digal commentaire yi ay tahliqat yu doye di yu doye di yu doye di tahliqat yu doye di ay commentaire yu doye di yonnentu mom yonam da né ci bammel bu jégué bu soré yonam neeku ci jeul nañ ci Aba Ali Anayburi Aba Ali Anayburi radiyallahu anhu neena man day dafa amone jamono bo xamni dama don dundu situation bu critique situation bu critique ma jaxlé mënatuma ñalaw ngeen balma aba ali anay buri muni bi nga xamné jaxlé na mënatuma tuddi ñalaw ndax problème yi fess na del sama bop néna fara aytu nabi ali sallatu wasalam ma tudd guddi rek gënt gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna muni ma ya aba ali sir ila qabr yahya ibn yahya wastaghfir allah wasal taqdi ajatak aba ali anay bori neena dama gënt bima amé ay problème yidul jeex dama gënt gis yonnabi sallallahu alayhi wasallam munima yow aba ali sa problème yi bo beugé mu jeex bu suba bo xeyé neel ciowu dem siyara ji bamélu kuñu wax yahya ibn yahya demal nga siyara ji ko muniko gis nga boko siyaré bu nopi na nga djéggulu sa borom té ñaan yalla sa aajo lo ñaan yalla dina ko def wallahi mang leen di watal ni bari na nit ko xamné amna problème bu dul jeex kéro bam solew dalam ñew siyaré ji Cheikh Ahmadou Bamba man masna ci fekke ben sahoudiya bo xamni sahoudiya la wax de bo xamni limuy wax waxu ko ndank mak mom ñoo den mais limuy wax danaka ñi ne ci xabru bi ñepp ang koy deg muy jambat ay soxlam masna ma deg ñi ñan diw sangam dana dem barabu Serigne Touba ba def nangam fi la joge suba ci yel dem jitu ko ci barab ba ni Serigne Touba diwo nga ñew nangam daldi jog dem non la soté kum neex weddi faman sa'afa al-yu'min faman sa'afa al-yakfur waye dama bëgg ñu xamni bëre bi yonent yi xamru yonent yi bëre bu nangu ñaan la wallahi xamru yonent yi bëre bu nangu ñaan la xabru walli wi bëre bu nangu ñaan la yalla xamnako xabru yonent yi bëre bu nangu ñaan la waye xabru yonent yi walli yi tamit bëre bu nangu ñaan la ba kuy nangu ñaan bi yalla fastajaba lahu rabbuhum yalla ay nangu ñaan yalla momi moni diw sama aliye la diw sama aliye la wa mani ñaata yoon la nit def intervention ni diw wala yow president muni tin ma ci diw la nga wax rek yalla def ko mu nangul lako wa lutax nga nangul ko nit simple bi te nanguloko yalla ak gaay yalla yi niti adina yi dem ñom nga mëna ñaan intervention ñu may lako wa kon nak legi nit yalla yi nak ñom nga ni mënu ñu intervention dara sa dig ak sa borom way ak ndof fa la yam way ak ndof fa la yam niti adina yi nangu nga ni mën nañ intervention ci sa soxla mën nañ ci intervenir mu soti yow nga ni nitu yalla bi mënul intervenir ci sa soxla sa dig ak sa borom mu soti ak ndof mënu ko wessu aba ali an-naiburi mo netti li neena man dama nekkon ci problème yidul jeex ma gentu yannabi sallallahu alayhi wasallam nima sir ila qabri yahya ibn yahya wastaghfirillah wasal taqdi ajataka ila akhirih neena ma dem def ko lepp soti waaw lepp soti khabru yannabi ilani ak khabru walli wi bere bu nangu ñaan la man nga fa ñaan nak yalla baña nangu ça ne pare ci yow personne bi yaay kan ndax amna ko xamni bu defone intervention ci président de la république président duko faalé waye amna ko xamni bu yëkëté kaddom ci président de la république ah faaw intervention am xam nga Moussa Khan Baye Sall mu tok fi di ñaan intervention ci président bi duko faalé waye Serigne Moustapha mu yëkëté kaddom donc nono différence yi kazalika yi ki dem ci barabu nitu yalla bi momit lolou lañuy xol ci mom waye bërepp yoy bërepp bu nangu ñaan la bërepp bu nangu ñaan la de yalla xam nako jëlé nañ ci sayyidina ahwaysul kharini radiyallahu anhu defena waysul kharini yeen mom yag ngeena deg histoire am yonnentou sallallahu alayhi wasallam ganderu nako bataay nitu yalla bu magla waye dafa cheikhlu won adina ba ñu bare bare sax jappé wuñ ko nitu yalla dañ ko japp ko nito diku yo xane moy waysul kharini daana lek sax wettit wettit ngeen bal amna bis mu ñew di lek wettit fekk fa ben xaj momi muy lek ci benen côté bi xaj bi mbaw ko muniko eh sa way li te nga lek sa wallu te bayima lek sa wallu ma ak yow ño ci bokk yam bi waysul kharini sayyidna waysul kharini mom mom la yonent waxon ni jaama ngi nonu waxan lu wax yalla def ko ak kon xana legi war ngeen nangu ni amna jaam ño xamni liñ wax yalla def ko ngeen bëgg téwéeriser ci sunu nopi nan ñeppayam ngeen bëgg téwéeriser ci sunu nopi nan ñeppayam yonent mo ni ab jaama ngi ni bo xamni lu wax yalla def waysul kharini te pourtant yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisuko ci sayir ci batin rek la ko gis yonent sallallahu alayhi wasallam ma nga madin sunu nawara di wote waysul kharini ma nga yaman waye teewul mom ñaari vietnam yi muy ababakar ak omar wala ñetti vietnam yi ababakar omar aliin neena leen won abisa ngi ñew da ngeen ko gis waye bu ngeen gisee ñaan lo leen ko di dox lu ñaan yalla def ba yag mu cité ñaari vietnam ni yow omar yag ab yag omar yag ab sayyidna aliin yeen ñaar yeen koy gis bu ngeen ko gisee rik way ñaan lo leen ko ndax lu ñaan yalla def ko biñu deme ba yonent bi joge fi Abu Bakar nek khalifa ba joge fi Sayyidna Umar nek khalifa ci la Waysul Kharini doga joge Yaman di siyaré ji Muhammad ibn Abdullah xana kon batay ahamiyatu siyar important xolal Waysul Kharini fam tollu yalla waye teewul ma ngay solo dalam neena day siyaré ji Mustafa Ali sallallahu alayhi wasallam ci Madinatul Munawwara bimu ñewé ben délégation bu joge Yaman ñew di siyaré ci mu ne ci seen biir bu Omar déggé ci nopam ñu ni amna délégation bu joggé Yaman ñew Madinatul Munawwara dafa feux bi ñewé daal ni leen waye ana Waysul Kharini mamay dégg fofa ñu ni ah Waysul Kharini mel na ñoo and mi ngi ni mu ni ha mu ni waw mu ni ko kay mu ñew Omar sukku ci kanamam niko ñaanal ma yalla ñeegal mu ni hi Omar khalifatu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy ñaan lo yalla ñeegal ay Omar jam bu doye du melni man Omar niko Waysu ñaanal ma yalla ñeegal ki nga xamni du waxe bakkanam te lum wax deug la mo wax ni yow lo wax yalla def ko Muhammad ibn Abdullah mo xamni feñ na mo xamni feñ na mune ah yeen sax day Muhammad danaka da ngeen gisut ci mom lu tak neer ba xolal Omar la xade mom la Waysu xol ba seppliko niko yow tak neer Muhammad do nga gis gisoo deug deug Muhammad Omar niko yow loy wax ni mune ma la wax li mune ko Abu Bakar nak degal tudina liatna bu magba wa Abu Bakar mune ko meme Abu Bakar tak ndeeru Muhammad do nga la gis gisul aqiqatul Muhammadiyya Omar ne kay ma laaj la ndax yow gis nga aqiqatul Muhammadiyya mune ko mayit gisumako kat waye ñaanon na yalla mu won mako mudima mudil ay kiray dima mudil kiray ba mudil nama juroom ñaar fukki junni kiray mune ko gis nga benen kiray bi ci dess buma ko jégué won dina sey ne karaw di sey ci fourné bu boy haqiqatul muhammadiyya dafa am ñaar dafa am li ñuy tuddé al hadratul ahmadiyya ak al hadratul muhammadiyya xolal al hadratul muhammadiyya rek la wax dé mom al hadratul ahmadiyya mom kudul yalla xamoko du malaka du yonent bu jégué yalla du kenn ko ko xam hadratul ahmadiyya waye hadratul muhammadiyya lay yenn ci yonent yi xam ak malaka yi ak lenn ci wali yi nga xamni al muqarrabuna lañ awliya al muqarrabun ñoon ño xam al hadratul Muhammadiyya fa lañuy nané ci léri Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndax nurul jalal wa nurul jamal bu xasse facci day soti ko ci kaw hadratul ahmadiyya bu ko defé hadratul ahmadiyya segg ko ni machine bi segge gaswal ba genn ci essence ak petrol mu segge ko nonu soti ko ci hadratul muhammadiyya wali fofu lañu nané ci léni sun borom yi rabbi sul jall ngeen bal ma sax ci lima xous ci lolu te waruma ci wonu xous ngeen bal mako ngeen bal mako sayna usul kharaini neena ان الاولياء والعلماء كسؤداء احياء في قبورهم انما انتقلوا من دار الفناء الى دار البقاء ويسو الخرني مو واخ لي نينا بروم خام خام ييغي ندي ديغ تي ماندو تي رغال يالا اك وليو يالا ييغي ندي ديغ مونيا موني نيوك سؤداء يديوون تي بدر نيويام موك سؤداء يديوون بدر نيويام ñu ni am ni waaw muy da ngeen leena jappé ñu dé muni déwu ñu dé déwu ñu dañoo déménager dañoo dëkkon ci appartement bu ñu tuddé adina déménager ci benen appartement bu ñu tuddé al-akhirah muni li do nga xé waye déwu ñu motax bo xamé waxtu ye Seigne Touba di nekk ci barab ba wallahi bo démé boy wax mi ngi lay dégg ñu tout temps nak la fay nekk ndax waxna ba tay ni wali wi du jamono ba nekk lañu nekk ci seen bammel yi dédét dañuy def intiqal ñu def intihal waye amna ay waxtu yo xamni boko gëstu ba xam ko bo démé da nga leen fa fekk netti won na ni amna benn way bu joggé won Dakar jëm ci Touba ni day siyaré ci barabu Seigne Touba jaar ñaarëm jaar ci benn waliwu Yalla bu mag bu ñepp xam fofu ci ñaarëm mu ne ko fo jëm mu ne ko Touba la jëm damay siyaré ci Seigne Touba mu ne ko tay dé bo démé do ko fekk ndax romu na mi fi légui jëm pour xaan tay mom bo demé doko fekk mom ndax fi la jaar légui jëm poroxan té siwna ci ak net li gisuma ko ci mbind waye siwna ci net li ñu ni Seigne Touba néna poroxan ku fa ni jang bo fa yagge bo mo fa fekkul ma fekk la mom danaka day bagante rek ndax soxna su tedd su mag sa fa nek danaka day bagante rek Seyna Awul su xari néna borom xam xam yi mandu yi tagal yalla ak wali wi kasu ada mune ñanga ci seen bameli di dund dañu tuxo ci appartement buñu tuddi adina dem ci appartement buñu tuddi al-akhirah pourtant li uwaysul kharani wax loolu al-quran wax wala tahsibanna lasina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'u inda rabbihim yarzuqun fari'ina bima ataahum la min fadli ñun ñepp ko jang ci al-quran ali imran alors ñi nan ko de jeexna ñi na dof ñen balma ko de jeexna subhanallah Fa Seigne Modou waxtani jeexut waye nañ ko yamale fofu khadjul khadjatul sax xana rek ma wax tuti ci ku dem ci bammel yu mel nonu ci bëre bi mel nonu al khubur te bëgg fa siyaré ci lo xamni borom xam xam yi nga xamni def nañ jarabu nañ ko ba gis ko wax nañ ko ñu laye len ci bir tuti modi da bok ci li ñi ñaanal ku fi bayiko la ci gën wala bok na ci ye gën moy suratul ikhlas kardante yalla lol nak waxumako cheikh ahmed rafai moko wax cheikh ahmed rafai mu mag ma ngeen xam neena mom ahmed rafai mu mag ma neena kep ko xamni ñew nga ci bamelu nitu yalla nga jang al fatihatul kitab ben yon jang suratul ikhlas fukki yon ak ben Allahu akbar ñi ngi noddu de jang suratul ikhlas fukki yon ak ben neena bo nopé nga def ko hadiyi rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo nopé nga tawassulu ñaan yalla tawassulu ci barke wali bobu nga siyara ci wala nitu yalla bobu nga siyara ci yalla fajj sa aajo neena sun borom man na fajj sa aajo lolu cheikh ahmed rafai moko wax radiyallahu anhu seigne touba wax na ci majma man ma awno reyi neena bo demé di siyara ji nitu yalla momit muni bo ñewé xam ngeen ni nitu yalla bi ni mu tedde ni la lo nday joram légui neena boy doga aksi dang koy diké kanam ndax kilifa kenn duko jaaré gannaaw dang koy diké kanam moy bo xolé nim tedde fa xar kanam bi jakkar lol yow boy ñew ci barab bi dikel fofa neena bo diké kanamam daldi nuyo bo nuyo ba nuppi daldi jangala nga man ci alquran wala salatu ala nabi mom sax joxena ay alquran neena inna ataynakal kawsar fuk yon ak ñaar suratu ikhlas fuk yon ak ñaar nga haddi alkoko mom momi sokko haddi yalla bu nupi nak daldi wërna jaar ca gannaawam nak legi fete ko gannaaw talal yalla sa loxo ñaan sun borom ci warmay ki tuddi fi sun borom fajal sama aajo wala fajal aajo yi diw sangam yalla man nako def subhanahu wa ta'ala non la ko señ bi netti le ci majma nooreni mom cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ñen bal ma ci noddu gi de ñu noddu allahu akbar non la ko señ touba netti le kon nak kep ku siar ji nitu yalla nga bayyi xel lolu bo fa deme la gën moy dang koy ñaanal mom bu nuppi soko ñaanale bu nuppi nak soga wagniku nak ñaan sa aajo so defé li nga man ci ay salatu al nabi al qur'an mo xam qasida haddi al yonent bi haddi al ko mom ci bopam dal di dem nak ca gannaawam ñaan tawassulu ci barkem ni yalla ma ngi lay ñaan ci war may diw sangam mi tuddi fi nga fajal ma sama aajo lima waxon sank ni ñom ñi ngi dund fatu wuñ ci amadou kabir mbay lolu señ sam momako netti momit gaay dañu faral di wax naan lu bari lu may wax ma waxtane yi nga xani mom la doon wax lo lepp rek bañ rek ay nit yo xamni dañu fiir wala ñu añaan yaakar ni dara tax ma diko wax waye lu ci ne ëlëk dina la lo sama ndey jor te ni la mako waxe muni fekk boba li may wax kam lu gëla man mako laacc ci fim doon defé conférence bi niko digënte yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ak ci ahmadul kabir nu mu démé ku déglu bande yi di ngi ko dégg muni ah ñëméwuma ko wax bi yalla dogalé ci suba sa biñu xeyé non mo wara taggo pour ñibbi ñi waxtaan ci lim mako doon laaj non yi ci lama wax ni ma nitu yalla yi dañ leena jorté faatu waye duñ faatu muni mom baye sa mom netti muni maam siexa ko netti niko bi señ touba génné adina bañu denc ko mu ñew fi diko siaré ci néna bima ñëwé ci barabu señ touba bi duggal sama tankum ndey jor dal ni assalamu alaykum néna wa alaykum señ touba jamma tontu yaakaaron na ni wa touba gep dégg nañ li dey señ sa mako netti ni yalla nako yalla doli ñeegal te yërem ko fam nek kon nak li alquran wax ni ñom duñu faatu ñi ngi dund dañu tuxo ci appartement bi rek dem ci appartement sahih kon nak bo dewe ci nitu yalla bi nga def non dal jangal nga man bul teunk rek ni fukki ikhlas lañu wax ak ben cheikh mudou rafa wax nako ak kay bo mané lepp loy baxna amna ci borom xam xam ñu joxe ñeen fuk ak ben amna ñu joxe ñeen fuk waye dal surtout ikhlas mom dafa am daraja jo xamni ñaanal ko ku fi bayiko lu am jariñ la sallallahu alaihi wasallam amna bis ben sahabi ñew diko jambat am rir mum romb ci ay xabru rir mu metti bimu ñew ni ko man de bimay dugg dekk bi rir dekk sangam bimay dugg dekk bi dama deg am rir mu metti ci xabru sangam yoon sallallahu alaihi wasallam poser question niko waw ba ngay dem fa nga jaaro na mu ni waw fa la jaaron bamay dem waye bo ak legi mat na wer mune ko ba nga fa tollo lo def mune bima tollo ak bammel yi de jang na ñetti suratu ikhlas defal len ko hadiya sallallahu alaihi wasallam niko mom lañuy seddota jeexagul xolal 1 mois 3 ikhlas ay bammel diko seddota jeexagul wa bokk yi dal ma ngi jeggul na yam fofu amna yo xamni dal bëgguma ci xoos bëgguma ci duggu ñu yaakar ni man damay wone ay bacci na gi cene xamut yoy dal taxuma jox ngeen balma señ moodu na ñamale fofu waxtani dal ba benen yoon kon dal siyaara ji ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla mu ngi nonu kep ko xamni ni jom na ngir def ko sakku ci tuyaaba yalla man nako ca defal kon nak sak leen seeni nopp ci ñinga xamni dañ leen di jema teweriser nan leen siyara ji bammel bidalak parsi parla dara amu ci siyara ji bammel du bida khadija don bidal yunus sallallahu alaihi wasallam digle nako kon nak ken munuko bidal jissakumullahu khair jissahi ñogi ndokel mbollem diaspora bi nima len koy faral di waxe di and ak ñun jotaay yi ñu am lol xemam teef ak di sonu lol ci bëgg xam fan lañu nekk ban fekk nu fa di sonu lol ci numéro téléphone bi ñuy def ba am ko ba woma xeyna félicité ak ñaan ak yoyu hakay lu am solo la dara neeku ci yoy yep yeg nako xamnako ñu ngi leen ci sante di leen ci gërem di sante ki nga xamni moy indi moy bi nga xamni mom ngeen ñuy mëna déggé nga xamni way wañ na lu bari ci suñu voyage ndax demon na ba daara ji moma gënal voyage di defi conférence mom mu wutal leen moy bo xamni ci biir daara ji lay tok di waxtaan ak yeen ci l'islam ni nga xamni def ma daan dama daan dag billet di dem di waxtaan di ñew légui daara ji sax alcorane moma gënal lool lepp taxna ma dag yoy yep bayiko tok ci daara ji mu indi moy bo xamni adina bi ñeppay diglu waxtaan yi diko top di ci jariñu yalla nañ ci yalla boole jariñ limay diglé ci lu baax yalla na ci jitu lamay téré ci lu bon yalla bu fa sama tank jaar yalla bu fa sama tank njabot jaar yalla man nako te def gi duko wañi dara kon gërem na ñepp sant ñepp wa ma salik ala laib asis innaka ala kulli shay'in khadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: kudul kanaan rek motax leele yalla préparé gi mu jaaré ko ci nday nday lu am solo la motax ma di wax toujours jigen ni buñ amone setantal def mulahasa moy réflexion danañu gor gor lu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaaré ci ñom ñom jigen ni danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale goor man na yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baaxut dara dafa meññé dara motax yalla pak bi lay préparer ci bopum pak bi ginaaw xamna ni jiw waangi fi rek mu préparer pak bi te moy jigen ji waye seigne touba ki cheikh abdul ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp digënté ñaxaté gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiw yu sel pak bi sel na jiw yu sel na motax yonnati ali sallallahu alayhi wasallam ni isa aradallahu amran ayya allah lahu al-asbab yalla bu namé yëkëti stam yalla bu namé samp astam taxawal astam yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple daf koy wajal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé sam bu mbeureum mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgga jaxase mbir yi ba kudul setantal do len mëna xamé bu waliw shaytané nekké ni manam bu waliw yalla nekké ni yalla day wax shaytané mayna katnuk shaytané mu mëna waliw shaytané tek ci wet ga bo dul boromum xel do ko mëna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliw lañ ah kay ñaar ñepp ay waliw lañ waye ki waliw yalla la ki nak waliw shaytané la bo mënta setantal mën nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir bëgg nit ki yayo liko yalla di defal baax bon dundu be wer weredi guddu gat xees ñuul am ñak sun borom tabarak wa taala rabbil izzati wa jalla jalaluhu non la binde jamono ngir lan ngir da bëgg nit ñi am mérite dafa bëgg nit ki am mérite motax lu nekk mu sakk ca ñaar wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni lu nekk mu sakk ci ñaar lool tax nga gis mu jaddid yone yi di wotonté bu ñen mu jaddid bu ñëwé ba dem benen ñëw bu dem benen ñëw bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw lo tax nit yalla yi di wotonté bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha tam ngeen ko jàngé yalla neena waxtu wo xamé ni samp na yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jogé ma indi keneen ku ni mel bu fa koko joge may indi kenen bu fa koko joge may indi kenen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ci xer xer ba tollu ci mu war ko sempi ko wacc sakket nonu mu daanu dedet dama fay sampat benen xer buma sempi dana fa samp benen xer lo tax sunu serigne ba cheikh ahmed bamba ni yow yalla ma ngi lay ñaan sama sakket wi ba yow mal xiyam xer bo fi sempé rek na nga samp benen muniko ndax gis na ñu bari ño xamni ci nit yalla yi ma fi jitu won bañ fa joggé xer ba len wootu du seen deret seen doomi ru la man nak dama bëgg sama doomi ru yi ak sama doomi dara bi nga boole len ñu nekk benn di ma wootu.
1: lolo tax ngay gis jamono bu nek rek domi roham ba nopi nek domi deretam
0: si abdul ahad bakke radiyallahu ta'ala anhu waxnako miraran kuko bëgg xam bul ko laccé ndax man nga dajé kum nonam cheikh abdul ahad boko bëggé xam bul ko laccé man nga dajé kum nonam xam nga noy def xippil se beut rek ta xol te gëstu te lambatu léga daj
1: bo xolé gis bo lambé daj cheikh abdul ahad boko bëggé xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laccé man nga dajé kum nonam man nga dajé kum nonam
0: ndax doom adama bu demé ba xalat ci xelam ni cheikh abdul ahad da dan parparlo la hawla wala quwwata ken musuko dig doom adama ku tol ni cheikh abdul ahad nga yaakar ni mom dana parparlo ba bimu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata upp na lool cheikh abdul ahad upp na lool kon bu lacc cheikh abdul ahad ndax man nga dajé kum nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru bahdana ila al-ashari lol la way kat ba wax way kat bi ne bul ma laccé ndax man nga ma lacc dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dotuma bëgg gis muni kon nak bul ma laccé nga ne ko numay def muni topal sama mbor rek jaaral fima jaar ba jall rek nga xol jaaral fima jaar ba jall rek nga xol boy lamb di daj boy xol di gis tilka asharuna tadlu alayna fansuru bahdana ila al-ashar bo xole ni ci sa nday jor ñun la xolal daray kamil ji cheikh abdul ahad nga xol yokotel juma ñun cheikh abdul ahad nga xol dekk bu tumuranke ci ndox foras bo seen ñun cheikh abdul ahad ba amna sax bo xani forasu lu ñuy wax forasu lan Forasu Baylat. Al-Qur'an mi nga xamni moy buum gi Yalla yor sun dig ak mom mom la Cheikh Abdul Ahad jël wutal ko kër. Gulet nop dalo ci Al-Qur'an am kër. Momal ko bopam difa yendu, difa fanan, ñu diko pompe ay parfum. Diko jang guddeek beccëk cheikh abdullah ta ko wutal kër gogou
1: gannaaw bi kay la yenen daaray kamil yi bari gannaaw bi kay le kërru kamil yi bari radiyallahu ta'ala anhu
0: kon boko bëgge xam bu ko laccé
1: topal mboram rek
0: jëmu joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk bax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdul ahad noko jëk indi ci senegal bim toge al khalifa rek lani jub jubal jubanti cheikh abdul ahad waye mom nak bam ko waxe ci njabotu bopam lako tambale de parpar lo wut waye wote jub ak jubanti jub ak jubal ak jubanti ba noppi laq sax njabot di jubanti njabotul jambour du soti do am resultat yalla xam nako do am resultat waye bo tambale ci sa bop rek am resultat cheikh abdullah bu ñewé non la def ci bopam la tambale ci bopam jub jubal jubanti ci bopam la ko tambale mom cheikh abdullah adiyey serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolek liñ koy askanale moy lim momal bopam manou tem ak ragal yalla adiyey serigne touba yiñ ko dan dox musuko bolek alalam lepp lu ko way jox ci turu serigne touba da koy defal fa serigne touba bëgg waye wallahi duko jëfëndiko musu ci lak bo essence musu ci tabax keur gumu deuk musu ci mu donné ko ci Omar ibn Khattab mi nga xamni mom la nuru ci deggu ak deggal ak jub ak jubanti Omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñewé nek al khalifa la indi sologanu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam la ko tambalé dé mom Omar domam Abdallah mom Omar mo dem voyage bu done sun jamono ji nga nan mo dem ci dindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju génné asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox Omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay Omar sama asaka ji Abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya Abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so démé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice doko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom Abdallah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'a bi nga xamé ni jël na alal jojulé jëndé ko marchandise dal di ñew Madinatul Munawwara dal di jaay manam dal di indi alal ji gelém yi dal ni bayam di sangam ci siin jox na la asaka asaka ji mom la jëndé gelém yi ngay gis waye dama ko bëgga jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ha yaw dal sa baye khalifa motax nga beug wut alal ci kaw alali julit ni ba am sañ sañu jox la asaka nga sañ ko jinde marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni panget nangu mbollem gëlem yi nga xamne mom la gëndon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ne ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum doko ci lal lepp baytil mal la ko yobbu moy trésor sey no Omar jaay gelem ñepp yobbu trésor waye jup ak jubal ak jubant sa njabot gëna deug ku la koy nangul do réussir yalla xam nako do réussir jup jubal jubant ci sa bop nga koy tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubanté ti mu jup waye laq sa njabot duma njabotu jambur enan jub jubal jubanti dedet lolou kay deung deungal gëna deungal la tudd waye du jub jubanti deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung day fétérlu gën la deung fop gën la deung fop lolou tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëkka indi slogan wu jub ak jubal ak jubant ci Sénégal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li Seyd Touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doolé ak ki am doolé ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd sukar am ay bon am lepp douane nangou sukaram mu ñew ci Cheikh Abdoul Ahad ni ko man day dañu nangou sama sukar te sukar sa du sukaru forat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye douane dal neena sukaru forat la ba nangou nako Cheikh Abdoul ni ko bu fekke ni li nga wax deug la le nga jox sa sukar dadi yotu telefonam wo Abdou Diouf ni ko mbir momu na leer ba Abdou Diouf topoto gis ni wax deug yalla sukar si waje ko jënd mom ko amna ay bon lepp ñu neexul ba neexul momum sukaram Cheikh Abdoulaye ni delo len ko sukaram ñu ni ko kay jël sa sukar Cheikh Abdoulaye ni len dedet yeena koy transporter ba fekk fam nek ngeen jox ko sukaram watax bu del ci waton jamono ha jamono dana neex de bu del ci waton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu Cheikh Abdoulaye delu ci wato bi Cheikh Abdoulaye delu ci waton mna waajo xamni ben way da ko jaay keur fi ci Touba bim ko lebalé kër gi fayé ko jot mu dem di fayé ko waji waji bañ ko fay waji waxu ba ci cheikh abdullah niko diw sangam mi dama ko lebal sama kër mu ko jaay sama kër mu awas ma déssel ma nangam ni ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma cheikh abdullah wolu diw sangam moy bu mu ñew kilifa la diw muna muniko alali jambour ji la bëgg nga joxiko légui légui légui légui yow bu fekkonta ni goré nga ku ñak fayda ba jaay la kërug aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la kërug aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam boba kërug tuba la tuddé kërug aljana ndax tuba li muy tekki moy aljanna taxé tuba li xul mahab alquran la taxé ñel na ñu rafetal ñu seen del way moy tuba moy taxé jëm joju di cheikh abdullah sincérité manu tega ragal yalla ga foko tak wessu nak waye itajim amon ci laq ngeureumal seigne touba bam teko nelaw ngeen gi mindeef sallallahu alaihi wasallam neena inna la tahala yuhibbu mali umuri wa yakrafu safaha borom dafa bëgg borom ité yi ñi nga xamni dañu am ité am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am ité rek ité yu kawé rek cheikh abdullah mbake buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntakha diko agalé hamisa ula wara kan moko sembon cheikh abdul ahad daray kamil janga fe yokatal juma janga fe fu nek mu sembal fa l'islam fu nek mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon jimu joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam warés nako rappelé nit ñi fatlikou nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu wat laxasay wat ngir ñu laxasay wat lolo tax borom xuqa neewon jaaduna yalla na rafetna ñuy fatlikou gañu jup ñoñu gañu ragal yalla ñoñu gañu tegon seen tank al kitab wa sunna ñoñi ñoñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yalla na jaaduna ñu di leen fatlikou mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jama daal yi nga xamni amuñu xel sax ñoñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu ngi leen di fatlikou ngir ñariñ li ñu nekkewon ci kaw suuf mun haqqal bakaa ala saadati amwati tabki aradi alim ka samawati abki alihim wa arju fil bukaa qadan ridwan man fihi wa khabu bil halawati mun gatch nga la ma nga xamni jamono bu nek duñu dañ mukk di fatlikou wala bok mun gatch nga la ma nga xamni asamaan ngi len di fatlikou juroom yaari asamaan yek juroom yaari suuf yi jamono bu nek ñu di len fatlikou seen xel di dem ci ñoom ñu yëkke di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seen melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy leen muni man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma dañ mukk di leen joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma leen di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabarak wa taala muni ñooñu moy ñi nga xamni waxtu ñu genné adina yalla da leen di mepp yobbu len ci daraja yu kawé ak maqama yu kawé ak bëreb yu tedd yu maggi ya fofa la len yalla di deugal fofa la ñi fété kon wali yu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jama daat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni wali wu saytane bu fi bayiko
1: suuf day dënerlu ci mom suuf duko joy asman duko joy alquran ñuko wax fama bakat allihimus sama wal ard wama kanu munsirin asman neena walli wu shaytané man mu fi bayiko duma ko joy de suuf ñuko mayit walli wu shaytané wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu na ñun ñep ñu and joy joy xol ngir fatali koko cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay qissa yo xamni neñu kérok ba mu gëné jamono serigne touba radiyallahu ta'ala neena turum yu ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara turum wi ko ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara abdul ahad radiyallahu ta'ala turum wi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tur day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko bëgge liggéey japp ko turum ngay jël kon tur wi amna lu ko lekkel ak jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wég yalla ak kennal yalla lool sax da feen ci jëmam bi mom cheikh abdullah lool sax da jeexital ci turum wi mom wétal yalla ak kennal yalla ak tawhid di waw kong da jeexital ci turum wi moone day limi am tawhid limuy wétal yalla téw ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasilam serigne touba nekkon wasilam ni nga xamé ni serigne touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye téwul mu am wasila buñu wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam cheikh ahmed bamba tawhid ngi yam ci mom yalla xamnako bo day jang téré yi da nga xamni seigne touba mo am tawhid deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu si abdul ahad radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk buñu wax ndiarim ñen ñi gën ko min ci jurbel wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh ahmadou bamba ñu tuddé ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci seigne touba ku fa jaar rek yimu ci seigne touba ñu tuddé ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati ndiarim mu maté dal alquran way juroom wu tedd wa cheikh ahmadou bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatu jaxate muy jaxate goguma len di wax ñu ko joxe serigne amsatu jaxate niko joxuma la ko ngir aada ndax leg legi boba rew mi am nañ aaday jarbaat day donnu nijaay muy ben am nañ aaday jarbaat ñen bal boba rew mi am nañ aaday jarbaat di donnu nijaay waye rew mi am nañ aaday jarbaat nijaay day am ci mom doole jarbaat dañ ko daan jébal nijaayam mu ne ko nak aada yoy yépp taxul ma jox la cheikh abdul ahad mu ne ko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko ci amatuma jot gi ma bëgg yima defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala li motax mu jox ko serigne amsatu jaxate serigne amsatu jaxate daldi wo rakam duñu wax serigne alsan jaxate radiyallahu ta'ala anhuma
0: niko ayja tegna ko ci sa loxo nawtu tereb yalla bi
1: kon ci loxal suñu alsan jaxati la jang alquran alkarim mu noppé mu daldi cey tek ulumu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam ulumu sharia bi mu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xamu lughatul arabiyya ak lenn ci xam xam ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jangé ci ko ñi wax serigne mukhtar jeng guyar serigne mukhtar jeng guyar cheikh mudou mustapha mbake moko andi won dekkum bi ñi wax tindodi yobbu fa njabotuk serigne touba gi boba serigne touba nekatu fi mu yobbu len fa ngir motali seen xam xam cheikh abdullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu Mukhtar jeng guyar lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu señ modou mustapha mbake def moy sa wajur joge fi nga taxaw say rak balagn wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci manu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi ko ñamak te am doole ñuy seddo alal jël ñeneen ñi dess fu ñu way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ñu leen exploiter rek bañ xey nek magum jëm doga xam fu ñi jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex lool lu mata moytu la Cheikh Abdul Ahad Mbake radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge tindodi indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar Cheikh Habib Mbake al insan al kamil Serigne Habib Mbake ni ko xamul moy ñi mi ngi nekkon pentum Cheikh Shoaib Mbake masna ko gis ben yoon ci ak dundam boba waxtu timis la ma am ko xamni ma ak mom dañu jappante won ñu jappante bayam ñew faral ko bayam nga dekk ci amine bayam ñew faral ko dal may tekk dal di may tekk nima yow do fi deug bak nayet bi du la fi fek xam ngeen ni man dama baxo lu gëna bari suma masana ñew Touba bala ma dem fenn bala ma gina Touba dana dem siyara ji Cheikh Shoaib Mbake ngir alquran barab ba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari lu mo fa daan dem ma fa demé waxtu takusan siyara barab ba wagnuko sama xel ni yar ci Serigne Habib mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam togna ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nonu Serigne Touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mané ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wétam ciuraay di ci génné buma né assalamu alaykum muni wa alaykum assalam kontiné jangam ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jéxal ginaaw timis ni gess ni koku mané manam Mustapha Mbaye Sall naka nga bayiko mané ko ci dëkk bi ni do nonu say tank mané xona jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won Cheikh Shoaib bo ñu ko jaar fi dila siyar waye man day mbacké diw sangam dama tok lam ci tek mom duma ko wax lam ci tek dem ci tek mom duma ko wax yalla xam nako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa loxo ma talal yalla nako yalla do li ngeegal ak yirma def
0: mom momi cheikh abdullah jaar na ci ay loxom
1: jaar na ci ay loxom
0: wallahi suma wallahi bobé ma joggé ci serigne abibou ci guddiga dama gentu cheikh abdul khadir mbacké tok ci kaw minbaru jumaa'i touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana mustafa mbay sam mané ko ma ngi ni munima serigne touba néna ken mëna lula dara dang koy liggéey wa bil qur'anil hasib
1: Cheikh Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu njubam gi dako indale jamono manutem gi dako indale jamono ni nga xamé ni yontu yalla Ibrahim alayhi salatu wassalam ak njubam dako indale jamono sun borom neena wala qad atayna Ibrahim rusduhu min qablu Ibrahim man mako tele jox ak njub te ndjel ben mako orienter te ndjel ben ka salika Cheikh Abdullah da indale njubam gi dako indale mom jemuta jubjublu da indale ak njub xam nga sama classe bi dañuy dem ba jëm mat doga tambalé jub jublu ba far yalla dogal ñu jub xeyna waye mom da indalé jub gi mom dako juddu walé samay nopp dako juddu walé radiyallahu ta'ala no motax kum massa yar nga yaru gis nga bi seigne touba di tag seigne omar ci indalé jub jamono xam ngeen omar ku jubon la ku mandu won la waye bako seigne touba di tag ci raaya lu wax dafni khat adaba an-nas turan bil huda wa adaw bi adihi wa bi ismi minhul amsaru amsaru neena sayyidna umar njub gi yalla def ci mom njub gi yalla def ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen njub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen kasalika cheikh abdullah mbake njub gi nekkon ci mom mom la jëlon orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaawi jamone cheikh abdullah yalla mi ma tim xamna ni ñanaawi sax xamnañ maqamam ci khalifatullah fil ard jëm joju kep lañu massa xam ko xamni bu massaani assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naaw ngelaw lepp nan tek bam nopi ngelaw sax dootu naw lepp nan tek bam nopi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xam ni boba sori wut ak bim genné adina dem na salum cheikh abdullah di def discours ci aw korité ci radio bi saretu fas bi nga xamni ci lañ yéggon fas bi da sét sét ni seuc ci taxaw ben place kiko yor dur fas bi ni seuc ci ben place ñu nan fas bi day bañ ak fas bi kañ la daan def liek waye bi discours bi jexé rek bi waji né fas bi ali fas bi tégg wat ci yoon wi man nak tok na lu yag dora sama reflection doga dem ci lolu yalla xamnako xamna bo demé ñoomit seen xel dimu ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jama dali sax dañ ko daan bayyi xel manam daf daan jeexital ci ñoom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñoom mom seigne touba mo ni omar nak njub gi yalla defon ci mom ci la dan sak di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah waxna ni sayyidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare tekki ko ci buumu kersa kenn nangatu la am khalifa kenn ndax bobu sayyidina abou bakari sadiq mi fi nekkon day tolaler bari mom day tolé la lu bari nit ñi di def ay ndëngëte waye kërok bi Omar ñëwé radiyallahu ta'ala nu la redressé lepp tégaat ñëpp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam door ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yaron sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen Omar di kat kati amna lutax Omar dalena gëna jup waye wallahi bu len Omar gënul wona jup Omar man leena jubanti dalena gëna jup rek Sayyidna Omar boba Omar agon na ci bu ko ben sahabi yu bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñimi wuté genn majlis mu nawar ta taggo Omar leg leg nga gis sahabi bu ñew tag ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika Cheikh Abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa Cheikh Mahmoudul Fadal waliul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na bobu yermandem ju yaatu ak ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci buumu kersa di nan ndox mu ñu terami di def ak ndëngëte ba sax daana ñu degg ci mag ñu nan Cheikh Mahmoudul Fadal da wax nan man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wërna wala wërul lu ci mëna am rek moy bi Cheikh Abdul Hadd Mbake ñewé la tégaat ñepp ci braay dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga Cheikh Abdul Fadal mom bo nosaane ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibbi wala da nga bëgg ma muñal la ba nga yegg bo ne xoos ñibbi bala nga yegg tawte bo ne bo yegg muy taw waye neñu bi mu accé ci Cheikh Abdul Hadd biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tegg leen ci alal kitab wa sunna la Cheikh Salim Mbake waxon radiyallahu anhu ni xel bu joge man na fital naw ci jawu ji xoti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko Cheikh Abdul Hadd delawat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bu ñu ñewé ni ko am ndox tol yaang yaqku mu ni Abdul Ahad mi ngeen xam day ndox mi fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi Cheikh Abdul Hadd bari na ñoo xamné dañoo deung waye Cheikh Abdul Hadd leen jubbanté bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yonentu sallallahu alayhi wasallam neena sayyidna ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ay yow ali xana xamoni sonu ci ben way bam jup tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yonentu bi ak waxon sayyidna ali ben way rek de nga di ci son diko orienter diko jubanti bam jup mo gën adina ak li ci biram la yonentu waxon ali salatu wasalam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon nga la cheikh abdullah mom ay rijal la jubanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñu nekké ay goné fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xamnako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom kër bo xamni ma nga mandi bani tat doon tërsi di kayan yi ba ci bangu buntu këram fa lay fanaan nga ñëw fekk gemiñ gi fuur loolu ñun tek nañ ci suñu bët fi Cheikh Abdullah ko fi gindi tek nañ ko suñu bët fi ci dëkk bi Cheikh Abdullah moko fi dindi radiyallahu ta'ala yalla xam nako mandi bay kayan yi ñëw fanaan ci sa bangu buntu kër moy bangi buntu kër yoy ngeen xamone ñukoy def bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa te yaay borom kër gi nekké da nga mandi bala wa kër gi yow mu ngok miraran waye cheikh abdullah ko fi jëlé di cheikh abdullah ko fi jëlé di radiyallahu ta'ala du yalla ñu ko yalla fayal yalla ñu ko yalla fayal minimum yonentu kan lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am son ci ben way bam tege ci alal kitab sunna tege ci ak njub mo gën adina ak li ci biram njub gogo dom adamay dañ ci wouté njubu yonentu bi sallallahu alaihi wasallam dom adamay dañ ci wouté yonentu bi sallallahu alaihi wasallam neena inna masala ma ba'asani allah bi min al-huda wal-ilm kamasal al-khays asaba ardan aw kama khala alayhi salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam neena suma len de misal ci bima yalla yone njub gi ma jox pour ma partager ko nit ñi kenn ko ne nga jël ci sa wal muni ma ngi len koy misal ci pakki soufi ci la len koy misal muni mi ngi melni aw wami wame do xam ngeen wame de wame ndox wo xamni dafa riddi soti ko ci kaw suuf ci mu misal ko ci ñetti pak pak ci suuf yi ñetti xet la amna pak bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé mel ndox day toy dal di ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye talayam du tiyé ndox du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré naan bo tilimé foot bo bëggé meññant witt meññant lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonnante bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njubug yonentou sallallahu alaihi wasallam liñ ci am moy djub tay dang suba lolou lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé kuko war dana waru waye ñaari fan ñet mu déllu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu déllu ci wat pak la bo xamni day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nopi saxum ñax bé toy na waye saxutum ñax bi nak sax nam ñax moy ki nga xamni bu dégué war da nga ko enregistrer ci tétam bi ci bopam bi da nga ko jima jëfé kamtulay katnam di juk di mandu saxnam ñax waye momit fofu la yeb munu ko partager ken muntu jubal ken jut na nak mom waye muntu jubal ken benen pack bi nak moy pack bi am solo moy pack bi nga xamni da na toy xip da na fi tiyé ndox mi dana sax gantax moy ki nga xamni jubal na tay jubanti moy cheikh abdul ahad ay slogan yi ñi wax ci mbedd yi dedet slogan yi ñi wax ci mbedd bi dedet ki jubal tay jubanti dune kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek ah dama bëggoon sama affaireu sama affaire sama code la doon régler rek subhanallah lol du jubal jubanti lum la wax dié koy dindi dé rek jubal jubanti lum la wax dié koy dindi non la yenen bi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ci am ci abdullah mbake radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yépp dajé na ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñett rek la ñett ngeen bal sarti shaykhu tarbiya ñett rek la ba ci jëk moy cheikhou tarbiya da bok ci ay sardam sa boko ne jak mu sok la jom heure boko ne jak rek mu sok la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yep yoyu da na la gëna jup gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal boko ne jak rek mu sok la jom lolou ci sartu cheikhou tarbiya la bok cheikhou tarbiya ñaarelu sartu ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax mohammed ibn masih radiyallahu ta'ala anhu ñu wax mohammed ibn masih non la melal niti tasawuf fi jaamu kat yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayal ba yokkat ba bëgg te du noppulu da ngay dem rek xol mohammed ibn masih mu sokk la jom xol gi ngi ko xol da nga ci jëlewaat ak tawarte jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla bo xamni di nga togaat ay wéri wéri wér ngay am courage ay wéri wéri wér di am courage mohammed ibn masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu cheikhou tarbiya ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam bu don dama la koy misal dama nan discoursam ab sarceur le dalay sarcer ab discoursam dalay sarcer discoursu cheikhou tarbiya daf lay jox al lay jox al day melni bu yalla amone aw wene yaangi namp ci wenu sun borom bi tabarak wa taala discoursu cheikhou tarbiya dalay jox al acca dem len ngeen deglu discoursu cheikh abdullah rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discoursam discoursu cheikhou tarbiya dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew rof ci sarceur bi nonu mu koy sarcer non la discoursu cheikhou tarbiya di def ci yow ñettelu sartu bi moy jaxassok mom sa bo jaxassok mom leer yalla yi bayiko fa sun borom di soti ku ci xolam bi dala ci sedd ay arakatam yengutom yi mu yengutul day melni day fottu ci leer yi dila jox arakati cheikhou tarbiya ay yengutom ay déplacement al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mukhalatatu bo jaxassok mom motax way kat ba newon na mukhalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mukhalatatu salihin wajiba way wayqtidi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayyidina usman neena jaxassok cheikhou tarbiya mukhalatatu salihin wajiba jaxassok cheikhou tarbiya dafa war ablugatu arma dafa war waye way yaqtidi bihim farida neena roy ko nak mum farata la mum cheikhou tarbiya waliw yalla kharitu sun borom neena koku mum roy ko farata la ka misli cheikh abdullah roy ko farata la ka misli cheikh abdullah roy ko farata la waliw yalla yi ñenti xaj do nga la lu waliw bari wessu ñenti xaj yi waliw bo ci gis ben la ci ñenti xaj yi rek ben la ci amatu juromel waliw yalla yi abdurrahman fena waxon nako ci waxtanu dawi abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil aw abdul jalil ñenti wali ñom abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil aw abdul jalal bu la ci neex wax
0: misalon na ko ci njabotuk Seigne Touba gi am ben way ni bo ni way seen bop ahlus sunna mané may dox deug yalla ahlus sunna la mom man fexele wa mu ngop ben way ni ma yow daga par parlo mané ko dedet dama wax fi ma miné dama wax fi ma miné par parlo man kuma xam xam ni dama par parlo dama wax fi ma miné muna kon d'accord nangul nalo dama wax fi ma miné manam dama waxon ni ñenti wal yoyep gis na ko ci bir njabotuk Seigne Touba gi xam nga fofu la min waye amna fenen waxuma fi dong la am waye ñenti wal yima lim yeb gis na ko ci bir njabotuk Seigne Touba gi Abdourahmane mi ngi fi Abdourahim mi ngi fi Abdul Jamal mi ngi fi Abdul Jalil mi ngi fi ma misale won ko ci ñenti njaboti Seigne Touba yi radiyallahu ta'ala anhu Abdourahmane mom la misale won Serigne Mohamedul Fadal Cheikh Mohamedul Fadal arif billahi ba Abdourahmane moy ko xamni rahmatun min Allah ak lo meuna def lumu graw graw mom yermande yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lumu graw graw nak dana la ca xetli ci yermande yalla ji bu la xetle bu nopi nak dor la orienter ba doto ko def te wolof njaay neena doto am doyna tubu mak wolof njaay neena doto ko def doyna tubu mak ya gëna yag ngeena deg ñuy netti xisab njaay ka tu pon bi ñu jappon camion pon mu bëgg mucc rek tax mu ni pon mi señ Cheikh Modou Fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay waji la ku tal ni Cheikh Modou Fadal mo la yoni pon mu ni waaw mo mako yoni ñu gital ko ak auto ponam bi ñu ñëw ni Cheikh Mamadou Fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tax ci waaw waxna deug ba leen mako fi ta dem waxna deug bañ ko fa baye dem ñum ñu ko jappoon mu laaj ko li lo jiblu mu layalay wepp mu xettale ko ba nopi nak tek ko ci yoon waaja gëna jub ka ñu jub bam fa joge dootu ko defati wax moy Abdourahmane Abdourahim mom la misale won Cheikh Shoaib Mbacke koku mandut ak yalla gi lay indi tek moy jeexetal ci mom mandut ak yalla gi moy jeexetal ci mom ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la jeexna mandut ak yalla gi rek lay indi tek Abdourahmane Abdourahim moy Cheikh Shoaib mom misale won koku manone Abdul Jamal mom la misale won Cheikh Abdou Khadir Mbacke moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na it ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la boole Abdul Jamal mom Jamalullah ji la jakar lol tarub sun borom bi nga xamni mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarub yalla la cey gis yaakar na yi dom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kaw suuf mom Jamalullah rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an Jamalullah rek lolo tax nit ñew na ci mom niko wolof di waxe niko man day Mbacke sama dom jigen di ci kër ga da am dom ci amul borom kër lol xana moy da ndialo waye comme mom Abdul Jamal la du deg lu ñaaw duko ndjor duko xalat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay ndjor ni kon da am dom duñu ëmbël waye gis nga mom bako ci Abdul Khadir Mbacke degge mom karama la ko def dañi si ah karama bobu de mang ko gëj yu ne deg ci yent yalla Musa ak Maryam ndeyam am dom te amo jëkkeer am dom te amo borom kër ca Maryam la ko mujj degge karama bobu ah way lolou ndaw karama way radiyallahu ta'ala way ki mo bax Abdul Jamal ngok radiyallahu ta'ala Abdul Jalil wala ngene Abdul Jalal man misal won ko ni moy Cheikh Abdul Hadd mom sustis rek la xam sustis ndax Jalalullah gi la jakar lol manu tegi njub gi sustus rek kamatu dinu tudan mom sustus rek fa ahti kull si haqa haquhu ken ko ne nagn ko jox akam rek koku moy abdul jalil ken ko ne nagn ko jox akam bu ken ton ken abdul jalal ngok wa abdul jalal ngok wala ngani abdul jalil lula ci neex mu ngok

te xam ngeen ni sustice bu amul kaw suuf kenn du fi dund. Insustice saa bu amee ci tooñante, rayante, saagante ba yow man xiyaar. Waxtaan yi ma doon def tindu di ca koor gi nee naa leen ku bañ ko la saaga bàyyi boo nga gastoo dugg ci jamono bii nii. Ko bañ ko la saaga wallahi baye bo nga gas suuf dugg ci donte sustice dana tej ba kasso yu fess waye du tay nit ñi saaga yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tu danu saaga walli wu senegal yep bañu toy xep ngeen yaakar ne ken du len saaga wabil qur'an al hasim ku len ko wax di len di nax saaga walli wu senegal yep bañu toy xep ba nopi ngeen ni yeen kenn du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax da len dina kasso yey fess rek waye danañ len saga kenn manu ci dara yalla xamna ko ni saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga kama tu dinu tu dan saga señ muntaha ñepp dugg ci rondal yi di nelaw bay yewu jot seen yewu jot ñu yewu ñu ni legi nañ fi arrêté saga lolu ko la ko xam nga ni mustahil la lolu lu jamb la kenn mënu ko fe jëlé kasso yey fess rek ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci réew mi ñu japp la da ngay genn réew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leblé won non lañ la koy fayé non lañ la koy fayé yalla xamna ko waxuma ko ngir parlo waye dama ko wax te tek ko ci xam dama ko wax bu nuppi tek ko ci xam waye abdul jalal sustice manote ba amé bu fekkone ke jëkka saga ba mu saga rek lañ régler affaire bi définitivement kenn dootu saga waye ke jëkka saga da saga kam saga du walli ñu bayyi saga yi continuer ba far nak ñu saga walli wi sénégal yépp ben walli bu yéwo sénégal té saga wuñ la amul sa walli wuñ saga wul direct saga nañ la indirect walli wuñ saga wul direct saga nañ la indirect saga sa mam indirect wala direct ah ba nopi ñu ni lool na dak lool mom wax deg yalla ku len ko waxit xam ngeen ni mën ta nek mustahil la lu jomb la lool mom lu jomb la mom man nak malheureusement duma saga aw moy njabot guy saga waye xamna ni saga mu ngi fi jox lool mom xamna ko kon nak ci abdullah hatta ngok waxtan wi jeexul khadil khadiatu waye mi ngi bokkon ci abdul jalil nga xamna fa jakarlo jalalullah xamna ni kawsuf buñ fi bëgge dundu manu te do ngay tax ñu dundu fi motax mu indi justice tek mom cheikh abdullah motax jamonam kenn du toñ kenn jamonam dedet lolo taxone état bi respecté ko naka nonu mbollem ko amone ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokku nak mom diiné sax respecté nañ ko ñim bokku lu diiné sax respecté nañ ko ba bu len né def len ñu def ba len né bayyi len ñu bayyi association yi ci rew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci rew mi ñepp ko respecté won comme ci ni bayil nangam wala defal nangam nga dal di koy def fasasa lu ko mayon justice moko ko mayon al abdul mandu ma ngi len di poser question ba ngeen juddo ba tay mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا ربي سدد لساني نوير جناني سفي أماني وسد براه. أيها المستمعون الكرام، في ساعتي خسيد أن لاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميتام. بوك أوريتي راديو خسيد أن لاين delu seen ñeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche bi nek
1: ak ay mbokkam
0: ñenti waxtu joté
1: moy ñak xex say mbokk
0: Sénégal
1: ci seen bo xamné nit ku ne man na ñet mbokkam way mu ne nit ku ne man na ëpp ay mbokkam way man na ëpp lay mbokkam way mu leen ëpp man na gën
0: di len jéglu dimanche bi wessu li tax déggu len ñu moy galankor yi doomu adama rek su ko defé kon xamna ñi ngi ndokkel julit ñepp ci wéru Rabiul Awwal wi wessu wala bok wi di waji jeex di wéru gën gi mbindef alayhi salatu wassalam di wéru xamni lepp shahada la moy li tuwa bi tuddé bonheur lepp bonheur la mom wéru yonam sallallahu alayhi wasallam sun mawdu tay ñu bëggono waxtane li ñi tuddé alamatul khawf min ar-rahman mandarga muy tektale ak ragal yalla ni nga xamé ni doomu adama dafa am ay xéeti tawat yo xamni bu ko dalé dana joxé ay signe yuy tektale ni ñi jang ilmu tibbi danañu xam moy xam xamu docteur xam xamu médecine danañu xam ni jëm ji fièvre sangam moko dal signe yi day manifester wu ci mom motax tay ñu bëgg waxtane bu fekkonté ni ragal yalla fièvre la ñu bëgg joxe mandarga yi nga xamni kum nekk ci yow dañu xamni manifestation ragal yalla mi ngi feñ ci jëm ji ay melokan la yu alquran tuddu yonnatu sallallahu alayhi wasallam tuddu ko ulama yi tuddu ko xamni melokan yi ko gis ci mom da nga xamni manifestation ragal yalla siñu ragal yalla tambale na ni manifester ko ci mom on tombe bobu lañ bëgg waxtane ndax dafa war ta jaadu ci jekk nu fasiyene dundu alquran ji yalla wacce won ci yonntu yalla muhammad alihi salatu wassalam ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak juddu la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla famille la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla ak ciol la ñu bari dañu yaakar ni ragal yalla aw doxin la fekk na boba ragal yalla señ touba daf ko définir ci ab yaat bu gatt benn beyit bu gatt ni alamatul khawf min ar-rahman tarkul maharim bila tawan siñu ragal yalla mandar gam ragal yalla ticket ragal yalla muni du dara lul bayilu arab ko sen mu bayilu haram rek xamal ni ko ragal yalla ngok tarkul maharimi billa tawan fasasa rek luñ ni yalla terene nangam rek mom mu bako fasase luñ ni yalla terene ko rek mu bako fasase señ touba neena boy wër ku ragal yalla jappal mu ngok motax mu waxon mom señ touba ni addiye boko day jox boko day joxe te bëgg tuyaaba ja am solo na mu ni jox ko ko ragal yalla ñu ne ko waye mbacke ragal yalla mom yalla ko xam yalla xam li ci xol yi yonent neena won taqwa hauna ragal yalla ngi ci xol kon legi ni ñi xame ni ki ragal na yalla bañ mën ko jox sun addiya mu ni ku ngeen gis mu samonté ak shariatul muhammadiyya rek ko ragal yalla ngo lol la seigne touba waxone bu ngeen gisee ko ragal ku samonté ak shariatul muhammadiyya mu na mu ni ko ragal yalla ngo waye ragal yalla du fami du juddu du mandarga muy tektale ni borom alal la wala borom cial gu rafet la wala moy ko nango top sharia motax alquran ni wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabihuhu wa taqu la'allakum turhamun min suratul an'am sun borom neena tere bi di alquran ma wacce ko ci yonti yalla muhammad alayhi salatu wasalam di tere bo xamne tere bu yalla barki yalla fum nek ta yalla tax yalla barki yalla fofa mom tere bi da barki yalla fuñ koy jange ta yalla tax yalla dana barki yalla bere boba sun borom neena fatabihu bu ngeen ko topé wala top len ko bu ngeen ko topé rek wa taqo da ngeen ragal yalla bu ngeen koy top rek di ragal yalla te sun borom neena ku ragal yalla la alakum turhamun jortunaay dal defenaay dal ku ragal yalla man yalla ah duma gëna goré dana ko yërem dana ko sutural dana ko jéggal motax may faral di wax lu bari ci samay waxtaan ni ragal yalla du jëm joy seen muy dem nele ki manam ki barke la bëgg wax barke du jëm ba nga man ko lamb daj ko bo xolé seen ko dedet waye fu ko yalla def nga xam ko nak mom barke du jëm de jo mëna waxu japp ni waye fu ko yalla def nga xam ko mom barke yalla lañ ko yalla defal yalla lañ ko yalla defal barke yalla neena tiri bi dama ko barkel ba fu mu nek te man yalla do nga ma tax ma barkel fofu muné kon nak top len ko top len li téré bi wax wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabi'uhu wa taqu la'allakum turhamun ma nga suratul an'am ñini kon ragal yalla ibara la bo xamni niñ ko mëna teñké moy niko señ touba xé ulama yi yépp biñ leen laajé lan moy ragal yalla dañu ni inna taqwa hibaratun anil amtizalil awamiri wajtinabi nawa'i animtizalil awamiri wajtinabi nawa'i borom xam xam biñ leen laajé lan moy ragal yalla ñu ne ragal yalla du lenn lulul teñku ci def li yalla diglé bayyi li yalla téré min ragal yalla xétu prix moko mëna prix muna amni prix mi mo ci gëna gatt teñku ci li yalla diglé bayyi li yalla téré ko ragal yalla ngop alamatul khawf min arrahman mandar gam ragal yalla mom lañuy waxtane mandar gam ragal yalla amna ben wasiya bu cheikh ahmad bamba bindol don ko bindal men mbok seigne touba day wone ak jaxlem ci jamono mu xam leni mom seigne touba jaxlena ci wa jamono ñu ni ko wa mbacke lula jaxal ci wa jamono mu ni wa jamono ñom regaluñ musibam yalla regaluñ ko regaluñu bala regaluñ mbugalu mbamel mune ah kay ragal nañ ko de ragal nañ ko de xam nga bo gisé man la regaluñ ko moy dama gis ni ñom ko ci dajel mun la dama ragal mbugalu mbamel ko ci dajel mun la dama ragal am natou dama ragal mbam mum jamono dama ragal kuma tumal ko ci dajel lepp lum yaakar ni bu ko defee ken du ko mbam mang koy def budey ñaan ma ngay ñaan lu ngir bañ ko ko mbam seigne touba ne way man lima jaaxal ci ragal mbugalum bammel ni ragal musibam bammel ragal natou sa borom mun way lima ci jaaxal and ak lo lepp waajo jël wax ni ragal na mbugalum bammel ragal na de ragal na natum yalla and ak lo lepp mom mi ngi nur ci bakkar motax mu ni la khawfa bala allahi wa azabuhu ma israri ala thanbi neena man jaxlena nakale nit di manam ragal mbugul mbamel ragal taxedi ragal safara way and ak lolou yaangi nur ci bakar mune kama yusannuhu bahda sufaa allasina kharrahum iblisu al'in mune kom ni nga xamé ni mom seigne touba mune kom ni nga xamé ni ñu bari ci nit ñi non lañ ko jorté ñu bari ci nit ñi sufaa wi ñu déssé ñi ñom ñepp dañoo jorté ni ñom ñepp dañoo jorté ni nur ci bakar téwuta mucc ci mbugalum yalla téwuta nat mucc ci musibam yalla nur ci bakar mune ñu bari lool lañ jort te bakar ni ko seigne touba waxe bu tuti bek bu mag bi yepp payam neena bo ci def day positionner wu ba nopi mom bakar boko defé neena mom day positionner wu ba nopi daldi wuti nak ay wallu wuti mbokam fum xam bakar rek woko niko kay neena ñom ñepp buñu dajé ba ni kepp ci sa kaw da nga xamni bakar amul solo bu ndaw ak bu maga ci yam ben amu ci ñariñ muni def lu baxit non la mel waxtu wo xamé ni def nga lu bax lu mu tuti tuti neena bu ko xiyam de day positionner wu ba nopi daldi woy ay bokam ñom ñepp ñu wañu ko delu ci neena buñu andé ñom bax ba delu ci wat ba ni kepp ci sa kaw nga xamni def lu bax rek am ñariñ muni nak wa jamono dañu jort lenn ci ñom dañu jort ni def lu bon teewuta dem safara def lu bon teewuta mu ci mbugalum bammel muni ñom lool lañ jort muni xam nga lu xewa kharrahum iblisu la'in iblis leen war iblis leen trahir iblis leen war ñu ni ko lu tax nga wax loolu muni tara ba'duhum yaqulu inni khaifun min dhulumati al-khabri wa dayqihi wa adhabi an-nari wa fitnatiha wa 'alami al-maut wa dhakarati ma'a al-israri 'ala al-kaba'ir 'ala al-kaba'ir ma'a al-israri 'ala al-kaba'ir muni akay ñom man maangi ni di jakarlo ñu man seigne touba tarabaduhum maangi ni jakarlo ñom muni da nga gis ci ñom ño xamni lenn ci ñom yaqulu inni qa'ifun fo len fek ñu lan man dama ragal yalla de yi man day mugalum bammel ni moko ragale ay man kay mune way gis nga and ak lol lepp waxam ji mune la dama ragal mugalum bammel ak lendamay ba ak khatga ak safara ak fitnay bammel ak mititunde mune and ak lol lepp kat mal israri alal kaba'ir mom defutul bakar yu ndaw yi waye ponkali bakari sax nak lay def ponkali bakari lay def té néna ka da bëgg mucc ci yépp néna bëgg na mucc ci mbugalum bammel néna bëgg na mucc ci xatuk bammel néna bëgg na mucc ci mbugalum safara néna bëgg na mucc ci fitna yawmal khiyam néna bëgg na mucc ci mititunde Seigne Touba néna way xolal mako and ak li lepp kat mal israri alal kaba'ir radiyallahu ta'ala anhu mal israri alal kaba'ir mune xolal li lepp néna ragal nako dé té mi ngi nur ci ponkali bakari sembu ci ba toy ñi ko waw Seigne Touba yow buñ la doon limlo kabaayir yi loñ ci jox comme exemple comme na mo seuj mune kan nasri ila al ajnabiyyati wal kadhib wal qiyana wal qiba wal qiba wa kasrat al fudul ñent la ci Seigne Touba jox comme exemple ñent kan nasri ila al ajnabiyyati setantal jambour bu jigen jigen jo xamne ak jambour la ci yow nga xol ko ba seppili ko ci kaw ba ci souf setantal ko xol formam ak yep am nga lolou gaay yi defu ñu ñent yi Seigne Touba lim wallahi dama koy setantal ba yag ma ni Seigne Touba da melni da xamone suñu jamono gis nga ñent yi mu lim legi mo fess del jamono ji mo lembe jamono ñanga jort won ci ñom ak ragal yalla sax legi ñom ñokay def kan nasri ila al ajnabiyyati niki xol jambour bu jigen ko xamni du sa mahram du sa soxna neena nga xol ko setantal ko min al awal ila al akhar definir ko ba gis ni muy doxé ba forma yak yep nga gis ko ci ponkali bakari la bok ci kabair yi la bok ponkali bakari gay mom legi soxna sa jambour sax lañ koy def na te seigne touba day wax na ci nahaw di neena bo gisee xol lo wër te xol haram muna mune sa bo xolal lo wurtu xol yalla dala ci natou mune ndax legi genn walla gi do nga gis yow la ci bir giso ci dara te legi bi nga gisse li ci kaw te giso li ci bir legi nak doto am jam tank giso li ci bir mu nek fitna ci yow lolo tax ngay gis am yambar nama yalla bal wala ko doye di ko xamni day wax ak jigen dara muné ko man dama am borom keur muné ko jabari jambur juni ab jambur ciara la qadarallahu wala sabab jabari jambur ab jambur ciala ya mana katch nga bal jabari jambur nu ci ab jambur ciala ngay deg ko ko wax jabari bo waxe jigen ji jigen ji nga am dama am di keur de man jabari jambur mu na jabari jambur ab jambur ciala subhanallah subhanallah seigne touba ni bok na ci kabaayir yi jambour bu jigen rombu la nga setantal xam nga borom risala dani fa laysa bi nasratil ula haraj borom risala lol la wax neena bu fekke ni jambour bu jigen da la rombu di dem nga ni ci geet dac ci mom da nga ni ticcet rek yam ci mom mun waye nga lamsal nga xef say beut mun amo bakkar xol bu jekk bi amo ci bakkar gaay nak xol bu jekk ba xol bu mujj xol bu jekk ba bu mujj xol bu jekk ba ci bu mujj ñaata jigen ño bandone seen sey rawatene budé europe goralen ko yobbe gor goralen gis ci daayira ba mba ca ndajema mba ca reception ba mba ca ben mu won ko lu luqibatam mom ndawse mu ñak and ak ngor bandone ab seyem demissioné topi koka wa ila waaje ci bopam di ku ñak ragal yalla yobbu ko ci ay maman giri giri ko ba fum ko jëmlo mu jëm fu fum ko wo mu fekk ko fa ñaar yoy rek mu ne xana xalaato ni di nga lalo sa nday jor bi ki gis soxna fi ci Senegal bëgg ko def ci alalam yamu ci mu dépasse ci alal di lu jeex niko kay fekk ma bitim rew ndax ma mëna sam sa bop nga mëna sam sa bop ñom ñaar ñu bokk fa dajé di tour seenu ñëk légui situation ñew wala histoire am yow day reba dara yobul fa luddul setantal soxna ay jambri ak fexé no ci joté la xawla wara wona dem daayira de bayyi daayira ba upp ci yow tuyaba dara taxula dem ci seen association ba luddul kon jeeratul ngay dem jeeratugo de jeeratugo amana gis ci yeen jo xamni digeum ak borom kërëm dafa jeex lolou yalla koy dogal subhanahu wa ta'ala sey bo gis fuko yalla yam lo rek fa lay yam leg leg nga gis sey bo xannum yalla dogal mirma yam fofa ah koka yalla dogal idam jia te tax ko ñibisi ma nga ci rewma bimu tassé ñibisi wul ma nga tok ci rewma nga gis ko bëgg ko labat ko denc ko lool dara niwu ci lool dara niwu ci da nga gis jigen jo xamni yalla def na ci wërsegu fukki goor man na jaar ci fukki sey wali yaz billah donte bañ nga am mo gën waye leg leg yalla dogal ko goor jigen di jaar ci ñett sey ba ñent sey ba juroomi sey lol taxul ni jigen ji da bon dedet dogalup sun borom la leg leg du morug jigen ji xeyna leg leg nak mu nek morug jigen ji wala jikoy jigen ji waye du toujours naka nonu koy gisse ci goor goor go xamni kum yor wacc jilat kenen kum yor wacc jilat kenen leg leg du don ci ku goor ki waye leg leg mu don ci mom kon sande pa rek ci jugé bi bala nga ko aborder da ngay xam luko sabab ba pare waye li mo wax mom lu haram la moy jigen ji nek ci boomam nga nan ko takal ma tas ma tak tasal ma tak la la hawla wala quwwata ya ndaw wax ju bon ndaw wax ju bon mune mom seigne touba bok na ci fonkali bakari moy setantal jambour bu jigen bo demé ci réseaux sociaux yi nga gis jigen ñi ñu bari ci ñom di def tabaruj moy lan moy yaangi ci réseaux sociaux yi ni TikTok sa bop nga xamni bala nga TikTok da nga dem salon ciap ciapal fu nek da ngay waje TikTok waye fay ding fa ciap ciapal doga TikTok fuñu ding fa ciap ciapal doga TikTok yaangi def tabaru alquran dala ko terewal wala tabarajna tabarajal jahilatul ula dañ koy gis ci rew yu arab yi sax nar yi sax legui tambali nañ ko tabarij bobu legui sax ñom tam ni ci to seeni bokk nar yi mu bari nit ño xamni danaka legui ñok ñepp yam dara ci diine dara ci diine dundu gu neex rek tabarij ya nga jëm daayira ba nga jëm wa dem daayira mom lu ci ciap ciapal lu ci wut dem daayira donc xana di mo daayira rek tangal café goor ña nan nga joxe sa di ñibi war sa keur borom keur waye bala nga dem daayira da nga dem salon ba fay 5000 ñu ciap ciapal la nga doga dem daayira legi nga def tamaruj bu nepp ni ji goor ñi tamit duñ la xol goor gu ragal yalla donc lay baña xol goor gu ragal yalla donc goor gu ragal yalla rek lay baña xol de way dem daayira mom jeru ciap ciapal dem magal keur seigne ba ak magal diw sangam lañuy sante keur seigne ba wala mom lañuy magal keur seigne ba ñu jox la sa carte invitation wala nga bok ci talib yoy wala nangam bala nga dem ciap ciapal ciap ciapal mom fen dong la ko l'islam maye moy nga ciap ciapal bu nu ñew tok ci wetu mudu mbey jam té muy sa borom kër lool dong la ko l'islam may na la seigne mudu mbey jam di sa borom kër nga ciap ciapali ba ñew tok ci wetam l'islam waxu ci dara waye ciap ciapal bu nu tag ko ni ko ma ngi dem daayira bu amé fulu de nan bul dem wala demal nga sel muji ba set té téggi li ci sa bop bi ba paré ya bo amé fulu lool la lay wax néna wal kasib bok na ci fen ponkali bakari fen ay wajile demal ci réseaux sociaux yi rek demal ci réseaux sociaux yi amna ño xamni fen bu doon ab diplôme dañ ko nan yalla xamnako fen bu doon diplôme dañ ko nan wal kasib ci ponkali bakari la bok da ngay gis kuy fen ba kilifa di fen yalla xamnako ba kilifa di fen la wax wal kasib fen Seigne Touba ni xolal li lepp day nit ñang koy def te neena ñoy dañu ragal mbugalum bamé lay wal khiba jew legi nak réseaux sociaux moy jewu kay bi far réseaux sociaux moy jewu kay bi de ndax wala ñay neena ku ñam jakkar lo xamni jewa neex ñam jakkar lo xamni jewa neex ndax sama classe gi mom bo jakkar lo ñum dañ lay lem nim saaku ñum legi lem ni bo waxe lo leen wërta wax fi saaxé lañ lay lem nim saaku motax ñuy ko ñam jakkar lo xamni jëw neex wal qiba jëw ci ponkali bakkar yi la bokku legi réseaux sociaux yi moy jëwu kay bi xam nga ni waji ñimi wo jakkar lo mom niko sebeut bi suufangi ci nga taxaw ci sa gannaaw clavier lu la neex wax ko Seigne Touba neena kat neena ki def li neena da ragal bolum bammel neena da ragal safara ëlëk wa kasratul fudul Seigne Touba exemple rek la joxe de ñent la joxe exemple setantal jambour bu jigen fen jew bu ci dess moy wa kasratul fudul bari loy comédien amna ño xamné réseaux sociaux TikTok bi comédien donc moy seen liggéey waaw lu leen ko jaral al malu alal nga xamné légui nit ñi nekkatuñ Abdoulahi waye Abdul Mal lañ Abdul Mal donte xam nga ni yow wax ji ngay wax te amul njariñ wax ji ngay wax te amul njariñ man na la jural mbugalum bammel waye nak mi ngi lay jural ay vie yoy mi ngi lay abordel khalis alal legui nekato Abdoulahi waye Abdul Mal moy jaamu alal legui yow alal la mom lula alal def lo nga def ko alal ni la del comédien man bo def comédien di fen di wax yu saf xoram da ngay bari ay vie te bo bari ay vie da ngay am xaliss ngani ko adjar nako di la waye mu gënum bamé lañ fi de ngani wax dafa graw na graw buma di rek gaay jangal ma ay ikhlas buma di rek gaay jangal ma ikhlas baxna wa kasratul fudul wa kasratul fudul Cheikhoun Bamba neena radiyallahu anhu dom adama yi ci li lañuy xey di ci gontu waye neena fa in qult lahu hadha aramun ghala laka hadha la yaqdiru ahadun an yatrukahu li anna jami'an nas yaf'alunahu setet Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala anhu setal ma li muné fa in qult lahu hadha aramun neena waji def li yep ni ngi setantal jambour bu jigen mi ngi fen mi ngi jew mi ngi def ay kasr mi ngi def al fudul neena and ak lolu bo ñewé tiyé ci loxam ni ko saway li ngay def da haram hadha haram li ngay def da haram neena xam nga lum lay ton ah saway nak yow nak ya neex nga neex mun hadha la yaqdiru ahad an yatrukuhu li ken mun ko bayyi nga ne ko lutax ken mun ko bayyi mun li an jami'an nas yaf'aluhu nit ñepp koy def ma def ko deg nga tontul waji degal waji lim la tontu neena ñepp koy def ma def ko seigne touba ni wa kon xaarama laaj la ben question ñepp koy def nga def ko muni waaw muni ma annahu la usra nas ila nari la yusruhu and ak li lepp de yaangi wax ni nit ñang koy def motax ma diko def muna muni ñi diko def euleuk bu len yalla fangon jemelen safara ni la kay ci ngay bok nga ni ko diwmo bëgguma ah legi buñ len fangé jeme safara do nango dem te buñ fi ci adina buñ ko def nga and ak ñom nga nango and ak ñom xana yalla mom ya ko puful la seigne touba ne li la lay laaj man laaj bima lay laaj moy ginaaw yow ñepp koy def nga def ko ma ngi lay laaj bu yowmal khiyamé ba yalla fang ñi ko don def jeme safara ndax bu la ne kay dem di nga nango dem ngene yalla téré mune ha ha kon nak yalla téré fi ci adina bala yalla téré yowmal khiyam bu ko ñepp def fi ci adina te deggalut yow bu mu tax nga def ko yow bu mu tax nga def ko ay vie yu bari moy lan revenu bi nga ci am lum lay jariñ ëlëk bo mu ci sax moy doon sa cangay di tak ci sa bir ba mel te doko mëna fajj nga ubbi sa compte TikTok waxo ci dara yalla neena yonent bi neena xass jami yalla yi rek ak sagaleen ba nuppi nga ni ëlëk bo tuddé ci sa bammel di nga am jam wallahi ku lako wax nahna la xana ko xamul yalla la koy wax ko xamul yalla waye ko xam yalla fa in qult lahu hadha haram qala laka hasa la yaqdiru ahad an yatrukuhu seigne touba neena boko ne li ngay def da haram neena xam nga lu mi def tiyé sa loxo ni la eh li kat kenn munu ko bayyi nagn xol jamono ji ko wax mun la da xew ko wax mun la da xew ba jigen ñi dajalo ñew ci man xew wi am aw xew am ci kër gi waaw waaw ñu bëggon nga dimbali ñu benn bis rek la benn bis grawut ñu koy mayal xalé ñi def li def li man na li ma ci jaaxal moy benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu safara iblis daayiman dootu fa jox lay sédal la benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu iblis daayiman safara mom ci benn bis frab benn frab ci gont rek ci la ko yalla dekkal safara faaw ngeen koy xépp yeen ngeen koy xépp benn bis rek yaang koy xépp waye yalla mo xébu ko yalla xébu ko yalla xeybu ko seigne touba ne bu yalla fangon ñi def li ci tiktok bi ci réseaux sociaux yi nek ci deri gor yi nek ci kasratul fudul nek ci ila mune bu fekkone yalla fangane len jeme safara ni la saway kay bokku ci ndax da na la deglo ndax da nga contane mune yalla téré kon duma nango dem bu dé sama ciobare bop rek duma dem ni waw kay kon genn tel ci genn legi fi ci adina bo ci bañe bok tel ci genn fi ci adina bo ci bañe bok alamatul khawf min arrahman tarkul maharimi bila tawal lolou la seigne touba neena man dara gam ragal yalla du dara du juddu du fami du sante du aw xet du nit ku ñuul du nit ku wex du dara lul rek du dara lul rek bayyi li yalla tere fasasa ragal yalla sun borom neena jeerul ngeen di feug dina nan ma ragal yalla man ragal yalla ñiko def xamna ko fala tusku anfusakum wa huwa ahlu biman taqala sun borom wax jeerul nga fi nek nan man dama ragal yalla muna mune man yalla xamna ñi ma ragal xamna ñi ma ragal de xamna len xam nga ñoñu moy ñan moy tarkul maharimi bila tawani ñi bayilu haram ngir sama jëm ñi bayilu haram ngir sama jëm ñoño ma ragal karagal yalla yanabi sallallahu alaihi wasallam bim koy misal ci bi nga xamanteni ni ben xare amna ab sahabi ñew jup ben yeufar bu ko ray yeufar bi ni la ilaha illallah muhammad rasulullah mu continue action bim don def dal di koy ray sahaba yi ñew net liko yanabi sallallahu alaihi wasallam niko diw mi ray def na lu ñu jaaxal ndax yow da nga waxon ni da nga xex ak nit ñi bañ wax la ilaha illallah li ci dess na nga bayele nak seen borom diwa ngi ni di xex ak ben way bam ni la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu kon action bi dal di koy ray sallallahu alaihi wasallam niko ges niko yow diw jeuf ju ñaaw ji nga def lo ci tublu mu niko la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ko dong ngir baña de waye gemu ci dara yalla sallallahu alaihi wasallam niko waw ndax ya xar xol ba xam la ci bir mu niko ah dedet nak mu niko bum la dalati bum amati dal di yëkëti loxom tek ci dënd ba ni taqwa hauna ragal yalla ci xol la ne te yalla rek ko xam sun borom nak ni fala tasku anfusakum wa huwa ahlu liman taqa bu len di manifeste wo di wane di titer nan man dama ragal yalla muni jërul wax man yalla xamna ñi ma ragal waye nak amna ay mandarga nak ci alquran yum tektalani kum ne ci yow ñi lay gis te xam la da lañ xam ni mandargam ragal yalla ngi ci yow yu bari la nak yu bari mandarga yu ragal yalla mom yu bari la ay wonañ tambale ci sabru a sabru dess nga nit ku meuna resister moy nit ku meuna muñ ku meuna muñ foko fek rek mandargam ragal yalla ngi ci mom a sabru min taqwa a sabru min taqwa muñ da bokku ci ragal yalla muñ muñ kan moko man moy koy jom bu mbaw muy rus muñ yalla da dogal sun borom tabaaraku ta'ala boole la sa borom keur ngeen and tukki nakh nakh jamono dab len nga muñ rek budé gor ga séré na ceinturem di muñ budé jigen ja tak na skumbam di muñ asabru asabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ nango muñ nango muñ alquran ko misal sun borom neena asbiru wasabiru warabitu wa taqla la lakum tuflihun ma nga surat ali imran sun borom neena bu ngeen bëgge am mandargam ragal yalla da ngeen di muñ tay muñelante mo ne ñaari way dencante yi de kéro bañuy toggu seet bi di la ko jox dañ wax bo démé ne ngeen muñ tay muñelante asbiru wa sabiru sun borom neena muñ len tay muñelante da ngeen di muñ ba nopi tay muñelante warabitu ngeen bokk séré sentir warabitu ngeen bolé sentir séré seni sentir warabitu ngeen andando bolé sen force warabitu ngeen andando bolé sen xalat bu ngeen ko defé wa taqullaha xam leen ni ko ragal yalla ngeen te ragal yalla mum ko ko def la lakum tuflihun ken mun la te taxé wa taqullaha la lakum tuflihun nga surat ali imran sun bar wax na ci benen aya batay neena bok na ci li taxamana mun ndax mun dafa jafé neena nak amna ay element yo xamni bu dajé ci yow da nga mëna muñ ndax muñ dafa jafé muñ dafa jafé dé ñu dila togn ngay muñ ñu dila wax lu jaadu wut ngay muñ ñu dila ngay muñ muñ da jafé dé muñ xéjub xol la muñ xéjub xol la jambar rek ko man muñ xéjub xol la jambar rek ko man motax suñu borom ni bu ngeen bëggé am force mëna muñ tay mo wax li nu ngeen def ñu ne ko lan la mu ne ya ayu lisina amanu astainu bisabri wassalati inna allaha ma'a sabirin yeen ñu wax ni gem ngeen yalla bu ngeen bëgge am force ci mëna muñ mu ne astainu bisabri wassalati force bi leen di may ngeen mëna muñ mëna mu ne jox leen yalla lim mom wassalati joxal yalla haqam rek yalla may la force nga mëna muñ mune xam nga lu nek ci importance meuna muñ xam nga lu ci nek muna muni man yalla foma fek ma ngi en compagnie ku meuna muñ inna allaha ma sabirin ñi meuna muñ man yalla foma fek ma ngi ci seen bir di len en compagnie sun borom newul inna allaha ma al anbiya newul inna allaha ma al mursalin newul inna allaha ma al awliya ma ngi and ak yonent yi ma ngi and ak wali yi ma ngi and ak borom xam xam yoy bu ko ci dara xam nga lu mu wax ma ngi and ak ñi muñ man samay partisan man yalla moy ñi nango buñ inna la ma hasabirin ñi nango muñ amna ño xamni mënu ñu muñ dara yalla xam nako amna ño xali mënu ñu muñ dara yalla xam nako bo xam ñaari wujji la mo xam frère ak frère la wala frère ak sœuram wala ba am ño xam dal mënu ñu muñ dara asabr yalla neena ku bëgg ma ne ci sewet fo lambe daj ma bo gëssé gis ma muna muni del muñ rek inna la ma sabirin ku nekk wax genn ci bam dess yalla mën ta wax ni ma nga and ak ñu muñ ñi ba nopi nga gëssu doko gis mën ta nekk inna la ma sabirin yalla neena ku am fonction wu muñ rek bo gëssu gis ma bo lambe daj ma motax seigne touba neena radiyallahu ta'ala anhu dañ ma togn ma muñ yalla fayma ba nopi fayul ma koko xam ndariñal muñ seigne touba koko xam bitu muñ ndariñal muñ seigne touba rek ko xam radiyallahu anhu neena dañ ma togn ma muñ muna muni yalla fayma fayul ma waye ñu togn la nga xex ba amato lo xexé dor nan ma ngi muñ muñu da nga ñak pex muñu de da nga ñak pexé waji yobbu ko ci serigne bu ne gassal nga ko kambu gone fexé la nga ko nu ne mëno ci mom tous ñu door naan ma ngi muñu yalla la gëna xam li ci xol bi xamna ni muñu de da nga amul pexé donc da amul pexé way muñu serigne touba ni man nak dañ ma togn mom muñ yalla fay ma fayul ma ta yalla non lay jëfëlante ak jaamam sa buñ la togné nga muñ dalay fay ba nuppi fayul la dalay fay tuya bay muñ ba nuppi nak fayul la ba ñepp xamni fayul na la wata buñ né Seigne Touba dafa defon résistance mané joom ngeen waxu len dëgg Seigne Touba mësta def résistance bi ngeen di wax bu féké def na résistance pacifique la pacifiquement bu féké def na résistance pacifiquement la def mom Seigne Touba radiyallahu anhu Seigne Touba deful won résistance xam nga ñu def muñ ñi diko togn muy muñ rek ñi togn muy muñ rek nek ak boromam rek neena yalla fay ma fayul ma yalla fay ma fayul ma mota alquran ni bu ngeen bëgge am force mëna muñ muna astainu bi sabri wa salat ndax inna allaha ma'a sabirin bokk na ci mandargam ragal yalla koko gis ci mom xamal ni jeexitu ragal yalla ngi ci mom moy lan moy al ihsan min at taqwa moy loy def rafetal ko ngir yalla loy def rek rafetal ko ngir yalla al ihsan min at taqwa alamatun min alamati taqwa al ihsan alamatun min alamati taqwa al ihsan القران ننا الذين احسنوا منهم وتقوا اجر عظيم سن بروم مكو واخ ربي استر جل الذين احسنوا منهم وتقوا اجر عظيم سن بروم ننا تبارك وتعالى نيغا خامني فولين فك دانيي رافتال فولين فك رك دانيي رافتال سن بروم ننا بوي وور كو راغال يالا جابال غانيا غوب مون خمغا لوما لين دي فاي اجر عظيم يول بو امول ليميت virement bo xamni amul limite ajrun azim way rafetal ni amna ko xamni du fekke lu ñaaw lu rafet rek lay wax lu rafet rek lay def al ihsan al ihsan motax kera ba jibril ñewé ali salatu wassalam di laj yonent bi ali salatu wassalam lan moy deug deugi manam ñu joxe sax manam bu doon légui baat bi légui mom lañ firé tasawuf rek tasawuf muniko anta habudullah ka annaka tara in lam takun tara fa huwa yarak lolou moy ihsan mun ihsan du len li ngay def yalla do motax lolou ihsan loy def na yalla tax loy def manam mun na yalla rek tax da nga tane sa borom keur diko dimbele muni al ihsan na yalla tax na yalla tax yeen ñaar da ngeen bok bitim dajé bitim rew yalla dogal na ngeen gisante fa sun borom dogal seenu digeunte yeen ñepp ngi liggey nga diko jappalé ci yëmtele muni na yalla tax de bo bëgge am tuyaaba waye bis boone bul won ak man yalla nga gis ko yalla nga gis ko ku jappalé borom kërëm ba yalla dogal mu gis ni dafa bëgg denc ñaarelam aw bu juk taxaw ni lu bakkan doon jariñ lu bakkan doon jariñ mala defal li ak bur won ak man ak nak legui la nga defoon lepp te yalla denc lon nako tuyaaba yowmal khiyam yak nga ko yow neel ci la nga newon rek gis nga bo lewon ci la nga newon mok ñaarel ba ñettel ba ci bokku yam ciitu ñaarel mom du yagg gu ñettel du yagg neel ci la nga newon rek neel ci la nga newon rek al ihsan leg la ma diko misale digeunte soxna jaratullahi maryam buso ak soxna anta njay soxna anta njay ihsan bam doon def digeunte mak seigne mor anta seli ba soxna jara dikke dindi wu ci wirgil da continuer rek acte yam doon def mom ak action yim doon def al ihsan kon ihsan da bok ci mandargam ragal yalla fo gis kuy rafetal rek xamal ni ko ragal yalla ngo wala amna mandargam ragal yalla bok na ci mandargam ragal yalla alamatur rahman manam alamatul khawf min rahman moy as-sidq alamatul khawf min rahman mandargam ragal yalla da ca bok as-sidq deggu sincérité as-sidq min at-taqwa sincérité ci ragal yalla la bok deggu sun borom neena ci al-qur'an wal lisina ja'u bi thidqi wa sadqa bihi ulaikahumul muflihun ulaikahumul muttaqun wal lisina ja'u bi thidqi wa sadqa bihi ulaikahumul muttaqun sun borom day tag aw gay wal lisina ja'u bi thidqi wa sadaq bihi lolo xawa jafé nak ak jafé sun borom dani yow yanantu bi sallallahu alayhi wasallam aya ba wa lasina jaa bi sidqi wa sadaq bihi waw wa lasina jaa bi sidqi wa sadaq bi ulaikahumul muttaqun ngo wa lasina jaa mukay jawale wa lasina jaa min ba'dihim yaquluna rabbana aghfir lana wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman waxuma bobu bi def ni wa lasina jaa bi sidqi wa sadaq bi ulaikahumul muttaqun sun borom neena ma ngi lay misal waaji nga xamni yow muhammad li nga indi da ko gem da ko deugal ba nopi nak diko jefe li nga indi gem nako deugal nako yemul ci deugal ko waye nak da ko jefe nak walasina jaa bi sidqi wa sadaq bi sun baram ni ulaikumul muttaquna moy dañu deug ba nopi di deugal li nga indi yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaay deuguliñ yamuñu ci seen deugu ga waye dañu deugal li nga indi yow yantu yalla Muhammad sun borom ni yoy ak gaay ñoo ragal yalla motax mani as-sidqu min at-taqwa as-sidqu min at-taqwa ragal yalla da ca bok moy deugu sincérité sincérité lesina jaa bi sidq wa sadaq bi ulaika humul muttaqun al-qur'an la ulaika humul muttaqun al-qur'an la fa am benen aya bu sun borom di wax nan walasina jaa'u min ba'dihim yaquluna rabbana aghfir lana wa li ikhwanina bokut ak bobu ma ngi wax benen aya bi nga xamni sun borom day misal ni yaron sallallahu alaihi wasallam dafa am ño xam dañu deug ba nopi deugal lim indi ñoy mom ñi ngi ci mandar gam ragal yalla rabbi istu jalla jalaluhu khalaqana wa maulana sun borom ni ayu lisina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin wajumul ma nga tawba lima don wax misalum gañ yi nga xamni gem nañu yalla deug deug gi ngem sun borom neena len ragal len yalla te and ak ñu sincère ña te ngeen and ak ñu sincère ñi moy nit ñu deug ñu ta deugal wa kunu ma'a sadiqin wa kunu ma'a sadiqin and len ak ñi deug ta deugal ñi deug ta deugal na dafa jafé dafa jowe man koy faral di wax damay faral deg fi Mustafa Mbar di wax wax ju am solo mum Seigne Moudou Amine Tafal radiyallahu ta'ala anhu Seigne Moudou Amine Tafal da na ko fekk Medina fa

wallahi lazim wax deug mom yom na muy nax jamono bi ngay jang alquran ya ngi wax deug li ngi wax lepp deug la waye jang alquran bu nopi alquran di la rebb ngay ku jang alquran bu nopi alquran ngui koy rebb yonent ko waxe ali sallatu wasallam ruba qari alquran walquran yal annahu bari nakoy jang alquran ko nan su bufun mala yow ya ngi jang alquran neena na ngeen di wax lu bax yow nga jang alquran bu nopi dem tal sa tiktok sa la nday ñep ana sa wax lu bax je alquran lo wax di waqulu lin nas husna alquran ko wax yow nga jang kamil bi baqara ba minal jinnati wan nas bu nopi nak wunni awray gor yep tek ci sa tiktok bi alquran ngay saga boko yegg boko yegut motax seigne mustapha mbarne wax deug yomb na waye jef ko jafé gis nga waji bimu jangal alquran bu nak bu fekkone day jef deug bu nopé da nan alquran de terrain ma wunni sutures gor alquran terrain mako kon day man diw sangam duma ci tiktok mbiram mi sama yoniku ci mbiram mi sama yoniku ci wa khulu lin husna lolal alquran waxon nga jang ko bu nopé nak yow def contraire bi kon alquran ang lay reub li yonent waxon ni ruba qal alquran wal quran yalanahu bari nako jang alquran ang koy saga alquran ang koy saga nga gis oustaz bo xamni day firi alquran baqara min aljinnati wan nas waye bu noppé nak ñu jot liko kaasu sangara bi innamal khamru wal maisir fokay bayyi baqra bu minal jinati wa nas dakoy firi waye nak kaasu sangara baangi ni di bu nupp mom lay jëk na subhanallah kon lolu seigne mustapha mbar wax akay wax na deug yom na de waye jëfé ko nak mo jaxé moy lama waxon cheikh murtada mom seigne touba bam ma wolo tema ko ne indi nga nak mbir muna mané ko man buma yeggé daara je sama kër dana jaxaso ca jamono bob muné ma ha mané ko lu koy jaxassé mané dama fassul yéné di wax lu bax té ku ñew sa kër do ko fekk di téralu bon ku ñew sa kër fekk ko loolu mu fassu mako yéné té kat sa wax ji da melni dag ma jox ndigal ci may def na gor ga daan def mu waaw jar nako dé waaw netti nako ba tay jiru ma ci jaara yow ya tok legi ci conférence bi warnu bañu mbëk miri ci jox loxo jigen jullu sa soxna da aram ñu gis bi conférence bi jexé jigen ñi wër la ñom dir yank yek seen posset yu disi ko la ni jabb loxo nga ni ko jabb loxo ana li ñu don waré ya tok legi ci conférence bi nan khadija ni la melone khadija ni la melone dawul khessal dawul mesu li parti ni ñew sa keur fekk say soxna melni tuba te yaanu don war legi ana wax deug nga waxon ana jëf jëf wax nga deug ci conférence bi waye jëfo deug sa keur conférence bi lepp deug la waye sa keur la fa nek dara du ci deug ndax ay cedd do nga fa ne kenn ci ñom amul diine kon seigne mustapha mbar lim wax deug la de wax deug mom yomb na waye boole ci jëf deug jafé nak boole ci jëf deug te yalla nak jëf deug la soxla nak wax deug kessé rek amul ñariñ jëf deug la soxla jëf deug la soxla rabbi sitwa jalla jalaluhu jëf deug la soxla bokk na ci mandar gam ragal yalla al wafa min taqwa sam ko le re ndaw lu new ndaw lu jafé ci jamono bi ñu toll al wafa min taqwa sam ko le re ci ragal yalla la bokk da bok ci mandar gay ragal yalla sam ko le re fo gis nit ku fonk ko le re rek xamal ni ko ragal yalla ngok sun baram neena bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbu al muttaqin bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbu al muttaqin al qur'an la sun baram neena misal la ñi nga xamni dañu ragal yalla mana muni fo leen fekk dañuy matal ko leere

0: fo len fekk ku ragal yalla foko fekk day matal wëllere wa awfo bil ahdi innal ahda kana mas'ula aya bobu la ma cheikh murtada jik wax kera ba ma wolo bu ma ñew ma dugg ci neeg bi rek mu ni ñokkel ci lal bi mu togon yor ma loxo bi ni ma wa awfo bil ahdi innal ahda kana mas'ula ñane ko wa mbacki wa sa bay sa am mo xon ci yow dal ko yalla do li ñeegal ñom ñaar ñepp ñinga bar sax dina leen fekki ñom ñaar ñepp ñinga bar sax yalla nako yalla do li ñeegal ñom ñaar ñepp cheikh murtada waxon na ma aya bobu wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula kon al wafa bil ahd alamatun min alamati taqwa matal ko leere da bok ci mandar gay ragal yalla subhanahu wa ta'ala matal ko leere bok na ci matal ko leere waxon nako legi moy asabru waye asabru xam nga ñaar ñett la sabru ñett la ñett la sabru ñett la nimay fadi wax ni fo fek ñett rek jappal ndax ñetti was moy togu ñam ci ñetti was la ci ñetti was la asabru ñetti was la asabru ala asabru an asabru fi ma nga ci masalikul jinan dem leen ngeen xol ko sabru ala sabru an sabru fi benn bi nak moy bi may bëgg wax moy asabru minal bala asabru minal bala min taqwa muñ li yalla dogal ci yow muñ natu yalla yi ci ragal yalla la bok waye ak jafé nak muñ natu sa borom ak jafé amna ño xamni bu len yalla natto dañuy def le tout pour dindi natto bi ba amatuñ pexé ñu sok ni kon dal muñ na amato pexé amato pexé yalla muñ daf soxla daf ca soxla tes ju jëk je tes ju jëk je yonnentou sallallahu alayhi wasallam amna ben bis musen jenn jigen ju tim bammel di joy ali salatu wasalam ndax doom di ndaw mo fatu mu tim bammel bi di joy sallallahu alayhi wasallam fek ko fa niko asbir muñal muñ ko ges mom ndaw si niko xana lim dul sa dooma tax bu don sa doom do mo muñ lo lim dul sa dooma tax sallallahu alayhi wasallam ca yarba ca teggel ya waxu dem bako fa am ñu ñew ni ko yow xana da nga dof ki nga waxal moy nabiyul mustafa ali salatu wasalam mun yonent yalla bi ñu waw mu samp xilam dabi ko yow ki yalla yoni ay waji dama xam won ni yow lay waxal sallallahu alayhi wasallam ko astabru inda saddamatil ula mun ji yalla di nangu moy tes du jekk je fi ne mom muñato nga ñak pexe do nga way muñato astabru inda saddamatil ula mun ci tes du jekk je la mun ci tes du jekk je la yow ak sa borom keur da ngeen am ay jafé jafé da ngeen am ay jafé jafé muñal waye juk rajaxé keur gi yépp wax ay baat yo xamni doto ko meuna récupérer doto ko meuna dabatal doto ko meuna défar yak na lu bari da nga jotté ak sa soxna nga wax ay baat yo xamni doto ko meuna récupérer ndax bal la dem na meunato ci dara même bu digeenté bi defaro watit la yalla xam doyna baat ba nga ci xolam ma nga fa bo muñon lolou du am wala dañuy wax ni ku muñ yalla yattal la buntu ku muñ rek yalla yattal la buntu bo jaar moy lim waxone inna la ma sabirin mawdul bo gisee ma wacce ko bam di ci waxtane mbirum digeenti goor ak jigen problème yi ci am dafa bari te li ci gëna bari ñaka muñ rek ko waral yenn yi yakamti ko upp rek ko waral muñ bala da nga nekk ak sa borom keur yalla tek ko natou muni asabru minal bala bul yaakar ne natou bi ci mom dong la yam aha kay aksi na ci yow natou bi bu fekke natou la bu ko dal ba tax ñu yobbu ko kasso asabru minal bala andal ak mom ngeen muñ ko waye xam nga ni sa borom kër yow da waran buñ ko yobbo ci kasaba da nga wara muñ and ak mom wa légui rawati na far yow ci sa bop yow yow ci sa bop yow ya ko yobbu ci kasaba yow yow ci sa bop yow mi nga xamni bu demone kasso par natub yalla ya warana and muñ and ak mom muñ ko légui yow ci sa bop nak yow ya ko yobbu xuma ci seen ki yoy ngeen koy waxe seen commune yi seen commune yoyu nga yobbu ko tribunal déclarer li ñi tudde xuma xuma biye de comme ngeen koy wax xuma ñu nango alalam jep jox la appartement bi ngi ko fekkon bi nga joge Sénégal ñu ne ko gennal appartement mu genn appartement bi jox la wa bo tedd di nga nelaw question bobu rek la lay laaj gor gi la gisone bëgg la jëlé la Sénégal indi la bitim réew jëlé la appartement dila topoto ba nga xam ba nga xey am ay kay nek citoyen réew mi comme mom un jour vendra ñu genn la appartement bi genn ko appartement bi ni ko gennal ci biti ni la yow togal ci appartement bi nga tok ci appartement ma nga lay laaj ndax bo tedd di nga nelaw ah man de bu fekke ñaari wa ñaari gorama jur man buma tedd duma nelaw man mom kay ma ak mom dañuy bokk genn appartement bi kon waye man mu bayima ci appartement bi man yalla téré xana sa xel dimul ci dembu budé gor gi ko defit kat yeewit yaak moma yam gor gi nga xamni da joggé jëlé jigen ji bitim réew andi ko fo xamni ni mbokam nifu xarit niwu fa soppé niwu fa kenn niwu fa yow dong la fi xam bi nga ñëwé nga and ak mom diko tété un jour vendra nga ne ko wo ngagn bayiko ko njabot té ya ko ne won togal yar yar goné yi may liggéey ñuy dundé ba nupp nak ay bossay am fesso ci yéné def dara ba un jour vendra nga xey ne ko wëñjëk yeewit kenn gënu la goré di nga abandoné ko dem kenn gënu la goré di asabru minal bala min taqwa nango muñ tiss yak bala yi da bok ci ragal yalla tabarak wa taala asabru minal bala asabru minal bala min taqwa bok na ci mandargam ragal yalla alamatul khawf min arrahman moy al islah bayna nas al islah bayna nas min taqwa moy defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok bima dan def conférence bitim rew da na len ko farane wax ni keur seigne touba yi nek bitim rew bu suye won rolam bu suye won rolam da naka bitim rew do fa deg sey bu tass keur seigne touba yi nek bitim rew buñ suye won sen rol bitim rew do fa deg jeuker bi bocc jabar mba jabar ju bandone jeuker ndax lutax al islam bayna nas soxna sa dama massa wo neena ma dama porté won plainte sama jeuker war ko yobbu tribunal neena ben sour may deglu ab radio ñu tek sa waxtaan ngay wax mam jaara nam nekk won keur seigne mor ante seli ba kéro ngay wax ni dafa yak seigne mor jaara dafa am gan yalla ji tawna mat amul wala mat mu fi nekk toyna te bëgg na ku ko téralal ganam gi bu don sun jamono ji soxna jaara num def da dem armoire sibatan wala armoire vibatan mom la yak jël serie eumbu tek ca kaw lal ba togete armoire ba toge ko gatt bi muni ba ko degge la dem retirer sama plainte ni sa borom keur lu la neex defal waye donatul mak yow muni ma fi may waxe yow mo geuna nango am xar mo geuna noyum xar mané ko jeexna def ju bax li do nga lay jariñ def lu bax li do nga lay jariñ soko jeuflante asgor rek da nga xamni asgor nga jeuflanteel al islah bayna nas kon keur seigne touba yi yi nek bitim rew buñ seewel seen rôle deug deug sénégalais yi nek bitim rew seen sey tuba bi diko tass ci lu kenn xamul lum doon dom yi di timuranké etc etc waron na mëna ñak seen sey tuba bi diko tass ci lu kenn xamul c'est délai dom yi yow am nga droit gis sa dom dans une semaine 5 jours 8 jours lolu moy lan dom jo xamne da waram sa bu dawe daanu ci kaw bayam nga tekkale ko bayam nan ay 5 jours gi 10 jours dom jo xamne da waram sa bu dawe daanu ci kaw ndayam nga tekkale ko ndayam nan ay 8 jours rek 10 jours ngeen nangou ko te xam sen culture waye waxuma sen culture waye sen diine waxati len ko dama jelle le sen culture waye sen diine man jaral na mo muñ ba de jaral na mo muñ ba de bu don rew mu melni senegal nga xamni nday jek bay bi buñ taggo yi tamit te xam diine du jeexital ci seeni dom parce que kenn ku ne ka nga yor dang ko yar ning ko wara yare doko bagn lo bayam doko bagn lo ndayam et cetera et cetera waye ci rew yu tuba bi li fi dem li fi xew musiba la yeen balma yeen balma waye keur seigne touba yi rôle bobu ñom ñoko waral na suyé ñom ñoo waral na créer fofu ben commission bo xamni dara du liggéeyam lul al islam bayna nas defare ñaar ñu yakko rek moy liggéeyam ben commission bo xamni al islam bayna nas rek lay def ndax al islam bayna nas min taqwa alamatun min alamati taqwa mom al islam bayna nas sun borom mako wax rabbistu jalla sun borom neena wa taqullaha wa aslihu sata bainakum wa taqullaha wa aslihu sata bainakum lol la sun borom wax rabbistu jalla jalaluhu bokkuna ci mandar gam ragal yalla asqawat asqawat alamatun min alamati taqwa tabe tabe mandar gala gis nga ab tab deug deug deug deug boy wut ko ragal yalla jappal tabe tabe tabe moy kan nit ku tabe moy kan moy ko xamni day jox alalam kim ko wara jox la koy jox fam ko wara joxe la koy joxe te bu koy joxe yalla tax lol moy ab tab fa amni lo xamni du tab de xam nga lum don alku alku lol du tab lan moy tabe moy yalla denk na la wërseuk nga gis iliman jo xamni ma ngay jita juma jata yalla rek tax rabbi sitwa jalla amul auto bu mu war nga jëndal ko auto bu muy gëlegi ko tabe ngo waye yow dal bala nga meuna tabe yow lol le mbadantan dat yow ak taccu lir mu bir ak mbeuk mata bañ ma gañ yow dal sa tab fofu rek lay feñe moy batare batare yow dal sa tab xam nga fan lay feñe moy bila waji ne ñaari bayu ci khasside seigne touba boko jange dem aljana ngay batare xam nga ni waji dalay nax dalay nax waye ka tok ca dara ja yor ay donga di len jangal alquran di len jangal qasida yi mëno ci mom fistil ndax boko ko joxe kenn du ko yek mba ku ko yek ya ko ko wax koku mom mëno ci mom dara mu yow dal ki nga mëna jox moy conférencier bi tok ci bass bi ni la bi gis na la aras conférencier bobu dal nga mëna jox mom ba tay khas bu bari gis borom alal ju wote nenaay day teral borom xam xam yi xam nga borom xam xam yi mi teral moy ñey wax naan seigne touba neena ku wokkatu dem aljana ku sacc nagu jambur daw dug mu sey xal nga dem aljana illa illa seigne touba yalla tere sacc yonentu tere sacc seigne subhanallah xames nako ko daan def ba yag nga ñew touba yi ñu ñak loola ba nga ñak sa ñak wo ñu jël ko joxat ko jami yalla yi akay nit yalla yi da am ñu daan defare nit waye yenn wax yi tabe tabe tab bo xamne bu magal jotté camara yi wër la nga tak sa ciaxu oru 10 kilo di batare ah lolay tabe lolay tabe ko day borom xam xam yu doye di yusufé yek no yalla bal dankati khasside yu doye yusufé yek fofu la ñuy jëm ndax ñom almalo len itel alal len itel alal waye mu wër la ni tay gamu ga daari mustafa mbey sam bo fa démé dañ la jox nga jang khasside bani xaw waye na mustafa mbey sam amul 10 mètres mètre mbassé yi mu joxé kèn dula fa gis kèn dula fa gis fañu joxé 10 mètres mètre nga yoré sa ben site bo xamni sa ben site bo xamni daari mustafa mbey sam bo fa démé da nga fa fek gonay jang alcorane nga man leena camara da nga fek ñuy jang khasside waye duñ la fa gis dé yow site bobu kèn dula fa gis fan lañ lay gisé moy fa nga xamné bo camara ba nopi man ñu balé 10 metti mètre mbassé ma am lop 100,000 ah lolay tabé bokki lan moy tabé tabé moy fekk alal yalla nga jaxassé ci sa alal nga bolé ak mom ñu noddu takku sandi modi daara jangi ne xam nga ni doomi julit ñafa nek di jang ngir yalla mu woor la ni serigne daara be ca daara ja liko war mo la war alquran da nga wara na samp daara diko jangale ni mom waye yalla natto na la nga dem defi business yalla may la ci wursuk mom yalla natto ko mu samp daara di jangale nga ne ko comme fi nga nek da fe war na ne te munu ma fe ne kon lima am nañ ko bok aha tabe ngok xam nga tabe moy lan moy ngay wadjal sa euleuk sa bammel ngay wadjal sa bammel lolou moy tabe Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar Sadiq tabam gep fofu la ko jeme motax yalla taggu ko ci alcorane ko fa amman ahta wa taqa wa sadaqa bil usna fa sanuyassiruhu lil yusra parce que tabam gep fofu la ko jeme won mo Abu Bakar moy tabam gi alal ci ko yalla joxone tabe gi yep min ko jeme won ci jappale Mustafa Ali sallatu salam ci diine l'islam ba mu jiyoratul dara lepp joxe nako ci l'islam yalla niko waji tabe ji de ragal yalla dong mandar gam ragal yalla nek ci mom motax mu tabe fa amma man ahta wa taqa waye mu ci wa sadaqa bil usna da gëm ni ëlëk yalla pay gu rafet la koy fay ndax al jasaul ihsan ila al ihsan ndax xam nga ki yëkëti alalam di jëndal imam bi auto bu mu war da gëm ni yowmal xiyam yalla dana ko ko fay ki yëkëti alalam diko yobbu ci daari al qur'an yi da gëm ni yowmal xiyam yalla dana ko fay te xam na ni sun borom lu wax dana ko def ndax al jasaul ihsan ila al ihsan motax sun borom ni wa sadaqa bil usna da gëm ni yalla dana ko fay aljana Abu Bakar bimu tabe di def alalam ci yoonu yalla muni da gem ni yalla aljana la ko koy fayé sun borom neena man tamit rek fan yasiruhu lil yusra ma yombalal ko yoon wi sun borom neena bima gisee Abu Bakar jaar fi ci ak tab ma yombalal ko yoon wi ndax ni mako waxe def ci yoonu yalla dafa jafé ndax dang koy def bu nuppi amana ken duko wax wala kuko wax ya ko wax te boko waxe mu yaq baatare nak mom ñepp ci jakarlo camera yaangi ni wax kat yaangi ni ngay baatare lolou du tabe lolou du tabe lolou asaru la asaru asaru lolou du tabe de lolou asaru la asaru la atok ci bas bi dir yanki weur la kenn ku nek nan man nabiyin la dama sopp muhammad te ka 2 kilo 500 ngi ci bob bi bo xamne depp aram lepp ki nan dama sopp muhammad 2 kilo 500 ngi ci bob bi lepp aram ngani muhammad wan muhammad nawlo garab ga mu gëdd posette bi yak li ci nek yep jox la nan ci turu muhammad la ko jox dedet joxu lako ci turu muhammad de joxu lako wala mu dagal biye nga dem makka nenaay da sopp muhammad yaay waxtane muhammad yi neena yaay waxtane sir sir yonti yalla muhammad te sir ay kat li ci yep yep dara du ci deug ci li ngay wax waye pour convaincre ki beug muhammad neenaay convaincre ki beug muhammad neenaay nga sama classe gi conférence yi ñu nek ñu ci bari ay businessman lañ xamnañ fi ñi jaar dir yanke yi xamnañ ko ñom fiñu leen di jaar pour ñu yak li ci seeni possède jox leen nga genn studio rek téléphone yi commencé ni ma soppé muhammad tay kay li nga wax da toj sama xol subhanallah mom mi la koy wax 2 kg 500 ngi ci bop bi te muhammad neena kep ko xamni 2 kg 500 ngi ci sa bop aljana do ko mus la an allahul wasilata wal mustawsilata la ko tek 2 kg 500 ci sa bop bi jokku ko ca mana amone auto bo dugg yalla nga accident so de yalla nga dem safara la an allahul wasilata wal mustawsila ay gaay duñ ko wax de gaay duñ ko wax buñ ko waxe duñ jot ci possède yu disi buñ ko wax conférence bo tok wax ko bu dewe ne sama conférence ba ngeen bal ma ak sun bokki law be yako organiser won bama defé conférence bu nuppi baye jeng jot nima ba xam nga ni dewen do fi ñew mané ko ndokk ndax man luy xéssal tuddina ko luy yok mes tuddina ko ñu bax lañ dey sante bëgg lu bax mu ngok moy limay fa dox ni sun bokki ñeñu yi bu yalla dogalon ñun la ngo baye xéssal ak mes ak jimaamu billahi ñoy jitu aljana ak ñoo tabé ci l'islam bo woté ci da la koy fa dox tuddi gaay di ma rétan gis nga sëriñ bu la ëpp talibé ñeñu mo la ëpp wërse yalla xamna ko tira nga ñene man lañ la ko jox waye nak amna yo xam duñ ko bayyi mukk di mu duñ ko bayyi de wa nama ñeñi bal de ngeen bal ma ñu bax lañ ci bëgg Seigne Touba yalla xamna ko luñ am att nañ ko jox Seigne Touba ngir yalla waye nak xéssal bu mel nit tubab mesu jimaamu gis sa bop hop hop hop ay buñ ko bayyi won aljana direct lañ jëm direct direct kenn mën leen ko xañ yalla xamna ko kenn mën leen ko xañ yalla xamna ko ndax li taxadim aljana lepp dañ koy def tabe alal dafa neex ci xol nga attan ko joxe te biñ koy jox yalla tax mom attan na jël li ci possède bi lepp jox la wala li ci poste bi lepp jox la te bu génné wayan ko lum délo kërëm wayan wa señ bi xam nga lool bu ando nak touti rek réflexion ko ku koy jitu aljana kan mo koy jitu aljana kan kon da bok ci mandargam ragal yalla moy tabé fimna ñom rek ngay gis ñom ngay gis ñu jël ben sourné bo xamni xam nga luñ ci am 10000 francs 10000 francs yo xam nga luñ ko défé dem jëndé ko ndawal défar ko bam baax ñu tajal ko seen borom ko ñoo ñu may wax noon ñu tajal ko seen borom ko def loxoy kessé buñ xeyé jaral na leen wayani wayé en tout cas mom xolal ma gi mbax rek ak gi tap bu ando nak nga tek nga top lila yalla digal ay wajile kenn dula jitu aljana ken asaqawat tabe da bok ci ragal yalla bok na ci mandargam ragal yalla moy al adlu min at-taqwa wa seigne modou tema yamale fa waxtani sax xeyna bu dimanche jele di ñew ñu yagale no dinañu takku sante da melni majalis ba ngi may xaar te desena touti inshallah taala desena lu bari sax la meuna wax ndax wax deug yalla li sun borom wax ci alquran ci ay ayat yi tektele ni mandargam ragal yalla li la don ragal yalla yalla rek ko xam ci xol lay ne waye joxe na ay mandarga yi wane ni bu ko nit ki melé ko ragal yalla ngok al alamatu alkhawf min arrahman mom lañ doon waxtane moy mandargam ragal yalla alamatu alkhawf min arrahman moy tarkul maharim billah tawan lako seigne touba denké moy bayyi lepp lu yalla aramal mu bok ci al adlu manu min at-taqwa sun borom neena ahdilu wa huwa aqrabu li taqwa mandu len muni ndax bu fekkone tani ragal yalla am neeg la ku mandu rek ñew nga ba ci buntu ba taxaw yaangi ci buntu neegu ragal yalla nit bu mando mi ngi ci buntu neegu ragal yalla bu feug yalla diko ubil ahdilu huwa aqrab li taqwa ahdilu huwa aqrab li taqwa bokk na ci mandargam ragal yalla moy al afu min taqwa balé nit togn la nga bal ko te yalla tax manam jekku sam non jekliko mo gëna bari ci jamono jekku sam non jéggal ko jekku sam non jéggal ko moy li señ touba defam afawtu anil ahda turan li wajhi man jekku sam non bu nu pi jéggal ko bind bobu ci señ touba lañ ko massa jàngé ci señ touba lañ ko massa jàngé afawtu anil ahda turan li wajhi man da bok ci mandargam ragal yalla moy jekku sam non jegal ko mata alquran ni wa in tahfu aqrab li taqwa wa in tahfu aqrab li taqwa ko jekku sam non jegal ko mun yaangi ci buntu ragal yalla yaangi ci buntu neegu ragal yalla ku jekku sam non banu pi jegal ko yaangi ci buntu neegu ragal yalla defena ni waxtane won nako kuñu wax Seydul Abidin ñen ñi dañ ne Hassan la ñi ñu Hussein waye li gëna wër ci li gëna bari ci téré yi Seydul Abidin la Abidin moy tan moy ki nga xam mom la tuddé téré bi mu bindu mom la tuddé son émission bi may def moy Minhajul Abidin Minhajul Abidin Seydul Abidin setu yonnata sallallahu alayhi wasallam Seydul Abidin dafa amone benn talibem benn jaamam benn surgam waxtu japp japp mu gëna di japp talibé bi surga bi jam bi jël satala gi diko defal muy japp ta xam ngeen ni satala yi bi tax yoyu dafa xawa 10 satala gi dal di recci dal Seydul Abidin Seydul Abidin xepi xol ko beuti ñeppite won ko niko kola mere la xol ko beuti ñeppite waye comme talibé bi surga bi jam bi mom jangon na alquran mu dal di sété rek ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al khaysa wal afina anin nas wallahu yuhibbul mu'dhinin sayyidul abidin nir tek taxaw niko ngani lan muniko khala allah ta'ala wal kasimin al khays muniko qasamtu khaysi muniko wal afina anin nas muniko afawtu ank wallahu yuhibbul mu'sinin muniko am nga liberté ishab bis ni ko tay jegal na la gorel na la Seydul Abidin jaamam bi def ko ni amna ay jaam yu yalla tag ñi ngi ci alquran mu ne ko yeen jaam la mu ne ko wal kazimin al qais moy ñi nga xani buñ méré bay waja tak wana su seen mer buñ méron bay tak seen mer duñ ko manifesté wo mukk wal kazimin al qais dañuy tok rek japp seen ñamru wan seen mer mune ko kasam tu xeysi wan na mer mi mala merewon mune ko waye nak jam ñooñu amna ñeneen jam ñu yalla tag mune ko ñooñan la mune ko moy ñi nga xamni buñ wonne seen mer bu nopp duñ ci yam ndax nit ki dana wonne meram waye dencel la ko nak yowmal khiyam nak balu la de wan na mer mi du la wax dara waye mi ngi lay xaar nak bis penc mune ko ñi nak yalla da leena tag ñom wala afina andi nas buy wonne mer mi ba nopi dañ lay bal dootu ñu la top dara té la taxon ñu mere la dootu ñu la ci top dara wala afina andi nas mune ko afawtu an bis ni ko tay bu dé lool rek bal na la ne ko to saab jam mune ko yalla yimul fofu de wala yuhibbul muhsinin yalla da bëgg ñi rafetal doli ca mune ko aha rafetal xam nga fu mëna yama moy fekk sa jam nga gorel ko yow gorel na la ya mum sa bop bis ni tay gorel na la gorel na la degna sayyid alhadji malik radiyallahu anhu ci xisay ñu netti ñu ni masna jité ba mu noppé am ku wax ni ku alhadji malik jité won da nga baamu wat amo julli sayyid alhadji malik bayyi ba suuf sedd mu yor ay trangam dem ca ka waxon loola teral ko niko yow de ma ngi lay sante di la gërem ndax yow dimbali gama yow mi yalla xamal julli gu ñuy nangu ba xamni sa julli gi nanguul ngir ma mëna aha xolal lolu mom yemul ci bal waji lim wax waye dem na ba fekk kërëm diko téral waji ni ko si man mi ma bon yow yaay ku bax ki ya sel ya mag amo defo man mi la man mi ma am defo
1: waaw wala fi na anni nas
0: al ihsan nañu cheikh modou fadal nit jaay na luñuy téré ñu japp ko mu tiit ba wax ñiko japp duwañe yi ni len li ngeen ma jappé seigne fallo ko mbok wa xam ngeen ni gi togn togn gi nu ko reuy luñuy téré mu wora la ni mom dakoy mom momé nga ko momale dakoy téré mom motax sun mag ñu dëkk ñe baax ak ñoo wuté ci njabooti légui yi ak ñoo wuté ak njabooti légui yi njabooti légui mom waxuma sax ñom nga togn leen ñu ball waye dañ lay tumal ñom dañ lay wutal collé motif diw du mourid ak diw du sadiq ak diw ibadur rahman la diw gëmul diw ak légui yoy lañ lay tumal fofu xol aladji fallu radiyallahu anhu ben way mo jaay mo yor luñuy téré ñi téré luñuy téré japp ko mu leen fa señ fallo ko mo wa bañ dawalé seen auto ba ñew ci señ fallo and ak waji ah mbacké ki dañ ko japp té liñ ko jappé dañ koy téré mu ni yaako mo ni yaako mo ay ku ko defoon ñima xam dañ lay wax ni momi lan na dé ci kasso bi ki musuma ko xam waye seigne fall ni may waxna deug de mako mom de mako mom ñu na am ni waaw mako mom tegal leen mako fi te dem ah gaay yi tek fa lola bëgg fa yu balé waji mu ngeet balen fi waji tamit ñu tek fa waji tek fa lola dem seen yoon seigne fall ni ko waye waaw li lu ci xir waye mu ne ko mbacki tiit rek ak jaaxlé tiit rek ak jaaxlé xamni rek yow dong la xam ci kuma mëna tiit waaw bo liggey bu ko defati way bu dul liggey bu ko defati demal way liggey tay terlo tane ciow ci yoonu rek waji bam fa joge la gëna jup kay leen ni jup bam fa joge la gëna jup kay leen ni jup wop ñoñoy gaaya ñoñoy gaaya wal kasimin al qais seigne fall wonna na meram ndax tuumal nako lu momul taxewu ci lalu ci waye wal afina an nas bal nako yemu ci nak wala yuhibbul muhsinin mu rafatal jëme ci mom lamb pos bu doon ndax waji dañ ko li sax man mom mako dañ ma fayon rek ngir ma andalel ko borom ah bëgg luma yobbu sama kër do nga taxuma nanguko xam nga ni gaay yi def ñu luubu ñi ñom dañuy jël marchandise mi jox la ko dess ci gënaaw bu ñuy japp yow lañuy japp waye dañ la fay mu ne ko dañ ma fay dom señ fall ni ko waye lu lolo xewon tu sey borom mi nang mu yëkëti jox ko ni ko demal mom amati dal di jël lola lakalu kon nak mungo wal afina an nas seigne modou yalla ñu yalla sutural te defal ñu dimbal ak yermande defal ñu al khabul moy jëf ji yalla nangu waxtanu yeb liñ ci jublu rek moy li yanantu sallallahu alaihi wasallam waxon balighu anni walaw aya ni ngeen ma jotalal donte ben aya la lo rek lañ ci jublu gënu nu fi kenn gënu ragal yalla kenn xeyna waye nak du té ñu fass yene jëfé li ñu yalla sant suñu kem lay katan te jëm yalla ji rek tax tabarak taala naani émission bo xamni légui mu jégelu am fukki at ak juroom bis bu nek ñuy wax te lañuy wax duñ ca déllu ci répétition ay bari wul wala tem buñ waxtane tay bo liggé buñ ko waxtane won da nga nan xana du bi lañ waxon lolé yépp dimbalul sun borom la ak yaatom ak yermandeem ak yermandeem ñu koy faral di waxe bu ma doon def émission jooni bi at man na luma wax duma ca delu man na luma wax duma ca delu tem yi man nañu doon ben waye dina la ci wax lo xamutun ca bele wala lu ca nekutun jooni bi at te jëmi yalla rek tax tabarak wa taala kilifa yi bari leleñu yarangal ma
1: lan motax nga bayyi émission yi nga dan def ci radio sénégal yi yo yalla bal lolou li tax ma bako ñepp xam nañ ko ñepp xam nañ ko man dama bëgg lu may wax yalla tax duma ci sét lu neex ma demba wala paté buma noppé ci lool yi tax nit ñi mom ragalantay gënaaw lañ xam moy diw sangam ma ngay wax ci juma sangam juma ji muy waxé leg legi mu wax lo xamni diw sangam la laal te diw sangam mu musunu goro wala diw sangam mu musunu xarita wala diw sangam mu musunu jarbata kon na bayyi limuy wax tufu bo fexé ba waxuko ci pinch mit dana ko wax ci menen pinch mu gëna yaatu momu te do ci man tous bo fexé ba waxuko ci émission bi mu don def ci radio bi dana ko wax ci yenen rawati na jamono bi nga xamni jumtuka yi dafa bari te do ci man tous fofa lay gëna yaato bu nupi nak ñu xam la ci nak te du tax la ngay faj faju kon amul ndariñ ginaaw nit ki li wax yalla do nga tax mu diko wax ba ñun ma samba meriwul ma demba mom yalla rek lay waxal ak gindi jami yalla yi waye senegal mom dañu bëgg rek pensée unique moy yow dal li nga xalaat do nga sust e waye ndaw ko andu ta yow baxul man de anduma ak yow te do ma te bax ba xam budé ci géewu politique bi ni mu ci amé non la amé ci niñ ko waxé sax ci diiné ji a diiné ji kenn ko ni wut nga am sam parparlo aw diiné ji ko ni wut nga sam parparlo amna ko xani pour mom ku donul mouride baxo amna ko xani pour mom ku donul tidiane baxo ci waya ndaw yalla dafé nek pour mouride wala pour tidiane mang koy wax ci wax yu graw yu nga xamni leg leg nit ñi diko wax bo xolé beuyitu seigne touba woow ñi ko jëk firi dañu joomlo ñu bare joomlo nañ ñu bare xalé yu bare daanu nañ ci kambuk safara te yegunu ko moy lan moy fi seigne touba di waxe nan waj al kitabiyya min hadha al yawm fawqa salatin khubilta sawmi khubilat wa sawmi ngeen bal ma nga ca buma joomal qasidam gim tuddé nuru daray ni muni waj al kitabiyya min hadha al yawm fawqa salati khubilat wa sawmi xam nga ñiko jëk firi luñ ko firé yow señ sun borom ñom sax waxu ñu dañ ni ñom ñiko jëk firi xam nga luñ wax dañ ni señ touba neena qasidam yi mo fawxa julé koor qasidam yi mo fawxa julli ak koor wa déggal ma mi pri mu ñaaw suul fahm señ touba musu ko wax señ touba musu wax fenn ni sama qasida yi ñoo fawxa julé koor amul fuñ ko ma sa wax ah duma mo bind khasside te mo dakhono julli mo bind khasside te mo dakhono julli way julli ni seigne touba amul fodul jaar lu seigne touba julli nafa ah bu khasside yi gënon julle koor lu baye julli ge koor gi te japp ci khasside yi mo dakhono wor mom seigne touba bu fekke khasside ye gën wor mo dakhono koor way seigne touba sori na demal fi rek seigne abdourahmane mbake bu daru moti nga xamni mom kene gënu ko dégg danaka khasside yi ci mpiri da wor da daan wor ba melni ciumkoruk fas di julli ba melni julli kat te da daan jang khasside yi de bu fekkon ni xamna ni jang khasside yi mo gën lolu wallahi alhasim kon mu bayyi koor ge ak julli gi mas na wax ni ma bul dugg mukk daru muxti ba gennu ko te jaaro fi man lolu ñaan na la ko kërok bañ fassante ko leere ba tay maneko bu fi jaarut bu may dem suma ñiko dina fi jaar benn bis jaar na fa ma poser ko question niko wa man dama gis seigne touba ni akramani bi qul huwa allah ahad yalla teral na ma ci mbotum suratul ikhlas wa lu ci seigne touba djiblu muni ci yalla ba yag muni ma xana nga may ma rek ba delu ci fi ma gestu ko ñu waxtane ko ci manu tega wa ci manu tega ma gestu ko ñu waxtane ko ani de lu am solo el nako yalla djegal te yeeram ko sa taf ñu ci barkem ak xam xamam inshallah taala seigne touba lu mu wax bu fekkone ñiko filil nañ ko lim wax seigne touba dani yow sun borom waj al kitabiyya min hadha al yawm fawqa salati qubilat wa sawmi ma ngi lay ñaan yow sun borom nga defal ma sama khasside yi
0: waaji nga xam ni daa tëdd ba guddi jëw fu layli wa taxajat mina layli fa taxajat bihi naafilatan laka xaafa an yabxasaka maqaman maamuda mu ne ko waaji tëdd ba guddi ni nelaw neexe mu wéq mbalaanam jóg jàpp julli ñaari rakka te sa jëmm ji tax di tuur ay rangooñam tuyaaba jang ko ci préparel yi wën ko ci préparel maqaama ma ngi ko ci préparel moom laa bëgg nga defal ko koo xam ni jàng na sama xaside yool bu tol noona yool bu tol noona bu ko faw xalaa bëgg man moom la sëñ Tuba yool bu tol ni ki tëdd ba guddi xelam dem ci yàlla mu wéq mbalaan jàpp julli ñaari rakka naafila tuur rangooñam ngir ragal yàlla yool ba mu ciy jële yow sun borom nang ma defal yool bu ko faw xa ci ko jàng sama xaside gii te kat attention nañ dem ci xaside gi est ce que xaside yépp la sëñ Tuba wax sax ndax xoolal ñi jàng naxu xam nañ ni daf ni hadhal yawmi la wax min hadhal yawmi da ko maarifaal min hadhal yawmi xaside gii may bindi ci jamono bii ci bis bii ah ndax mooy xaside gi bayit bi nekk muy madlabul fawsi ki nuru daaray ni ndax booba la ndax geneen xaside la waaye min hadhal yawmi la wax ci bis bii nga xam ni kon bis booba la wax bis booba min hadhal yawmi ci bis bii ci bis bii la wax de yow nga dem di def sa conférence dóor gaa yi rek ay bayit yoo xam ni da nga ko ramasse lépp teg ñi wayefal jaamu yàlla gépp daal teg seenu jaamu yàlla buñ xëyee nee na ñooy danañ la ma waxoon sëriñ ba ba ma demee mu naa ma donga yi may tarbiya bis bi ma jàngale leen nangami nuuru daaray ni junni istighfar nangam fekk booba ab talibe moo doon jàng ci man masalikul jinan la ton xamul lum doon jangati ci man dal bëgg ma ray kaami dem ci sama serigne ba koku yegg na ci yalla xamna yalla sonal ma ci lol mané ko nañ dem ben suru dimanche mu indi otom ñu dem waye dootu ko def mom sax mujjuna ba fa serigne ba far wa mujjuna ba serigne ba bama dem na ñi turu yalla yi jinni nangam istighfar bam limé ba yegg li donga bi wara def bu xeye talibé bi jébulu ci mom bu xeye lim wara def mané ko xana ki mom du liggéey mom xana du liggéey lum yoré ay wajuru mba lum yoré bopam xëy bëgg a jàng ñetti téeméeri nuuru daara yi ne ñaari million yi sa istighfar ak sa laay la yow fooy liggéeyee ji ci gone gu ndaw war toll ci liggéey ba leen seen caaxaan yi ba leen seen caaxaan yi sëñ Tuba dañu suñ borom nag ma defal waa ji nga xam ni tëdd na ba guddi xelam dem ci yow mu wéq mbalaan jàpp ci sedd bi dóor ñaari rakka di tuur rangooñ ngir ragal la tuyaaba jëm cay jële daraja jëm cay jëlé maqama jëm cay jëlé ma ngi lay ñaan ku jàng sama xaside yi na am lu ko fawqa ci maqama waye newul mo gën julli de waxuko Seigne Touba degg na arab newul wajjal kitabiyya khairun min salat muniko ki nga xamni da xey mboyemi tangor wi bëgg yoolu tuyaabay jaamu yalla tax mu xey wor ci mboye mom ak tangor wo yool bam cey amé ku jàng sama xaside nang ko ci defal yool bu ko fawqa ki jàng xasida te yàlla dong tax bi mu koy jàng moomit nang ko defal tuyaaba ju fawxa jooja mbaaxu yàlla kay ëpp na loolu innal fadla bi yadillah yuuti man yasa yàlla bu ko neexoon nga julli ñaari rakka lam la cay faye lam la cay faye man ma jàng wenn bayit dong yàlla fay ma ci tuyaaba ju ëpp ji nga def loolu ci mbaaxam gi la ak waaji fi mu toll ci xolam fi xolam toll ci yàlla nit ñaa ngi rawante fi seen xol toll ci yàlla man nag damay wax ni waxuma ko ngir tiitar waxuma ko ngir damm xuma ko umpale Seigne Touba waaye man umpalewuma ko man Moustapha Mbaye Sam suñ borom seede na ne xam naa koy Cheikh Ahmadou Bamba wala ma waxoon waaji ni ko gëm gi ma gëm Seigne Touba gëmuma ko ci daanub jël damaa xam kuy Seigne Touba gëmuma ko ci daanu jël rek de déedéet damaa xam kuy Cheikh Ahmadou Bamba te lim yor ba tax ma gëm ko lim yor ba tax ma gëm ko suma gees woon gisatuma ko ci moom ma topp tànkub kam ko jox lim yor ba ma gëm ko bu ma gees woon gisatuma ko ci moom mu joxe ko ma toppi kam ko jox ndax loolaa ma tax a jóg yàlla nañ yàlla fayal Cheikh Ahmadou Bamba yàlla nañ yàlla fayal Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu taala anhu bi may def émission ci rajo bi ma tudd rajo bi sax mooy rajo bi ma jëkkee defe émission daal ba ma fay def émission ma massa deg kuy wax nan Seigne Touba bam démé Gabon talata jimu waccé Gabon rek jëm bi ci suuf sigiwul ba talata je délu ci déwen ma xey ci radio ba ni du dëgg lolu amut Seigne Touba du malaka Seigne Touba day julli ak selmal malaka dong la yalla may muy sujjor ba yowmal khiyam malaka dong la yalla may muy ruko ba yowmal khiyam malaka dong la yalla may muni jawu taxaw di sabbal yalla ba yowmal khiyam kudul malaka yalla muy lako da ngay seug ko sigi di julli di selmal wallahi alhasim ak waxtu bi ci guddiga la gënte ge Seigne Touba mune Mustapha jere jeuf ni la bako waxe Mustapha jere jeuf yow de bu ñepp melal ni yow sama yoon wi kenn duma yeb
1: wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jazakumullahu khair jisaay seigne modou ba benen yoon ñoo ngi ndokel ñepp di jéggulu ñepp tani sa bu mané dama koy teunk rek mu ngok li dikki sama xel day bare bare bare fimne sax gis nga bokk yi ma wara na nuyu ñom ñepp bu fekke ni seigne modou coupé go ñom ñepp ma ngi leen ndokel di leen nuyu wax deug yalla ñi nga xamni ñoy wëlëré daara ji ñom soxna Ndeyna Bassara ñom seigne Wali Fayak muy borom kërëm ak seigne Kossofal Mohamed Diallo seigne Mohamed ñing lay nuyu Mohamedou Diallo nako non ñom seigne Dawde Biey ak ñom Modou Biey seigne Modou Biey ñom seigne Mustapha Cham rek la ci seigne Modou Mbaye Cham momule ñom ñep rek ak seigne Mam Thier ñom bayuma kenn diaspora bi wallahi alhasim ma ngi leen di gërëm di leen sante di leen ndokkel jazakumullahu khairi jazaihi

ñaari malaaka lañ ñoo lay jëkk a tagg ci kanamu yàlla bu fekkee amee nga jikko ji rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu anni nirani neena moom sëñ Touba jikko ji rafet day tax sa ñaari dëkkandoo yi bi ñaari malaaka yi ci sa ñaari wagg muy raqib ak atit ñoo lay jëkk a tagg ci kanamu yàlla su ko defee yàlla sukkandiku ci seenu tagg soril la safara ñaari malaaka yi buñ la taggee seen taggoowu day rogalaat dem ci seen borom rogalaatal ko ci yeneen malaaka yi tagg la su ko defee sun borom daal di koy jox Jibril mu sotti ko ci ndox mi dëkkandoo yépp di la tagg nga xam ni léegi ñëppay ànd di la tagg lu koy maye mu ni xanaa jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu anni nirani waaw yow sëñ Touba ku bëgg am jikko ju rafet nooy def mu ni xawit lidaana xawla al xayri tafus bihi wa tukfa kulla dayri nee na jikko ju rafet boo ko bëggee am fi ngay tàmbalee mooy xawit lidaanaka xawla al xayri da ngay miinal sa làmmiñ wax ju baax làmmiñ dafay loo xam ni lum aada woo rek lool lay wax loo ko tamal rek mooy aadaam boo ko tamalee jëw jëw di aadaam faw nga tamal ko fen fen di aadaam faw nga tamal ko wax dëgg di aadaam faw moom làmmiñ xawit lidaanaka xawlal xayri tafus bihi wa tukfa kulla dayri nee na boo miinalee saw làmmiñ fexe ba aada woo saw làmmiñ aada woo di wax njub di wax mbaax di wax njekk di wax lu baax nee na day mujj yàgg ci loolu la suñ borom di sukkandiku mu naa mu ne régler sa problème tafus bihi sa mbir yépp foofu lay doxee baax sa mbir daal di yiween waaye du ci yem wattuk fa kulla dayri mu fegal la dem kaso wax lu baax aw làmmiñ nga ci wax loo xam di ci wax njub di ci wax baax mu naa mu ne wattuk fa kulla dayri dalay tee dem kaso wattuk fa kulla dayri day tax kenn du la traqué diwa nga ca kaso ba lu baax ko fa yóbbu saa boo ko gisee rek am na lu yàlla namm ndaw ñuñ wax ni dañ leen di traqué ba tax ñu ni dañuy bàyyi réew mi dem nga xam ni ñoom ndaw ñi nee nañ man waxuma ko de gaay ya ko wax gaay yi nee nañ ndaw ñi ya taal réew mi waaw taal nañ réew mi lupp nag wacc fi réew mi dem léegi kuy defar réew mi kon mu ni boo fegoon saw làmmiñ boo téyewoon saw làmmiñ wattuk fa kulla dayri yàlla dox sa digganteeg dem kaso kaso ñaara fay dem wax naa ko waxati ko bu ma gisee nit kuy ragal kaso dama koy yëram ndax lu tax mooy kaso ñaara fay dem bu ñu tooñ ak ku tooñ kaso boo fa demee ngir dañ laa tooñ xamal ni yàlla daa namm ci aw yiw booy génn ñépp di la dégg benn nga doon nitu yàlla faaw mbaa nga doon nitu àddina faaw moom ñaari tiraanga yi moom di nga ci am benn di nga am tiraanga spirituel mbaa nga am tiraanga temporel moom kaso saa boo ca demee tañ tooñ la wallahi génn rek moo tee nga am tiraanga spirituel mbaa tiraanga temporel ñaar yi rek tax yàlla yóbbu la fa lu ko waral mooy kaso bu ma gisee may yërëm ku ko ragal moo di kaso ñépp fa daje bu la yàlla bëggee xamal àddina kaso la lay yóbbu lu ko waral mooy kaso ñëpp nga fa àddina bépp la fa yàlla daje te xam nga ni bu la yàlla bëggee xamal àddina te amoo moyew war àddina yépp ba am expérience ngir mën a gindi nit ñi ngir mën a jubal nit ñi dalay yóbbu kaso nga jàng fa expérience soo génnee nag ay ca ku weddi laaj ko Yusufa alayhi salaam kaso boo ca demee ko bono nga fa ab sénégalais nag daa ragal kaso moom da koo ragal lool waaye xam nga lu jar ragal mooy dem fa yóbbu fa tooñ loolu doo nga jar a ragal waaye ñu tooñ la yóbbu la fa jarut ragal booy génn rek bokk ci ñaar ñi kenn temporel mbaa spirituel temporel mbaa spirituel boo tooñee nag xawma ci dara wax dëgg yàlla buñ la fa yóbbee ngiruk tooñ loolu ma xawma ci dara waaye ñu tooñ la yóbbu la fa booy génn rek bokk ci temporel mbaa spirituel waaw di nga bokk ci leader yi temporel yi mbaa nga bokk ci leader yi spirituel yi faw nga bokk ci benn ci ñaar yooyu bu fekkee dañ la faa yóbbu ngir tooñ laa wax nag fi weddi laaj ko Yusufa kaso ko baaxa nga fa ku bona nga fa ku juba nga fa ku juba dee nga fa ku yiwa nga fa ku yiwa dee nga fa bari na ñoo xam ni ci kaso la leen yàlla xamale baatin ci kaso bari na ñoo xam ni ci kaso la nekk mboolem nitu yàlla bu yàlla bindoon ci nitu yàlla yi jëkk yi ñu fekk

dafa tatagal la wax la bienvenue bok nga ci ñun bis ni tay ci kasso lañ ko amé ci kasso lañ ko amé ku wéddi laaj ko Seigne Touba ku wéddi laaj ko Seigne Touba lim liggéel Rasulullah sallallahu alayhi wasallam lepp mi ngi ko liggéel ci bir prison mi ngi ko liggéel ci bir prison munu way nak bo fégué saw lammi yalla dana la fégal ay wow ay wow mom bo ci démé rek amna lu yalla nam hawit lisanaka khawla al khair del orienté sa lammi ci muy wax lu am njariñ rek lu amul njariñ nga tey ci saw lammi soko defé tafus bihi wa tukfa kullu dair di nga réussir sa adina réussir sa alakhirah te yalla dana la fégal musiba yi bala yi na la ko fégal Allah lo salama dañ ko ma sa laaj waw nit ñi mom lu leen di yobbu aljana mune ah en tout cas lima ci xam moy ak sara ma yadkhulun nas al janna taqwa allah wa husnul khuluq li upp ci li yobbu nit aljana dal mune am ragal yalla ak jiko ci rafet la do ci upp meseur parti bi ci ñi dem aljana mune am ne moy ñu ragal yalla nya ak borom jiko yu rafet ya ak sara dañi an aksara ma yadkhulu nas al janna mina mun taqwa allah wa husnul khuluq mani nak jiko ju yak joju mo nu yobbe ndaw ni saga sun wali senegal yep dina ko wax ci kanam taxon bamba neena loy wut ci adina te wuti wo koy teggil adina du yag ba nga jot ca mo xam da ngay wut li ñi tuddé manam won la ko mëna waxé féké ni nguur lañ ko mëna tuddé bo doon wut nguur côté spirituel ak côté temporel wala ngay wut taxé adina ak alakhirah Seigne Touba néna boko jaarul ci anam ak teggin do ko am ci anamu teggin moy discipline cheikh bamba neena boy wut nguur bo amul discipline do am nguur do ma sa am nguur mo xam nguuruk spirituel la mo xam nguur temporel la lol la seigne touba wax is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa neena danañu la xagn nguur ba nopi nak yow do réussir do texé fa innahu yahram fawsan wa intifa seigne touba ko wax de seigne touba neena boy wut nguur ci andok discipline mo xam nguur spirituel mo xam temporel muna amuni boko jawru ci côté éducation bu fiable buñ la défal amna ñu xam nak éduquer niñ leen mais dañu jël seen éducation taxañ nik basang sanni taxañ nik basang sanni mun way lu mëna am dal lepp loy wuté discipline man nga ko am mais lepp loy wuté téggo ko ci discipline Seigne Touba néna do ci massa jot ñu ni ko lutax muy ndax discipline mo yor ñariñal adina ak lol alakhirah ci discipline lako yalla def ñariñal adina ak lol alakhirah Seigne Touba néna sun borom ko dexeñ ci baat biñu tuddé discipline moy ay teggin wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi du say wax de waxi cheikh ahmed bambala Seigne Touba néna discipline ci la yalla dexeñ ci ra ngay adina ak gi alakhirah compte banque yu dul Seigne Touba néna yalla ngi ko dexeñ ci discipline woné compte banque yu dul nak ñu bari seen xel dem ci xaaliss waye xam ngeen ni xaaliss dong du compte sun borom discipline néna ci la def tedd nga bo bëggé am tiranga Seigne Touba néna so bëggé am tiranga yalla ngi ko dexeñ ci baat bi ñuy tuddé discipline wa huwa fi daraini khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi radiyallahu ta'ala anhu nañ jangi Seigne Touba buñ jangé Seigne Touba rek sun adina dana jak sun alakhirah bax
parce que mom Cheikh Ahmed Bamba dafa ñew motali jikko yu rafet yi Seigne Touba yonent bi doon wax Seigne Touba neena tazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli lu bax li fi yonent bi indi won waxul yok de yonent lim andi kenn duko yok kenn duko wañi ali salatu wassalam la nakhasa wala siyada waye Seigne Touba neena dama ñew ngir sulli li yonent indi won tem bax te neubbu ba kenn gisuko yalla won mako man Seigne Touba ma sulli ko jox ko jam ñi muni tazilu ma sabata lil mustafa'i fazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli li fi muhammad sallallahu alaihi wasallam indi won tam sulu bañu bari biñ ñewé xamunu ko ma sulli ko muy lu am jariñ ma jox leen ko discipline Seigne Touba neen lu way di wut amo discipline mu na mëni do ci massa jot yalla dana la ko xagn ba nopi do réussir ah man di waxe Seigne Touba ji dunduna ko dundati ko man de gis na ñu bari ño xamni la ñak lepp discipline manam ñak discipline mo leen ko xagn yalla xam nako bari na ño xamni lañ doon wut wallahi ñak discipline mo leen ko xagn même nguru yalla gi lo ci wut amo discipline do ko jot nguru yalla gi gis nga temporel bi ni mu mel nga xamni politiciens yi buñ la gisé amo discipline ñu dal ci sa kaw manam djubluma ci politiciens ki yi dal manam limu djublu moy état bu mëna don ci adina bi la wax dé mané lool du état yi rek même état wu sun borom bi tabarak wa taala nguru sun borom gi sa bo amé mal éducation sa bo amé indiscipliné rek ayca walli wi dañ lay wéx nga daanu ji feulé dañ lay seul bu doto bok yalla xamnako bép walli bu dem ci pays ba ci kanamu suisse bi tok ci photo bi limay wax walli yi xam nañ ko tepp ko xamni dem nga ci diwan ba la wax ba suisse bi genn tok ci photo bi yonnante bi sallallahu alayhi wasallam moy magistrat bi jëk moy suisse bi jëk bu fa nekkul nak ki ñi tuddé khutba saman moko fay remplacer waye gis nga bu ñëwé ba tok ci photo bi sa rafu sa mbarum betum kaw bu dalé ci sa mbarum betum suuf ngir ñak téggin kéro ngay noppé bokk yow dañ lay seul bu yow bokkato pays ba yow doto fa jaar fofu la ko état yi adina bi gisé fofu la ko état yi adina bi royé état yi adina bi sa bo indiscipliné rek ñu sakal la pexé il faut da ngay discipliné rek ñu man la toléré mais bo discipliné wul rek duñ la toléré état yi adina bi ak ko mëna don nak état la wax nak waxuma njitu rew mom lenn la ci état mais état mom ba ci Mustapha Mbaye Sam mi nekk biir kërëm ci état la bok sa bu giséelu nara nasaxal rew mi té bu ca ñaané yalla fajj ko mu daldi dugg xal wa mom ñaan ko yalla subhanahu wa ta'ala état du ki jité rew mi rek dé du ñi ngi gis rek ñu nekk ci avion yi di dem rew yi ki ñew dé état lenen la ci muntaha état la Mustapha Mbaye Sam mi ci biir kërëm état la ci ko xam lan moy rew la wax dé état la wax waxuma njiti rew yi waxuma len ñoñu danaka dara ñuru len ñi état ñor ñi ngi ci seen biiri kër ñom rew mi lañuy servir amuñu soxla ci ndomba tank yi rew mi lañuy servir ñom ñi état ñor rew mi lañuy servir seen yon nekul ci ay ndomba tank sa buñu gisé day gu nara tak rek min yalla allahumma dal del togaat ci seenu suruq ni ci yalla min yalla allahumma togaat ci seenu ruq ni ci yalla lo tax way kat bo wax ni qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika shair bi lol la wax shair bi neena e yow patriote bi e yow patriote bi muna mun qaddamta watnaka defandaral sa rew qaddamta watnaka ligeyal sa rew qaddamta watnaka yekatil sa turu rew farahman yujisika yalla lay fay farahman yujisika yalla lay fay muni wa qaddamtuhu lil ula so ligeyal sa rew ngir bako yekati dong nga ci djublu ndomba tank taxul bëgg dara je taxul waye wa qaddamtuhu lil ula muni farahman yuhlika yalla yekati la ba ñepp seen
da nga bëgg yëkëti sama réew té yalla do nga tax laaj ko Seigne Touba ku wéddi laajal Seigne Touba ku wéddi lima wax laajal Seigne Touba ku wéddi lima wax laajal Seigne Touba ijal rujuhi ila qawmi sahadatana wal takfina yawma jami khalqi niran bam koy wax wa réew mé taxone wa réew mé taxone mu ne gis nga nak bo defale sa réew ngir bëgg sa daraaje réew yëkëti ko rek nga ci jublu mu na mu ne yalla dina yëkëti sa daraaje bo amé li nga bëgg yalla dina yëkëti sa daraaje bu réew ma jaga yalla yëkëti sa daraaje bu yéew ma jaga deet yalla yëkëti sa daraaje kon khaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika wala sha'ir bi wax liggéeyal sa réew sonnal pour sa réew defandaral pour sa réew e yow patriote bi mais patriote bo xamni toj tal lak ana patriote ga legi toj tal lak ba nopp nak ni fess nak ni da ngay daw sobu ci geej gi dem ci rewum ko xamni mom tojul talul lekut ya ñak jom nga balma ya ñak jom toj tal lak ba nopp nak daw jëm ci rew mo xamni ko xam mom tojul talul mom ma ngay defal rewum dana ko wax ci kanam réew Sénégal deug li ñu bañe dégg ci nopp deug bi leen di jay rek lañ bëgg té man ndaw ñi dama leen di wax toujours bama dajé ñom ni leen dama bokku ci yeen ndax dama xam importance ndaw l'islam fu mu yegg ndaw ko fa yegga mu na am leen waye duma leen jay mukk bëgg ngeen and ak man lutax ma jay leen mukk ci adina deug rek la leen di wax yeen ndaw ñi bëgg ngeen and ak man wallahi du tax ma jay leen deug rek la leen di wax borom xam xam yu bari yi ngeen di deglu ci mbedd mi dañ leen di jay rek waxu ñu leen deug li ci seen poche dong lañ soxla motax ñu di leen jay waye cheikh ahmed bamba waxon nako neena won dawlatul haqq batil dafni wa dafni dawlatul batil sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a ñu ne ko lutax mu ne ndax al haqq sabit wa amal batil wa in ala fas aykhun wa shakhil minodo takusan mune luma la xew mom seigne touba dawlatul batil programme bu ay plan lal non ngoy firé dawlatul batil programme bu ay plan lal ay plan rek mune amuni saa may ko legi rek may ko ay minute doto ko deg saa programme bu ay pexelal muna amuni may ko ay heure rek saa waye wa dawlatul haqq nak ila saa programme bu deug lal muna amuni bungu sew la waye du massa dag saa bis penci la jëm ñu ne ko lutax muni al haqq sabit ndax deug mom xam nga wala fi dañuy wax naan doole man deug mani waaw fi ci adina waye yow mal xiyam mom deug fa man doole yow mal xiyam ha deug fa man doole de doole man deug mani xana fi ci adina wa yowmal khiyam mom deug fa man doole de deug fa man doole dawlatul batil sha'a wa yow dawlatul haqq ila sha'a programme set ko ci daaira yi rek bepp daaira bo xamni programme ba ci deug lañ ko tek danaka do deg ciow ci daaira waye daaira bo xamni ay plan rek waju meuna wax waju saf lamiñ ku degeeru fit ku regalul dara rusul dara foy mujj daayira foy di mujj deg daayira ba moy ñay ngay demante police ga ñew fofu nga koy mujj deg association bu meena do nit non la fofu nga koy mujj deg dina ko wax ci buma accès ci daayira yi ñoomit ban participation lañ am pour seen rew mané nak man lima gis moy phénomène bi am du phénomène natub yalla la yalla mo natou senegal lu ko waral moy daño saga wali wi senegal yep te yalla mo no waxon ci hadithul qudsi ci lamine yunus sallallahu alaihi wasallam muni ku saga sama wali déclarer na la guerre ku saga sama wali rek déclarer na la guerre hadith la bo xani sayyidina abi urayra moko netti yunus sallallahu alaihi wasallam wax ko jele ko ci hadithul qudsi muy waxi sun borom tabaaraku ta'ala sun borom ni man hadali wali muni man hada li waliyan faqad asantuhu bil arb sun borom ko wax de man hada li waliyan faqad asantuhu bil arb kep ko xamni
nonu nga sama waliw kep ko xamni saga nga sama waliw man yalla déclaré na la guerre man adali waliyan faqad asantuhu bil arab légui nañ xol ba xam ndax waliyu sénégal yi nékkon baqiya yi néwon fele ci makhbar bu tiwawon bu cheneba bu kaulakh yu ñepp saga nañ len sulli nañ len saga len ñepp waliyu ci sénégal yépp ben malfaiteur bo xamni taxaw nañu saga waliyu yépp légui nak yow da nga daan waaw man bokuma ci ñi saga waliyu légui lutax yalla natoma li aha kay alquran ko wax wa taqwa fitnatan la tusibanna allatheena sallamu minkum qasa yawmi deg kuy saga waliyu nga ni ci mix mi xéeral muna bu musiba ma ñewé yeenu koy bok dana ko wax ci kanam man hadali waliyan faqad asantuhu bil ard ku saga sama waliyu man yalla déclaré na la guerre ñu ni wa yalla kan moy sa waliyu bëgg nañ ko xam muni wa ma takharraba illa abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaraftu alayhi ma yasalu abdi yatakharrabu ilayya bi nawafili atta ahabbahu fa isa ahbabtuhu kuntu samahu allazi yasma'u bi wa basaruhu allazi yubsiru bi wa yad'u allati yubsitu biha ila akhirih muni bo beugé xam sama waliyu man yalla muna man sama waliyu moy ko xamni lima faratal ci mom nepp def nako namako ko sante julli juroom war wéru koor mat asaka dem makk bu ko mané lima ko sante muy ay faratu yépp def nako bonopi mune bim ko defé bonopi taxul mu tudd nelaw muna muni ming ci xéti nawafil yi sa boko siné bu noppé ci farata yi rek mang ci nafilé yi bu noppé ci farata yi rek mang ci nafilé yi bu noppé ci farata yi rek mang ci nafilé yi neena man yalla ma diko xol diko setantal diko yeur ba gis ni ki limay def deugale ci mom neena ma dal dikoy sop ahabbahu ma dal dikoy sop xam ngeen tioxel yalla ci ab jaamam lumuy tekki subhanallah yalla neena ma sop ko nak ndem dom adama dong ju am alal bu la soppé soppi la dom adama ju yalla may wërseuk sa bu la soppé soppi sa situation wa kon yalla nak légui yalla néna may ma sopp waji rek dal di soppi situation borom wërseuku adina dong bu la soppé légui mu soppi sa situation bo dan war mbam mu jëndal la auto tabaxal la airplane 4 dagal le bi ngay naw ci avion yi sa situation commencé sensé lutax parce que borom alal mo la sop wa legui yalla kum sop nak yalla kum sop sopi la di legui la seigne musaka waxone waliw day walé sang day sangé waliw day walé kon yalla nak yalla kum sopi sopi la sun borom neena suma la xese sop rek dal day sopi la fi sasé wa yalla nokoy sopé muni buma soppé sama jam ba def ko waliw na muni damay mujj nek ab nopam luma deggati deggal ko damay mujj nek ab nopam luma deggati deggal ko wala dektal ko bop ci walaf luma deggati rek dektal ko kuntu samahu allazi yasma'u bi ma mujj nek ay beutam luma gessati won ko ko niko kay xol mu mujj nek ab loxom luma lamb niko kay lamb luma lal niko kay lal mu mujj nek ay tankam ñu ay yalla fofu nga yem ak jamm mu ni dedet sama compte bank dama koy jox procuration wan ko niko legi bank bi ma ak yow ko bok lo soxla lajal ma jox la li ci sama compte mag yow ko bok lo soxla laaj ma jox la hadis la de limay wax ni wa in sahalani ahtaytuhu la wax compte bangok loma laaj ma jox la yalla ko wax awaliwum de compte bangok loma laaj ma jox la ah ki ngay attaquer guerre yow waliw yalla wi
mom ngay attaqué guerre ney ni da ngay xex ak mom yalla ni ko saga sama wali déclarer na la guerre wa yalla kumuy guerreal ban espace ngay taxaw yalla di guerreal ban espace ngay taxaw bini saga sun wali ñun ñepp ngi fi di xol ñun ñi ne ci rew mi té sunu loi terrenu saga légi ñu ragal ku ñu traqué ragal ku ñu japp taxna duñu saga waye ñene ci riw ya nga xamni loi ya fa né saga du fa kilim ñu di leen encourager di leen may ay vie ño leen di sétane ño leen di déglu ñuy saga suñu wali yi akay kon ñun ci lañ bok wa taqa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ñi ngi saga seen wali yi ngeen ni xuddi di xolé muna bu musibe bi ñewé du ci moy kenn ci yeen motax ko degul domam deena ci gal gi rek rakam deena ca mba jarbatam mba mbokum jarbatam mba waye ken muccu ci senegal wa taqo fitnatan la tusibanna lisina salamu minkum khasha ni gonay ni ñi de ci gal ngeen yaakar ni phénomène la rek wallahi natub yalla la du phénomène ndawi sénégalais ni ñu dawé songu gal yi à l'époque lolu phénomène la won boko déggé tay ba la nga ko digaat kenn xamul kañ la mais xolal ay par 200 personnes 300 personnes ñepp nax say ci doomi sénégal ñu nan phénomène la xam ngeen ni duma yalla la dé natup sun borom la wallahi alhasim albahru junudun min junudila albahru junudun min junudila geej gi ci soldar yalla bok te sun borom neena wama yahlamu junuduhu ila huwa samay soldar ken xamuko kudul man melantane sax ci soldar yalla la bok man nga togn wali yalla yalla yabal melantane mu ñew matla ngadde parce que ci soldaram yi la bok non soldar bu la gëna jégué rek lay am waye wama yahlamu junuduhu ila huwa te albahru junudun min junudilla rabbi sitti wa jalla البحر جنود من جنود الله جيجي تي سولدار يالله الا بوك تي موم مو وخون ني كو ساغ سما ولي ديكلاري نالا غير كو ساغ سما ولي ريك ديكلاري نا ولي سينيغال ييب ساغ نان لين باج توي ولي سينيغال ييب تريت نان لين نيمبورت كيل كوما اي غور جيجين نين بال ما سي بات بي اي كومبلوتور نيمبورت كيل كوما traité nañ ko sun wali wu sénégalais yi n'importe quel combat ay dealer ay maguyer lu niñu traité len ko tane jamm ci jëk mujj ci tane jamm ci jëk mujj ci ku len ko wax da len di nax rek ku len ko wax da len di nax rek sun borom neena da am ño xamni buñ bëggé atteindre sen objectif sen yoon nekul ci liñu tuddé manam ñu ko waxé ci sax ci fitna bu yaw wala ñak yaw manam dal seen yoon nekul ci ndax li suma ko défé fitna dana yaw donte dana atteindre sama objectif yoonam nekul ci lolu sun borom neena amna ño xamni non lañ mel yonenti wax ko ci hadith ni amna ño xamni non lañ mel non lañ mel amna ño xamni atteindre sen objectif jaral na len même bo len éduquer won éducation bobu dañ koy taxaj nek basang sanni sun borom ni wattaqu fitnatan la tuzibanna allatheena salamu minkum khassa bëgg atteindre sa objectif bu mu la taxa taluk day muy ndax day gi bu takke do ci mucc bëgg atteindre sa objectif muni bu mu la taxa taluk day ndax bu day gi takke do ci mucc wa taqo fitnatan la tusibanna lisina salam minkum qasa yonanti al fitnatun na'ima la ala allah man ay khasaha sallallahu alayhi wasallam moko wax fitna ngi teddi di nelaw muni bëgg atteindre sa objectif bu taxe nga ye fitna yonanti neena rebbum yalla ngi ci sa kaw ku yalla rebb na xam nga ni mëno mucc nak yalla rebb foy muccé al fitnatu na'ima la anna allah man ay khasaha bëgg atteindre sa objectif wërta tax nga ye fitna ñun ñepp ko jang
ñun ñepp ko jang waye rew mo dem ci adina bi amna fa juroom ñenti kurel yo xamni atteindre sen objectif jaral na len def rew mo ab doom sen yoneeku ci nañ atteindre sen objectif rek lolu alquran la de sun borom neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi wala yuslihun rew mo dem neena dang fa fek 9 associations yo xamni sen yoon ci adina bi bax sen yoon ci rew mi bax li len itel moy nañ atteindre sen objectif rek bu fekke ngoura len itel nañ ta yegg bu fekke ndom bak tank len itel nañ ta yegg ak nuñ ta meuna yegge lolu la yalla wax wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsiduna fil ardi fo len fek rek yufsiduna fil ardi yaq ci kaw suuf rek yaq rek talak lak ak toj rek moy sen metti yufsiduna fil ardi wa kana fil madinati tis'atu rahti neena dekk bo dem rew mo dem muna muni dang fa fek 9 associations ak ñu mëna tudde nak ñen ñi ay association goor jigen lañuy doon ñi naan ñun ñoy association droit de l'homme ñi ñun ñaal ñoy ñoy société civile ñi naan ñun ñoy bokk door mu daanu subhanallah te duñ wax jamm duñ ko def wa kana fil madinati tis'atu rahat 9 associations tariqa bo dem wa kana fil madinati tis'atu rahti tariqa bo dem amna 9 numa ko meuna tudde manam 9 ben groupe bo xamni dal ay mafia lañuy doon tariqa bo dem rek amna 9 yoyu tariqa bo dem rek ben lobby waaw kay lobby tariqa bo dem amna 9 lobby sun borom neena lobby yoy yufsiduna fil ard ben metti kep lañ am moy tal rewma muni waaw xana buñ ko talé bu nuppi dañ am jëmi defarat ko bok muni dedet wala yuslihun duñ defar muk xana am rew mum ku ko talit wara am jëmi defarat ko bok waye talum rew bu nuppi duggi gal ni mes waxin la tekiwul ni dama wax ni yeena tal rew mi waye biñ koy tal yeena ngi fi teewulen loxay ñi koy tal kon biñ ko talé bu nuppi tok leen defar rew mi fofu ngeen jëm ñi fi nek ko defar ayatul qur'ani bi mu wax ku dem ci suratul naml dang ko fa fek sallallahu alayhi wasallam waxon nako neena isa kana fi akhir as-saman yarfa'u al-mushari'a wa kasara fiha haraj qalu wama al-haraj ya rasulullah alayhi salatu wasalam qala al-qadl sallallahu alayhi wasallam neena buñu agge fi ci midu jamono muna amuni boba justice dutu am buñ deme ba discipline amatu yonent bi neena buñ agge ci midu jamono nga xamni discipline amatu muna amuni su boba justice dutu am ab sayyidna omar ibn abdul aziz waxon nako ci jamonom dani loi yu jukki muna amuni nagn ko man soxal moy nagn ko folli te créer yenen loi yu bes ni tay gu bes feñe omar ibn abdul aziz moko waxon de te moy ki gëna mandu ci kaw suuf omar ibn abdul aziz moone won loi yi ñu tek ba tax goor jigen man ci sukkandiko def naka sudul nona loi yi ñu tek ba tax ben association man ci sukkandiko pul tarum rew muna amune loi yu nañ ko man soxal ñu saas yenen loi yo xamne day créer loi yu gëna ñang tay gu bes yi ñu créer parce que jamono day dox legi ñu créer tay gu bes go xamni loi waxu ci dara muna nañ créer loi bu ci wax yonent sallallahu alayhi wasallam ni buñ agge fofu ci ak yakute muna muni justice dotu am xam nga li am lambi golé ku juk daan motax may wax ni kuy setan kep ko xamni yaangi setan bañ neurmel loi am rew mo xam loi spirituel ndax rew mo dem ñaara fa nek spirituel ak temporel ñaari loi yoyu buñ ci meuna neurmel adina yakuna legi lambi golé lay doon
loi spirituelle ak loi temporelle ñaari loi yoyu nañ leen bayyi ñu fonctionner ñaari tank la nit bu bëggé aw doxinam jekk day doxé ñaari tank spirituelle ak temporelle mais gis nga bo leen normalé lambi golo la ko man sa morom duma motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bimu ñëwé madinatul munawwara fekk loi spirituelle normalu mu fekk fa lambi golo ku jekk sa morom suuj ko sallallahu alayhi wasallam daf ni dafay juk créer ay loi yu indi justice yu indi mandu bam ko defé association yi ma doon wax muy droit de l'homiste commencé dal ci kawam mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni ko li fi indi du dara dictature nga yonnati lañ ko waxon de yalla xam nako ni ko yow dictature nga ben ay loi yo xamni bon day wax nan yalla kenn la loi yo xamni doto am jam do mom kenn parce que ñepp ay jam yalla yow dictature nga lool lañ waxon mohammed moy liñuy wax suji rek suji atté moy liñuy wax suji rek ayo dictature nga waaw nitu mel nonu sa boko samagne ak deug mun la dictature nga wala mun la da nga far waaw wala mun la dañ la guerre gaay sax legui dañ la guerre lañ wax dañ la guerre mom neena goré na ba kenn munu ko guerre ndaysan té nangulul mudu mbay ci am ni ko yeyit xamna ni ko goré nga ba kenn dula guerre da nga wax sa xalaat rek é waye ndaw xam nga ni li modi djubati yow nangu nga ni yow kenn mun la guerre yow d'accord nga ci lol yow ya ko wax ah legui nak yow yaakar nga ni am nga ño xamni ya leen gëna goré li di wax xalaatam ak limu jang ak limu xam nga ni ko dañ la guerre ak nafiq man nako wess iza kana fi akhir samani yarfahu ilmu sharia muy nak bu boba buñ ko xasse yëkëti buñ démé ba loi amutul ndax loi yëpp normal nañ ko muna muni wa aksara fi kharij su boba rayante ndax yon sahaba yi ñoko laj ñuko mal kharij ya rasulullah mun al qatl moy rayante legi lo gis glis bo xamni ay nit nga ci di dund la wax de ñu tal nit ñi jeppet ñu tak ba jeex ci rew mu wax ni am nay loi don loi sari nga xam so yalla buñu len jappé doto kenn dootu ko xalaat ci kaw suuf kenn tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de xuma nak loi adina tal nit ba loi sari a japp la doto ko def de ak ko meuna tal la doto ko def de sallallahu alaihi wasallam neena won la yati yawmun ila walisi ba'dahu sharrun minhu lu ngeen gëna jégué bis pench rek adina yi gëna bon mu ne amul ben bis ben génération bu ñew lu ni moy yees génération ba ca dess génération bu ñew moy yees ba ca top lool la yonnante bi sallallahu alaihi wasallam mo xol mané nak li dal sénégal muy ndaw ñi dugg ay gal di sox ci geej gi natou la sun borom waxon na ni nu nek la leen di natto wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' wa naqs min al-amwal wal-anfus wa samarat wa basir as-sabirin allatheena isaa asabat musibatan qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un al-quran la nga baqara wala naqlawannakum bi shay'in min al-khawf leg leg man natto len titange sanne ko ci seeni xol nga gis ko xani yalla da san da ko natto sanni ci xolam titange ndax waxna aw jongolong aw jongolom ñu diko set diko traquer legi xelmalu ci ne daw wal ju manato len xif gonay gaday di dem ni nenañ rew mi da metti nenañ rew mi metti de ki jaar ci geej gi ñu laaj ko yow lo fay mu ni 400,000 mbokk yi 400,000 capital la de pour départ 400,000 yow nga ni da nga ndol ba amo dara ba yaangi dem ci rewum jamburu te rew ma nga jëm ba nga ca daatan dem fay nga 400,000 pour dem te amana bo moytu de yegg
ñi jaar ci yoonu Amérique bi ñi ay 3 millions ay 4 millions ñu ni rew mi daan dul subhanallah batum dul sax bëgguma ko di wax waye ñom ñokay wax motax ma jaar ci dul mom yalla ci yalla mussel kenn musu ko gis kon waljo wa naqsi min al amwal yalla ne leleng ma natto len seeni alal min tambale saga sun walli yek legi ñaata station lañu fital ñaata ana ñi ci doon liggey ñom ñepp dem nañ sawita teeri station yi dong lañ tal dedet ñaata mairie ñaata brigade bo xani moy sam suñu karange ñaata wa naqsin min al amwal université bi wa naqsin min al amwal fo xamni yow fi nga warana jangé pour am xam xam ki nga méré bay tal université bi mom ndaysan bu ko nexé domam ma nga Lisbonne di jang amna moye yep pour dom dem Lisbonne yow nak say wajur amuñu moye yobula Mauritanie ji do nga jang Mauritanie yow nga ñew tal université bi nga don sa ko xam xam donte université ba sax xam xam bu tax ñi wax ne ko fa parce que xalé yi jangunu xam xam jamono yele passé ma nga gis le ministre de l'intérieur mu dem ci ben xew kilifa ga fa nek di ñaxtu bi muy ñaxtu ba am lu mu wax ci ben matière ministre de l'intérieur laaj ko matière bobu mu ne ko xaaral ma wo sama talibi biko jang wo talibi biko jang ministre de l'intérieur bi poser ko question meunta tontu mom mi jang matière bobu ana xam xam ba yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci seen université yi ba nopi na ngeen wagne ko diko tal yow matière bobu nga jang de en tant que étudiant ministre de l'intérieur bi posé ko question ci matière bi mu nan dama fogon yaakar na defena man ni la ko jangé subhanallah nga xam ni yeen xam xam bu doy sax amu len ko ci université bi ba nopi nak wagnou ko diko tal té ki nga méré bay tal université mom njabotama nga Lisbonne wala Angleterre wala Amérique kan moy perte kan ku perte kan mo perte moy li mo xon legui beug atteindre sa objectif taxna yaangi lor sa bop motax seigne touba way seigne bi nañ jangale ji seigne touba ci école yi xolal seigne touba lim wax radiyallahu ta'ala daf ni wa aqlaka ij al qa'id al hawa wala takis fatahwi qadab al mawla ngeen balma seigne touba neena wa aqlaka ij al qa'id al hawa muni ma ngi lay digal man seigne touba sa intelligent fexel di jital sa intelligent ci atteindre sa objectif mom la seigne touba wax neena jitalal sa intelligent walis ngay jital sa objectif sa xel me nay jitu sa banex atteindre sa objectif wurta tax nga teunk sa xel mi bay talo mom ak ndof munu ko wessu waqlaka ijhal qa'id al hawa muni wala takis bul def safan ba moy legi atteindre sa objectif mom nga jital ci sa intelligent muni soko defé fa tahwi qadab al maw yalla dana la mere dana den ci yow te ku yalla mere fo jëm wala tahkis bul def contraire bi sa intelligent nay jitu université bi may bëgga tal ah man ma ci jang def bama ko talé may perte intelligent ngop benen way joge fele bako tal defi pexem ma wéja ko bama ci mënul dara di wéja ko ni len man kat sama intérêt fi mu nek amna ku ñew bako tal université bi ay gaay ngir ñoo pour tal ko ay nga sétan bañ tal ko nga xeyna nañ ubbi université bi ma jang foy jangé fan ngay jangé fan
motax Erdogan ak neexone ñu indi ko Senegal mu doon président au Senegal Erdogan dama ko fan yalla xamnako mom bimu jégué ni amna ay ben association rahd bobu ma doon wax ay association ay neuf association ñu nara neurmel état wu réewam école yi am ci monde bi yépp da ko tej école yi ba bi nekkon Senegal sax da ko tej yëmul ci tej école yi ñi nga xamni dañoo filtrer état bi ñom ñepp mo raxas leen bañ set jarna 5 ans ñu baña jang waye ñu éduquer wat leen jarna 5 ans ñu baña jang waye bu ko defé ñu former wat benen as benen génération ñu former wat benen génération Erdogan mom fulé lam mom bimu yégué ni am nañu filtrer état wu réewum nar ko neurmel école yiñ leen di influencer yépp le tej yépp école yiñ leen di influencer pour neurmel état wu réewum yépp le tej Seigne Touba ni waqlaka ijhal qa'id al hawa jitalal sa intelligent wolis sa intérêt sa intelligent na jitu sa intérêt c'est obsessif nako sa intelligent jitu moni touba liman yaquduhu al ijahu dun al hawa lirida mawlahu moni taxagnel na réussir ñel na wa jo xamni intelligent la jital ci ay intérêt intelligent la jital ci ay intérêt mak seigne modou mbay tiam buñu bokké ben 1 million way nama jital sama intelligent ñu xol ba xam 1 million bi ni ñi def ba réussir ci mais buma jitalé sama intérêt rek sama intérêt moy jox ma sama 500 000 ku ne dem té buma joxé sama 500 000 duma atteindre sama objectif kon kay nañ bokk lolu moy xel ndaw ñi nak dañoo jitalul seeni xel seen doole lañ jital ak seen intérêt seen doole ak seen intérêt ndax am sax buma ko tuddé intérêt non rek waye bu fekkone jital nañ seen intérêt sax duñ tal université bi mais ñaka xam manam atteindre sa objectif dafa am benn groupe bo xamni jégué nañu état ñu gis ni buñu profiter man nañu yeggé ci état immédiatement ñu utiliser len pour yegg ci état ngeen nangul len ko tal seenum rew te pourtant bo defon dank yalla mën na def nga dem ba yegg ci sa objectif nga atteindre ko yalla xam nako waye toba saxal mba masulli yalla nanguluko kenn ko yalla massa bind kenn wedd nga laj ko yunus bam ñewé di wotel yalla ni toba saxal mama sulli tay ngeen gem yalla force gaay ni ko gemunu fop mu mer ni day taal rewma ni ngon yalla indi musiba rew mepp tak mom yunus ngon yalla dañ indi musiba rew mepp tak ngon sa rew mi ni nem ken tolu genn gore manifesté wu gaay ni ko wax yow xana ya ne won ngon gaay taal rew mi ana gaay mu mer gedd won ci len fa ni seenum rew ngok yeena xam torox len waye bam deme ci geejge yalla badd ko ci geejge momin rek bako fa waye lu mujj def la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu min salim yalla dama jumbalma dama yakamti rek dama bëgguna atteindre sama objectif rek motax yalla balma yalla niko ha am nga sens bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam ati gennal bo balewul won fi la lay baye ba yowmal khiyam ati gennal mu doora genn ci biiru jenn ak geej gu lendem bi motax seigne touba ni jitalal sa intelligent ak fo meuna nek del jital sa intelligent wal anfusidana lin nat ci seeni bakkan ñaata doomi senegalay ñoy de ci geej gi ni ñaata da ndaw ñi yag na leen ko wax de ndaw ñi yag na wax ni ndaw ñi and li nak seen xel mané li ma leen di wax wallahi bëgg leen rek tax ma di leen ko wax and li nak seen xel yag na leen ko wax de yeen ndaw ñi
ñi nan ma da nga farak ñi di ma tax di saga legi alors luma len waxot legi fan ngeen mujj waxon na len bu len tayle seen bakani legi nak far yene ngi def lu gëna graw diko tay ci geejgi diko tay ci geejgi te sun borom kat tabaaraku ta'ala neena mun borom bi yeen ndaw yi senegal lan ngeen di yakamti lutax ngeen jital seen bëgg atteindre seen objectif immédiatement xalé bu juddu amagul 30 ans bëgg nek milliardaire di dundu lix sétan na ci benn xalé bu jigen bu ndaw bo xamni matugula dem kër sax de danaka da ko jégué rek waye matugula dem kër nan man dama yërem sama yaay la ilaha illa ant mo la taxadim ci geej yërem sa nday yow kay da nga nan dama bañ sama nday yow da nga bañ sa nday yow mo la taxadim ci geej xalé bu ndaw yow amul benn loi bu la tek nga yor sa nday yow bu la benn loi la bo xamni tek na ci saw loss ni la ya wara yor sa nday amul yow lila l'islam sant moy ñu jangal la yar la nga dem nek ci gannaaw goor jural fa yalla ay walli wom ak woromi xam xamam yow li lañ la tek nga jël sa bakkan bi saman ko ci geejgi ndax ne nga da nga bëgg yor sa nday ne nga sa nday da son te yow nga judd sa nday yor la ba nga toll nonu nga toll mu di la fayal ngay jang ba ag lycée ngay ni da nga bëgg yor sa nday non nga yor sa nday saman sa bop ci geejgi te alcorane ni la won wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul fekk lu lay lor nga tabbi ca motax xalé dañ leena yewut dañ leena yewul dañ leena bayyi rek ñu nelaw manam borom xam xami oustaz yi ci mbedd yi rek lañu dajel ñu di len doori aya ak hadith yo xam dañ ko falsifier ñu yaakar ni loloy deug gi an la hubbul watan min al iman ngay ray sa bop lol kay ken wërantu ko hubbul watan min al iman donte du hadith ken wërantu ko waye non lañu bëgg rew bëgg sa rew ci ngëm yalla bok ni nga bëgg rew mi yow non lañu bëggëm rew am rew kay ku ko bëgg lañ kor koral ba def ko fa ko su neew bu ko lak bu ko tal fexel mu doliku ngay def ay jego ak pexé ba jot ci rew mu fekke man nga def lu gën li fi ne kay ñun ñepp ci d'accord na'nu ma'aka lol kay and nañ ci waye li fi nek ñu diko kor koral ko su neew ñu ni doyu rew mi nga xamni mom nga sol saw dal bam jaral dugg ci gal ni da nga cey dem te yalla waxon li ci tirem bu tedd mi ne la wala tahinu wala tahsanu ñu ni ko lutax muni wa antum a'launa wa antumul a'launa sun borom mako wax de in kuntum mu'minin nak la ca tegg lolu moy li am important sun borom dali wala tahinu wala tahsanu lu sa rew metti muna muni bul tit bul jaq bul doyedi wala tahinu wala tahsanu rik way bu len doyedi ndax sinum rew da metti mo len taxa beug doyedi ci kanamu tuba bi sinum rew da metti mo len beug taxa doyedi ci kanamu tuba bi yalla tere won na lako wala tahinu wala tahsanu muni bul ragalit bul tit bul jaq ngir ndax lan ndax rew mi amo bul development muni lolou bum la tital de lu yag yag wa antumul a'launa billahi yene fare kaw lu yag yag yene fare kaw waye sarti mo in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ko fekke gem ngeen seen bop in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen ni yalla rek ay yalla la ci europe yalla ko fa def li ci senegal yalla ko fi def lolou ngeum koy maye sun borom nak tabaarak wa ta'ala rabbi sutuba jalla mu melni bimu waxe lolou dañ ko laaj ni ko wa yalla xol rewi tuba bi nim developé ba nuppi nga ni buñ doye di ci seen kanam nga ni ñoo leen di raw lu yag yag yene raw wa antumul a'launa sun borom deglul tontu li yalla tontu ci lisanu hal bu fekke dañ ko laacc ci sunu bi sun borom ni in yamsaskum khar'un faqad masal qawma qar'un misluhu aw kama khala tabaarak wa ta'ala sun borom ni li len dal ba ngeen di dugg ay gal di won gannaaw rew mi nan rew mi da metti muna amuni dalon na tubab yi
tuba bi amuñu won dara in yamsaskum qar'un muna muné fa qad masal khawma qar'un mislahu li len dal ba ngeen di duggi gal di won gannaaw seenu rew muna muné dalon na tuba bi dalon na len musiba mi ñak gi tis wi muna muné dalon na len de ni no alleg lu pexé nak muné tilkal ayamun daawil a bayna nas man yalla may ay ay lonte adina bi tuba bi ye ayé won légui fegal nañ yeen afrique yeena ayé africain yi di doye di ci kanam tuba bi ci sun borom né non wala tahinu wala tahsanu bu len doye di ci kanam tuba bi muy li len dal dalon na tuba bi muson nañ ko comme ni ngeen ko musé ñom nak dañu am jomi séré sen tir ligéy sen réew man na sax ni amuñu won jomi séré sen tir dañu ñew jël afrique dem ligéy leen senum réew kana ko mëna ligéy réewum jambour wara mëna ligéy sa réew sun borom néna tilkal ayamunu daawilu a bayna nas affaire bi ay lola affaire bi ay lola buñu xolé sénégalais yi rawatina ñi ne ci diaspora wax deug yalla metina ndaw ñi Souf sangi ni. Ñun bañu ne ci tool ya, dañ daan tok ba yagg, ñu gis benn waay bu gaddu awulisam, joge ci dëkk taax yi, loo bëgg muy dama bëgguma jàpp surga, ñu jox ko bari ko kembu, jàpp ko surga, mu bay, dellu si waat, takk soxna. Ci deewen sa mu ñëw, dellu si waat, defar kër. Ci deewen sa mu ñëw, waye fi ngay ñew ci tuba gi ma gëna jégué fekk ndaw lo xamni table jimu tim matul 10000 francs ci lay nor ci lay nawet ci table soso rek matul 10000 francs de ci lay nor ci lay nawet ben bu añ joté mu dem seen kër añi ba kër yi nijaayam añi delu ci wat wala mu top marché bi patron yi ne ci marché bi ku andi ab añam mo raxasu su ko kërok muy sour waye nawet jot mu jël caisse gi denc ko dem nawetani delu ci wat bu ko defé ñaar nawet rek am capital légui tay ni patron yépp ñaari nawet rek mu am capital waye mal asaf bob moy benen bi ci dess nga gis ndaw lo xamni nijaayam wala frèram yone nako alal sarcel ko magasin au lieu que mu jël magasin bi fas ko yene développer ay rakam ak ñeneen man ca daldi japp ñom tamit ngir dem waye dede xam nga numuy defa kafe ngon gu ko rom mu jënd portable bu bes bu ni mu jënd changer wat bu changer portable bi day tek xaliss du ci yam lek yi jaay bu ko rom bu du ki du ci yam xale bu jigen bu ko re bañuy wex muti bi ci xass bi jox ko ba magasin ba ni kendeng wa ila bu deful nonu ma ngay def sa bu jaaye ba ngon bonofisam yep matul 5000 waye mom sa bu jaay ba ngon dana épargner ci comptam manam ci condamnem ab 5000 francs bo xamni mang koy denkané fi barab xam nga lu ne ci xelmé bis day ñew rek mu ni nijaay ji wala frère bi mangi tukki dal di jël xaliss bobu muy épargner nga xamni du am bonofis par journée 5000 francs waye xam nga nu may defa mang tay épargner lo xamni ma ngay lijeenti billet bu ko yobbi ci rew pour mu fekk nijaay ji fam ne nijaay ji lay tok ba yag rek deg ñu ni dag na biye wala nax nañ ko lek xaliss da doon lijeenti ab passeport wala da doon lijeenti visa xam nga ñi tamit du neexa dimbele ma tek lolu fe ma ñew ci ñi nekk bitim rew yeen wa bitim rew ni len politiciens yi naxé non la len serigne fi naxé yeen wa bitim rew ci seen daayira yi ci seen association yi ngeen di dajé latu
ay 10 euro ki 50 euro ki 20 euro ba xey jënd kër gu jar milliard xey tabax juma ju jar milliard baxna lu am solo la waaw nonu ngeen ko defé ba jënd kërum milliard tabax kër juma ay milliard waaw bu ngeen ko defé won nonu tabax société bo xamni milliard la seen doomi rew di ci liggéey ba nuppi société bi dana leen amal njariñ waaw lu tay ngeen xalaat lolu

0: Baratima liñ len di wax moy lu len neex rawati na dir yanki jigen ni ñom mom association sop nebe association sop muhammad ak bu ko defé oustaz banefa waxu fa dara lu ba muhammad wax lo mbeutuma dula wax noy def sa adina bam jak dula wax noy def ba taxe yowmal khiyam dula wax noy def ba genn ci sa xessal bi dula wax noy def ba giddindi sa garafas bi dedet mom dal khadija mom lum amon yonent bi lako jox ngir lan bëgg na lo yor jox ko ko dong ngeen di len invité daggal len pass ñu ñew fofu ngeen bop seen alal jep jox ko ñu ñew tabaxé ko fi ay kër ak jëndé koy auto ñoon ñi nga xamni sax yor nañ ay école sax nga xamni seen xaaliss bobu ngeen len doon yobante di len ko woré ak wéef ci lañ tabax seen daara yi sax bu ngeen ci yobbo seeni doom bu ngeen fa yu duñ jang wa lolu bakañ bu ngeen fa yu duñ jang bakañ alal joju ngeen len di jox bu ngeen ko dajalé won yone ko ci gox ba ngeen dëkk dajale fukki seen fukki xalé jëndal leen ben machine wal ben machine soqu ben machine bu wal café ben machine bu soqu café bo xamni ni day sax café ben machine bo xamni ni day wal tiga dégué buñ leen ko joxé dir bu gatt ñu am tuti luñu japp dir bu gatt té wallahi li nga yone oustaz bob yi nga xamni daara jim yor sa dom bu fayu dalakoy delo legi te lim tabaxe daara ji ya ko jox de yak say morom lepp ken munu ko wax suma ko waxe bo moytu gaay fi lañuy doxé bañ ma sax faaw no yalla bal lepp ken munu ko wax dal lepp ken munu ko wax mu ngok waye limu bëgg wax dal xam ngeen ko yeen ñi nekk ci rew yoyu yalla xam nako wa guiné bissau ñing may dégg masna fa dem conférence bi jeex té suba su ñew garé ab 4-4 ni ma nañ dem ci marché bi mané ban marché man awuma soxla marché bi ñu né ah fi nak borom xam xam bu fi ñew bu nek bo défé conférence ba paré da ngay dem ci marché bi wër commerçant yi nuyu leen commerçant bo nuyu boy dem mu joxla 5000 may lool deugënu ñu ni way señ bi balex mané deugënu bi man nga ñew commerçant bi joxla 5000 rus la tax mu joxla ko bo fa dimul won du la ko jox man kuma soxla na ma fekk ci keur seigne touba gi ab conférence ma fi indi won nopi na ci busuba damay ñibbi kuma soxla fekk ma fi ñom ñep ñu yawu deg ni man ñibbi na ñu nan ana seigne ben ñu ni ñibbi na ci deewen sa ba fa deewu ci ñama soxla ñep fekk nañ ma fa ñima soxla ñep fekk nañ ma fa waye ñew sonal nit ki mu bayyi ab liggeyam taal autom restaurant bu nek mu yobbu la fa laaje lay adiya ba damato nga ñew def touba yi paté cipp ci borom fi ne bo ñewé touba gi touba lan la am lan xana saretu mbam saretu fas tabali ñetti junni mba ñaari junni tabali ñako tegon ci marché ba diko jaay ñom ñepp jël nañ leen fa ñi taxawalo ci mbéddi parce que né lañ marché occas rek ka dox néna leen fi barki di man leen yeen da ngeen ni marché occas seigne fallo ci ñaanon man wa mune legi dem leen ngeen ti bu ndax seigne fallo bam ñaané ci marché ba sa niwu ko ci jawu ji difu ko ci ndox ci souf sa la ko def xepat ko ci dem leen ti bu ci souf sa yobbu ci benen marché rek bu dé lol la waye rankalo ci benn marché rek ku xey ni marché occas saretu mbam li de moy usine yi am touba marché occas saretu mbam moy usine touba nga gis serigne bo xamni ni compte bankam ay milliards nga ci milliards ñu ci compte bankam mënu wax benn société bu mu ubbi bo xamni doomi touba yang ci liggéey benn société benn bo mëna wax ni doomi touba yang ci liggéey bu yamam ci lool rek mu neex bu fekkone ni sax bo motax ma diko wax ndaw ñi leen yeen ndaw lo ci wax mënu mëna ma bay te yeen serigne bu bay yeen akoy récolter ñi ni mënu leena bay te yeen ku fi bay yeen akoy récolter té nangou leena dem ci tool yi nawetani bay pour am dara ay bayiléen fontu yi yeen ku fi bay yeen koy récolter mom bay do nga lay def ji rek xam nga ji ak bay mom yom na waye bu récolter jotté récolter moy li gëna jafé té yeen koy def ngeen ni mën leena bay kon dal lepp kenn mënu ko wax waye fi mi metté bari na waye lu metti metti nak da ngeen wara tok séré sen tir nak te xamni rew mi yeen koy defar yeen ndaw ñi bu fekke ba ngeen mu defaru séré len sen tir sa tok ci senum rew ñi leen di wax naan géej gi ku ci dem xar woo am na ci loo xam ne ay nax dong la niñ ko interpréter demewul noonu dañ ko interpréter ci waajoo xam ni day dem di nappi ji sallallahu alayhi wa sallam moonu jàngal ni jëf yépp yàlla nga koy teg ci acte bi ci intention bi ngeen bàlma sallallahu alayhi wa sallam nee na jëf yépp yàlla nga koy xayma ci intention intention xam nga ki nga xam ne dafa jóg am intention wu dem nappi ay jën ñëw jaay ko dund ci dundal ci njabootam kooku bu faatu ci géej gi dafa sahid daa sahid waaye yow sa intention du loolu yow sa intention mooy barsa mbaa barsaq yàlla ni la kaay dem barsaq yow bi ngay jóg sa intention mooy barsa mbaa barsaq da ngay dégg lan la am alal mbaa bàmmeel bu sori dégg guma mukk am xam-xam mbaa bàmmeel bu sori de am alal mbaa bàmmeel bu sori yàlla ni la kaay jël bàmmeel bu sori yàlla moom saa boo amee intention yu négatif dala cay fekk si rek waxoon naa ko ca waajo ba mu ne yàlla may ma xaalis toog ci taatu kerog yu sedd yàlla may ma xaalis yàlla faalewu mu ne xaaruma xool ba xam yàlla damaa déggul yàlla daaneel garab gi saa kaw garab gani xaxaxax wuti ko musampu xilam xanaa rey ma nga bëgg mu ne ko waaw da ngaa def effort yaay fekk si garab bi nii nga toogee woon fii sa saal bi naan yàlla may ma xaalis boo génnoon di roñ suuf di jaay lee ma may la xaalis dangay toog ci sa saal bu sedd taal say climatiseur naan yàlla may ma xaalis sallallahu alayhi wa sallam neew noon adlubul awaija bi isatil anfus fa innal umura tajri bil maqadir sallallahu alayhi wa sallam neena li ngeen di wut leen ko ci discipline adlubul awaija bi isatil anfus li ngeen di wut leen ko ci discipline wut leen ko ci dignité ñu ne ko lutax mu ne yalla dogal ba paré na ci fa innal umura tajri bil maqadir yalla dogal bi paré na ci kon loy wut ko ci dignité waye di wut lo xamni wuto ko ci dignité bayi sam rew daanu ci rewum jambour ñu paquetalé ci ay santar di la traiter n'importe quel comment tok sa rew tay xiw suuf diko lek sax ko tane yalla xam nako tok sa rew tay xiw suuf diko lek ba kérok di yalla di ñew wallahi moko tane moko tane waye fi ñu tollu ndaw ñi dañoo tax gumbalu deggunu dara alquran waxon nako lahum qulubum la yafqahuna biha wa lahum ahyunu la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha sun borom neena ulaika kal an'am ba yag munu bal adallu sun borom neena ndaw yi legi ñuna muni lahum qulubun la yafqahuna biha duñ comprendre ndaw yi legi bo len di wax duñ comprendre bala ñoo comprendre rek dañoo dem ba mbëkk mir bi rek doga taxu nan e sun borom mako wax lahum qulubun la yafqahuna biha boy wax ak ñoom duñ la comprendre mukk wala hum ahyunu la yabsuruna biha duñ ubbi seeni bëd di xol wala hum asanun la yasmahuna biha dañoo tax gumbalu sun borom ni ulaikal anam ku melni munamuni yak bayyi mayam ba yak muni bal adallu bayyi ma saxalata nan bayi ma la tane yow bayi ma la tane manam waji tok fi barab di wax khalatam nan bu len tal rew mi sen rew la alal ji yenoko mom sen alal la ndax ci seni seni lempo lañ tabaxé nangam yi légui yow mi wax lolu pour protéger sen alal joju len ñoom légui yow ci sa bop lañuy dal ci sa kaw yow di la saga wala sax bok mu jaral len ñew yow tal sa kër yow mi wax lolu parce que lan nenañ da nga far wa ñoom nak faru ñu ñoom yow da nga far waye deug nga faral wax deug ñu la sifsoné rek en la rek defé ni da nga far fenen fekk dedet da nga far ak deug rek di wax deug ngir yalla subhanahu wa ta'ala ci ni nga gisé yow deug manam sax bo demé li ngay wax yow da nga gis ni li deug la ñom man nañ ko gisé nenen peut-être d'accord lolu dara neeku ci wuté ay xalaat dara neeku ci waye passé unique rek comme amérique mom dañu amul pexé donc waye passé unique lañ dem moy seen système adina bëpp non la war di doxé bëpp adina bu ko nangu wuté doxé ñi ngi ci sa kaw boko yégué ak boko yégu passé unique xana yalla mi bind jam mi sax nak iblis mi gëna bon sax may nako mu wax xalaatam may nako mo xalatam te traité wu ko n'importe quel comme iblis mies yalla la yalla subhanahu wa ta'ala nga gis frère bu atana bayyi fréram ndax lan ma ngi mom bokku ñu position wal iyasu billah jëkër ju mëna bayyi jabar wala jabar ju mëna bayyi jëkër parce que ma ngi mom bokku ñu position subhanallah la hawla wala quwwata talib bu mëna bayyi sëriñam ndax bokku ñu position way way way way man rew lañ nekk man rew kon man nimay jangate mbir mi moy angal bima koy jangate moy natub yalla la ndax ño saga wali wi yalla yeb natub yalla la sayr bi da waxon ni qad mata khawmun wama matat makarimuhum wa hadha qawmun wa hum fi nas amwat neena amna ño xamni bo demé fekk ngeulem ñu dem baq ya bu yag minimal mun waye gis nga liñ fi nekkewon jikko yu bax yiñ fi nekkewon jëf ju bax diñ fi nekkewon taxaway bu am solo biñ fi nekkewon mun amuy bo demé fekk ko muy foloté ñom faatu nañ waye seeni jëf nga fi seeni jikko nga fi seen makarim al akhlaq nga fi ñom cheikh ahmed bamba ak ñom sayyid alhaji malik seeni makarim al akhlaq nga fi ñom nak dem nañ bu yag tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum al qur'an la mun amna ci mun wa am nit ñoo xam da nga leen di fekk ñuy dund ci kaw suuf di jaxaso nit ñi fekk de nañ bu yag de nañ ba xam ñu ay nit ndax yoru ñu xeli nit ñu ay nit ndax nit bu deme bay jakarlo morom ñu nan talin keur diw xam nga ni yow do nit de dañ la boole ci nit ñi do nga way do nit wa sa khawmun wa hum fi nas amwat am mi ngi dund ni ci biir ñi waye deena bu yag du nit ahma sawt lu waxon innamal umum al akhlaq ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaqhum sahabu lolla ahmad sawt waxon neena rew mo gis muna muni sen culture mo len fa baye rew mo gis sen culture seni ada seni mbax seni jikko yu rafet sen mbatit muna muni buñ ko ñakke di setuñ dara ñun senegal sun mbatit mo don lan am jom am ngor am education am fulle respecté mak fonku mak bëgg mak warmal mak li mo doon sun mbatit légui ana mbatit momu tawajur wi la sukk jur dac ci yow lu ne nga xani ba nga juddé bo la mbankanon fa ngay yam mu dac ci yow lu ne nga xey ni ko wo ngañ wan gannaaw ndax lan bokku len position nga ni ya torox de ko la ko wax borom xam xam yima waxon nak amna ci ñom ño xamni ño reeral ndaw ñi parce que danaka dañ leena xaw xattal sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba neena won afatul ilmi salas faqih fajir wa imam jair wa mujtahid al jail legi xolal ñet ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ak suñu jamono bi neena diine sa bu amé jafé jafé rek ñet ko ko andil ba ci jëk moy faqih fajir borom xam xam bu kacior bo xamni lu ko neex lay wëlbeuté ay ak hadith yi lu ko neex borom xam xam bu kacior borom xam xam bu kacior xam nga xam xam bu kacior mën ta wessu nit ki gëm la nga am événement de né nga da ngay magalé da ngay santé da ngay nangé mi événement nga am de mu gëm la woru la jël alalam yonne la jënd aw nagam jox la ak la cey and lepp yabal soxnaam ci yow pour mu andi la tiranga yoyu sa kacior tax nga ni ko wax ma lo bëgg mu ne xana dé taxé nga ni ko pour nga dé taxé da am lumay bind ci sa awra and ci ak yow nga doga taxé xam nga ni ya bon dé subhanallah xana ngeen de taxé di kay ngay wax ngeen de taxé di faqihu fajir borom xam xam bu say tan nañ ci yalla musul wa imamu jahir ak iliman du jeng iliman jo xamni mi ngi ci kaw minbar di khutba par par lo tax nanguuta wax deug ngir yalla par par lo en tant que iliman nga atna taxaw ci kaw minbar amo len loy khutba ludul diw sangam bu bokul ci nangam rew mi tak yow rew mi warana tak nga diko fay fayeto ko yow ya koy yay joxe ndigal pour ñu tal la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata lol lañ doon doye imam mas nga gis fu yonent bi khutba wax wax ju melni yow kay ñaanalal sa way sa mbeur mu bok defal pexé yi nga xamni lol la loi bi may mu bok mais bul encourager kuy def ab safan rawati nga diko def ci kaw minbar bo xamni ñepp ko bok xamnañ iliman ju gis kuy saga nga ni saga baxul lol yonent bi wax nako iliman ju gis kuy def lu baxul nga ni li ngeen def baxul waye nangam day am wala rew mi tak wa muttahidul jahil nak moy li xew moy ko xamni da bëgg diiné boone xat gi layna mu naaw falan waye xamul dara moy li dal xalé yi nak moy li dal xalé yi bëgg diiné lañ def ba dof waye andu ñok seen sago nak ci ñi leen di wax diiné ñan la xalé yi wallahi xalé Sénégal waxuma sax xalé ab sénégalais rek ci bopam ab sénégalais mo bëgg diiné ba boone Muhammad sax mu naaw falan wone Muhammad lum massa liggey joxe nako atal na la jox lim yor ndax lolou nga wax ci Muhammad rek ndax bëgg roy Muhammad fekk dang ko bëgg nax rek waxoko deug gi waxoko deug gi da kar lo ko dir yanke newoko sa mes mi da arab sa xéssal bi bayiko war ko waye lokay wax sayyidatuna khadija bu gudde mo da non soxna ci bu becc gi moy don borom keur bi tek djublu wo ci dara djublu wo ci sax pour li ci posam bi dong nga soxla kesse waye yalla neena yonent bi neena bam yekeuti won ko joxla bu ci sa wursak nekke dana la ko jox waxna ko legi ñi joge won luga te ñew fi di ma siyaré ci fi legi legi ni rek ci ngot luga lañu joge naaju tang jiir ñu ni lu mat juromi ak ngi ñu di la deg tay rek la xey dogu ni mom ak sama bakkan bi lum ma jaral dana mako jaral Moustapha Mbaye Sam fu meene ne dina ko gis tay départ Louga Tall auto ñew Touba gi di wër di ma laccte ba dem ci ben maktab borom maktab baniko dara jang barap sangam ndax bu mo fa demé dina ko fekk mu ni ko tantel sans rek demal rek légui liñ fi joggé légui liñ fi joggé kon waxal deug rek te Yalla tax xal deug rek te Yalla tax wa muttahidul jair mo dal xalé moy daño bëgg diiné farlu ci diiné wayna xamuñu xamuñu xamuñu ndax boone xalé yow yow en tant que borom xam xam nga tok ci télé wala radio nga ni dem ci manifestation ba jihad la bo ci dé addi nga jëm yow fan nga koy tek fan ci ban dalil ban ay alcorane mo la ko wax ban hadith fan la yonenti wax ni ku dem ci manifestation bo ci dé addi nga jëm fan jihad la politique bu salté bi nga nan jihad la ban jihad politique bo xamné worok wuruj dong la nga nan jihad la ndawli gem la ndax sa xam xam and ak tanax tanaxam dem ca manifestation ba dé ca ken musuko gis ken musuko gis motax seigne touba xoni inna lasi lam yakhsar rabbal alamin laysa bi'alimin wala afna alfunun seigne touba neena ak ko meuna don lu sa xam xam meuna toll te ragal yalla leluko muna mun ya goné gudelul baye
1: yene gis fi lewen
0: koy waxal na tay ci seigne bir ya goné gudelul baye yene yam jikoy yak yu ma don wax yobbe nañu ndaw ñi nangotu ñoo tok ci daara yi ba jang legi am alal rek tous les moyens sont bon rek tous les moyens sont bons rek na ndaw ji doxé té kat seeni wajuro ko def ci seen bop yi da xalé bu jigen bi ma gis mu nan yor sama nday ak subhana ku fere gon ci so yow kenn da la yor lo sa nday yow ñu jang lo ji la pour nga am education bu seen ba bu ëllegé bo yoré njabot man ko yar ndax al umm madrasatul ula yaay moy école bi jëk say dom lo leen di jangal bu ëllegé dama mbokkon ci geej gi yow añ makka mi farata sax dañ la wax ni la bu fekente ni amo assurance ni di nga dem delu ci jam ak salam bul dem wax ma nak gej doy wuti alal para yaangi ni ku ci sa dom nek ci dara ba wacc alquran nga dal ñew ni ciopet yob so rousé serigne dara ba mëno ko jël sax nga dawlo waxon na ko ci ben waxtan ben xalé bo xani fi la newon ci dara ji ñu diko wax lat mbacke ki saliw mbacke bay sal mbacke fi la newon baye mag may deg ndax amerique lay dund mu jox ko rakam baye ba nga amerique waye rak ji lako waxani ko yobul mako ci dara ja rak ji magam sama wëlere ma ñom seen khalifa ñom sama wëlere la niko jëlal do nga yi do ki xalé yi yut ko yobbu ko dara Moustapha Mbaye Sall mu andi ko fi xalé bi di daw daw na ñaar yoon ma jëli yoonu mujjii bi makoy jëli yu xon nañ ma fa sacc sa bu makoy jëli nak mak doomi bayam di ñoy and ñoy and yalla dogal mu daw ma dem diko jëli ñu wër ko wër gisunu ko kérok sur bobu añuñu bayam jot na ma téléphone nek ci amerique nima xalé bi lo ci def rek and na ci pour mu tok jang wax wax yu rafet fa lañ nek ba julli timis ma seen xalé bi muy top timis gi di leru tati pi mir yi pour wara ñibisi mani doomi bay bi ma andalon ñu nan ko seigne Mbacke Pigen ngor sa nga ne jaaral ni ma jaar ni ku ko ci jëk jot rek tatafu ko yalla dogal man ma jëk jot ngor si ma tatafu ko rek muy woxu wa koñ ba genn ñu ni xuma ndax da amon ku neewon ci koñ ba ko doon sacc xalé jamono bom mu yuxu rek wa koñ ba genn goor gi jëk ak ci man rek corpañam baangi dal ci sama kaw naama da ngay sacc xalé da ngay sacc nit di ma door man ngor ci rek lay bañ murit ma ngor ci bama duggal ko ci auto bi ne ko rat tej togo ci gi jakarlo ñi door ni len waye ki sama donga da daw doomi baye mi ngi ni ño bokku seeni baye bokku nday ak baye ñu ni dédé dëkkuñ lool ma yëkëti sama téléphone wo baylat mi nga xamni mo fi indi won dong bi niko ma ngi ni taxaw ak dong bi fi ci koñ bi mu ñëw fekk leen fa bañ ko gisé ñom ñëpp xam nañ ko ñoo bokk koñ ba ah ah señ laaj mu leen ki dé sama dooma ki señ daaraam la ñom ñëpp kenn ku ne kaata suuf ñoo ngi jéggulu goor gi nga xamni moma jikko na songu mané ko yow do goné magum jëm nga manama ne ko bu fekke ni alcorane gi may jangale touba gi seigne touba tax yow mum di nga ablé touba goor gi ken tudatuko ñi ngi fi ci gënaaw support bi limay wax ko dem visiter ko waye gis nga bimu ñëlu ci waté ma tok ak mum diko yedd niko baysal yow yaak seigne touba yena bokku sante xawma lu ngeen bokku na waye yena bokku sante yu mom yow bu fekke seigne touba sama seigne touba dara lu xam xam itiluko ak jang diko yedd dal bam xey yorop kamil ñu fekk ma fi ni ma ngi wacc alcorane dootuma genn dara ji te noppi wu ci na mu dal di fi tok di jang mané ko kon baam legi fekk dama ko tejoon ci mbar ma bayiko legi mu libar ne ci dara ji jang nekete bobo bay bi bay bu ndaw bi mu nekkal fi bayam ba nekk bitim rew amna xaaliss bu ngi ko yoni pour mu war ko indi ci dara ji mais sa bu ko joxe mom da koy utiliser man na tok juroomi werr juroom ben werr door fe indi ci daara ji 50000 francs xamna mu yaakar ni yegna lola mom dal mu def ci ay maguy dal ba jele fi xalé yi legi xalé yi ñom ñep suñu jang yaquna bimu ko jele fi daara Moustapha Diop ndar la ko yobbu amu fa werr ale fulka mënatu la fay joge na fofa ma nga ci université bele et cetera et cetera yoyep di yo xamni rek nima ko waxe wa juri da ci am ño xamni ñu doy war lañ ñu doy war lañ édiqué wuñu goné yi bayyi wuñu goné ñi leen mëna édiqué pour ñu édiqué leen nga xam dafa mujj mak seen mak joju seen mak joju da mujj ñew na ci daara ji ñett yoon nima dama bëgg déllu ci mané ko da nga am ay kilifa demal ci say kilifa bu ñewé fi fi man nga déllu ci mëna ma ñom néna rus na ñoy ñew ndax fi waji jaar ak yow kon nak mu ngok rek ñun mom li ñi dacc ci toone ñun sëriñ daara bu ñu leen ko waxon da ngeen naan dédé té lepp bëgg xalé yu baax rek li ñuy wax ni yépp pour bëgg xalé yu baax rek waye gis nga mu nekkal ko ñu di interpréter mal asaf ginaaw yalla da lañu fay nak ni yalla tax ñuy wax motax affaire bi du metti ci ñun waye bu won ak ñooñu batay démissioné nañ bu yag bu won ak sentu ci yoolu bi yalla batay démissioné nañ ak ñina ci diaspora bi gëreem nañ leen sant leen ndokki leen ñaan leen yalla di sakku ci yeen ngeen xalaat ci loolu wax alal ji ngeen di dajalé dal diko jox ay politiciens ak asati sa yo xamni ni dañ ñew fofu rek pour nax leen jël ci seen poste li ci seen poste delu ci wat tamé xakoy kër ay way dajalé leen ko ngeen ubbi ay société ci Sénégal jox ay ndaw ñu dem liggéey fa yalla di len ca fay ndaw lu ci jël ab salaiream yobbu ko kërëm jox ay wajurum ñu dépasso ko li fi ak ñagay lek salaire ba yalla diko bind ci sa yool bi yow momu ndax xétu waqfu lay doon day melni waqfu comme ni may jàngalé fi sabilillah mu nek waqfu bu boba loolu waqfu lay doon ci yeen xalaat len ci ndax 50 euros yi nga mëna muñ ndax bu fatani alal ji nga dajalé jox ko politicien bi bis bo demé ba andatok politicien bi ci gis alal ja xam nga do ci jotat dang koy mëna muñ ngir yalla alal ji nga dajalé pour jënd ci kër wala tabax ci jumaa 1 milliard alal jojo xam nga ni do ci jotat dang koy mëna muñ non la mel nak ci alal ji bu ngeen ko dajalé won ubbi ci ab société yi bo ligé yow leneen lu ci mëna xew yalla taxon ngay def lu ci jotta jaar da nga ci am sa tuyaaba leneen la ci def dogalu suñu borom la waye du té da nga dimbali ay sénégalais yalla bindal la ci ab yool bindal la ci tuyaaba lool dal bëggon na ngeen xalaat ci yeen ñi nga xamni yeen nekk ci diaspora bi ngir jëmi yalla taxaw rew mi té baña xol rek ni état mo wara def li état mo wara def la nit du tok di xaar état waxna ko sank neena way kat bi ni la khadamta watnaka farahman wujisika nit day am volonté ci liggéeyal am réew nak ndawi réew ya tax mi wax ndax réew mi souf ci dong waxuñu ko nit ñi ci bopam bo xam da nga samp dara di jangal nit ñi loolu mëna jangal ci ab yar juk xam xam nangam yoyep ci liggéeyal sa réew la bokku waye du ciagi num ni ndom ak tak boy tak nek ministre dem ak ñew loolu moy liggéeyal réew ñoo mom lekkatu xaaliss réew mi dong lañ ñi liggéeyal réew yi ñi ngi ci seen biir kër yi di façonné citoyen yi di leen yar di leen jangal di leen jubanti ëlëk ñu mëna tekki dara yor sinu njabot mané sini wajur etc ñoo ñoy liggéeyal réew mi waye du ciagi num ñi war ci avion yak ndom ba tanki ñoo mom lekkati xaaliss réew mi rek lañ ma baal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

du waxna bi dal yonnati sallallahu alayhi wasallam te mujje ci enquête nañ dem ci sayidina yusufa alayhi salatu wasalam sayidina yusufa dafa nekkon boyu ki nga xamni moy president de la republique boyu jabaru president de la republique la nekkon mo nekkon mbindanam mu gor saliqa xam ngeen ko histoire moy waxtane nako bataay yusuf alayhi salam nek ci bir palais bi jabaru president moy saliqa xemem ko ci taram ci gentlemanam ba tax mu bëgg jëflanté ak mom mu bëgg jëflanté ak mom yusuf riposté yalla dogal mu raw mucc ci waye bu muy genn ci porte bi tombe ak président jogé conseil des ministres di ñew yam ci ni wa lu xew lan la mu ne ko gis nga ko dé bo ci tégul won sa bëtt ku la ko wax do ko gëm gis nga ko ni en tant que man mi nga xamni may la première dame may la première de la première dame man la doon jema sakku nenaay li la wax kat jabaru président bi li la wax saliqa li la wax président bi bëgg dof ben cousin moko ne li jërut dof nañ ubi enquête li da jar dof nañ ubi enquête rek enquête mom buñ ko ubé légui mu lèr mu ni ko wa mbir mu melni nan la koy enquêté kim dal ak kim dal ci kawam ki tuuma laté kiñ tuuma ñom ñep samay njabot lañ légui nan lay enquêté mu ni ko aka yomb wal ma yusufa mu ñew nañ vérifier mu bëm mim solon biñ koy tuumal viol nañ xol mbumim solon buñu gisé mbumi mu froissé ci kanam xamal ni yusufa mo bëggona violé ndaw si di riposté buñu xolé mbumi froissé ci gannaaw ñu xamni ndaw si mo bëggon ko ko violé yusufa di riposté alquran neena fala ma ra'a khamisuhu qudda min dubari enquête bi leer na légui fala mara khamisuhu qudda min dubari enquête bi leerna neena bagn xolé yusufa vérifier rek gis ni mbuma nga xoti ko ca gannaaw mbuma nga froissé ca gannaaw ñu xamné ko ndaw si mo bëggono jot ci yusufa pour mu violer ko yusufa lank di reposter enquête bi leerul est ce que fofu dañu laaj ñenti sédé lutax yalla neewul indi len ñenti sédé waye enquête lañ ubbi mu léral dëgg gi dañu ubbi enquête mu léral dëgg gi ba dëgg ga léré lan la président wax président mi nga xamni soxna mo doon jema sakku ab boyam lan la wax lan la wax yusufa ahrit sun borom da tambalé ci wax bamuy net li ni khala innahu min kaydikunna in kaydakunna azimun yusufa ahrit an hadha wastaghfir li zanbiki innaka kunti min alqati'in bi enquête bi léré xam nga 6 bi lu wax 6 bi lan la adé bi mu enquêté ba gis ni fi deug fété daf ni taxam jigen dal jaaxal nama taxam jigen dal jaaxal nama loolu la 6 bi jëk wax wallahi taxam jigen jaaxal nama ak ñoo mëna fexé ay way seeni fexé ko reuy way yusufa yusufa ma ngi lay ñaan mu na mu ni jëlaleel jëlaleel ahrid an hadha jëlaleel grawut dal di wét ak ndaw si dal ni ndaw si wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor de wastaghfir li zanbik demal nga balu ci sa borom togn nga asgor innaka kunti min alqatin yow ko mana togn nga adina bi ya ci gëna mëna créer histoire ya ci gëna mëna joom dawal tuubi sa bakkar bi gaaw ndax da nga yaq derasu gor yusuf ali sallatu wassalam xamna ni ginnaw amna deug ci kaw ndaw si bu continuer dess ci palais bi ndaw si dina ko indi la tuumal ju gëna reey ju mënta weddi yusufa dal di wax ni ghala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani yalla ñu yobuma prison tejma moma gënal pexé mi ma ndaw ci di fexel
nañ ma yobbu prison tej ma moma gënal pexé yi ma ndaw ci di fexel wayla bu fekke ni mënuma fexé nuñ ma yobbu prison ñu tej ma wayla tasrifu anni kayda unna bu fekente ni mënuma yobbu ñu tej ma prison mëno def ay pexé ba ñu yobbu ma prison boromam lay waxal de kon bu boba ma ngi lay ñaan nga musul ma ci seeni pexé bo ndax yow ya mëna musulé wa mani ndax histoire bi mu xewé yusufa néna dañ ma kompelo dedet da baye yon def ligéyam deug feñ mu xamni dalé wu ca taqé wu ca mu tan sax nak dem kasso bolé ci gis nga yusufa ali sallallahu alayhi wasallam même biñu enquêté ba deug lèr xamni du momit téréwul yobbu nañ ko prison téréwul yobbu nañ ko prison enquête nañ ba enquête bi lèr ba ñepp xamni du yusufa waye téréwul dem na prison ndax mucc ci pexam jigen ni moko gënal dem prison ko gënal tok ci kër gi jigen ni continue diko defal ay pexé kon histoire yu melni muy tuuma jo xamni da bayiko ci jigen directement dem ci goor directement soxla wul ñenti sédé ñing ko soxla ci digënté jëkkeur ak jabar wala men samba sugum gay mu taxaw fele ni diw juru ko ñu ne ko di nga indi ñenti sédé yu wone diw juru ko mba ñu duma la juroom ñett fukki ku fi la yalla soxla sédé wa waram xam xam yeen jangulen li xana ma nga def ben observer biñu tudde mu lahasa ci arab observation gis na ni amna ay nit ay asatisa yo xamni dañu jangé ji bitum rew digënté égypte maroc ak fi nga xamni moy libye rew arab dal le monde arab gis na ñu bari ci ñom xam ngeen ni biñu ñëwé ci rew mi di rewum sénégal amna ci ñom ño xamni rew yeen demone jangi dañu raxass seen serveur yi dañ ko formaté def ca leneen biñu ñëwé ci rew mi fiñu jëkka jaar pour dal ci ñinga xamni ñoy magi rew mi ndax wa rew mi ñom lañu gëm ndax seenu ragal yalla ak seen bëgg jamm wa rew mi ñom lañu top biñu ñëwé te bëgg fe jëlé loolu def nañ presque lu wara mat 50 ans 40 ans yo xamni ci dakh wala ñu nek di wote ngir nit ñi wan gannaaw kilifa yi ñu xagn leen seen baat yi ñu am ñu gis ni def nañ ko 50 ans 40 ans jëriñul dara ñu gis ben leader bo xamni ni ben bi muy doga debuté néna mom salafiste la ñu ni ko rew mi mom bo fi déclarer ni salafiste la do massa yor rew mi mu dal di démasquer wu dal légui wax ni doonatul salafiste wala bok bu ko waxuti jëfna jëfini ko xamni du jëfini ko xamni jëfini salafiste la te moy mi ngi jaxaso ak ñinga xamni salafiste duñ jaxaso ak ñom wahabi yoni duñ jaxaso ak ñom muy jaxaso ak ñom ba dem ba wut ci serigne bo xamni mok ñom xawu ñoo sore aw melo ñoñu la ay woromi ay asatisa yu jangi bitim rew jang yeneeni philosophe jang yeneeni khalat yeneeni revolution yo xamni mom lañu bëgg indil ñu entouré waajo ju ngir bëgg fe jëlé kaddu serigne ci kaddu kilifa yi wallahi waxumako ngir parparlo ndax man sama yoon ci politique wallahi waxumako ngir parparlo ndax man sama yoon ci politique bu doon man dong rew mi ñom ñep kenn du ci falu ndax man woteluma ci kenn ci ñom man bala ma yor sama carte bi duko duggal ci ay erni ñaar rek ay wara mëna tax ma def ko moy rew mi nek rewum l'islam wa ila bok ñu def loi bu wone ni legi woté for force la waye li fi ak woté ngi tégué ci téw ak bakkan ñi nga xamni ni parti laïcité yi lañ fi nekkal man duma leen wotel li feeg rew ma ngi dox ci ni muy doxé ci rewum laïcité ñom buñ waxé ñu naan rewum l'islam ñun liñ wara na jëk xex moy dañu wara na fexé ba rew mi nek rewum l'islam ba paré bala ñoo jëm lu fi xew lu ñu bëkk ko att ci l'islam malé ngi ni ben borom xam xam rek mo xey révolté malé nga né di tak ba tay te fayagut te mënu ci dara
wolof njay neena ñaaw goné mo gën abbi goné ñaaw goné gën abbi goné ñaaw goné gën abbi goné moy lan moy tubaab yi nga ni nañu fi joggé ba lañu fi joggé xaaral ba am luko gën xaaral ba am luko gën rew ma nga né di tak tay nit ñi di dé dara luñ ca man tous té ño fa indi révolution boba ño ko fa indi da am luñu tuddé taqi ñi nga xamné ay si a lañ xamnañ li ma wax si ay yone yi xamnañ li taqi moy fen wo xamné xam nga ni da ngay fen waye fen wi nala may nga manam nga ag ci sa oxystif li la taxa jog donte da ngay fen bo fa joggé diko kafara ji fen nga rek da am ñu xam dañu gëm lolu gëm nañ ni li feek yaangi wote wo ak salafist mba ngay wote wo ak ab wahabi adina du yag mukk ba rew mi nga am ci tombu ñu dal lay demaske nak gnaaw demaske nañ la ni la legi bul tudati lolu ba jot ba pare defal liñ wax taqi rek bul tudati lolu ba jot ci rew mi ba pare loy def nga dor ko def way xana xamuñu ni rew mi Seigne Touba dako moñalé ak lèr Seydi Alhadji Malick moñalé rew mi ak deug moñalé ko ak lèr dana deg pap joxane mi wax ni ten bu am xel gas am xel dana raw goj bu ci rot pap joxane am nako yalla doli yermane bu fekke mi ngi dund neena ten bu am xel gas wallahi am xel dana raw goj bu ci rot am xel dana raw goj bu ci rot gis nga sayyidatuna aisha bi sun bi yonent def ankatam amul dara lu leer taxut mune dañ ma complo ba yalla wacc ab aya xamal ko niko mbir mi day meme bu fekke complo la ci seen bir la inna lasina ja'u bil ifki hasbatan minkum mbir mi bu fekke ni complo yit kat ci tumay aisha ji muna muni hasbatan minkum de ci seen bir la de gennu len yeen julit ñi de waye nak aysa mi tuma ji dalon ci kaw la tahsabuhu sarran lakum bal huwa khairun lakum aysa bum yakar ni tuma ji musiba la koy jural de dedet tuyaba jurey daraja jurey maqam murey la koy jural eulek xol yusuf tuma am je bam genné ci kasaba lu mujj don dem na ba mujj nek lan ministre bi nga xane mo yore walu mbay mi way wala fnjay neena nak ku bëgg akara da ngay ñëmé kani ku bëgg lem ñemel yamb ku bëgg akara da ngay ñemé kani ku bëgg lem ñemel yamb sun borom ni guest people bi ni li kulli imrihin min maktasaba min al ismi yeen people bi nak yeen ñi doon joxe seeni version di ci sanni seeni gresel kenn ku ne ci yeen muna amone sa bakarang fi di la xaar yen ñi doon wax ngir parlo ñepp seen bakkar ak leen di xaar le kulli imrihin minhum maktasaba min al ism kenn ku ne ci yen ñi nga xamni yena doon nek ci réseaux sociaux yi di interpréter nek ci réseaux sociaux yi di tumalaté di yak der di ci wax lo xamut muna amuni kenn ku ne sa bakkar ak fi di la xaar lawla istamihtumuhu sanna almu'minina walmu'minat bi anfusihim ghayran wa khalu hasif kun mubin lute bi ngeen degge ben way buñu tumal mune dañ ma complo la oudu complo lan mo tewon yeen ngeen tey ci sen grain de sel dané a ñun day wax deug yalla sun yoneeku ci waye no ngi rafet ñortu ni dal mbir mi dal du lu am te bayyon def ligeyam nak ma nga soratu nur neena yeen ñi gëm yalla tay goor ak yeen ñi gëm yalla tay jigen bi ngeen deggé mbir mi
muna muné nat leen ko ci seen bop dan ya man de diw ni mako xamé yaakar na yi jombu na li muy ben muy ka xam ke ak ka xam kele kenn ku ne ka nga xam la nga xam ci mom nga sédel ko ko ni wax deug yalla dal man japp na ni diw jombu na li yalla ni fofu doyna yam nak ba mbir yi leer waye fenn fune nga dugg fa gennel ko aya pour layal ko ngir tahasu par par lo rek te li biñ ko daatan xam moy sédé yi da am moy enquête bi da am ba paré sun borom doga indi léral li lima don wax légui ci li député bobu wax ni diw bu féké da am nit jëkërëm juru ko mom la yalla wax ni lawla ja'a alayhi bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ki wax ni diw bu fekente ni eumb na jeukeram jurut eumb ba jeukeram eumbaluko muna muni laaj len ko ñenti sédé mom mi wax lool nañ ko indi lañ ko laaj ñenti sédé muni bu fekke ni andi wul ñenti sédé yi na ngeen ko door juroom ñatt fukki ku ci la yam dedet wala taqbalu lahum shahadata abadan bis ni tay na ngeen ko exclure bu kenn nangote ay sedem lum waxati bu ko kenn gem mom momi lum waxati bu ko kenn gem ñun wa yalla lutax muni ulaika humul fasiqun af say say la neena ñi mel ni sañ wax yu mel ni muni man ay say say lañu sañ wax yu mel ni xol doomi jambur ba yagne ni ko sa bay juru la muni say say su mel ni dal muni ay sañ wax lañu ay say say lañu bok yi dañ moy ci ndiko par parlo amul ndariñ ñaarelu sédé bi l'islam soxla ko sédé moy ko tumal soxnas bopam sa soxnas bop ngay ko juruma sa dom ji wala ngay dama fekk goor ci mom ginaaw yaay borom keureum de te amo ñenti sédé li ngay remplacer sa ñenti kenn dula door juroom ñett fukki ku dedet da ngay kay fi nga giñ juroom fukki juroomi ngiñ benn ba nga rebb sa bop ñu tekkale seen digënté dootu mëna doon sa soxna ba faaw loko nop perte nga doto ko meuna jariño ba faw yow ko jigen ki lo nop sa borom keur perte nga doto seyete ak mom ba faw lolou moy walasina yarmuna aswajuhum walam yakul lahum suada ila anfusihim nga xamni ñom amuñu ben sédé lul seen bop rek amuñu témoin seen bop rek ñoko gis ak seeni beut waye amuñu ku leen meuna tolanti muni dem leen ngeen giñ juroomi ngiñ juroomé ba ngeen reub seen bop ñu tass seen digënté bu féké doom amna ca doom jëna topi ndayam sey bayam fa ba faawu nak abadan ba kérok ñu naan subale bis penci yeen dootu leen mëna nekk ci jëkër ak jabar ñaarël bi la yalla soxla ñenti sédé yoyu ni sédé ngiñ yi ak sédé jëm yele ki nga xamni ni néna diw bu féké da ëmbit bi du jëkërëm waye tuma yi direct and direct a dedet koko enquête la laaj nañ delu wat ci histoire batay sayyidina omar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina omar xam nga bo demé ci borom xam xam yi wax nañ ta lu bari bo demé ci fatawa da nga gis wote waxi borom xam xam yi ku ci melni shaykh islam ibn taymiya ak lam ci wax ku ci melni hadith bobu nga xamni mom la sayyidina imam malik rotal ci mu watta ak ku ci melni albani ñom ñep kenn ku ne la nga ci wax waye li histoire moko netti sayyidina omar radiyallahu ta'ala dafa tok ba yag
jenn jigen fekk ko ci fi mu tok mu ni wettet ap parental ci gannaawam ben xalé bu ndaw niko sepp ci kanamam niko omar ki sa dereta te baba omar mo nek president la republique de omar mo nek president la republique am xalé bu jigen bu ñew wacce as ngone sepp ko ci kanamam niko omar ki sa dereta omar niko gaayema ki sa dereta moy lan mu niko sa domako jur mu niko sama dom num ko juré sama dom jan mu ni diw damay baña tuddu turbi comme sahabi la mu niko diw sangam mu niko diw amagul soxna di mu ni ah dama sif dama violé omar ni ngani lan mu ni waaw dama violé sa doma xam nga li ñi tuddé test ADN bala ma ñi ci lolu test ADN buñ da jang al fiqh al islamiyya da nga mëna wax ni l'islam xamna test ADN moy bo day jang fiqh islamiyya dañ lay wax ni la amna way xam deret yo xamni ay way xam deret yo xamni ci l'islam bu fekkonta ni ñaari jigen daño dajé ci ben maternité ñom ñaar ñu wosin seen ñaari doomi jaxaso su boba way xam ni deret ñoñu lañuy wo ñu ñew xol leen amna ño xamni buñ xolé tankum nit rek xamni ki diwako jur tank bi do nga lañuy xol de xamni ki ci askan sangam la bok fami sangam la bok ay spécialisé lañu ci légui lool rek lañ moderniser xeyna def ko ci ay machine peut-être man na am waye li mom dang nañ ko ci l'islam moy ñaari jigen yu am dom seeni dom jaxaso dañuy dem ci way xam dal nañ ba ci dembi l'islam ñom ñoy ñew xol ñaari lire yoyu dal ni ki mi ngi bok ci ahlu mbayen wala ki mi ngi bok ci ahlu njaxate te buñ ko waxe dara du ko dindi buñ ko waxe dara du ko dindi ki mi ngi bok ci wa mbeyen wala ñu ni ki mi ngi bok ci wa njaxate te dara du ko dindi na xeyna lool lañ moderniser legi tudde ko test ADN mani sayyidna omar radhiyallahu anhu bi xale bu jigen bi ñewé wacce xale ndom soosu niko ki sa derata newul ndaw si demal indi ñenti sédé xam nga lu ko wax ma ngi ubbi enquête bi damay ubbi enquête ba xam ndax deug la wala dit fu mi jëlé ñenti sédé fan la koy jëlé motax laaju ko ñenti sédé dañ ko bayil ma ubbi enquête dal di ubbi enquête jëmele ci domam diko enquête ba dom ja boba fen amul dom ja niko ay lay yeen mana bay mana neexul ba neexul waye mana boba nit ñi rusuna ñoo fen jom nañu jëfëndiko taqi muniko bay muniko enquête bi jërul guddal neexul ba neexul mana papa am niko kon nak il faut ma sanctionner la da ngay dem prison bi l'islam santane ni ku def lu melni war nañ la ko tek dama la koy tek moy lan comme yow muso am soxna l'islam reylu la waye dorlu na la témer yar sayyidina omar wa ab kurel ci julli ni ñew fekke ko ñu teural ko diko dor nañ ko juroom ñet fuk yar ak juroom ñen sa buñ doré bam xam dañ koy bayyi mu ximiliku ñi diko def bamuy juroom ñet fuk yar ak juroom ñent témeral bi nga xamné bu maté ci la ko bakkar bi wacc ci sharia ci la atap 6 bi di paré ci mom bi témer bi dalé rek mu dal di faat ñu jël ko souli ñen ñi ni dédét da ca jëlé fièvre après fièvre bi la faat lu mëna xew néna leen wax borom xam xam yi liñ ci wax bari na amna ñu wax sax ni dafa nanon sangara après baba Amr ibn As mo nekkon gouverneur Misra après bi nga xamanteni ni nan na sangara ñu yene ko Sayyidina Omar duma lu ko ala kulli hal tarikh la al mu'arikhuni netti nañ ko kon nak du ciagnu ni événement bu am buni rek ci yu mel ni ci sharia dañ nan nañ indi ñenti sédé dédé day am yo xamni mom enquête la laaj lo tax yaronata sallallahu alaihi wasallam wax ta hadithum bu siw bani al bayyinatu ala al mutai wal yamin alla man ankara yaronata neena kuñ fi tumal am nga droit défendre sa bop wedd liñ la tumal mune way yow ñu tumalaté yow tamit yon dalay sas nga indi prof yi wané ni li nga tumalaté deug la yow min tumalit yon mayna la nga dem wuti ay prof yi wané ni liñ la tumal du deug
ba deug feñ waye nak bu kenn genn di xex ngir kuñu tumal bu kenn genn di ray sa bop di jaay sa bakkan ngir ko xamni ne dañ ko offenser tam nek ci geew politique bi kenn ci ñom jëru ko ma ngi leen koy watal ci alquran kenn ci ñom jëru ko kenn ci ñom jëru ko kuñu offenser ke kuñu tumal ki kenn ci ñom jërul ngeen di basar de seen ndaw gi garde len sen ndaw gi ngeen liggey ta jamo ji ko yalla garde len sen ndaw gi ngeen liggey ta jamo ji ko yalla subhanahu wa ta'ala waxna len legui ni anna mamadou diop mi dewon pertna njabotam pertnañu ak liñu dac ci ay etitam di am ci mom yaakar ay nit yo xamne lañuy def gëmuñu ko ñoko wo ci mbedd mi mu wuyu ci leen bakkanam dess ca bañ tok ci télé waxal ko seen bop ni normalement ñun bañuy révolté ak kaasa ka talipuno ka tak ka dit ak toja ka lak wallahi xamoon nañ ni nak amuñu deug waji am deug waaw lolu bakkañ li nan lay mëna xewé ci rew ñi diko noppi walé lolu bakkañ yeen ndaw ñi ku ngeen fi bëgg jëlé bu leen ko fi jëlé ay talpuno ki lak otay jambour di ci am bakkar amna wenn carte wo xamni ku ngeen fi bëgg jëlé moko fi jëlé way way garde leen carte wo bis bu ngeen démé ci fa ngeen ko wara duggal ngeen duggalal ko ke ngeen bëgg mu ne fi garde leen carte wo rek ki ngeen bëgg mu ne fi bu ngeen démé fañuy duggal carte wo ngeen duggal ko fa ni diw mi la bëgg mu ne fi mo gën juroom fukk yu genn ci mbedd mi juroom ñu du ñibi wala bakkan wala fukk ñu du ñibi wala bakkan benn bakkan do nga jëru ko waxuma ñaar ak fukk nak benn rek jëru waxuma ñaar ak fukk waxna leen ni yeen ndaw ñi da ngeen am ci man ciofel ma am ci yeen ciofel gu ni toll ndax ni ma leen gisee ngeen bëgg diine waxna ni sama yoonu daara ji bari bokk na ci yeen ñi ko gëna na paje ñi dañuy ñew naan man dama bëgg yalla numay def ba nek tasawuf ak leg leg sax nit da fi ñew mer la fi jëlé walé ndax da ngay gis ndaw lu tuti ñew kalaawu di kufuñ kufuñi naan dama bëgg dundu tasawuf mané ko jotagul ci yow té kil sa kala gi nga takko ci ndigi li té dem liggéey yori sa ñaari wajur tasawuf lu dara lu sellal té sellal fu way nek man nako amna kuma ci mere ñaari at waye gannaaw bi da delu sunima ay le yewen neexut ba neexut waye lak mo xon moy deug maneku ni boko beugé dundé kulay yor say morom dong bu takku sané nga ngab genn jukki qasida wala jukki alquran aku krus muro sa morso jadd jadd lu sa place ben copain boy ñibi niko may ma pass lolu moy tassaw boy ñibi niko may ma pass lolu moy tassaw do dem liggéey comme quoi que yow mëno tok ba yalla indi wërseuk mu fekk ci la wa man taqillaa yaj'aluhum makhrajan wa yarzuq min ay suyla la yahtasib kon kay togal rek ba lu ñew nga xamni non la waye bu ko wuti kon ginaaw xam nga ni mëno ko ñak bam sal jaral la sol saw dala di ñaani say xarit ak yuro fofu marakis yu rapak yuro fofu bu mo solo tut ak kon dama liggey ben yon ye ndaw ñi ma ngi leen di ñaan ngen genn réseaux sociaux yi ak man na ma faj nangam ak ku bind nangam ku am nangam ngir yalla genn len réseaux sociaux yi te ngeen dem liggéey wi ngeen di am la len réseaux sociaux yi di fay non de japp na ni liggéey ko gën de rew mi nak kep ku len wax ni bu ngeen mako joxe dina len wutal emploi dina len nangam la len nangam waxu deug de rew mi de ni muy doxé ni lay dem ba kérok yalla diko soppi rek ci mbaxam ak yermandem bis dana ñew ñu yegg ca waye wolof nday neena ndar xeyul sotti min liñ wara jëk li jënt ñun julit ñi moy fexé ba sénégal nek ardul islam lolou moy sun première priorité fexé ba sénégal don ardul islam rek
murtani gi nga xamné ardul islam la lo sa gis donte lay leg mu am ay inconvénients waye quand même monu tané légui yow nga bëgg ni ab julit nga bëgg war laïcité war l'islam wala ndjay néna wenn togu menn mbam mom kay da ngay war laïcité wacc l'islam ba nga war l'islam wacc laïcité tay buñ ñewon ay ci na fi laïcité jox julit ñu bari ñoy jëkka lank julit ñu bari ñoy jëkka lank kon nañ ñu dimbalé ngir yalla ñu sakkanal sunu ruhi gonay sun bakani doomi nañ ko sakkanal ngir yalla jangalo ji len yar len xamal len jariñal jamm li indi am jamm ci rew xamal len ñam nit ki mëna dem ba atender ak sustifam te du ray nit mëna dem ba atender ak sustifam te du violer nit mëna dem ba atender ak sustifam te du massacrer dom adama lolou lu mëna am la seigne touba won nañu ko seigne touba mom def nako mom seigne touba atender na ak sustifam te musta tour bakkan agression verbale sax musta genn ci mom waxuma nak physique agression verbale sax musta jugge ci mom waxuma physique waaw ñun ñi ni dañoo bëgg jot ci réew mi waye nak avec agression verbale agression physique mo ne jox réew mi kuloko wax nax na la sénégal amna borom yag na ko wax kuloko wax nax na la sénégal amna borom li nga sa bo la lay say pexé ba sa digënté ak sa pexé yaakar nga ni dara dis ci lu soti kéro ngay doga xam magi sénégal yi wallahi kéro ngay doga xam magi sénégal kéro ngay doga xam magi sénégal liñ am fortu wuñ ko lambatu wuñ ko dañ ko jaayante ak seen borom ba mu jar dañoo wetti seenu ñaq wetti ci seenu ñaq kon nak lolu moy li nga xamni bëggon nako indi ci ay leral ci yu bari yu may dégg yo xamni wax dëgg yalla dama wax ni xew xew bi xew Sénégal muy digënté ñaar ñi ak isenté ah yéena lu bari ci doom adama yi tax na nga xam ay borom xam xam yo xamni da nga leena nawon ba luñ la wax nga gëm ko wallahi légui luñ la wax da nga douté luñ la waxati nga douté parce que dañoo parparlo luñ la waxati nga douté ci parce que dañoo parparlo xolal buñu démé ba kilifa ko xamni néna kilifa la ndax kilifa mom nima koy faral di waxé rek kilifa mom yom na ci lamiñ waye kilifa jafé kilifa nak day ñaar waxna ko waxati ko kilifa day ñaar amna kilifa go xamni bu la ko yalla natto baye bo nga muñ ta xamni ci dé ngay dëkk dé ci torox ngay dëkk moy gan kilifa mbeut moy kan moy ko xamni ni du dox té bo waxo jitu ko mun yaangi for samay gunor nga arrière tolok mom muy legui dag ma dir mbag nga faré ko gannaaw mun yaangi joggi sa gien foy muccé fan genen kilifa gi nak moy kilifa gu melni Seigne Touba moy kilifa gaynde kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko kokoy kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ndax yonnate sallallahu alaihi wasallam moñu jangal ni na nga dimbalé sa mbokum julit bu toñé ak buñ ko toñé nga ne ko numa koy dimbalé muni téel ci loxom wét ak mom niko sa waya toñ baxut bayil toñ yam fa loolu la yonnate san ñett li nañu mané cheikh abdullah mbake dafa amon kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba kuñ ko tuddé mu def aw gaay demba néñu ci abdullah bako génné niko abal ma sama kër waaja takki bagasam ba nopi ñew niko
li nga man day samba sugum nga yi muni man nako li muna muni bu fekke ni ko bon nga dak ko bon nga genné muni lolou ko ñako man lenn do nga ma jaaxal moy sama tour wi ñu la tudde gis nga sama tour yi mako fi manana ba fi la la koy bal dem cheikh abdullah haddad ni ko wallahi ya ri togn te manalay acca togal lolou lañ ñi doye kilifa waye kilifa go xamni sa njabot ne nga da ne ci njumte nga wo ko telephone ba mu wola telephone nga koy enregistrer te yow nga ni kilifa nga ne nga domi kilifa nga ne nga jangal islam te l'islam mo la wax ni wala tasabbu sun borom ni wala tasabbu wala yaqtab ba'dukum ba'd yang koy jang ci alquran ci sourate hujurat ngeen balam fekke yaqna aya bi wala tasabbu wala yaqtab ba'dukum ba'da ki wala tajassusu la bëgg wax astaghfirullah wala tajassusu wala yaqtab ba'dhum ba'da sun borom ko wax ci alquran wala tajassusu lu muy tekki moy yow mudu mbay cham bu la mustafa mbay sam woyé bu ko enregistrer mustafa mbay sam bu la mudu mbay woyé bu ko enregistrer wala tajassusu wa nga jang li ci alquran bu ñu pri def safan ba tani kilifa nga tani kenn duko wax wala tajassusu bu la nit wo telephone nga diko enregistrer nit bala nga ko enregistrer war nga ko wax ne ko enregistrer ko gis nga samba sugum ngay mi jangul l'islam te diko def koku sax xeyna xaw nañ ko meuna pardonner waye yow mi jang l'islam bu nuppi di enregistrer nit ñi man de yalla xam na ni waji don installer sama telephone bi mané yow dal muna muni ma da nga bari non da gañu dañ lay wo pour bëgg la def li pour bëgg da def la defal na la ci logiciel bo xamni lu ci way wax mu arrestere ko maniko dindil l'islam dama ko téré man limay wax ci bir neeg bi mom lay wax te mbedd ma kum neex arrestere ya xam waye l'islam téré na lolu mom man limay wax ci bir sal bi lolu lay wax ci mbedd mi moy lima gëm jeexna ko arrestere ya xam bu yowmal khiyamé buñ fa dajé mak yow da nga xamné jangon nañ mak yow ci alquran wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'd jangon nañ ko ñun ñaar ñep jangon nañ ko kon nak señ modou ñu yamalé fofu waxtaan en tout cas bëgg gindi sama ndawi rew ak bëgg délo seen xel mo sababu waxtaan wi ni ma contre ma samba ni ma contre ma demba sama yoon ci politique waye bëgg na ma gindi sama ndawi rew pour ñu jema conserver seen bakkan yi pour ñu jema sauvegarder seen bakkan yi ngir njariñal seeni wajur njariñal seenum rew waye njariñal l'islam ben guide spirituel jërul bakkan ci lu jëm ci politique ben guide spirituel la jëruko ben guide temporel jëruko kenn ci ñom ñaar jëruko ndax ku ci ne intérêt rek ko bayyi fam nek intérêt rek l'islam dong mo jar bakkan ñeen bal maq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

weer wu deewu ne am na luñ la ci retiré xam ngeen ni haram na de riba la riba la ñepp dañu mëna xamni bo oké mu enregistré wu même bo oké wul sax da ngay gis nit wala rawati na nak bu dé suñu réew mu melni Sénégal nga xamni ay kilifa yi diiné dañ fe nek sib lol musique nga yonné len dalal ton bo xamni seen téléphone bo len woyé musique ngay dégg musique ba kërom nga len di jot nga xamni togn nga deux fois yaangi lek alali jambour ci lula lewut ba nopi yonné ko dalal ton bo xamni mom soxla wuko système riba watax mani ñu bari dañ ci dugg sax te do xamni yaangi ci système riba bi yaangi ci système riba bi waye sun borom neena yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat yalla neena kuy dund riba damay bayyi bam dajale rek ba yaakar ni dara disu ci ñu nan diw milliardaire la ma xey kos almetek ci mom ngay deg ñu nan society bi fayit na fele society bi nangam ne fi diw sangam fe diw yamhaqullahu ar-riba wa yurbi sadaqat yalla neena ki dajale riba sa bu dajale ba def ni mo ci ne ma kos almetek ca waye wuyur bi sadaqat ki nga xamni mom limuy def ci yoon la ko tek day barkel rek sa bu xey muy gën di barkel wuyur bi sadaqat day barkel rek sa bu xey di gëna barkel amna lo xamni xawna sa ci tuti ci riba waye mo gëna graw moy batay ndax mom ay fen da ci tabbi ay fen ay fen moy samba ba demba moy ubi tiktokam tiktok dal di dem ci conférence Moustapha Mbaye Sam dag ca ay baat yo xamni da wax ba ag ca joxe ca ne mo so joxe ca exemple nga dag ca ay baat ñew monter ko jël ben way lonkal ko ay rangoñ tek jersey ci wetam da ni deglu len li waji wax diw monté ko tek ki bëgg Moustapha Mbaye Sam te yalla tax bu gisé lu mel nonu fitam dem mu ne xaaram ma deglu ko lum doon ndekete katchi kessé da la niwu ci lolu aw fen la te aw fen mo gëna graw ñeen fukki ndialo aw fen ko gëna graw mu wër la ni liñ monté ak li ngay lire diko deglu da nga nan comme penko soow lu ko waral waji moy beug xalisé ko ci yebbu beug ay wi yu bari ndax amna ño xamni lu mel nonu buñ ko gisé faawu ñu lire ko deglu ko waye buñ gisone rek photo suñu Moustapha Mbaye Sam bo xamni ni photo bu normal la ak ben waxtaan amna ño xamni duñ ko sax deglu dañuy pousse mu jall parce que intéressé wu len bu yeggé ci ko ko intéressé nak mom dana ko deglu mom waye ki nga xamni mom lu bon dong la bëgg di dégg fum toll fum gisé lu mel non rek faawu dana ko deglu faawu mu lire ko faawu mu cliquer parce que mom lu bon rek la bëgg di dégg ci ko ab safane rek la bëgg di dégg ab safane rek su ko défé waji fenn na la yow mi bëgg ab safane nit lire nga vidéo wu jambour sa xaaliss dem na parce que yok nga ko ay wi yang koy gën di dolel muy gëna mëna fenn te seigne touba neena ku jaay jersey agresseur kum ca agresser yena bok bakkar ba kuy dolel ab fen kat fen wum fen yena cey bok yena koy bok ndax yaay dolel ab fen kat bo xam day monter rek di tek ya ko dolel fen wum fen am nga ci fen wum ndax ya ko dolel bo gisee sharia di téré bo fekente ni darur da la dab ba sa xaliss mënu ko denc sa kër faaw bank nga koy déposer ji té wa bank riba dong liñu jëfëndiko faaw ñu am luñ la tégal l'islam lay wax ni bul bayyi xaaliss bi ci kër gi xeyna sa bakkan mën na ca dess yobbu ko bank waye nak riba ba nga xamni mom la bank di tégal bul ko lek nga ni kon numay def dama koy bayyi bank bi ñu ni ëpp na def bu boba yaangi dolli bank bi dolé jum gëna mëna défé bakkar kon jëlal xaaliss bi nga ni buma ko jëlé numa koy def ñun la sëño ko lek seño ko sarxé seño ko may ndax du sa alal xana kon problème dik na lila bank di tégal seño ko lek seño ko sarxé seño ko may ndax mo moko
ndax yi sarxé ak lek ak ak maye alal sa alal nga koy def té lé momoko riba la sari ani kon nak dañ leen wutal solution solution bi moy ay ci jëlal lolu nga def ko ci bien public yi té bu ci yéna jenn tuyaba nak jenn tuyaba mel mbokk mas na ma wo ni ma man dama dencion xaliss bank xaliss ba lañ ca tek matna 100000 francs ya kel ko xuma dama la ko bëgg yonné ndax fekk def ma laaj lu ci sari xam mo ko bu nopi bu légui dama la ko bëgg yonné mané ko d'accord bu mako yonné ma dem def ko ci public bi moy dama ko xëccël ay nit robino ño xamni mënu ñoo am robino ma dem defal leen fa ay robino waye sëñoo ko lek sëñoo ko sarxé ndax momoko bokay joxe do ci yene jenn tuyaba ndax du saw ñak riba la sun borom ni yamhaqu la riba wa yurbi sadaqat da ngay dajale ba defini ya ci ne ma ñew ni ko teel ñu ni ko teel kon discours yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu dal li ci sempi baat bobu di riba waxtane ko la nga xamni mo wess won ci jamono jahiliya mu amnistie ko baram mi ayu lisina amuna taqullaha wasru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin sarta bo moy in kuntum mu'minin sun baram neena yen ñi wax ni gem ngeen yalla ragal leen ko te ngeen bayyi fi riba lañ leen di tegal ci bonu fi riba ba leen ko fa muni sarta bi moy in kuntum mu'minin bu fekke gem ngeen yalla la wax de motax gem yalla ko man gem yalla ko man amna ben commerçant bu mag bu nek fi ci Touba liko bank bi tegal ci khalis bam fay denk denkané daara yu bari ci lako tabax fi ci dekk bi xamna daara yu bari ci lako tabax daara yu bari jamono bi may liggéey sama daara ji amna mbokk mo xamni ben professeur bo xamni mo jangal ay domam yobbu won na ma ci mom ni ma dama bëgg ñu and ci diw fekk bo mom domam da ne ci sama daara mom professeur bobu mu ni ma dama bëgg ñu and ci diw ngir mu jappalé la ci daara ji kera bima demé ma ngi tok ma dégg muy téléphoné bankam lan la fa am ci li téggé ci xaalisam bu mu fay dénk bima noppé mu nax lol di amul solo ma dégg muy lol di béré gu amagul solo kera la fa mujj déllu mo batay kera la fa mujj wa to fekk ki moma sonal lol ndaysan ñu dëkk ba paré doom di jàngé ci man mu sonal ma lol pour ñu dem ci ay at la ci gannaaw kota ay 2009 xamna dal 2009 2012 diko sori kota yoyu kota yoyu amna ño xamni xaliss bobu ci lañuy def tabax daara yak nangam nangam ila akhirih waye do ci am tuyaba de do ci am tuyaba ah xana ci mbaxu yalla de mo man nako waye boko ci yene nak yene nga ci lula lewul ndax tuyaba dang koy sentu ci lula lew sun baram neena fa in lam tafhalu ndax bala ma ñu ci lool ndax li tax hadith bani innama ahmalu binniyati wa innama li kulli imrin ma nawa bu hadith bu waxe lool yene joju nga xamni mom nga wara yene te yalla di seed yene ji muy intention bi awa acte bi na fekk intention bi nak acte bi nek lu legal day nek lu legal sun borom ni fa lam tafhalu fa athunu bi arbin min Allah wa rasulih kep ko xamni bayiwulo riba man yalla declarer na la guerre mak sama yonent kep ko xamni bayiwo lek riba man yalla declarer na la guerre mak sama yonent sun borom kum declarer guerre waaw sam suuf ngay taxaw pour guerre ak man asanam su lay tim yan sar de combat sun borom rabbistu wala ñaar dong la gis mu declarer len guerre ñaar lek kat riba ak kuy saga walli wam lek kat riba ak kuy togn walli wam ñaar ñi rek la gis yalla déclarer den guerre pourtant jamono bi ñu toll ñaar ñooñu ñaar yoyu mo gëna tassaro ci jamono sun walli yu sénégal yépp saga nañ leen mbolem walli bu yéwo sénégal saga nañ la nday
riba mo fess adina bi waaw ba legi ñi ni dañoo bëgg adina bi équilibre jamm am fi c'est impossible di saga walli wu yalla yi di lek riba te dina jamm am du ma sa am ku leen ko wax da leen dina ndax yalla mo ni déclarer na guerre képp ko xamni yaangi lek riba wala ngay saga sama walli ñaar ñi dong la ma sa xam ci ñi yalla déclarer guerre saga katu walli ak lek katu riba فإن لم تفعلوا فحثنوا بعرب من الله ورسوله أم نجي جانغ فحثنوا بعرب من الله ورسوله سن برام وقت أجيس بني حديث القدسي من حاد لي وليا فقد أسنته بالعرب كيف كو خمني يانغ ساغ سما وليو من يالا ديكلارنا على غير من خول رك ني دون ساغ ولي رك سينو موج رك ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xam nako ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xam nako yalla xam nako ku xam cheikh muntaha ak ni xolam ba mel nga xam ni yeneewul sangaleñ tank bu dam la yalla tagge ibrahima alayhi salatu wassalam tawfiq bobu la ko yalla defal wallahi non koy wax ta yalla rek tax dañ koy wax ta yalla rek tax يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم القلب سليم بوبو يالا سخلاون سي ابراهيم موم لا سون بروم يخ شيخ منتخا كوكو موي كين غنا ساغا تاي سي جامانو موي كين غنا ساغا تاي سي جامانو با نوب ني دانيو بوج توفيق ام دانيو بوج جام ام شيخ ماي نياس العليم العلامه ñoon bon sun borom neena sama walli wi te walli kat borom xam xam yi wax nañ ko walli mom deug la am nañ mbolo mo xani nangu nañ ni walli am na ndax alquran ko wax allah inna awliya allah la khawfun alim wala yahsunu allazin amanu wa kanu yattaquna lolu mu nangu nañ ko waye nak ko len tudal ni walli lañu saga ko ni du walli ben kurel la ci kurel l'islam yi nangu nañ ni walli amna ndax alquran ko wax munu ñu ko weddi waye nak ko leen tuddal ni walli la ñu saga ko wax deug yalla xana doon ab yonent mo gëna jafé doon walli yalla ci ciobarem dafa wut ay méthode wala ay jëfëndiku kay misal na leen ko ba tay ni walli wi li ñi bari ñetti walli rek lañ ñett rek lañ al wilayatu danañ ko faggo ci tuddu yalla gu bari nga dem ba yalla def la walli nga xamni wilaya gogo ya ko faggo amna fu mu dalé am fu mu yam amna wilaya go xamni doono ci dara sun borom rek la soob mu def la ko waye bi nga ñëwé defo dara place bi nga taxaw jogo fi motax mani walli ñett la walli wo xamni da melni ten walli wu melni dex walli wu melni geej walli wu melni ten moy walli wi nga xamni mom day judduwalewut wilaya waye nak tireewul bi mu juddo jang na l'islam ba xam sharia xam haqiqa xam al halal wal haram bu nupi nak mu boole yoy yep nak denc ci posam dal def suluk moy mu soobu yoonu tasawuf niko yonnatu sallallahu alaihi wasallam waxe te sun borom wax ko ci hadithul qudsi la tasalu bimne la yasalu abdi yatakharrabu bin nawafil ila akhirih sa jam du deñ sobu lefum tasawuf di dor ay rakka guddi di tuddu yalla ba mujj man yalla ma soppiko yalla kum soppi la ma soppiko soppi am noppam muy man ma soppi beutam muy man ma soppi laminam muy man ma soppi tankam muy man ma soppi loxom muy man koku juddu walewul wilaya waye dafa soobu yonu tasawuf di jaamu sun borom ba sun borom defal ko al fatul akbar su ñaane mu may ko su ko woyé mu wuyu ko legi amna ijaba
waye nak bu mu bayyi lim japon de su ko bayé rek dootu dem fenn ten bi day sak koku moy ki gasuk ten ba jot ndox ma mu continuer di gas sa bu xeye dana gëna am ndox waye nak bu fekente da gas ba jot ndox ma nak delu kërëm teud di nelaw suñ boye bu sa buñ xeye tibbi loxof su soti ta ten ba bu yagge ten bi day sak dootu am ndox koku moy wali wo xamni juddu walul ak wilayam wali wi nga xamni dafa juddu wal ak wilayam mom wilayatu gi mi ngi ci mom mom nugu wo ño bokk yam man nga ko ray ba lak ko def ko dom waye mëno dindi wilaya gi ci mom wilaya gang ci mom di nelaw bu fekke ni jaamuna yalla dana mujj melni wali wi nga xamni mom lañu tuddé geej bu fekke nak dafa korosele bara wali la juddu wal na wilaya gi waye bu ñewé dal sawurut nak ci jaamu yalla moy subu lafum tasawuf koku moy dex fim wessu amna fum dalé am fum yam dex amna fum dalé am fum yam amna fam ni yeggu fa wal wi nga xamne juddu wala na wilaya gi ba nopi nak mom wagnou ko denc wilaya gi fe dal di soobu yoonu tasawuf di tuddi yalla di sikkar di jaamu sun borom di sakko ay ngeureumum di ko lambatu fu nek ba xey am ngeureumal yalla koku moy geej ke misli seigne touba xam ngeen ni geej lu dugg ci mom mu soppi la lu dugg ci yow soppi la ke misli cheikh mamadou bamba radiyallahu ta'ala wal wi wo moy geej wali yoyu sun borom neena ku len saga déclaré na la guerre man aadili waliyan faqad aslantuhu bil arb hadithul qudsi la de hadithul qudsi la sun wali senegal yep ñu tifar len ay saga bañ toy te ba legi kat gaayangi rafen ndorte yi ni dinañu dund ci jamme yi dinañ dund ci jamm da ci mbollu yo xamni man nañu balé lo leen def ñu balla moy classuk señ mën ta xaji nga xamni ñom seen xol bi dafa seta set ba wa amna wali wo xamni mom boko toñi rek mu tay la yab dana ko wax ci kanam buma accé ci digënté Abdurrahman al-Awf ak Ibn Awf ak sayidina Ibrahim ibn Adham mi ngi ci biir waxtaan wi xeyna yalla may ma man ca yegg kon sun borom neena lek katu riba déclaré nako guerre saga katu waliw déclaré nako guerre sallallahu alayhi wasallam neena la ana allah al-akil riba wa muwakkiluhu wa katibihi wa sa'idihi ñu ne ko lutax mun hum sawaun sallallahu alayhi wasallam neena yalla na yermande yalla sori lek katu riba ñu ne ko ak kan mun ni ak ka nga xamni mom la ko sekkal mo kam ko sekkal ni nek akkan mun ak secrétaire bi len di bindal akkan mun ak ki nga xamne moy témoin bi kon ñent ngi nonu yonenti bu rebb ne len dina ñent ñi ñepp yermane yalla yalla ne len sori yermane yalla ma joxe misal ki déposer banque sekkna ak banque bi moy lek katu riba bi waye mom moy mu wakil bi nak moy mu wakil bi mo fa yobbu alalam wakati bi ak secrétaire bi o saidihi moy ki nga xamni mom moy témoin bi xam nga budé banque yi ci réew yi réew mu nek yow ya garantir banque bobu ya nek saïd bi réew mu ne wala bok bu fekke ñaar ñi leblante la yow nga ñew nek témoin bi waye lim koy lebal da ci tek riba masalan sab surga la ñew na nawet ci ak yow ci ñi bay surga bi amna ay soxla ci digënti bi lebla juroomi jooni nga ne ko waye nak bu traité djuroom benn jindi nga may fay ñako sédé am nañ bakkar yow lek nga lu haram mom mi ngi koy def leen kasalik li waxe ni riba yi dafa sewte bari yiñ ci mëna tudd rek waye amna yo xamni danaka kenn mënu ko tudd bo gisé yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni riba sabuna baban riba djuroom ñaar fukki buntu la djuroom ñaar fukki xéeti bunti riba la waye buñ ci mëna doon nak baxul amna ben hadith bo xamni
sallallahu alayhi wasallam daf ni dirhamun wahid min riba ahsamu min hisrina zanniya kullaha neena ben dirhamu riba mom yonentou sallallahu alayhi wasallam neena mo gëna reey fa yalla ñaar fukki jalo ben jalo ñaar fukki jalo sallallahu alayhi wasallam neena ben dirhamu riba moko gëna graw khutba bi yonentou sallallahu alayhi wasallam mën ko khutba kérok yow ma arafa di wax ni lim amnistie ci walu riba ñing ko tambalé ci bayt xam ba abbas ibn abdul muttalib sallallahu alayhi wasallam daan def buy wax di amnistie di wax di waré di léral ba yag day def tek taxaw ni hal balaghtu est ce lerna xam nga al balaghtu gaay dañ koy firi est ce jotalna est ce lima wax lerna hal balaghtu ndax lima wax lerna khalo balaghta ya rasulullah wallahi li yalla li nga wax lerna yow yonent yalla bi khalo balaghta ya rasulullah li nga waxa ler hal balaghtu ndax lerna nga gaay da ngi len di wax ñu nan comprendre ma yonenti ni ndax comprendre ngeen hal balaghtu ndax lima wax leerna fa khalo balaghta ya rasulullah li nga wax leerna nañ musigi xol asaman ni allahumma ashhad yalla ya deg de sedel allahumma ashhad yalla ya deg gaay sedel ñepp neenañ lima wax leerna de ëlëk mo fi jog ni may tumal allahumma ashhad yalla sedel alayhi salatu wassalam leg leg mu gessu danni falyuballigh as-sa'idul khayib la tarjihu bahdi kufaran yadribu ba'dukum riqab ba'd bu halol bu nopi day gess mbolo mi ni falyuballigh as-sa'idul khayib ki deg limay wax te fekke jotaay bi nako rapporter yut ko ñeneen jot li leen mako ñi fi nekkul ñi acci wul jot li leen mako fali balikh ma ngi ni di def tabligh bi man fekkewuma jotaay ba waye ma ngi ni di def tabligh bi diko jot li kep ko xamni yaangi diglu radio khasside online fali balikh saidul khayr ñi fekke nañ mako jot li ñi fekkewut bare ma ci yenen riwaya sax dañ wax ni ndax lego leg yonent daf ni lego leg way fekke aw waxtan du ci meuna tirer ben leçon waye nak mu dem jot liko ko xamni mom fekki wuko won mu am ci deg gu fawxa mom mi fekke won wax je deg gu fawxa mom mi fekke won wax je xam nga doomu adamay dañu rawante ci ak deg fahmu doomu adamay dañ ci rawante am ni ñu xam dañu amuk deg yalla leen di defal al fatul akbar fahmu ñu ñepp jang nañ fa fahamna ha sulayman yalla moy may ak deg yalla nañu may ak deg yalla nañ ko may yalla nañ ko may yalla nañ yalla may ak deg mune fal yuballigh sa'idul khayb ki fekke discours bi nako jotli ñi fi nekkut mune la tarjihu ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd ma ngi len di ñaan gannaaw tay bima amnistie ba nopi ma ngi len di ñaan bëgg jamm do nga tax ma amnistie kon nak bu len fi joge wat gannaaw bi di doorante ay corpagne aka fayonte aka def règlement des comptes ak di def ay règlement des comptes yadribu ba'dukum riqaba ba'di ku jekk sa morom suuj ko mune bu len fi joge di def lolu de ndax amnistie na li xew ba nopi amnistiena bepp alal bu dugonte lewut amnistiena ko a partir de tay bum amati ni jelon liñ len joxut te daganut amnistiena ko waye a partir tay bum amati lolo indi jamm waye bone ku goxon di nga gokki talat nga safara bala gaaye gokki safara lañuy jëk gokki ci sa kaw ba nuppi luñuy gokki ñu door ko gokki talat nga safara yonent loolu la doon bañ mune bu len fi joge wat di tal safara
comme amnistie na rek bayi len mu sedd jamm am ndax jamm gën jamaa wala fako wax jamm gën jamaa wala fako wax de la tarjihu ba'di kufaran bu len fi joge sama gannaaw di neub ñek di neub ñek bu len fi joge sama gannaaw di wor kufaran kufaran ñu lan moy neub ñek ak war mu ne xana yadribu ba'dukum riqaba ba'd kenn ku nekk bëgg sooc sa morom kenn ku neena da nga goxi li nga goxon la yarjihu ba'di kufaran état bu amnistie ngir bëgg jamm ala kulli hal nañ indi jamm rek té fexé nak la taxon ñuy amnistie bañaté am loolu la yonentu wax ali salatu wassalam ak ngeen balma sama fu ci politique dama koy faral di wax amna sama soxna soxni aw saga waye dal ngeen balma dal man dal politique mu politique luma waye nak damay jangalé té limay jang l'islam mako wax nit ñi mom mu ngop kérok la yonentou sallallahu alayhi wasallam amnistie liñu tuddé riba waye amnistie liñu tuddé dérèt yi tour won ci événement yi fi amone bolem dérèt gi tour won ci événement bu fa amone rek sallallahu alayhi wasallam amnistie nako kérok yobbu ko ensemble yalla d'accord ci woté ko mom ak ay malakam dal ni ko xaaral ma firndel ni li nga wax ni man yalla accepté nako al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dinan ma nga mayi de bis ni tay li la taxona dik mission bi taxone ma yoni la matna bu don ci sunu rewi état yi dañ ko nan sa mandat jeexna li nga def lepp rafetna sa mandat jeexna al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan bis ni tay matal na sen dine ji mbollem luy xetu xewal ak karange ak mucc defal na lako yow yentu yalla muhammad musal na la ci mbollem force yi nga xamni ño naro na dal ci sa kaw bis ni tay gërem na mission bi mala joxone muy diine ji waraditu lakum alislam diinan gërem na ko de sallallahu alayhi wasallam ni legi ma nga am mystie événement yi nga xamni dafa amonté ay meurs am ci mang koy amnistie muni inna awwala damm nabdahu bi damm amir ibn rabih ibn aris ibn abdul muttalib gis nga de ci ay bokkam lay tambalé de muni meurs yi amone mu wara indi ay règlement des comptes bis ni tay amnistie nako te mang koy tambale ci dereti kuñu wax amir ibn rabi ibn aris ibn abdul muttalib deratam la jikke nilal mom la jikke amnistie tek na ci sama tank motax l'islam rek kay deug yalla xamnako leg leg damay xol evenement yi xew ci adina bi ak lima jang ci l'islam arfan bi arf soko day wax nak ñi nga xamni xamuñu dara ak par par lok tehasub defé ni yow da nga far wala li ngay wax di wa tax nga diko wax asal muni dereti amir ibn rabih ibn aris ibn abdul muttalib mom la jëk amnistie buma déggé ci koku tuddu tek na ci sama tank motax événement yi amone ci suñu réew mi di sénégal ma son na ma wax ndaw ñi ni leen ku ci dé da ngay nil parce que ci négociation lay mujj waxon na leen ko di
yalla xamnako donte lu ne wax ngeen mako